pasok sa Pangasinan, Santa Ana, Cagayan, San Simon, Pampanga, buong lalawigan ng Aurora, Cavite, San Pablo City, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, partikular po sa Lubang, Santa Cruz, Maburaw at Magsaysay, sa Palawan, buong lalawigan ng Antique, buong probinsya ng Negros Oriental, Sultan Kudarat, sa Iligan City, Lanao del Norte, Negros Occidental, Negros Oriental, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Pigkawayan, Cotabato, Cotabato City, Buldon, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at sa Cabas.

0: kana may uban nga mga turpis at tubangan, pero arigsat mo ni Mona, ha? Onya, kana palitag na ay dunay gi, ha, gibirig-birigan ka sa mga nisor, onya, nakagibirig-birigan di ha? Ah, daghan ka kag nahatag, daghan ka kag napalit di ha, wapag ka kaingon. Onya, naunan kasi mong amigo nga mauno ni diskarte. Ah, sumuna, pero wata makahibalo anay unsan ning ilahang unsay sinugdanan silang away ha. So atong gitawgan ang Karkar City Police Station. Ha, mananghid pa man kuno sila silang hippie po. Ha, usab makasama pero may gani kay dunay mga tanod. Ha, dito makasama nga nakabantay. Ha, kani mga tanura basi eskwelahan tingali niya. Duol naman ang eskwelahan diha. Oh, sumuna nga kanang naang kwanon gyud sumuna ha nga ato ang mga gwardiya kay pero kaning unsa man ning orasa? Muro man tan-aw nako ani kasang Marisa og dili ni udto. Muro maghapon eh. Ha? Muro maghapon dili udto kay og ha? Dili po tingali ni pangdung sud sa mga akanabang dili po tingali ni kanan buntag o sa udto or hapon na ba ni? Ha? Sumuna nga ayuhon gyud og kanang tan-aw, no? Kanang ato ang mga gwardiya or unsa baka mga tanod bakang gibutas kuylahan. Ayuhon ginatog tan-aw. Ha, kanang na ang mga bag sa mga bata nga musod. Ha, delikado kayo kun mahimo gani. Ha, kanang na ang ano kay no. Sus ni kwan in town ga atras-atras pud in town ang kanik niyang kontra kay mo kwan man. Ha, mudas-das man ang kuyaw ani kung way mga daghan tawo naglantaw ba. Ha, mo man ni kuyaw. Pananglitag way nagtan-aw ana nga mga tawo. Mo ni kuyaw makasama kay kanang naanga wa may makabadlong kanin na may noy oy sama na sama na kay naa may daghan nga mga sakyanan
1: straight to the point
0: ha so nagadto na pud nakita di ay nga kuan ha susabihan no bikno ato kunong kwanon be aus mo na to ganan na paminaw ang video atong kwanon may tanawa ha yawa ani no okay no Ah, sorry, ano?
2: Nag-aaway, gadana, kutsilyo. Kayabag ng mga bata, ah. Mga bata pa kay, gadadana, kutsilyo, oh.
0: Gadag, kutsilyo, oh, tanawa.
2: Bata pa kayo, gadana.
0: Sus!
2: Unsa naman ang mga sudyante, oy?
0: Aso mga tanod ning niya ni Kwan, di ay?
2: Makapuno, hihati. Nadira ba ihatag?
0: Pagyot ihatag?
2: Napatay ko nun niya, oh. Sus ko, Ginoo. Ha? Elementary pa na.
0: Diyawa, no?
2: Kuyaw na rin mag-away. Uy, usil man ako at silyo.
0: Sus, kuyawa, no?
2: Nasa car.
0: Eh, hunong ko ba mga motorista taon? Traffic o gamay
2: Central,
0: kay...
2: Central, National High School of Elementary. Nakatoo siya kay...
0: Bata pa kayo, yung kadala may kutsilyo ni taon?
2: Lagi, doon rara ba taon ng elementary diri o high school?
0: Kaya
2: ito kay dakop din siya sa tanod. Tanod itong dakop din?
0: Oh, tanod din itong dakop.
2: Patay ko no siya, patliyon ko no niya yahang kontra.
0: Sus, yun ang kag mupatay, sunan ka na. Ano niya, wapag yun ni Tsang, sunan ka o kanang naanga mupatay, kay balo na mag, doon na may huna-huna sa pagpatay ka sa mga nisto. O, sumuna nga, kanang na mga nagbantay sa gate, dili lang ang bag, balihog lang, ayaw lang ang bag mo, ay kanang dili lang bag ang chikapon. Hawak, basta lalaki gani, hawak. Ha? Ah, kanang hawak, chikapon, yun na, kanang mga bulsa. Kaya no, kanang iyang karsunis, dagko, bekeg bulsa ka sa mga nisto, basin og. Kaning hinigiban, wa ni gisod sa bag, gisod ni bulsa. Ha? Bantay ka ng kasunay sa nga putin, nagkuag bulsa nga murag kasudlan o paas litso. Ha? So muna nga, pano na to? Ato ang pamangnoan, ato mga batanon lang sad nga ayaw mo anak kay kebalo ka, bisag minor di edad mo, doon na gyapon mo'y tulubagos balaod. Ha, doon na mo'y tulubagos balaod o niya kanang naang magdako mo nga doon ay record. Ha, o niya alisod kayo nga kanang naang bata pagani, taas kaugmaon, makuan ka sa mga nisto. Ha, sumuna nga, kuan.

0: namay away, namay ka pananglita gibuli mo, isugid sa maestra, isugid sa maestra, isugid sa inyuhang mga ginikanan. Pagunsa may mga nabay, ayaw nang kanang naangap pa. Kuan sa dadala hinugkutsilyo, hindi maayo na. Eh. Ha? Di maayo nang naanga kuan. Narabay uban tinood, matod pag sa mga glindang, ingon nga, dadala ramani kay self-defense mani. Ha? Kuyawa o kanang naanga self-defense, no? So, uban po kuno, posible ibutang sapatos. Ha? So, muna, basi kuno ka na sapatos, ibutang ng hunting, ha? O baka nasa kanang nang ubos sa karsunis dool sapatos. Ha? So, muna, nga, muna ibantayan, no? Nato sa tuang mga tanod kay ang deep edo na balaka na ano mga nagkadaghan naman noon ni mga eskwilahan ron nga doon ay mga patanon nga mga na-involved nga kagubo town. Ha? So muna nga itong tabangan, maginikanan itong tabangan niya. Kamu mga batanon mismo sa mga estudyante ni adto ta eskwilahan para makat-on, ha? Para makat-on ta, mag-eskwila. So, pag mag-eskwila, ana, og mag, ha? Mag pinatyanay na hinuon na body. Ang uban ko no, tabunan sa tuhod. Ha, basi o gauban nakasama ana tabunas tuhod unya baatan o baatan aris bagtak ka. So grabihan na sa mga batanuna no. Ha, grabi na sa ning klase sa mga batanog mauhon manggaling ni. Kay kahibalo man sila nga ang kutsilyo hilngon sa gardya sa bag. So dili ibutang sa bag ko no. Posible aris hawak, aris bulsa, aris sa ibabaw sapatos, ha, hiktan magkasama glambo na bay lambo karon. Ah, so muna nga kanang kuan lang dili sad ni ma kuan nato ha atong tabangan no niya tabangan nato ato maginikanan kay Pilargo Town ang dagdagas mga estudyante niya mga bata daghan kaayo anya ang kato mga tanod nato Pilar Kabok na tinabangay lang kay muna ang galisod kayo panlitag na iluklok to diha oy luklok ba unya di ma ha, malipat ng gwardiya or malipat ng tanod diha tungod sa kadaghan. Oh, so muna nga kuan kayo ato ang tabangan mga sukindig paminaw ni aron na manghinao tahang ang uban nga mga eskwelahan, uban nga mga estudyante dili nyo sundugo ning ni ang maong klase makasama sa kaning ni ang gihimo ano isang lalaki taw no nga estudyante manghinao ta ayaw nyo sunduga kay di na maayo. Di ni maayo inyo ha nga sundugo ni. Okay, ato ang atak na alas 8:57 naman sa kabuntagon. Now, atong hatagag pagtagad kay karon taud-taud lang ha basi kato nang utanang Attorney Rufil ang basig mo sulod alas 9 kuno sige lang ato alang tan-aon kay basa makita sila og maayong signal unya mahumanhuma na pud sila sa ilahang pagpanghatag sa atong mga hinabang dito nya naay signal mo sulod na sa matag karon og unya sa usab makasama ha. Okay, so arita sa ato ang isgutan atong tiwasog isgot ni Hakay kanang na ang daghan pa mga gisgutanan labi na tong sa prosecution kay balota nga ang uban no ang uban nga mga kaigsunan nato labi na tong mga nidapig diri sa PICAS do na pay gidapigan diri sa PICAS lain-lain man ang version sa pero mo na nga ang ato lagi no nga grabiha nga ang ato ba nga sunan ka anang at least nasayod kita or nasayod ang mga naminaw makasama na to. Ingon ana di kadako ang budget sa Senado. Ha? Ingon ana di ay kadako ang budget sa Senado. Itong gisgutan ganiha ang 25 million kada adlaw nga magasto sa Senado o niyang ilang trabaho sa usa ka semana sa tulo ka adlaw ang impeachment trial lamang. Ang impeachment trial nga mao ang pagpalagpot sa usa ka dakong opisyal sa nasod nga gipili sa 32 milyones ka mga tao. O niya ang pasangil, ha? Lakip ang pasangil, confidential funds kuno, pero mingon sa mga tao nga, uy, nganong confidential funds ma? Daghan mang nagkupot o confidential funds, wa man nila imbisigara. Ha? Daghan man. Mingon sa ka, kaning sa grave threats, ha? Kaning sa high crimes nga nakumit ni VP Sara, muna istoryahan ron kay ang gitakol sa impeachment, usa ka article pa lamang. Ha? Usa ka artikul pa lamang ang gitakol mga sukindig paminaw sa impeachment court. Ang ikaupat nga artikul kay nagtuo ang prosecution o dako ang pagtuo nga ang prosecution nga kining ni ang mao nga ilahang nga gipasakang impeachment ni VP Sara kaning article 4 mao ni ang makabungkag niya. Mao ni ang makahatag og kadismaya sa mga tao ngadto sa Vice Presidente. Ha? Muna nga gusto ginilang patambungon si Vice President Sara Duterte. Kay una aron nga si VP Sara moy maka kuha nila. Ha? Ma-imbestiga nila, mapatubag nila mga kasama. Ha? Unya ingon man usab nga kanang na ang gawas nga mapatubag. Ha? Niya dito ang mga tao ma kuanon ba nga mga tao mo man ilahang nga tumong regyud ani ang paguba sa pangalan nga ang mga tao ma-withdraw ang support sa mga tao dito ni Vice President Sara Duterte. Ha? So muna nga tong isgutan ang katuntong ilang panaglalis atol sa pagpresentar sa witness. No? Ni adto mga sukintig paminaw nga adlaw nga Martes. Kay mao man to ang presentation of witness nga kadtong usa ka agent sa NBI nga giingon nilang expert pero ang mga tao ingon mga usa expert good. Ha? Bisan si Sir Jonathan tumulak nga anak ni Kwan. Ha? Kasama nga Jipoy, kasama ni Sorum, ingon mga expert din nga duha ka semana ran training. Ha? So muna, pero ingon ko nga CPA man tong tuwa nga katong nga agent sa NBI, kaingon kong bright to. Ha? Kini basta-basta na mga CPA niyan. Oy. Ha? So kanang mga CPA, nga mga certified public accountant. Na muna yung mga CPA kasamang nisor. Mga bright na. Ha? Pero muna, pero ingon ni mo nga expert na siya nga. Expert ni mo ni mo yung ana. Murag ingon mga tao do. Kasi mana raman o niya. So, atong paminaon hakay, dito naglalis sa pagpresentar kung kadto nga video ba kay kining ilahagod ang naa sa ikaupat nga kanang articles of impeachment makasama kadtong to ang pag kuan kaning ni ang pag dari ako nga akong kodigo sad makasama hakay kanang kuan man ang ilang pasangil sa article 4 nga mo ilang giunang gitakol kaning ni ang grave threats alleged plot of assassination no batok makasama ni presidente Marcos Liza Marcos og ni kanyo speaker Martin Romualdez. Now, gahapon, atong Martes, naglalis makasama gi-object. Ni-object ang defense counsel sa respondent. Abang abogado ni Sara kay nga naman nga ang ilang ipresentar ang kadto ramang 2-minute nga portion sa video. Di object nga naman, unsa man nga video. Ha? Ganun 2-minute raman nga, ang kanang nga video, i-play tanan ang video, kay para makita na itong unsa gi context, unsay unod, anang maong video kasamang nisdor. Ganun importante kayo nga i, ganun importante kayo sa prosecution, sa defense team, nga ma-play ang, kinatibok ang video kasamang nisdor. Ha? Kabalo kang ganun importante kayo na nga ma-play ang tinatibok ang video, tungod kay context matters. Ha? Context matters indeed, mga sukindig paminaw. Importante ng context diha kay, ano nga, ang istorya bang, nga naman naka-istorya man sa ani. Nung naka-istorya man sa VP Sara nga, pananglitan o mamatay ko, ha? Doon na ako'y gisugo nga, ayaw gimug hunong ha. Kay pananglitan o ila kumpatyon. Ha? Sa to pa, kung dili mamatay si VP Sara, why krimen nga mahitabo? Ha? Ingon sa nga, unless kung gusto nilang mamatay, ila kumpat yun. Ha? Tanawa ha, tanawa sa kaning katon sa pagpresentar ni Attorney Ligutan ang sa prosecution, mga sukindig paminaw. Ha? Katon, naglalis sila mo to ni object si Attorney Narvasa. Habi ko na, ito ko nung paminaw sa kagamay kasamang ni Sorbe. Ito tanawa na. Okay.
1: Objection is overruled. The prosecution, counsel for the prosecution, is trying to comply with the requirements enunciated by the Supreme Court insofar as such pieces of evidence is concerned. Number one, establishing its origin. Number two, to trace the chain of custody insofar as the transfer to a storage device is concerned. And finally, how it reached this court. So the objection is overruled.
2: Thank you so much, Your Honor, please. Now, Mr. Witness, Attorney Bagalyon, please confront the witness with the flash drive.
0: Tara ha, na-flash drive kasama nito.
2: Mr. Witness, I'm now showing a flash drive that is previously marked as exhibit P dash Roman numeral 4 dash 10A containing the subject video that is previously marked as exhibit P dash 4 dash 10 for the prosecution. Question, what relation, if any, does this flash drive have with the one you mentioned?
0: So may ingimension ani nga video o kani? Exhibit B dash
3: for know if this was appended upon
1: counsel
3: any document.
1: Counsel for respondent is recognized.
3: Thank you, Your Honor. May I know if this was appended upon any document?
2: Your Honor, please.
1: Counsel for the prosecution will please reply.
2: Your Honor, please.
1: The answer is no, I presume.
2: No.
1: The basis, if at all, counsel for the respondent is the testimony of the witness. When asked again, to establish not only the origin, but also how he transferred it to a storage device, and if at all, how it reached this court. So, chair replies, and if that is an objection, overrules the same. Witness may answer.
4: Permission to unseal the flash drive.
1: You may do so, sir.
4: Thank you, Your Honor.
0: So mo ha ang ilahang kanang na ang gi lalisan kasamang nistor.
2: Your Honor, the witness manifestation is now in the process of unsealing the object evidence.
0: So mo na ang pag
1: will please answer.
0: Kasat.
4: This is the flash drive where I saved the recording, sir.
2: Now, Your Honor, please, at this juncture, we are about to confront the witness with the video contained in the flash drive.
0: So, dyan na ta sa video nga mauisod sa flash drive nga ipa-unsealed ka sa mga nisto. Ha? Karoon to, Todd, beto malikan makasama. Kaya kanin nga, kuhan naman eh. Kanin, ang katong video, unsa man yung full video. Unsa may naa sa full video, unsa may naa sa gamay nga video. Kaya ang giflash diha nila, ang mabaraman nga video. Unsa man di ang laing video. Agar totoo ka sa mga nisura, pagkana-kana sa nabili sa alas 9 City nas buntag.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa mercury ug mga suking

0: Sarili Pack para sa kaligon sa ani na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na. This time check is brought to you by Presto Creams.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Singing along to your favorite song at full volume feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
10: Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 9:30 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga, ha?
10: Straight to the point.
11: Anya ato hatagag pagtagad do kay kanang nang atong balikan makasama karong taon-taon. Ang ato ang isgutanan sad kay ang mga tao kay balo sila kasamang ni Soro kato mga nagtanaw kay kita tanan halos man nakakita. Now ni adtong pagpresentar sa ilahang witness. Ha? Kagahapon atong Martes unya pagka Miyerkules moto ang cross examination. So dito naglantugi sila nganong importante kayo nga atong ma li-li og balik. Kaning ni ang ilahang video kay maon ni. Ang ilahang ipakabugat nga video. Takuno naga unsay tawag ana nag nanghagit gyud kanang naang ni hulga gyud. Ha? Nang hulga gyud si Vice President Sara Duterte. Mutong gipangutana sa pag-cross examine na, gipangutana dito ka sa mga Nestor nga nag-imbestigar man ka kaani nga kaso, imo bang giimbestigar ang prior ni ining maong hitabo? Ningon siya nga, I have no personal knowledge, Your Honor. So kung wakay personal knowledge, unsa man yung pagkakuan, ga-imbisigar man ka siya. Ha? Ga-imbisigar man sa siya, unya, what is a knowledge nga personal? Pero muna hanga, ito nang tanawon kay, muanha man ang si Matibag, basin o si Matibag mo'y mutubag, ani tanan? Ha? Bisag si, kuan ba? Matibag ba? Ha? Kay naamay, ito ikuan ng video, no? Karong taon-taon sad makasama kay, aron nga makuha na ito ba? Unya, unsa man di ay itong prior anang hitabo? Ha? Na unsa man di ay si VP Sara? Nganong nakasulti man sa ana? Unsa man ay nahitabo niya? Ha? Nganong ni resign siya sa Department of Education? Dito man na magsugod ang tanan. Ha? Sa pag-resign niya sa Department of Education, kaya wa na siya makasabot. Ha? Nganong man nga, siya maoy DepEd Secretary pero dili man siya makabuot. Ha? Dili man siya makahimo sa iyaha nga angayng himuon. Ha? Pastang nindutan eh karon.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Biogesic, Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Straight to the point.
5: Ato ang takna alas 9:28 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dire sa tong pagkulog kabildo karong buntaga.
4: Straight to the point.
5: Now, atong balika no kaning nang ato ang gisgutan sab karon kay arong ato asad nga mapadungog. Ug unsa day nahitabo ni VP Sara sa wala pa niya sa wala pa ni niya gisulti ba? Ha? Sa wala pa niya gisulti ni unsa man nahitabo? Nga ngano nakasulti man sa ni kasamang Nestor? Ha? Mabitaw na nga, ana na pa, nang litag, sinok, matay na sa mga silingan. Ato lang nilang tamo atog layo, aral na sa mga silingan. Ha? Doon ay istorya nga madungog ka sa mga Nestor. Ha? Mingon nga, ha? Doon ay istorya nga madungog. Ha? Sa mga ida, brother, kabalo mo na nga, na iba dungog kang istorya, ana. Nga ka nang istorya, ha? Libak na ba? Ha? Libak ka istorya, dito silingan, kay doy amiga ka sa mga Nestor, di nagka, istoryanay. Ha? Pagka istoryanay sa, kanang naang nang libak, o niya, naabot dito sa ilahang gilibak, ang nahitabo, nagsinukmatay. Pag sinukmatay na, di na mo sulte o diin gikan ang istorya. Ha, di na ma tres kisa nag-istorya, o niya, unsa mang gyude ang kinatibukan nga istorya. Ha, nganong nigawas maning ni ang chismis or taho, unsa may sinugdanan, ano ba? Muna nga gusto sa defense team nga, i-play na ng video ninyo, unsa'y naan nyo diha, i-play na ninyo. Ha? Natural, ingon sa ang kanan ng prosecution, dili, oy. Ha? Ang kanirang amuang 2-minute nga video, kay mauni siya ang lugar apod sa amuang, di adire sa amuang kaso, nga mo'y among gikwande, kay mo'y relevant sa amuang kaso. Ha? Ingon nga, sige, ingon si attorney Ligutan nga, o gusto mo, naama mo'y oras, dagaan man sa mong panahon sa mas amua, di ka mo'y play anang doha ka oras ng video. So, unsa man di ito? Abi ko na atong tatiwason sa man Geralbe, ha? O, sa dili pa na ito, paminahon si Vice President Sara Duterte. Ha? Ato ang ako, ano, atong paminahon sa, sige ko na, be, o.
6: Sir would like to ask, who did the edit from the how many hours? 2 hours?
7: No. Your Honor, please, if I may, can
6: from
7: I reply
6: the total,
7: to that?
6: Who did the edit? Did the witness, was the witness the one who did the edit, or was it already the prosecution?
7: Your Honor, there's no editing done.
6: No,
7: there's
6: meaning,
7: no editing
6: who,
7: done.
6: Who got that shorter portion?
5: Who no, got Honor, that video?
7: What you are presenting are portions of the entire 2 hour video. And this witness, I think, will be able to identify the specific timestamps of that preserved, not edited portion. If I may repeat, Your Honor, please.
5: We are not presenting any
7: edited portions, but only snippets, portions of that 2 hour video. And this witness, I suppose, will be able to identify which specific portions that he would like the court to view at this point.
6: So when it is shown, the witness will testify and attest to the portion of the entire video that it was found in so far as the time stamp is concerned.
7: Yes, Your Honor, please.
6: But as evidence at the proper time, you will be offering this entire 2 hour or so video.
7: Yes, Your Honor, please.
6: And simply highlighting.
7: Yes.
6: The 2 or so minutes. Would that be correct?
7: That's a very keen observation. Agree 100%, Your Honor, please.
8: Your Honor, the prosecution cannot be allowed.

0: in writing or record is given in evidence, any act, declaration, conversation, writing or record necessary to its understanding may also be given in evidence. Mm. So I'm not appealing yet. I see the logic of the ruling of the presiding officer. Ito lang po ang tanong ko. Is the defense going to ask later on for the showing of the whole video? Because if they are, why don't we just watch the whole of it? Because we're going to have to assess the context, if it was really a threat, what did she say before or after? And I don't really want to go home today believing one thing based on a two-minute clip and then come back next week to watch the two-hour clip. I think most of us saw parts of the clip. Of course, I don't also feel like watching the two-hour... I don't even watch 2.5 hour movies, much less this. But I'm just putting this at the feet of the presiding officer and my colleagues na kung gagawin din naman natin eventually yung 2.5 hours, mas gusto ba natin putulin muna ngayon at may iniisip tayo and then later on the 2 hours? Or can the two parties agree of the 2.5 hours, which one yung may context? So I'm not criticizing the prosecution's motion. I see what you mean. May I ask that one question to the defense, if they're going to ask presiding officer?
1: Precisely. For the presiding officer, we cannot dictate nor predict what either counsel for the prosecution or respondent will do during the presentation of their evidence in chief. Even if they say yes to us now, actually they have every right to change their mind and
0: I agree, Your Honor, but
1: do so anymore.
0: But if they do answer now that they want it shown, may we consider, I mean, if I'm the only one who wants to see it as a whole, then I will submit to everyone else. But if everyone else is saying we will eventually watch the whole of it, we might as well get it over and see the context of the whole video. Unless the two parties can agree that they only want to look at 30 minutes or 1 hour. I don't know what context they're talking about. I'm just trying to expedite
1: both parties, Senator Judge Alan Cayetano, marked the same video.
0: Yes. May I ask the...
1: which is over 2 hours.
0: May I just ask the defense, do they plan to ask us to watch the whole...
1: Counsel for defense will please reply to the question of Senator Judge Cayetano.
2: First, Your Honor, precisely why we're asking to watch the video is because we don't know what the contents of that video is. We don't know if it's any different or the same with our video. And to answer the question of the Honorable Senator, yes, we will be asking the entire 2 hour 26-minute video to be presented and watched later on during our cross.
0: So on that point, Mr. President and presiding officer, hindi naman nakalagay sa Section 17 when... And usually, at least for myself, if I have to watch 30 minutes and then may emphasize na 30 seconds, 2 minutes, 1 minute, pinapanood muna yung buo and then saka papanoorin yung maikli na ine-emphasize para walang prejudgment. Kasi pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito. Medyo umiiba. But again, no, I'm only one of the 24, so I leave it to my colleagues. If we're going to have to watch it anyway, may I ask the presiding officer what the pleasure is? But since the rule doesn't say, personally, I'd rather watch the whole thing and get it over with than allow the prosecution to pick out the portions that quickly say, that goes into the center of the controversy or what they want to prove.
1: Agreeing with Senator Judge Cayetano, for the presiding officer, it's just that I don't think the court should impose or dictate upon either party how they will present their evidence in chief. Although it would save the court some time if they... But we can also waste a lot of time arguing about this instead of watching the two-minute video.
0: Mr. Presiding Officer, I'm not saying we dictate because there was an objection. You ruled. You can change your ruling or we can appeal. But I'm saying I'm just one. So if everyone agrees na portion muna, I will submit to that. But if everyone else thinks na panoorin na yung buo, then baka we can, I can appeal your ruling without voting. So I'm just bringing up this issue for expediency, but I leave it up to what everyone else thinks about it.
2: You know, Your Honor, if I may, We also move for the reconsideration of the earlier ruling of the Honorable Court.
1: Council cannot move for reconsideration of the ruling of the chair. Only a senator judge
2: Your Honor,
1: can do
2: may
1: so.
2: May we counsel. Manifest that we intend to present the whole?
3: Mm.
2: Drawing cross the whole, no?
1: Presiding officer declares a brief recess.
3: Wala na taon si Kwan, the presiding judge, this is Kudir. Adi man ta mahuman ang lantugian. Ha, ningon pa sa una-una ni senador presiding judge sa Tisis Kudiro, di ta mahuman ang lantugian ninyo. Mamahuay sa tagadiot. Naglibog na sa kwan ba? Mura og na tablaw na makasama og am-am si senator judge sa Escudero. Ha? Pero si senador Win Gatsaliano stang relax sa relax ro ang relax ra kay unsa may gi? Unsa may kanang naanggi? Pasabot nga numan nga ni batin man si senador judge Alan Peter Cayetano. Yang gusto kasamang Nestor nga ang kanang video nga kanang 2 hours video ni object man ang defense team nga ipa-play yun na nga naa nga 2 hours video. So ningon si Senador Alan Peter Cayetano nga kung pananglitan magkasinabot silang duha nga kanang video ha i-play na later ma-play na kay ningon man ang defense team nga sige, huwag ka muna po yung presentar o sa inyuhan na sang time inyo nang i-present. So ningon si Senador Alan nga og nagkauyon silang ipresentar manggaling ni sa kaulahian ng maong full video, mas may karoon na lang himuon para mausa na lang. Para walay prejudgment nga mahitabo. Kay kung ang unsay una nga makita, mao may ma una nga ka na makita, tinuod gidi ay, mao di ay. So, mo'y pasabot ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagkasinabot man ka mo. Ha? So, karoon na lang nato para walay prejudgment para makita nato ang whole context. Kamuna kung giingon ganiya nga context matters. Ha? Mumater ng konteks ay unod, ana. Ha? Murag, nangapi ba ito sila? O unsa baka? Asan ba lang sa magkasama? Tumalikan ni Karantong Taon, ha? Alas 9.45 na sabuntan.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Payong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipda ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang maayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tang kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag pagkaton, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Apoy Dispower, Bisaya Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkaton sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Apoy Dispower, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
11: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026. Mama Mia,
12: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
15: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol in candy flavors.
21: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom. United
22: Home. Unilab yan.
23: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas 9.50 na sa Kamuntagon. Paligta makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagat.
24: Straight to the
3: point. Oni atong gisgutan, no? Kaganiha makasama ang ato ang pag-analisar sa aning ni ang impeachment trial, no? Ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment court. Ang mao ang Senado makasama, no? So muna nga ang ikaupat nga article of impeachment mapamailang gitakol. Ha, sa unang simana sa tulo ka adlaw nga impeachment trial. So next week padayon paghapon ni kwa ni mahuman o niya doon na kunutoy mga ipresentar nga mga witnesses. So ato ning atangan kay kaning atong mga pangutana nga wala nasulti sa ilang first witness basin og masulti na ni sa ilahang second and third witness sa kasamang Marisa. Considering nga ipatawag ko ng appeal si Director sa NBI si Matibag, no? O gadon to ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Ha? So next week, 13, 14, 15. Ha? Wa na sa taytog ani kasamang Marisa. Okay, dili man nimo dayon makinahanglan nga di man nimo masunod dayon ito man ang putol-putolon sad gyud og pag kanang nang analyzer sige lang no kay kanang nasaon ta man nasugda naman no nasugda naman apan sa di pa nato ipadayon makasama sa dili pa nato ipadayon no og paminawon gyud og unsa may context no nito nga maong video nga ilang gilalisan atong day 2 sa pagpresentar silang witness no onya ang naplay nga video kadto ramang 2 minutes and 18 seconds no ang video nga portion kadto sa 2 hours and 26 minutes and 10 seconds no so muna nga to nang kuanon hakay kanang karon og minta mo diyan sa nga ada og na nimo ni mao na dili pa Ah, wa pa'y kanang naang, wa pa layo pas tinae ka sa mga maris. O niya, sanip ba na ito'y padayon? Ato asa nga tagagpagdagad, no? Kaneng ato ang mga maanyag taon nga mga bisita sad ka sa mga nistor, no? Nga, ani akaroon dire sa ato ang sibyaanan, ang grupo makasama sa Parole and Provision Administration, no? O niya, sa Karkar City Parole and Provision Office makasama kay mag-celebrar sila, no? Sa ilahang ika-50 nga anibersaryo karong July 24, no, adlaw nga Biyernes. Oh, adlaw Biyernes na makasama. So niya sila karon, munang ato ang sayrone unsa man ning ang uban kadto nga mga dili pa kayo familiar sa kaning ilahang agency pero national agency, no. Sad ning maong ahinsa makasama nga nakabase sa Karkar. Sa lain-lain nga mga office. Okay, so di ada karon diri no si atong bisita karon diri una si Ma'am Ludivina Libatan. Mabasa ni Ma'am ang Cebu City nato diri ka Cebu City ang na kwan na assign atong kanon nila itong kanon sa hakay kanan di kay ko kwan ani kanang naang di kay ko familiar good ani sad nga kwan Ma'am ayong buntag nimo Ma'am Ludivina Libatan, no?
0: Yes.
3: Aha, maying buntag Ma'am, welcome sa DYHP Arimen Cebu sa IFM.
0: Maying buntag sad no Radyo Man Benji og maying buntag sad sa ato ang tigpaminaw karong taknaan no og sa mga nagtan-aw sad sa ato ang Facebook Live.
3: Sa itong Facebook. Oh. Onya, sa YouTube, sad. Magkita
0: sa YouTube. Sa YouTube, sad. Onya, kami ka, naami sa Parole and Probation Administration under sa Department of Justice. Onya, karon lay-lain ni nga opisina. Kay sa Parole, sa Region 7, natay 14 kabuok nga field offices.
3: Ah, okay. So, daghan, di ay.
0: Oh, daghan. Onya, kani karon naatay, ako from Cebu City, Parole and Probation Office number 2.
3: Si Ma'am Iris May Patok, mo ba ni? Sige Ma'am, good morning. Onya welcome no sa tuang program diri sa DYHP.
1: Maayong buntag, Regiman Benji no. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. So ako si Iris May Patok, gikan ko sa Karkar City Parole and Probation Office, pero bag-o lang ko na assign diha kay gikan ko sa Mandawi City.
3: So niya sa mga kaubanan din ito. Unsa man ikaw lay paila ikaw lang naasi o kinsa man
0: asa? Naasad tay representative sa Talisay City Parole and Probation Office.
3: Ah, to padulon ani gabay sa nato, sa kanang naang kamera. Oh. Ah, kana dire oh. Ana. Oh, kana. Oh.
2: Maayong buntag kaninyong tanan.
3: Si Ma'am, sa to Ma'am?
0: Ma'am Joanna Iharis, no? Nag-represent siya sa ato ang hepe sa Talisay nga si Sir Lyle Daklan.
3: Ah, okay. Oh. So,
0: naasad tay gikan sa City of Naga Parole and Probation Office si Ma'am Ninia Rose Ribayla.
5: Okay, maayong buntag sa tanan.
3: So from Naga, okay, Talisay, Naga, and then
0: ato sa kanilang opisina nga upatanong ana adiri karon Karkar City, Naga and Talisay. Nasa day kauban diri sa buhat nga ato asang paistoryahon. Regiman kay naagi ni sila karon adlaw no. So sagikan gyapon ni siya sa Karkar City.
3: Karkar City gyapon kauban nimo si
5: Senior PPO Charmaine Marie Vega. Sir, thank you. Good morning.
3: Sige, good morning, sad ma'am. Oh,
0: kaubang sad sa Karkar, si Sir Kevin.
3: Sir Kevin.
22: Muntagin yung tanan. Bago pa ko na-assign sa kuan Karkar City Parole and Provision Office. Muntagin yung tanan.
3: Okay.
0: Og si ma'am, kaubang sad ako sa Cebu City number 2.
5: Mayong buntag sa tanan, Ninia Sheila Reloba, presently assigned sa Cebu City Parole and Probation Office number 2.
3: Okay. Sige, no, kanina sa parole and probation, gato mo sa kaso. No, kaso nga kanina sa mga piniriso, on sa mani, on under mo sa DOJ. O, so pareho mo galibil sa NBI, ma'am, no? Nga, sa kuwan ni, na involved mo itong NBI and the DOJ.
5: Public Attorney's Office.
3: Public Attorney's Office. So, on sa may kuwan yun, on sa may kanang function, ini sa mga, pwede ba nato ma-explain o gamay lang sa mga naminaw nato kay, base o mga naminaw nato pwede na tamo duol, diha, pwede na sila makatabang nato. On sa may function nato, no, sa ato ang gobyerno.
1: Sige, so kaning Parole and Probation Administration good ahensya ni siya nga dili kaayo familiar ang dili jud kaayo familiar pero under gid mi sa Department of Justice. So kami ang rehabilitation arm sa ato ang national nga government. Unya gipasikarana ni siya sa balaod nga PD968 unya giamindahan or mas gipalambo pa gid siya sa RA 10707. So gikuan na siya, giusab na siya kay naay mga provision nga giusab. So kani siya ang atoang trabaho gid diri is community based rehabilitation alang ni sa katong mga nakumbikto og kaso nga ang ilahang sentensya, ang pinaka taas nga sentensya nila, maximum sentence kay unom katuig, dili mo labaw sa unom katuig.
4: Dili mo sobra sa unom katuig.
1: Yes, dili mo sobra sa unom katuig. So,
4: so 6 years,
1: six years and below ang maximum nga sentensya. So pwede sila nga mo avail sa probation. Pero dili but pasabot nga pwede is ihatag na na ang probation, ang pribilehiyo nila kay kaning probation pribilehiyo manggo ni siya. Dili ni siya katungod ba nga. Ingon tag katungod, automatic manggo ta nang ihatag katungod mabuhi, katungod sa pagkagawas noon. Pero kaning pribilehiyo, pwede ihatag, pwede dili. Pwede po ihatag, unya atong bawion. Depende na siya sa ilahang gipakita nga kinaiya taras sa samtang nga under pa sila sa amuang ahensya. So, kasa lima kahaligi good sa ato ang hustisya sa sistema sa hustisya, kay naami sa rehabilitation arm, yung sa correction, pareha mi sa BGMP, pero ang BGMP manggod, in-house man na ilang facility. So, ato sila sa sulod ang rehabilitation. Kami is community-based. So, nagtrabaho mi kauban ang komunidad para sa pag-usab o pag-integrate o reintegrate sa ato ang mga kliyente nga to pagbalik sa komunidad nga mahimo na sila nga law-abiding citizens. Nga instead of mga nagpabadlong sila sa atong katilingban, nagtabang mi nga sila hatagan og ikaduha nga tsansa sa kinabuhi, pinaagi sa probation.
4: So manang uban na ka nang mapreso, magbinutan ka dito sa presuhan, na kay hatagan yung community service, ana, muna nga, mo ba na?
1: Ang sa lahi sad na kay ang probation dili man kinhanglan nga mapriso ka kay aduna may mga naka-avail sa probation nga wala gid mapriso
4: ato
1: bang nakapiansa so no need na sila nga masulma, mabalho gid sa prisuhan so basta lang nga nakonbikto ka unya dayon naka-apply kag probation nya naka nahatagan ka sa pribilehiyo ani nakasagawas no need na nga isud pagyud ka sa prisuhan ari na ka magserbisyo sa imong sentensya sa komunidad og moapil pug ka sa mga lain lain nga programa sa amo ang opisina. So kada opisina lain-lain mangunming naami unsa maingon tang centralized nga programa pero lain-lain ang pagkuan ana lain-lain ang bali pag buhatan na sa kada opisina. So mao na karong umaabot nga Hulyo lain-lain tag programa kada opisina sa Karkar aduna mi ipahigayon nga fun run para sa ato ang mga karkaranon o mga ang amo-among kong jurisdiction taas
4: kayo
1: gikan sa Karkar padung hinatilan so perting taas sa dako kaayo ba lapad kaayo ang amo-ang jurisdiction.
4: Okay, so uskanin sa kwan sa ma'am nakaput doon kagamay diha unsa ni pasabutan ng SPPO unsa ni siya SPPO
1: supervising probation and parole officer so
4: okay.
1: Kuan
4: OIC so, si ra ko sa Karkar Manu Divina CPPO na ko ganyang Cebu Provincial Police Office ko nga CPPO man so ang imuha ma'am City unsa to ni
6: chief probation and parole officer
4: okay so dai pangutan na diretong kauban unsa unang pagmonitor no sa di pa tamo adto gyud sa ato nga ika kwan gyud ganing atong pag-awas sa mga pagpahibalo sa mga sa anniversary nato unsa ang kuno pag nila pag anin yung pagmonitor sa mga under provision nga individual ilabi na if bag-o pa nga gikas preso.
6: So naatay mga conditions, so ang kanang mga natagaan Radyo Man Benji o kanang probation under na siya sa mga conditions nga ilang buhaton. So mao na nga ato i-monitor na amo na sila monthly reporting sa atong opisina. So dili lang kausa sa usa ka buwan, pwede makaduha, pwede makatulo depende sa atong ipahigayon no nga mga kalihukan. Naasad tay home visit. So kanang naay mga muadto sad mi sa lain-lain nga mga barangay dinhi sa Cebu City no sa under
4: so,
6: sa Cebu
4: City. Atong office sa Cebu City ba masa man dapit.
6: Naata sa DOJ sa ground floor sa DOJ building sa sa Embeles, Guadalupe. Mm, okay. So duha ni kabuok Rajuman, no? Duha ka Rajuman Benji, duha ka buok ang opisina sa Cebu City. Natay gitawag Cebu City number 1 ug Cebu City number 2. Kay gitunga ni nato ang tanan nga korte nga dinhi sa Sugbo sa RTC Regional Trial Court ug MTCC. So mao na among gitunga. So naay City 1 ug naay City 2. So naa ang duha ka opisina nato sa DOJ nga building.
4: Mm, okay. Sige, so salamat kayo ha at least na kuanan ta kanaw na higayagan ta ka sa mga Marisan. So, okay, arita sa kuan na to. Ato ang celebration, no? Kay hapit naman day ang July kanang na ang 24, no? Unsa man ning ato makalihukan ani. Karon tawtaw na sa to ang pagbalik magkasama aton sa Ironies. San bala sa gadiot kay maning buhi is tagamay, ha? Standby lang sa Agadiot, ha? Alas 10:30 na sabuntag. Standby!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
11: Mami sis, may musla nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 ug 19 hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. Ug para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si piyata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
25: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
26: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
25: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka.
28: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalin sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
29: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 walang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
28: DTX 500. Pumali sa mga butika.
30: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
31: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
32: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
33: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
34: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Straight to the point!
3: Atong ang atak na alas 10 sa 8 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama diri sa atong pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point!
3: O niya, kauban niya po nato, no? Ang atong mga officers sa Parole and Probation Administration. Adres sa probinsya Sugbo makasama o ni adres Region 7 gud ma'am no sa Region 7 para nga masayra nato ning unsay mga maayo no nga ikadalit nila ngadto sa tuang mga kaigsuonan ni ining ilahang nagsingabot nga anibersaryo karon ha ika-50 kadugay na day kayo no nga pulo ka tuig na lang mag senior na ni. Pero ang kanimang officers dili pa kay mga kwan pa kay kasamang ni store mga linghod pa kayo ha. Okay, atong balikan no, atong balikan karon makasama si Kuan Sada. Ato ang balikan karon sila si Ma'am Ludivina og si Ma'am Iris no. Iris May no ang atoang mga officers makasama sa Karkar og sa Cebu City. Okay, so Ma'am Ludivina, balik ni mo, Ma'am May, no? Balik ta diri sa itong program. So, kani ato ang celebration, ato ang anniversary, rather, karong 24 sa July. Unsa may mga atangan or mga angay atangan sa ito ang mga provisioners, sa ito ang mga kaigsuunan, o labi na sa LGU, unsa may mga activities na ito, ane, nga nyuhang anniversary.
4: Sige, para sa Karkar City, aduna kami ipahigayon nga fun run para
3: fun
4: sa
3: run.
4: Fun run dito sa Karkar unya para na aduna pud may mga rehab pud nga mga activities other than aside ana unya sa Mandawi amo lang pud ipaabot kay gika magikog Mandawi na sa July 20 aduna sila ipagabuhaton nga seminar sa disaster preparedness unya psychological first aid pod unya so sila paraful nga buhaton alang sa mga kliyente aron na sila mabitbit pud inig Uli nila
3: taon. Mm-hmm. Oh. So ang gatong mga participants ani, kisa may mga participants sa inyo sa Karkar ang
4: sa Karkar murag taga Karkar og Barili ra nga kuan kay muray duol kay layo na kay hinatilan pa among apapilon.
3: No? Oh. So inyong ang inyo hang coverage from Karkar to hinatilan.
4: To hinatilan layo gyud kaayo.
3: Kag kanong pila man ka oras niya? Tulo.
4: Oh, nya kuan rami ka buok in town. Upat rami ka buok naghandle ana.
3: One town at least makugihan man sad. Mga kugihan man sad. So atong mga participants nga from Karkaraog,
4: Barili.
3: Barili. So katong mga kinsa man sila mga kuan? Mga provisioner.
4: Provisioner o paroli.
3: Mga yeah. Paroli.
4: Oh, in fact, gani ni padayag
3: so,
4: na.
3: So, dili pwede ang katong mga, kana mga outsiders, dili pwede mag-appeal sa fun run.
4: Dili, straight, strictly sa mga provisioner o paroli, ragito.
3: Ah, okay.
4: Siya. Nga naging nag-imbitar po mi sa ato ang mga kagamahanan diha nga lokal.
3: Atong mayor.
4: Si Mayor Patrick, shout out di ay kay.
3: Buntag, mayor.
4: Very supportive kaayo si Mayor Patrick nga. Mooban daw silag daga ni Vice Mayor po.
3: Maayo.
4: Musalmot sila sa amo ang ipahigayon nga fun run po. Nga ang Mandawi, ang musalmot ani kay mga taga kliyente sa Mandawi, Consolacion, Liloan o Compostela kay mauman ang ilahang jurisdiction.
3: Okay. So kay na di mga naminaw taga Barili taga Karkar nga kanang naang gusto unta mo appeal. So kanang naang wala gyud exclusive region sa mga
4: exclusive lang sa
3: so pila magabok ato mga kwan ani mga expect na to nga mo join.
4: Mga 300 siguro.
3: Uy, daghan na kayo.
4: Daghan, gyud. Muna nga maglisod magumi sa crowd control.
3: Bitaw, oh, labi nagpa-apilo na itong, ano?
4: Oh, lisod gyud niya. Wala sa biyatay sponsor, maingon ta.
3: Ano yun si Mayor Patrick, Mayor? Ingontag, Mayor, ha? Ato, adi, ha, nga, kuwan. Kisa may itong kuwan diya sa kanang naang sangguni ang pang lungsod, Mayor. Pwede na, mga kuwan na itong budget. Uy, kay kuwan man na diya, ha? Oh, so kasi madungagan di ay ni Mayor Sad, no? Ni Mayor Patrick. Unya, kanang naang kuwan ni siya. So, ang atong, kuwan, ano yung saman, ay ticket, o saman ni siya, kanang naang tag 50 pesos. Registration?
4: Wala ragit sila'y bayaran.
3: Wala'y bayaran.
4: Okay,
3: so, libre.
4: As much as possible, ilibre yun na if doon na may mga activity. Wala yun na sila'y ikuan.
3: So, gawas, doon ay fun run on sa may sunod nga kuan?
4: usual na nga kanang mga seminar o training seminar para na pagpalambo sa ilahang mga nahibawan bahin sa balaod aron di na sila mahitumpawak na po bitaw, sa paghimo na po duglain nga sa laod.
3: So maayo, maayo. So dito sa Karkar, mauto ang dito sa Mandawi, mauto ang pizza 20 ilahang sa
4: pizza 20 unya. Murag doon na po sila ipagabuhaton nga mangrove planting ana.
3: Okay. Buwan. So ang sa inyo ha ma'am, dere sa Cebu City, unsa man san nga pizza?
5: Sa Cebu City Parole and Probation Office na number 2 nata ipahigayon nga mass wedding.
3: Ah, mass
5: para
3: wedding.
5: Sa ato ang mga kliyente karong July 28.
3: Oy, wedding ko no sa Mang Marisa, sa kakailan
5: ito. Sa...
3: pero dili man pwede sad, no? Pero exclusive rasad sa mga
5: kaning mga ni appeal no nga mga couples nato, mga probationer.
3: Ah, probationers na. Well, ilahang sa...
5: mga katipo no nga nagdugay na nga panahon
3: oh, na
5: natipon.
3: Anak taon.
5: Oh, daghan nag mga anak 30 katuig na gani. 32 years nga nag-ipon apan tungod kay sa kawad-on muna no so pagid ka pakasal so mo ni pahigayon taani
3: so
5: gani,
3: ang inyong ikaduhan
5: na ni nga tuig graduan Benji kay
3: ba?
5: Last
3: so,
5: year nagpahigayon sa tagmas wedding mapasalamaton kayo ta sa
3: ako nindot kayo unya unsa man ni sa libre sad ang reception ani o kanang
5: libre.
3: Ang kaon libre sang
5: libre gyud grabe ya rin gikan sa ang mga sponsors no nagpasalamat mi kay atong sponsors sad sa atong ang wedding wedding ring no naatay mga partners.
3: So, napag-i sila yung mga wedding ring, ah.
5: Yes.
3: Juan, oh.
5: Yes, sir.
4: Isa, magdalang yung pamanhunon.
3: Oh, magdalang yung partner, ha? Magdala lang yun, oh. So, pero kaning ni, ah, kuan mga pila may atong expect sad nga mo kuan ani kanang maka benepisyo no aning libre nga kasalan
5: karon nga tuiga na atay pito ka couples ani apil
3: daghan na po no
5: to, sa ilahang uban sa ilang mga pamilya unya puho no sa July 28 mga 200 ato ang gi-expect kay naman sila yung mga pamilya mga
3: so kanang 20 kanang pito sa asam na sa office to na asa to
5: sa Cebu City number 2
3: sa Cebu City number 2 o mo na pito sa kanang pagka 28 mo 200.
5: Adili, mo na sila kakuyog sa ilahang mga pamilya uban kinatibukan na ba?
3: Ah, sa mga bisita.
5: Mga bisita na uban sa ilang pamilya o sa mga sponsors.
3: Ah, so mo na ikanan ang pizza sa inyuhang unsa man na kanang
5: kasal sa July 28 pohon sa Alliance of Two Hearts.
3: Diha sa Banawa. Okay, so at least kuan sa pugay kay libre pang kasal, nya libre pang wedding ring, libre kaon pa. Nagabihan na, oy. Padala yung lagpuso.
5: Muna nga lang nga. Mamuan pa, Ming. Manawagan sa admin ni Kuan. Mayor. Pasalamaton, Ming. Sa last year, kaya, Jud, Ming, nga gikusuportaan aning
3: PPT. Pa. Pero no? Karon, nakadool na mo ni Cebu City Mayor, Nestor.
5: Dool gihapon.
3: Oh. Sige, pero wala pa yung response.
5: Wala pa mo pang paluapon.
3: Why problema? Mayor, Nestor, na may staff. May naman na
5: ito. Always, ma, nagnisila ka ng
3: musuportan
5: yun
3: support
5: sa itong mga programa.
3: So at least kay Balos Mayor Nestor ano mo support ni labi nang naikaslon no.
5: Oh so shout out sa day ko sa mo ang partner sa mohatag sa Sing Sing si GCIC Buhara nga organization sila ino sponsor ana.
3: Maayo no. So salamat kay ninyo ma'am sir ha sa kuan pod kana naang sa inyuhang sa mana sila kanang kuan kana naang display center or
5: wala organization na
3: siya. Organization na siya.
5: Volunteers.
3: Mga volunteers sad. okay.
5: Ginana,
3: pero kanang mudawat sad mo kanang mga donors from private individuals.
5: Mudawat kayo.
3: Mudawat
5: kayo. Mudawat ang mga donors.
3: Ay, ana, balik to sa mic, mga ana.
4: Mudawat gidunta, may. Huwag naalang gyud mo representar nga donor sa atong mga aktibidad. Kay dako gyud kayo ng tabang sa amo ang mga kliyente. Kay sama sa akong giingon ganiha, kung mahimo lang, dili gyud na to pa sila itugot nga magpagawa sa ilang kaugalingon nga kwarta. No? Kaya ang ato amagod, kay kasagaran na nila mga indigent gyud, nagkuhan gyud sila, abject poverty gyud ni sila gikan. Mao na nga kung naay mga sponsors mapasalamaton kaayo ta nga unta ila pong kanang hangupon sad unta ang amo ang mga aktibidad.
3: Maayo taon pod no. Okay, onya kana nang dito sa Cebu City gawas sa kasalan. Sa may tawag na kasalan ng sa may ugari sa lungsod kasalan ng bayan
5: man. Panaghiusa sa gugma. Panaghiusa
3: sa gugma. Okay.
4: Sa Talisay.
5: Sa Talisay.
4: Ang ilahang.
3: Ingon si Kwandere o si kasaman Jason Babatuan regards si Attorney Hayes Reyes. Sayangan? Unsaon pagkuhan?
4: Hi, Sir Hayes.
3: Hayes.
5: Hayes na Hayes.
3: Si Hayes Reyes.
4: Ay, Attorney Hayes.
3: Attorney Hayes. May buntag, Attorney. O Attorney Jason. May buntag. Okay, si Ma'am from Talisay. Talisay. Okay.
5: So for Talisay, Rajaman Benji, no, pinanguluhan ni CPPO Lyle Daklan, aduna may medical mission karong umaabot July 28 alang pud sa amo ang mga probationers o parolees sa syudad sa Talisay o sa Minglanilla.
3: Okay, so medical mission indot sa syudad sila lain sa inyo ang mga kuano activities.
5: Actually, tanan nga kanang 14 ka field offices dinhi sa Region 7 na agi ipahigayon nga mga activity. Tungod na ta ang anniversary nga 50 ka tuig yon no milestone
3: ka. No? So di day pwede og ato mag-usa mo dito dako kayo nga venue nga usahon tanan daghan sa kayo no.
5: Naa tay regional activity para sa mga empleyado pero lain-lain magutaon kuan jurisdiction Juman Benji lagyo ba na sa Cebu North. Matag syudad na ay parole and probation nga office. Mugo City, Lapu-Lapu.
3: Oh, naasa
5: niya. Oh, naada now.
3: Okay. Sige, ito ibalik ni Ma'am sa to.
5: Ma'am Joanna.
3: Ma'am Joanna, no? Ma'am Joanna, ang sa inyuhan dito sa Talisay, mao to ang medical mission. Kanos aman sad?
5: Karong umabot July 28, alas July 8 28. Sa buntag, hangtod alas 12 sa udto. In partnership, no, sa ato ang LGU sa Talisay City, sa City Health Office, no, headed by Dr. Ray Bautista, very supportive kaayo. O ang LGU sa Minglanilla, ang Rural Health Unit, headed by Dr. May Manyakap. So, dagang salamat. Kaayo sa
3: so, di ra ka mga yun, anaga, na, taga naman nagsagwan ka ng support ni Mayor o ni Congresswoman, no? Oh, so, at least ka na ang medical mission, unsa man nga mga particular nga mga, sa maning nga, sa mata, medical mission sa, unsa ba sa,
5: so, doon natin free doctor consultation, Regiman Benji, napot tayo libre nga mga vitamina, libre nga mga tambal, libre nga ibot sa ngipon,
3: okay.
5: Napot tayo mga libre nga X-ray, ECG. No?
3: Oh, maayo tao no. So pero exclusive rasad sa mga kadtong mga kuan ninyo kadtong
5: probationers and parolees sa opisina.
3: Pila sa ila kabuksan?
5: Mo ang gi-allocate is mga mabot siguro mga 400 ng mga kliyente.
3: So Talisay og Mingla.
5: Oh,
3: so mga 400 ubay-ubay sad no. Madaghan kaayo. So at di usa man ni whole day?
5: Half day
3: lang. Okay, so half day ang dia sa Talisay. Okay. Dayong sunod ang
5: Naga.
3: Oh. Akaron to ni sinya sa kasamang ni Sir kadiyot sa kayo ha. Okay, kadiyot sa kay Ma'am. Sige, standby lang sa kadali magkasama ha. Alas 10:20 na sa buntag.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dai si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 ka Niyas.
2: Wala pa kanino magpuha yung herbal capsule, ma'am? Kasi may higit pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka na kanino magpuha yung, ma'am? Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point.
4: Ato ang atak na alas 10:23 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama atong balikan karon ato ang mga bisita usab karon gikan sa Parole and Probation Administration. Adin he makasama tungod anilang dakong kalihukan sa ika-50 nga anibersaryo no karong July 24 mga sugin digpaminaw karon arita sa Naga no. Arita sa Naga sad makasama si Ma'am Ninia no ba? Ma'am Ninia Rose and Ribaila. Good morning, ma'am. Good morning pag-usab nimo. So sa Naga sad unsa inyo activity sad?
5: Ang sa atong activity sa Naga karong umaabot nga July 17, susunod semana na ni November.
4: Ah, una ako sayo inyo ha.
5: Sayo amo ara juman danji. So ang amo apong tumong is tungod kay karong buwana nag-celebrate sad ta sa National Disaster Resilience Month. Mm. Ang amo is nga ato ang ma-equip atong mga probationer ug mga paroli, mga kliyente ug unsay angay buhaton kung mag-atubang ta og mga kalamidad. So posible nga mga sunog, mga bagyo ug unsa pa na diha. So mo na tumong sa mo activity puhon.
4: So mga nindot kayo no o mga activity unya asa man ni ipaygayon diha ra sa
5: City of Naga ta arita sa Inanchong Activity Center diri sa Naga.
4: So buntag ba to, ma'am?
5: Buntag sa Tarajuban Banji.
4: Oh, so pila sa gabuok ang inyuhang didtong mga provisioners o mga parolis didto?
5: Naa siguro ta estimate mga 200-300 plus pagitan.
4: Daghan sa dai no. So unsa man ni nga tuig nga nagcover ani nga daghan man from what year nga sila nga
6: kuan mong guna siya, Rajuman Benji, ka nang magdugay na sila sa gikan mong guna kakonbikto. For example, gikan sila prisuhan niya, mapagawa sila. Kung drug cases mong good, kay mulungtad na sila duha katuig pataas amoa, ang pinakataas unong okay. Katuig.
4: Ay,
6: so, siguro, o, niya, napagyoy ka ng mga sa una pagid kayo, maingon tag mga 2020, 2021 niya, dili magtarong og report. Siyempre, pabalikon, yun na ila, yun ang atubango ng ilang kuan, mga responsibilidad. Mo na nga madugay sila, mo na nga sa amuag yun, maingon ta madakdakan yun mi sa mga kliyente, kay inihuman sa korte, masira ng kaso, makonbikto na, anhi naman na sa amua, anhi na sila magdugay sa amuang ahinsya. Mo na nga, nang ginhanglan yun mi-suporta, kay ari, kami may musapupuan na tanan.
4: Mausad, no? Sumood na yung daghan, no? Kay tungod sa gidugay yun, sad. Okay, so sinapakay idugang Ma'am kanang naang Ma'am Ninia.
5: So mao lang to Rajuman Benji noon ya ako lang yung pahinumdom sa among mga kliyente sa tanang opisina nga ato yung atinan ang atong mga activity kay kani tanan para gyud ni ninyo.
4: Okay. For info naman ka sila tanan. Okay. Dayon ato kay kanang na. Oh, gawas.
7: Makalimot og pag report ba?
4: Mauna ati sa pizza pero i-follow up lang nato tingali mga one day or two days before, a day before sa kanang kuan. Sa activity. Okay, so atong sunod nga napabay sunod na to or naboy dugang pang sa may idugang nga i-add or si ma'am katong dito sa
8: Sa car.
4: Okay, sige. So, sa may itong duga nga, angay masayra, no? Sa tuwa nga makaigsuunan karon ma'am. Tuwa nga mga, sa may itong mga, kanang pwede i-highlight sa itong accomplishment, no? Karon nga year, sige ma-appeal ang sad nato.
6: Sa dili kayo ko kasturya bahin sa car kay kuan manggod bag-o pa lang gyud ko sa car July 1 pa ko man sa Mandawi gyud ko nagdugay dulan upat ka tuig ko sa Mandawi no
4: dugay-dugay sa dito
6: mapasalamat pud mi sa among mayor nga gwapo kaayo Mayor Jonky Uan no nga pirming very supportive pud kaayo sa amo ang opisina sa Mandawi no ang sa Mandawi lang kay kinadak-an gyud na sila ang kuan kanang moy pinakadaghag kaso kaysa tibuok region murag dula 4,000 ang kliyente.
4: Sus, grabe, daghan na no.
6: O sa Mandawi. Unya unom ra na sila kabuok nagsagubang karon sa kaso. So bugat gyud kaayo. Unya sa Mandawi naa na tay mga nahimo nga mga partnership sa ato ang like sa Mandawi City Chamber of Commerce. So, supportive po na sila. Nag-fund na sila sa training sa basic life support training sa ato ang mga kliyente. Nga aron sila, dili lang kay nga usual nga trainings nato, kanang ma-equip po sila o kanang kahanas o kaalam bahin sa first aid, yung sao nila o naay mga kalamidad. No? So, aside ana, naatay gi-adapt nga mangrove area diha sa Dungguan, sa sa Basak Mandawi City. Nga kanunay na every quarter nagatanom ang ato ang mga probationer gidiha. Aside ana, kita po ang mga probationer po ang nag-ugmad sa urban garden sa Mandawi City Central School nga maunay gigamit nga supplement para sa feeding program para sa mga malnourished, wasted, or severely wasted nga mga estudyante sa Mandawi City Central School. So, kanang ginagmay na nga mga kuan pero dako man nag-impact na sa komunidad. So, ang ato ang magungtumong ani, isang ato ang mga kliyente, ato yun na silang ihimoong visible sa community aron kay kana akong paglapas sa balaod, labi na ka ng drugs good, ang ilaha mangong pinakabiktima ang komunidad. So, kay nawala manggod ang pagsalig o kumpiyansa sa komunidad nila, sa inaning paagi, ginagmay nga paagi, mabalik po in town ang kumpiyansa o pagsalig sa komunidad, pinaagi sa ilang serbisyo po dito. So, mo na ang ato ang mga accomplishment so far nga giila po na sa LGU sa Mandawi.
4: Okay, so rindot kayo no, nga mga accomplishment nga makahatag o dakong impact sa komunidad. Okay, o niya, basi na pa kay nalimtan ninyo ma'am, nga mga, kuan, basi na pa idugang.
7: Ay, kuan lang, tuguti lang ko, Rajuman Benji, no, pagpasalamat, no, sa higayon, no, sa pagdawat na mo, diri karon, no, uban sa time slot ni Rabani ni Attorney Banyok, Rafael Banyok, ug sa ubusad sa amo ang regional officer in charge, si Ma'am Florita Elvitor, ug sa among ARD, OIC, si Ma'am Antoinette Baldonado, pasalamaton kaayo mi sa higayon. Kay dako kaayo ni nga celebration sa parole and probation kay nakaabot gitag 50 katuig no, so milestone ni siya nga kuan activity.
4: Okay.
7: So daghan jud kayo magmahisgot ag accomplishment,
4: daghan kayo,
7: daghan kayo kay
4: atong gahinalang
7: mga nga mga field office na agay mga accomplishment gawas daghan labing dako nga accomplishment kay niadtong tuig nga mga ni pagsugod sa plea bargaining agreement kanina ni
4: Gato.
7: Dako kayo, taas kayo nga to ang kanang kaso sa drugs. Pero daghan kayong gipang-refer ang mga korte, laing korte sa Tibuok Region 7. So, mabot og 3,000, 4,000 ang nag-apply. Karon ni us-us na. Ni gamay na nga to ang pending investigation. Ang mga backlog sa ato. Mo na siya'y labing muraog dako ng achievement
4: sa for this year. So, congratulations sa inyo, ha?
7: Nakakuan-kuan, nakabalik-balik na.
4: So, mayo town. Okay, no? So, muragwa na ba ito? Nalimtan ka bahin sa inyuhang kanini ang activity? Or kanini sa inyuhang anniversary inig ka 24? Ha?
7: Wala. Naatay ang ato ang regional nga activity sa ang sa Region 7 karong July 22 to 23. Mo ni mag-abot ang tanang mga empleyado sa Region 7 kay duha man ni Sugbuhol. Nasa tay mga kauban dito sa
4: wa naman kay separate naman
7: separate
4: sila dito.
7: Na NIR. So ubos sa mo ang mga kauban sa buhat no. Shout out ko dila kay mga kugihan ra ba kayo niya ang mga tao sa Region 7 bisa og sa usa ka opisina problema gid kayo ang kanang tao ba additional mga manpower kay gani sa Cebu City to 3,000 kabo ka mong gihandle unya tulo lang ang mga probation officer. So mga kugihan jud kayo ang Region 7, so pasalamaton mapasalamaton mi sa tanan namo mga kauban nga nagpabilin gihapon no sa buhat. Ni abot nakakuan gyud ni ko ni sa
4: lahutay gyud
7: lahutay no ni abot og 50 ka tuig gyud ang uban ni retire na ako lang sad i-share Rajuman Benji no ang ato ang kanang theme sa ato ang 50 years nga kanang anniversary. Ang ato ang theme is honoring the past, celebrating the present, and shaping the future towards redeeming lives and restoring relationships.
4: Oh, so nindot kayo no nga ang ato ang team karong tuiga no usab. Okay, so usab man apagyapuntay dugang or anay nalimtan
6: ha? Manawagan dai mi kena among guru program mga volunteer probation assistant.
4: Oh, yes. Oh, sige,
6: so kana, manawagan mi sa mga tao sa komunidad nga basin naa sila time nga extra nga pwede sila mag-volunteer sa amua, mutabang sa amua pag-monitor aning mga kliyente namo kay dili gyud ni namo mabuhat nga kamera. Kinahanglan gyud namo ang komunidad nga makigtambayayong namo sa maong maong kuano maong tahas sa gobyerno.
4: Okay, so salamat kayo Ma'am Patok no sa imuha nga kana na ang pag-auhag sa tuang nga mga kaigsuunan. Okay, onya, okay na, wala tay nalimtan ba yung mga greetings ha? Kato si Ma'am bago naabot, wa man to na pa.
6: Oh, si Ma'am Madel.
4: Oh.
6: Asin si Ma'am Madel? Gikan pa in town sa Karkar ni.
4: Ah, gikan pa ni sa Karkam. Oh, si
8: buntag sa tanan. So, salamat kay sa aning opportunity
4: na. Oh, pagamay ko no Ma'am, aning ko dayon ni bangko to. Oh, kana, oh, kana. Oh, araw makita ang kuan na to. Oh. Oh, ka. Oh, sa inyo ha, sa mga
8: from... Sa, from Karkar City.
4: Kauban mo. Ah, Bohol. Ah, okay, so kauban mo. Ah, okay. Maayo, hinoon. So, imo ni mga kauban dito, ma'am, sa Karkar?
9: Yes, kami
4: talo. Upat. Upat, oh.

0: kanang na ang kabuntagon. Ya, salamat kayo. Mubrika sa tagamay makasama o niya para sa tuang mga winners no karon taon-taon. Standby lang sa kadali ha sa tuang pagbalik makasama. Alas 10:33 na sa buntag.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
9: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 10:36 na sa kabuntagon. Balik ta mga sukintig paminaw dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga ha. Onya atong hatagag pagtagad sa kay ato ang mga greetings daghan ra ba kayo magpa-greet sad no si Madir Norma Kapaneng kay greet ko no siya kasama nga kanang nang ida kay ngita ra ba ni siya og apam sad ha. Okay, onya naputol ato ang diskusyon no kaganiha makasama tong pagkulo kabildo kabay sa impeachment tungod sa aduna sa tay bisita no nga taga parole and provision administration amo na tong gitagag pagtagad sad makasama onya nanas kasamang Laylin kasamang Marisa ay sa tong mga winner sad ha karong buntaga ari sa ta sa tuang mga kuan sad na kanana ang tuang mga winner sad sa dugang mga nakadawat og pahalipay na kasanbay speakers linya si kasamang Laylin Rabanes sa Rigadas. Yes, kasamang Laylin.
1: DDDYHP Tata RMN Report.
10: Mayong punta po sa kasamang Regiment Denji balik diri sa Cebu City South District. Bilang grupo sa pamakadawat sa tumapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Laura Limbagla, Loy Navarro, Loli Hermosesima, Elsie Balansag, Elizabeth Hava, Sinaro Placer. Punta na nasa ikasinggi din yun sa DYHP. Yo! Kasamang Julius Galilikini, si kasamang Laylin Rabanis Arigada.

0: DYHP@RNN.
1: Okay, salamat kasamang Laylin Damani Sarigadas, kasamang Julius Balili. Ani karong kuana sad ha? Ato ang mga naminaw sa diahang asam bugas na magchorizo sad ha? Ningil sang uban town. Happy birthday ni Victor Abilia. Aigagaw na ko kasamang Benji. Salamat gikan ni kasamang Glinda Masong Lagos. Onya, di atay panawagan sad makasama alang sa mga naminaw na to. Katong adunay mga malumong kasing-kasing. Panawagan o donor sa dugo. No? Nga donay blood type O+. Ang platelet ni makasama taon para sa anak. No? Para sa kuang anak nga si Marifee nga kasamtangan nga na-admit karon sa perpetual succor tungod sa sakit niya cancer. Cancer sa bukog. O niya, misaka na taon ang cancer sa utok niya. Sus kaluoy ba taon? Nang hinaot ko sa inyuhang nga tabang. Salamat kayo alang sa gusto nga mo dunay. Palihog kontak lang sa numero 0923-239-1874. Ang nanawagan, si Ida Obrador ang inahan sa pasyente. No, so, platelet eh, ang gikinahanglan taon. Uya, taon ang cancer sa bukog sa mang nistor. So, muna, nga naakaroon sa perpetual succor. Kato makiksuna na to, nga doon mo makaila diha ang doon ay blood type O+. Pwede mo nga mo tawag no, ni kasamang Ida Obrador sa 0923-239-1874. Kung usbon kay kanalisod ba in town po ding ni ang klases dugo, labi na kanin platelet. So muna nga, kuwani siya, kanang na ang blood type O+, no, nga dugo. Akong usbon ang numero sa inyohang kontakon, ha, katong atong makiksunan nga naminaw, nga dunay malumong kasing-kasing, ang mo donate o dugo, no, sa kasamang idara ang mo bahala as pahalipay, ani. 0923-239-1874.
2: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
1: Okay, wa naman tayo igong oras makasama sa itong pagbadayon sa itong tulumanon sa tangi ang sunod nga anang na ang drama kung akong pasultiyon. Ba, kasama ni sir kung akong pasultiyon? Nangalan na lang si Rito Kumpuersa sa DYHP Arimen Cebu at Station Manager at Tony Rufil Pinanis Banyo. Ang kabandres master kontrolo si kasamang Nestor Romicilio. Dari sa Pigas Lawag kasamang Marisa Abadies si kasamang Gerald Albios. Oliver Ate Sorbel Buisir at Chief Technician.
3: Good na ang aksyon, radyo mo andar, subo ready sa impormasyon, politika, balita o panghita mo sa adlaw.
1: Ani, ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyohang radyo man Benji Olpos Tanghian. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong, o salamat kayo sa pagpaminaw ha, itong makaigsunan. O maayong buntag ka na itong tanan. Tatak, RMN.
4: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak, RMN.
5: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
6: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
7: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
5: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
7: Bayudrong Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayudrong Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayudrong Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayudrong Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Bayotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Hi! Hello mga kasama. Kinigapon ninyo Kuya Joel Vinci, kabansang kong partner Randy Tayad. Magumusta ka niyong tanan? O sa tanang mga eksonan mga kasama, awhagong ko kamong abugamig yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kujik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Ima. Kini gibuhat og duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Ima.

0: Kini akong bana, tiguwang naman unta ni, pero murag dayabag mang utok aning kanahan, di naman papugong anang iyang kabuang anang sigig scatter. Ambot unsa ginabuangan aning inahak, pero aray niya gamasabtan na akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit, bakit ba, iniwan mong nag-iisa? Bakit? Unsa deron? Nanimaho. Murag, naagid. Nagibaho. Murag bugas ka na paig. Hala, di ba karoon ang ginungag? Hala, inahak? Si Kanut! Siya may galungag. Ibiyaan mang kaskarahong linungag. Uy, what to it be? Daan pag yun lagi ko. Ang linungag yun lagi. Animal lagi ito ni Kanut. Uy, Kanut! Kanut! Hain ko hinampak! Kanut!
1: Ano mo diyan eh? Ay! Yata gibuhat rin!
0: Ay no, oram mga kadaedihang paggus ka paraw gini mo, uy. Huwag ka kabantay ang nanimaho ng sunog imong linungag, ha? Huwag ka kabantay nga ikaw may nagluto, ana!
1: Oh, natural. Nanimaho, huwag yun.
0: Nagunsa na ikaw diha, uy!
1: Huwag mga... Yan ko operador, uy!
0: Nag-cellphone na sang inahak, ay!
1: Ah, bida sa demo. Daat, igibuhat akong sabag, ha?
0: Sige na lang yung cellphone! Huwag yung kakabantay nga napaing na imong linungag, ya!
1: Ay, naunsa, hibalo ka nga, busy kita.
0: Yeah, busy ka ron. Nayabag ka na ng cellphone, ibada? Kisa na sa demo kasi gyang chat ya. Ha? Kisa na?
1: Ah, probida oi. Putaka bl taon.
0: Kisa lagi na.
1: Wala ko si chat tan unsa maka.
0: Nagusa ba dika?
1: Dula.
0: Hilab dai duwa. Katiguan na nimo magduwa pa ka. Unsa man giduwa nimo?
1: Unsa man taon ka ay? May ning duwa kay makakwarta man taan ni. Oh, kanang imong duwa. Makakwarta ka na sige lidya lidya dia.
0: Duwa dai ko.
1: Ay sos, unsa man dai sige tutok ka na imong cellphone. Unsa man dai na? Bega, unsa man ka dai? Kanang kita ni ka. Usa, bigta na.
0: Kung matala ko cellphone, tala ko sa lida, anak.
1: Oo, oh, niya makakwarta ka na tala ko si lida.
0: Kaparo kay makakwarta dito, anak. Ay,
1: kini akong duwa, dahil makakwarta ko, ane. Mau nga, ay, kung sabuk-sabukang magduwa ko, kay sayang kayo, ibit kwarta ta. Di na inod ang kwarta, ane.
0: Naabuti mo dahi, murasun kapag yun. Niya, unsa umay ato, anak, ron?
1: Ang unsa man?
0: Ang atong kanon, unsa may atong kanon, na nadukot naman nagmaing kanon.
1: Paprobidan unsa ba yung mayo kayo pagkaluto ang kanon. Ngita ang kagdukot, usahay na unsa mga niya. Karoon nga pulos na nadukot, magyaw-yaw ka. Di ba ka, hili kay kagdukot?
0: Oo.
1: Oh. Oo, nalahot na nadukot.
0: Huh? Right. Ingon ani ang kabuang sa kumbana, basta makaduwa na kayo na siya, bahala kung siya may tabos palibot, wa na siya paki. Unya?
2: Na, ayaw kumpiyansa, anak Mari. Kay dagaan na kayo na buang anang kuha na kayo ng scatter.
0: Mao ba, Mari?
2: Uy.
0: Kay bawde ka, anak Mari?
2: Magduan ba ito, anak kani ato sa una? Pero di li ito scatter.
0: Unsan itong imo, Mari?
2: ML.
0: Kwarta pa dala?
3: Huh?
0: Oh, ML makaha.
2: ML ba? Katong Mobile Legend.
0: Oh.
2: Pero kada ito na na, uy. Karun lang yun naman sa uso. Doon na scatter naman.
0: Mau ba, Mari?
2: Sus, nagawa na kayo na buwang anak, Mari. Kung wapa ko muundang ito, Mari, katong ML, ay, uy, siguro, huwag na buwang na sa kuana ron.
0: Pastila, no? Tinuod yung tingali nga makakwarta ka, anak, Mari, no?
2: Ay, sugal ko na, Mari.
0: Ha?
2: Sugal na, uy. Mupusta ka, anak. Mauna nga kung sortihon ka, may daog ka. Pero kung dimalasun ka, upuloy pag ka.
3: Huh?
0: Mao ba, Mari?
2: Oo. Mauna kung mahimo, Mari. Kung madapa na ni mo badlong ng imambana, badlunga, tiyuna. Kayon maungo ganyan ang imambana ang scatter, Mari. Na, ambot lang.
0: Hindi, ambot lang, Mari.
2: Huwag mabuang yun ang imambana ang scatter ba, Mari? Ambot ba kung mapaigo pa ba sa mental hospital?
0: Nga naman na rin.
2: Ay, nahuot naman taon itong mga tao dito sa mental hospital, oy. Nga, magdugag-dugang pa siya dito. Puno naman dito.
0: Mari!
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kalsatan na panahon. Beaver Sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
2: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Yan sa may akong buhaton anak kong Bana Marie.
1: Oh, kuhaing cellphone.
0: Kuhaan og cellphone?
1: Oh, kuhaing cellphone. Og wa na'y cellphone, kuhaing wifi.
0: Ah, kala no? Para mauba, para pero tayong pasak Maria. Pero ayaw lang sad Marie, uy, wala ko siya cellphone, unya kuhaan pag yung wifi?
1: Para pagsiguro, Marie. Kayo si kalibutan ni mo, og manguam sa cellphone, unya makagamit siya. Kailangan sa wifi. Pero ugway wifi, Marie. Bisag manghuwang pa sa lima ka cellphone, di kapot sa makagamit kay wa may wifi.
0: Ay, mausad, no?
1: Basta kay pagganga ang imong Bana, Marie. Kundili ka gusto ka magsugpa ka na bisyuha.
0: Marie!

0: Imuro sanchi bueno. Oh, larga.
1: A cuenta un mga amigo.
0: Oh, kada mantener negosyo. Gisenyo, senyor, senyor,
1: sa mga tao.
0: Kahit ang iyan lang lagi ang mga barko. Ang siyam mo ka mga tarato. Iapora mo na brigado. Sila tagis, karyas, kwadrado. Sa kungyot ang cementerio. Sa akin na mo kayo magdaog ka. Ako aray nungo ka. Sibuano sa siya. Oh. Ah, usi sa sunod. Waray! Ibu na sa waray!
2: Ilunggo na.
0: Ilunggo. Ilunggo, okay. Amoga na, mit. Hindi, pro.

0: Iya bukan.
1: Aku pitau pre ah. Aku mau kisah yon. Au, nakapal do yon ko.
2: Ah, mau kapal do yon mo.
1: Pero dili lang kayo dinagko pre kay ginagmay lang man akong pusta. Dili ba parehas ni presentasyo nga ginagko naman ang iya.
2: Ah, pusta sa dagang ginagko pre.
0: Oh, mau lang pre. Sige lang pre. Taga ate kag link. Kana mo i dua pre. Paldo lagi ka pre.

0: Diinta ka not?
1: Ah, dito ko nila paritas yun. Dahil sangit ko dito.
0: Nga naman?
1: Kuhan, ipapit ng taon ko, kinag-inom-inom man sila. Maikaw, basta tagbaliban. Diba, o biya ka nga, mag-iikugon kahit ang pagkatao, diba?
0: Alam di ay, mag-iikugon si mong mata.
1: Hmm, paitasan na ninyo. Diba sa ninutuhuan, no?
0: Alalata ka not, dahil naong ni mo, ambot lang.
1: Buito, tunay mo, huway ko na yun. Ay, buya, tunay mo.
0: Milagro da. Ako kakita nga, nagbit-bit og cellphone. Pero, wa siya kahibaw nga ako nagipagi kan giusab ang password sa among wifi. Tan-aw na ito og makaduwa pa pagkagsugal hanggawa ka.

0: Asa rin yung tawhana di ay, uy. Ako pa manigawa sa kwarto? Hala, nakatuog bang kagmaayo. Ako sudlon, pukawon ako. Bida tawhana mo, sugot malagway kaon-kaon. Mm. Ang kanahan, nagbukot pa sabol mo na tuog. Muna'y pala hubog pa ang dako. Hmm. Pero waro'y alimut ing kanahan. Kuhaon ko ning habol ngayon ni bukot mi. Nga nung gabuk! Pinaha ko na ikaw matuog!
1: Tuog na ko dahi, tuog na ko dahi.
0: Dahi, tuog, imong kagaral. Ako sa kaoy!
1: Aha, kuhaan kayo. Matuog na ko dahi, matuog na ko.
0: Hilom diha, karon na lang ka matuog. Maningit-ngit na, tigpanihapon na.
1: Oh, unsa dai orasa dai?
0: Dai orasa. Wala ay habit alas 8, bangon na diharo mani hapon ka.
1: Ah, dai sa dai kay tiwason ko ri.
0: Maglagot ani ko kanot, kanang cellphone nimo kitkitong ko gina.
1: Ay dai, gahapit ani mo man tiwason na ko.
0: Bantay ka bitaw dili ka busunod dayon ha.
1: Sunod lagi ko.
0: Awa ra gyud ning panuhak, wa gyud mo sunod. Ay, bahala ka niya ay. Puso ko ni Sudan. Tanaw na ito, di ka ba magyaw-yaw? Ibutang ko ni Sparador.
1: Sus, may pag-withdraw lang ng kura. Pildi lang yung tanan, bida. Kanisim man. Panuha ka ganyan, ano maaw ganyan tingon, bida. Ha!
2: Pakalami.
1: Ay, ito man. Ay, ang kao na. Uy. May sinukad. Awa rin ba yan? Nakaon ko niya may sinukad. Day! DMM!
3: Saman, nawag mo ka.
1: Walang sinukad eh. Hay, ingol ka. Ngaon ta.
0: Kaya nga no? Nangaon na bitaw?
1: O niya, sama. Sinaw, maligay ka niya din eh.
0: Ang aong di masinaw. Nga ako naman ang gilimpihan.
1: Aha?
0: Tapin ako, ginalang kamukaon.
1: Ay, bida ay. Madahan gutom kay kun nung abul lang galing
0: kagaway. Ganiha ta kagitawa, ganina ra kay sanan, abi na kong di nakamukaon.
1: Kaagod ko inoon sa bibi, sukari ko kay aon ko.
0: Masa may akong sukaran?
1: Ha? Usa pa, pagkaon. Usa man, unsa may sundan na to, be.
0: Naihumba nga lata niya, adobong baboy.
1: Kalami biya tao na, sukari ko dahi, kay mukaon ko dahi.
0: Masa may akong sukaron lagi?
1: Sundan lagi, kanon.
0: Wanay sundan, oy.
1: Ha? Anong ang lagay, oy. Unsay, wana ko tayo sundan. Asa ba dahi taong sundan, ha? Anong wana ko sundan? Wanay
0: sundan.
1: Nga ano, laging wa na yung sundaan?
0: Wa na.
1: Naruti mo? Ikaw rin nagurot?
0: Dili, oy. Ako gipakaon sa iro. Ako na akong di ka mukaon. Ako na lang gipakaon sa iro. Kaya nangayok man. Dugay-dugay mo ka.
1: Utsa!
4: This Time Check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
5: Para bang pinatawag ako ng
6: Kay Montenola Nick, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
4: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undan. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
10: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait o tinaw.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos si Adto, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo.
13: Uh-huh.
12: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
13: Ah,
14: asin?
13: Okay.
12: Uh-huh.
13: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-pity ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
13: Oo.
12: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Kilakiya tao ni Maoy, ano, gipakaon mo si Ero ang kuan, pagkaon taon, wap ako kakaon.
16: Mauna di ha, pakanon, di man mulihok dayon, kaya nabuang na lang scatter.
15: Ah, day.
16: Say day, say day.
15: Saan ang taon nun eh, wap ang taon, sabi ka noon ako.
16: Nay, balikot sa di ha, ano lang sa ikan ang balikot sa?
15: Balikot sa?
16: Balikot sa, o di ka ganahan, na ay tira-tira.
15: Ah, bangas ka sa baniyoy!

0: makabawas ako ni mo. Makakwarta lang ko at tukaos man lang restaurant. Ito, ima. Bahala na ganyan eh. Dadaa talagang bukong. O di ba, pungko-pungko. Ha, porbida. Basta magkanaugob. May araw ka rito akin, ima.
1: Re!
0: Oo, si Pretasio. Oh, pre, asa ka? Ha?
1: Pre.
0: Eh, asa ka?
1: Nawidlo ko kwarta, pre, kaya upusta ko rin ako. May gula rin.
0: Ha? Tinuod ka, pre?
1: Ulagi, pre. Upusta ko balik 20 mil.
0: Asa ko, asa na ng 20 mil, pre.
1: Pre. Tungod kay mutao ka rin. Ha? Paglabay kayo na ko, pre, ni Pari Pedro, pre. Naasinsin.
0: Ay, may abay siya.
1: May abay, Pedro.
0: Ah, di ba? Abay, ha? Si Kuril, ha?
1: Di ka maabay, pre?
0: Ah, ha? Mau ba? Oh, maabay? Wak ko'y kwarta, pre. Ngita, patawad ko. Mga suko-suko sa wak.
1: Ah, sige, pre. Ikaw na lang ipatad, ha? Kibawa naman ka sling. Ikaw na lang ipatad, ha?
0: Ah, sige. Manghitap ko, kwarta.

0: asa man to spanot? Wa man lagkalit? Diri pag ito ganina? Ahag, ganyan daw, Hana. Mura gini, magician. Mulakaw unta ako kay magbayad ko skurinti kay putlanan ni. Eh! Naisira ko lang ni pultahan. Eh, kadaduhan ko lang ni. Bahala, gini siya kasod. Laagan bitaw kay ni kanahan. Uy, anong abli ni bag na ako? Gisira ko man unta ni. Hala? Hala ka! Wala din ang kwarta ka igbabayad ako skurinti!
1: Kumuhatag yung mong gidawaan, pre. Pildi mo ko.
2: Wala, pre. Pildi ka?
1: Pildi.
2: O, parehas kaya ka, pre.
1: Ahak, pre. Ahak, pre. Pasakor, matungasawa, kwarta, ikuha na kung siyang bag. Tuong kong daurun. Patay yung kuha ni Ron. Day, limuot mong kayo. Guba ang electric pan.
0: Wala mag-guba.
1: Huwag mo nagkira mo tuyo ko.
0: Saan pag-tuyo ka na? Nga naputla man tag-kurente.
1: Ah, naputla. Nga no, what yung mabayari taon? Nga may kwarta mga nga parabayad kurente? Ang saka gastador sa nimo eh.
0: Gastador?
1: Apoy! Ah? Sakita, doy mo!
0: Ilom! Huh? Ikay nagkuha parabayad, ikay nagkuha parabayad, animala ka, kay dipusa ni mo, scatter!
1: Ano?
0: Mulimol pa ka, ano-ano ka niya? Ha? Pagkakon ka na kayong dako, mauna na buang mga ng scatter. Lasige ka na buang mga agwantahan na niya, pamaypay niya kay watay kurinte. Animal ka, layasan na ka, layasan na kang kanuta ka!
1: Day!
3: Ay, mao ni akong problema kay mura gid mabangbang ang pagkabuang sa scatter ani akong bana. Unsay sulbad ani niya? Unsaon kun siya nga muhunong na siya ani bisyo ha? Unsa man ug kamo ang facility hon? Emma.

0: lahat sa mga pagampo.
1: Good morning sa lutupan doon.
0: Good morning sa tanan. Ate Chichen, ikayo na be.
2: Ay, ikayo na siya.
3: Good morning, Kuya Alan. Ako ng cellphone, Kuya Alan. Thank you kay mga mama sa iyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, firme ang mga bata o niya sa gulan na o paig nga toasted bread. Oh, kahumot din sa isa. Oh, yeah. Mga dagko, Kuya Alan, happy na sad kayo sila kay namay Don Pepe Dark Chocolate. Ugong-ugong po na sa Daya Muniema o BM Special. Inyo, palit mo kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o kang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, lamig na nato isum-sum-sum-sum sa Chalta, Paulitos Macaroni Crunch o gingon man kaning tasty fish cracker. O niya, samtang magsuri-suri ang mga bata, ugong-ugong sa mga OBM Special o Daya Muniema Special. Maunay the best kayo natong ugong-ugumon. O niya, kita ang mga bata, inomog doon pipi tabliya ini padong niya kailan puntak sa iyo. Magdun pipi tabliya. Yung takay nindot kayo na mga bata. Happy yung kay ka kung makainom kag doon pipi tabliya. Sama ka happy ni mo kung mo ato ka sa Happy Mart. Walo na kulot na bunong kong magtan. Kay barato, kay palalito. Napay mga kaning mga school supplies dito nga barato kayo. Unya ng mga uniformes mga bata, barato kayo. Doon na pag yung kayo mabaon o madama sa imong pamilya ang doon na sir ask. Kilid sa Happy Mart Magtan. O sa tanang mga tao ni Kuyonik Pipito, Dug GR Pipito, ingon man, si Deshen Pipito sa Bromit Spitz. At tuwal ninyo, dili at doon, type pala ninyo sa Facebook, makita ninyo ang Bromit Spitz niya, o tawagi ang ilang number, kay para mahibaw mo kung ipahibaw niyo, o sa ibuhatod sa inyong panimay. O sa mga tao ni Former Kapitan Jun Ramos, na nagbuhat siya, Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Uriah Cap, o sa tanan ni mga tao diha. Thank you kayo sa kanunayang pagpaminaw ninyo sa ato ang drama dire. Salamat kayo. Onya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asner, si Ricky Asner, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, salamat kayong tanan. Ngayon yung mga tao, inyong gipainom sa ato ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan, Coffee Mix, maunay nindot kayo natin ipainom sa ato ang mga trabante o sa ato ang mga office mate kay para dili sila magduka kondisyon kita sa opisina ni Talister Daan ba? Kung si Alistair Daan o kung si Al Francis Paris, ang ilang ipaggamit ng mga kape ang said panyawan Coffee Mix. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Press?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man, kini bukol-bukol dato sa itong lawas. At unang imnanog, said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, unang kamukaon sa imong pamahaw, inom daanog sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilikpadiuto ni mo maugyapon, sa gyapon kakapsula, sa said panyawan herbal capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong pagpanihapon unya, inom na po daan sa kakapsula, sa said panyawan herbal capsule. Ug alay na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay doon na na magkatambal anak, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, mas Kugon.
1: O sa tanan na ito mga isunan, salamat, salamat, salamat kay inyo sa paghimog number one sa ito ang number one nga plan sa Kabisayan o Mindanao. Ang ito ang said liniment oil nga tinuod mo, tabang na ito. Tinuod mo ang kagsato pa doon, pamaol pa nakit sa kalawasan, varikos, vins, katul, katul, kutos, kabataan. Kagid, kagid na ito sa ito ang panit, haplasa na ito sa ito ang said liniment oil niya. Ilikay pag yung ka sa dingi kung mga plus ka sa ito ang said liniment oil kada gabi yun na plus yun ta. Kutos kabataan ato nang haplasa para butikang kang na pero sabota anhar ta palit sa butika di ba Dwayne? Yes!
5: Sa butika rin kita makapalit pero nagi Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawan herbal ilalangit tayo pang panyawan herbal unya makita tanan produkto dito sa said marketing ang panyawan herbal capsule, kugun herbal capsule, said element oil og celebrity beauty soap, labi ng panyawan ko Femix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukinan ng puyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Ah, Shopee na lang, kay the best kayo. Nindot kay Shopee, hatun pa sa to, abam!
2: Good morning! Alam na kanin mo niya, Brother Jimmy, Brother Jumare Tormes, si Sir Jenny Tormes sa Lagoon de Oslo, Cebu. Ingon man sabi kanin mo, expert kay Captain Bobby Rallio sa Tabunok, Ilongos Leyte. Sister Gima Lord, yan sa Matapay, Ilongos Leyte. O ingon man sabi kanin mo din na, Sister Lisa Kunde, mabagunhin lang Leyte. Mga kaoban ni mo sa BSC. Ayoko mo kanin mo sa dili pang bumato sa mga prayer meetings. Ang ato ang pagpangaligo, gamit ang sabon nga, sis, celebrity ko, chick, beauty soap. With glutathione and papaya extract. Ano na sabi kanin, natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Sis, celebrity ko, chick, beauty soap. Ano na ba kami itom-itom, pugis-pugis, blackheads or whiteheads? O sa mo rin masunog ang atong aping, labi na og init kayo karong panahon. Labi na atong trabaho, o kanakanunay nga initan kita kada adlaw. Sis, celebrity ko, chick, beauty soap para magpabiling kita hamis nga tong kutis, no? Labi na kung mo palit ikaw, ayo pagtuwan na ibang offer ka din mo na nang suroy-suroy, ha? Mas mayong mo tayo ng kasabutika para ay mong mapalit, doon nagitatak nga seed marketing, kaya mo ka na yung original, ha? Pagbantay kayo, thank you!
1: Okay, salamat kay mo niya sa tanang tubagaysunan, kinituksin, maunin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells importante, tingatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ikadakot ni, mustiki mo lapot atong dugo. Ang ato ang mabati ng mga medyol-medyol na sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong mga balatian. Mauna nga mo, inong yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule, kada adlaw ginakay, natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtag sa balatian, puno sa nutrients nga maoy makapaligon sa tog vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtan ka ng mga toxins sa imong kalawasan nga mo inungdan sa imong balatian ug aron ligon gyud kanunay atong vital organs. Inung gyud ta matag adlaw G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxins sa tuang kalawasan. Ate Pres,
4: okay, ang sender na ito ka doon, Adlawa.
1: Sina si Ima, Ate Pres.
4: Ima.
1: Okay, si Ima, Ate Pres. Kanang ang iyang bana taon ba, nabuang ang iskater. Mm-hmm. Naghana na yung nabuang ang iskater. Ayun, but lang. Di yun na kalikayan, Ate Pres. Kaya malinga mo sa kukagod niya, magkakorta-korta, sa kapaldo-paldo, saan ba? Kundi mo na son ka, pero kargado yun, Ate
4: Pres. Tapa, o sa iskater?
1: Skater, Ate Pres, baka nang murag.
4: Sa nandua, ah?
1: Sa kuan, bitaw, slot machine, murag inaana sa kuan.
4: Ah, mauba.
2: Sa kasino?
1: Sa kasino, mo slot machine. Magkakuha kag tulo-tulo, parihag kuan, anak ko kag kuan, paldo-paldo ka. Mga na di, Ate Pres. Bab, gari bang, kay murag, kay unay ko, baba.
4: Tingo.
2: Ah, Ate Pres, kanang pareha ba ka nang musood ka sa kanang sa wa pa mauso atong Facebook, iba ka nang musood ato ka sa mga kanang pareha nang naibay pa sugalan kanang alang sa mga dato taguna ka sino, sakto ba?
4: Oh.
2: Mm-hmm. Yung digali, are lang ka sa are ka bukod-bukod tapos lindaplin, are ka sa kanang mga pareha nang perehan, ingon ana.
4: No, masay di kayo dato. No, may di kayo dato, ba musood sa kuan?
2: Sa kasino? Kasino? Di ba kailangan lang kumpuhunan?
4: Di man. Kana slot machine og naka kay 1000 2000 okay ra.
2: Amo ba?
4: Mag maka kuan dai ka, makapaldo dai ka.
2: Ah, yeah, tinuod dai lang gingon Ate Pres nga ang ubang moadto kanuna nang dili ato yung pag-unsa, pagdaot o pag-unsa. Tinuod gi kuno moadto dito, mapurdoy ko ro moadto anong maong.
4: Kana kung grabe
1: mag isakyanan bang?
4: Grabe na gyud ka nimo kuan. Depende ra man nimo ba. Kana mga dato aw dako kay nagpusta.
2: Mauba.
1: Sakyanan tao ni Loy kayo.
2: Ang kaning, panamay ko ipanultihon, kaning kung sugal, mas dako ko ng pildi kaysa daog. Tinuban ni Dro kung sugal?
1: Dakong pildi, uy.
4: Nasan?
2: Ha?
1: Kana bitong tari, dako mapildi na.
2: Mando ko mapul... ang kanang tari, uwa man itikas. Kaya makita mo yun ni mo. Ano ba? Noam ko na itikas.
1: Ang tanang manok ni mo, makabihan dahi nga di man.
4: Na, di ba? Naagya po itikas na manok?
1: Naawi.
4: Naagya po.
2: Ano itikas? Kita mo yun itang nag-aaway.
1: Nga, kanarong balian ladaan. Ang uban nga mo, kapi-kapi mong manok.
2: Ha?
1: Balian sa kontra.
2: Balian na yung
1: kuha mo. Hindi mo naglawas yung manok. Balian, oy.
2: Oba-oba?
4: Naawi
2: na. Ang mga natin pahika.
1: Ayaw, kana. Ano yung sakto? Hindi pahikap, huwag kapay. Mamunan ni Tari, huwag kapay ha?
2: Ama, o ba na? Ano yung anansan?
1: Hmm. Ang magitawag ng nagbungot, mga bungot ng
2: matawag. Ma, o ba? So, naagod ay, pagkangan nga suga, naagod ay tikas po kihapon.
1: Naay.
2: Oh. Asa ganit yung punta na
1: doon? Na.
2: Basa ko punta na, drawing.
1: Na.
6: Mao ni akong problema. Kay murag dili na jud. Yung babangbang ang kabuang scatter. Nabuang yung scatter. Ayan ba na nabuang scatter? Nabuang sa scatter yung bana ba?
2: Diba doon naman sa balita ko sa ate press na kanon rin yung mga batanon ka na magbuntagin sa computeran na masakit?
4: Oo, oh, okay na, ana.
2: Mamao naman siguro na?
6: Hurot, may imundugo na. Wala makidugo. Gawag kay Tuhoy.
2: Ako, amiga, nagatawag ko 22,000 anang scatter-scatter. Sunod, 18,000. Na, 19,000. Apan maulag, gini ka buntag, pating hubuta. Muna ba sa tagalas ni Skadlaon? Hindi ka buntang mga eskwela, mga bata, way pamahaw, way sudan, lakaw, way taon.
6: Buna siya kakonsintil eh.
2: Dili, kay, di pa man siya kamatay, mga bata, lakaw ka alasize. Alasize media ang klase. Kasi gagok pa, may mata alas 10, yung mga anak, way taon.
6: Na.
2: Balik ta.
4: Balik.
2: Ah, kung ari ka sa Jeremias 29, ka, ha? Versikulo 11, okay? Jeremiah 19 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo ug sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Namang uyuban nga puong pa bisan ko no ang pag-ampo kana sa sugal iapil pagadaog unta ko. Iapil ko.
4: Napitoan ang mag-ampo.
2: Iapil ang nasugal? Di ba kung namaayo, iapil ang ampo nasugal?
6: Sugutin ginoon ng manugal ka.
2: O mao lagi nga, kung gusto nyo ka, ma, kasi nga sa itong sender.
6: Si Ima.
2: Ma'am Ima, kung gusto nyo si mong bana nga, ingno ta maruhay nyo pagpuyo, mga luag-luag ang iyang kita, na may trabaho nga, ingno ta ka ng pinadiyos, o mga pinadiyos ka ng, bisa tinudog lili kayo dali. Pero kaling nga na, kwarta mong gunis hangin ro, ate press.
6: Kwarta mong
2: gunis hangin. Mao bito nga, matupos sa migur kumpare, nga, huwag mag-ampo kita, na ba nga, uy, kanang, makadaog unta ko sa, kanang makadaog unta ko sa usan ni mga nay mga kuan kanang usan ng
6: tres
2: oh kadaog ta ko kanang ang makakita unta ako kanang maayong daog kay ra ko na
6: kanang ayo lang manay
2: maligsan ta kong bana sa ba ni oy kung kalam
6: sa sa kung maligsan ni bana.
2: Muna nga, huwag kita ko nung mag-ampo. Balagi kay Apple mag-ampo ng sugal. Unya, di ka kagadaog. Sa panu ba na yung mga panghinaot niya? May pag-iingon sa akong gibasa karon nga. Siya na sayo ng daan. Makakwarta ba kang daw, di ba? Apan mo'y pag-iingon kung unsa yung mga ipangandog, imong daw nga wa mo abot, kanang naang dilita magkabasol kay siya may nasayod. Unyang imong ipangayo, unyang una-unaon, mong ihatag, angayan ba ang imong ipangayo?
6: Oh, mo na. Angay bang ihatag?
2: Oh, angay bang ihatag ni mong imong ipangayo? Pero nang nga, i-apel po ngayon ang sugal. Nang wa may ayo. Badlungan na lang imong bana day kay, ano o, sa dihang ni posta siya, iyang gikuha imong kwarta ni sabaga para bayad sa kurente.
6: Yeah.
2: Di, pat, di, pag nga mo tuyo ka ng electric fan, ito mo, gikuha mo ni imong kwarta para sa kurente. Imong mga sugal.
4: Naputlan.
2: Naputlan man.
6: Putas sa kurente, reklamo ang bana, pati nalimuta. Kalimuot ko na ni. Putang tas kurinti, mo bang kikuhang bayan dire?
2: Mga bitaw nga. Dating nga ako eh.
4: Nga naman ba?
2: Gilok-ilok ng tugnaw.
4: Oh?
6: Gilok-ilok ng tugnaw?
2: Oo. Ayun nag-uwi pa. Uy, ikaw pa na. Tugnaw ni mo agipok? Dapat mo ba talaga tayo tulungan nun?
4: Kura ko ay puzzle dihon.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay daw din ako, sir!
9: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong lagti, ha? Ang bibalans makadungog, iunsa di ka!
8: Maupitaw akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, ani sila, o irak ang kulatahon!
9: Sir!
10: Angel kay nakalimot.
8: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. kung magkontrabida gid ka. Pagdahom na lang nga daog-daog kun gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
11: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Unsa di imong giampo?
11: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
11: Angel, dukay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!
11: Ha?
12: I will be. You're made of fortune. Your torch on the darkest night.
13: Made of fortune. So, kailanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores? Direksyon, Ricky Bangisgaring. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
3: Joe, mabidaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
4: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
3: Joe, maluoy ka, Joe.

0: Bus Boy. Inyo lang mabati dini sa RMN Drama. Atangi! Ang pag-ibig mo
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o mas dautan ug makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Eyeberry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
9: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
10: Lagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Kung karong mga higala, aniya ang sumpay ninyo ng ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Pas if lang gyapon nga.
2: Maolagi. Itaas lagi.

0: Anne! I'm Sharona!
1: Come on, darling! They're my friends!
2: Hello!
1: Hi! Hi, Ryan, Irene! Long time no see! Huh?
3: Hello!
1: Darling, this is Ryan and his wife, Irene. And oh, is this your baby? Oh, darling! There is their baby! Someday, we're going to have our baby too, right?
2: Yeah.
1: Oh, the baby is crying!
4: Gusto na siyang mapauli. She wants to go home.
3: Pasensya na ninyo, ha? We have to go ahead. You see, the baby is upset. Excuse us.
2: Okay, goodbye. Nice meeting you.
1: Okay, I'm Bill.
3: Nice meeting you too. Ato na tara yan.
4: Ana, ato pa. Biyan na to sila sa attorney.
3: Manawag raw niya ako para mo explain.
0: Uy, hala.
5: Oh, ano?
0: Ganun ni Sirit matuglakaw sila sa Ryan o Irene?
5: Uy, hala. Huwag kayo problema ang bata. Di ko gusto man to ni Irene o di alsa ni Ryan ang stroller.
0: Dali, atong son yan.
1: Let's go over there, darling!
3: Oh, si Rona?
6: Siya kita inungdan. Kalma pa kayo ni beso-beso na mundo, ha?
0: Haskang bagaad ka po ang bayhana. Mura na gigwa?
6: Na, mura na gigwa.
0: Feeling close kayo?
5: Agay.
0: Marvin?
6: Hello? Nga na, Angel?
0: Irene, oo niya na ito magtiwas o istorya. Nausa man ka.
5: Okay na.
0: O sige, okay na. Nang-lospad ka, oh.
5: Sakit ang akong tiyan.
0: Ha? Uy, hala. Ipadapin na yung sakinan. Di mahibong mo pa dahil to drive.
5: Oo.
0: Sakit na kayo?
5: Okay na.
0: O sige, okay na. Gipaningot na ka, oh. Ipadapin na yun sa kanan.

0: Wa man ko kay tingog-tingog diha. Naguna-una gyapon kang Ronan, no? Ni guapag balik si Ronan, no?
1: Ayaw anahan.
0: Say, ayaw. Oh. Uy, hala. Nga na ni padaplin man na sila sa attorney?
1: Pupadaplin na sa da.
0: Oh. Nanawag si Angel. Hello.
2: Irene, isa kitang satiyan si Marvin.
0: Unsa? Uy, hala nga naman na.
1: Han, unsa day? Ano day?
0: Gisakitan ko nung maayo sa iyang tiyan si attorney.
2: Oh. So, day ni nahitabo niya, uy. Noon sa mday ni siya. Lord, tabuhang siya, pe. Sige na. Ayon taon siya kuha, Lord. Bagun sa naman ang kukunawa siya, Lord. Nagsalikra ba yayo ko niya?
1: Angel!
2: Ryan! Ryan, nasa na? Kumusta na si Marvin?
1: Operahanan siya. Ruptured appendicitis.
2: Ha? Uy! Karo saan man ang operasyon?
1: ASAP. Nipirma naman ito sa atron eh.
2: Mao ba?
1: Angel, ikaw lang una din ha? Ako pang ihatod sabay si Irene o ang bata.
2: Sige. Ani lang ko. Manawag pa dahil ko sa ilan ni Marvin.
1: Nanawag na siya. Doon na rin muabot niya helper para mubantay niya.
2: Ha? Mubantay niya? Ako dahil. Ako'y mubantay niya.
1: Akoan, kanang ingon mo to sa turni nga. Iyarang helper ang mubantay niya. Di mo siya masugot nga ikaw.
2: Oh. Nganong di mo siya masugot nga ako'y mubantay niya?
1: Di lang tingali siya gusto nga mahasol ka.
2: Di man ko busy. Naman ko'y time. Nang dili man ko niya pabantayo niya. Nga naman ko no.
1: Wala na sa kumangutan na kay galiso na mga rito siyang sulti tungkol sa kasakit. Gi-ready na masad siya sa doktor para operasyon.
2: Mao ba?
1: Blackout na lang ko ka, Angel, ha? Balik ko niya, teka. Iyato doon na ako sila sa bahay.
2: Okay.
1: Sige.
2: Sige. Nganong dili man siya pabantay na ako? Padlok siya, nga dili na ako siya tarungon sa pag-atiman? Sakit, tas lugan, eh.

0: Inanin mo ni kasakit ang akundukan. Di ni Mahimo. Ako siya nga tuon.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
0: Di ko sugot nga dili ako ang mabantay niya. Dili ni pwede. Oh, nurse? Asa na dadun ang pasyente?
7: Sa OR, ma'am. Sunod lang dito, ma'am, ha? Ikay mabantay niya?
0: Oo. Oh.
7: Ikaw si Ingrid Vertud?
0: Angel. Angel Miranda.
7: Oh, kay Ingrid Vertud man iyang gibutang nga mubantay niya, ma'am. Mo'y pagbuot sa pasyente.
0: Oh. Nga naman. Nganong dili ba siya mabantay na ako? Willing raman ko nga mo ati man niya. Anong dili man siya mong sugot?
8: Angel!
0: Irene?
8: Oh, nagilaklagi ka.
0: Hindi ko pabantay yun ni Mervyn.
8: Oh.
0: Hindi siya pabantay na ako. Sakit kayo akong dugan.
9: Dili lang tingali siya gustong mahago ka. Hago ba yung magbantay o pasyente? O niya, dili pa sa tudugay nga na ospital ka. Bawal kang masteras. Huwag nahibaw si Attorney Anna. Mauti nga rin na hinungdan.
0: Maugani nga gusto ko mabantay niya. Kay gusto pang umakamaw siya pag-atiman ako.
9: Sige lang, sige lang. Humano niya sa operasyon ni attorney. Istoryahe lang siya, ha? Sige na. Ayaw na pag-ilak. Mamauli lang una, tana.
0: Hindi ko. Anir ako. Maguwat na ko ay nagawas niya sa operating room.

0: Angel, mga unsa ta na?
1: Wa ko gigutom. Oh, ni abli nang operating room.
0: Oh.
1: Mervin?
2: Unconscious pa ang pasyente, ma'am.
1: Oh, nauna siya siyang kwarto?
2: Yes, ma'am. Pero ang authorized kabubantay ra ang pwedeng mukuyog sa pasyente.
1: Oh.
0: Angel.
1: Ganun di ba ko pwede mabantay niya? Ganun di ay?
3: Angel, ato lang una sa amo katogron, ha? Nag-order naman si Ryan og food para sa ito panihapon. Ato ras, bye.
1: Ganun di ay nga dili ko pwede mabantay niya, Irene.
3: Angel, dili lang tingali gusto si attorney nga mahago ka. Ah, sige lang, ugma sa'yo. Mudu-out ta niya. Pwede naman ka mo doaw bisag, diligid ikaw ang mabantay ko. Nihilak na sad ka. Mag-uulbi ako magtanaw ni mo maghilak ka. Huwag ko maanad.
1: Di man ako kapungan eh. Makahilak mangyad ko.
3: Sa laktod yung pagkasulti. Love, giday ni mo sa attorney. Nashock na sad ka. Di na sa kamuanggol, bisag klaro na kaayo. Oh, Angel. Uy, Angel, ano ka, uy? Angel! Uy!
1: Oh, Irene! Mahal kaayo na ako si Mervin!
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Salaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Jo! Mabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Jo!
1: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluwi ka, Jo!

0: gala at ang iang katapusang sumpay ning atong sugilanon, Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangisgaring, audio editor, Lloyd Gaviana, soundman, Jomel Arizo, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Idalit ka ninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
3: Uguay mo siyagit! Habaya! Lahat dyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sipoy!
3: Grip!
4: Mami! Ayaw! Ayaw hinapyan ang mga anak! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsoy!
7: Down ng maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakorda Tayan, soundman Alduin Nakorda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na ibukol
18: na. Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
17: The original Koy Herbal Capsule.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Hinambog ito?
2: Ah! Yeah. Abel!
1: Hindi mo gito abilidad ba? Ay, wag yun mong kakita ng practice ko ato. Katong target paper. Makinang, ano, sintro ang naigo. Dansan, igo sad. Limusito, naigo. Langgam sa'yo, kasi magduon mo na maigo naman langgam sa'yo ang lupad.
2: Nangangin pagpirot.
1: Para na ko, may sultihan na gamurag milagro. Milagro nga ako na himo. Ha? Milagro ba inting? Charity.
3: Mao ba, bayot?
4: Bitaw ba, porbida. Tinood ka?
1: Ayaw, sa muna. Okay, nagka-practice itong target-target, katong target paper. Nga, pila na ba ito? Kadiyot na makaito, di ba?
4: Tinood na.
3: Ikaw, saksi sa kuan na.
1: Oo.
5: Oh. Hay. Abel!
4: Oh, oy, siray.
3: Sir!
4: Oh. Sir!
5: Makabraor ka, Abel.
1: Kining, sir.
5: Oh, tungod na. Nay, daghang shooting competition. Ipa-apel, tika.
1: Oh. Ayan lang, sir. Ay, itong tanan, hinambur kita ako, sir. Mauwaw ito, sir.
5: No. Dili kawaw ang imong abilidad, Abel. Angay kang ipasigarbo. O tungod, ana. Tungod si imong gipakita ang abilidad. Musamult nga kuhaon ka ni Don Rafael.
1: Sir.
5: O diagi mong premyo. Ikaw ang angay ang mahimong champion de, o dili ka tong Federico.
1: Sir,
4: correct yun ka, sir. Sakto yun ka.
3: Bisag ako, para na ako. Ikaw yun ang angay mo champion, bayot.
1: Salamat, sir. Salamat, Tinting. Salamat, Charity.
5: Daugan man ako. Hatagan tiga sa premyo.
1: Uy, sir.
5: Ugang lain akong premyo, kanimo Abel. Basta magminyo mong charity. Ako'y gasto sa tanan.
3: Ano? Sir Mangkaw.

0: Ano na pakiksultihan naman ako, darling?
1: Tabangi ko sa pagpasabot ni Federico nga nakahukom na ko nga kuhauna ko si Abel.
0: Ansa?
1: Kuhauna ko si Abel.
0: Pero, nga naipamukos mga kidney mo si Abel. Wa may gusto si Federico.
1: Nakahukom na ko, darling.
0: So, imong ihatag ang katunga sa halin sa yuta? Nga 50 million?
1: Oh, no, dili, Marika.
0: Darling,

0: si Mariga. What's okay, resulta? Takumbinser ba ka niya si Daddy nga ihatag ang akong gipangayo? Hello, Mariga?
1: Federico.
0: Nawag ka. Ano sa may resulta? Nakumbinser na ba ni mo si Daddy nga iyang ihatag na ko ang akong gipangayo?
1: Negative.
0: Huh? O siya negative?
1: Dili siya mo hatag siyang gipangayo ang 50 million pesos.
0: Mao ba?
1: Mao ka niyang kitubag na ako.
0: Okay. So, panahon na. Nabuhato na ko ang akong plan B.
1: Ang unsa?
0: Nakidnapon ko nung haiti ka. O ipalukat sa maong kandidat.
1: Federico!

0: fejre na kun yul no. Ang ay gyul ni mo ko hapon si Apel. Saludo ko sa iyong abilidad.
1: Bisara ko, Ola.
0: Makatabang yun ni mo sa Apel niyo, oy. Ilabi na sa akuan. Kanagkaptangan o bahandi bitaw ni mong nagikuptan.
1: Oh, mau ka na.
0: Apin ni mo, niyo, kanang, nagpasadaan ko ni mo daan niyo, no? Nga, angay ka magbantay.
1: Hmm? Magbantay? Nga naman, Ola?
0: Tungod kay, na ay mga buaya sa palipot.
1: Oh, unsa?
0: Mga buaya, ha? Mga buaya, unyang imong mga malitang kwarta in town.
1: Oh, Ola.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Jenny Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit yapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Insang mga buaya nga imong giingon ula. Eh?
3: Koan kineng.
2: Tensa.
3: May bawag ka ba? Sa panghitabo karon, daghan kayo mga tulis. Ha? Mag-usama daw na imong duha kasi security guard. Ha? Sa atubangan nga gate o sa luyo, dali na kayo natikloon.
2: Ula mo ba?
3: Mas maayog yun. Nga may kauban, ha? Nga imuhang naas imong kiliran nga pagkabantay ni mo.
2: Sakto-sakto ka, ula.
3: Ito, Señor Federico, pero... Huwag mo na pirmi din, eh? Tuwa ka man las pirmis gawas? Naaman na siya kagali yung kalibutan. Tuwa sa iyang mga barkada. Huwag lang gibuhat, kundili. Paghatag o... Labad ang gusto mong uwang ihatag, anak.
2: Sakto ka, ula.
3: Oh, si Miss Marga, naghatap sa nagproblema ni mo.
2: Ula?
3: Gamay ang diferensya? Dayog panood. Naghatag na konsumisyon ni Monyor.
2: Tinood ka na.
3: Og mahanaw lang siya pipila ka, uras. Mangita sad ka dayon niya.
2: Mahal ko si Marga, darling, ula.
3: Kasabot man ko niyo, in love kayo ka ni Marga. Batanon yun na go, di agwapa pa. Unya. Paray gun pa kayo ni mo, mauna.
2: Tinuod ka na, ula.
3: Pero ay, angay ka magpantay yun.
2: Sa unsa?
3: Daghan ang mga lalaki karon, gamhan ang mga lalaki nyo nga napukan o nahunlak tungod lang sa babae.

0: Onsamen, mo anhi ka?
1: Wani ko. Atagan ko ultimatum si Daddy Rafael.
0: Ari ah.
1: Sige. Pabuta ko niya.
0: Pagdali. Asa man di ka?
1: Onsa?
0: Asa ka, litsi?
1: Ano? Marga? Sige. Balikas ko niyo.
0: Nakasi mo uyab, no?
1: Onsa?
0: Hibawon gani na ko, ha? Nga nakilaing uyab. Sabligan ti kag-asido.
1: Onsa?
0: Wako magtiaw. Sabligan kiti kag-asido. Aron masunog ug mabati ng naong ni mo.
1: Oh, come on!
0: Nadutlan ako ni mo, Federico. Di na po kumakatugot. Naduwaan lang ko ni mo.
1: My God!

Pasti lang, Mayana. Pasti lang buang ngayon, eh. Naiyapag na si Marga. Basta babae gani makigduwa na ko. Makigduwa ng bayas ka, ma. Mayabag yun, ha. Mabuang o magpangita. Magpangita sa akong address. Tuntang Marga. Nagpangita na. Katilang gusto kong, aw, ma. Sabligan ko na kuning yung asido. Tunta. Ay, whew. Karon. Karon pahuk mo, tiga tadi. Hatagan ba kunin mo, udili. Kudili. Proceed to plan B. Kidnapon si Marga. Ug ipalukat. Simple.

0: Oh, you can be a boot kana, Federico. Lingkod.
1: Thank you. Mikey, niya si Mami Marga.
0: Federico.
1: Ah. Diretso man tika. Diretso. Direct to the point. Why daghan pa sakali? Hatagan ko ni mo sa kong gipangayo. Nga 50 million? O dili?
0: Federico. Gano kinahanglang pangayoon manot ni mo nga buhi pa man kong dako?
1: Feel ko lang. O gipasabot na tikastanan. Nga samtang buhi pa ka. Magkakita ka. Unsao na gusto paggasto ang agong kwarta. O suman, muatag ka o dili? Ha? Para maklaro.
0: Federico, dili.
1: Thank you. Prangkahan ka. Magpuwag na ta.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
4: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Ay, nala sige, sagdi lang. Mamawi lang niya ta apo. Sa imong birthday, imbitaro na to si ma'am ha. Karong umaabot na Sabado man na, magpiknik ta. O niya, dadon na to si ma'am. Ay, tempa. Oy, unsa man ang imong glittering dust papel? Og may drawing nga buwak? Unsa man na project na? Bebe, patanawa ko, be.
1: Ayaw, nay.
0: Ay, project ayaw, na makahan na. Patanawa ko. Ah, di nakapatanaw ni nanay, ha? Dili na, ha, bebe. Ambe.
1: Ay, nay.
0: Ambe, da. Da.
1: Nay.
0: Oy. Oy. Kanindot kun ining pagka-drawing good. Og unsa ning imong gisuwat? P.S. Love you.
1: Nay.
0: Mura man lagi nig love letter. Love letter ni? Alang ni kinsa.
1: Nanay, uy, dili, uy. Gi-drawing-drawing rana na ako samtang nagtuon.
0: Ah, kamaayo good ni mong mo-drawing, nak.
1: Ako pa?
0: Liwat na gusto mong inahanda. Kung may kwarta lang unta to sa una o nakapadayon sa pagtuon, labing siguro, o sa ka-architect na katong imong inahan, mamanggap ko na to'y ang ganahan.
1: Maubanay?
0: Oo, uy. Buutan. Guwapa. Talented pag itong imong inahan, Piolo. Maungadaghan ang naninguha adto niya kani adto. Pero, usa ka lalaki lang ang nakabihag niya adto. Ang bugtong lalaki nga iyang nagustuhan, ang imong amahan.
1: Guwapa si nanay, nga sa ato pa. Guwapo sab si tatay? Mo ding guwapo ko.
0: Hambugero, beni mo.
1: Asa manggi ko mas miliwat, nay? Ni nanay nako o ni tatay nako?
0: Ay, nilang duha. Nakuha nimo ang imong kamistiso sa imong amahan. Apan ka nang kanindot sa imong mga mata. Kang ela ka na. O ka nang imong kabuotan sa imugit ka nang inahan.
1: Namakakide ka nako, nay. Ingon ka, wa ka makaila ni tatay.
0: Nakakita lagi ko ni tatay ni mo. Pero wa ko masayod kung hain na siya karon.
1: Kapuyag yung nanay. Uy, di lagi na ko siya pangitaon lagi. Pabuto na ko nga siya ang mangita na ko.
0: Onsa? Dili. Dili mahimong makita ta si mong amahan. Dili mahimong mahibaw siya kung hain ta karon. Dili mahimo.
1: Nay! Nganong ingunog sa nadlok si nanay nga makita misa kong amahan? Nganong man?

0: Ay, murag, igod naman ko, sir. Sige, patagtagayin eh.
1: Why stop when I say so?
0: Oh, ikaw, good sir. Ay, baharat nan eh. Makatilor man sa big bahalon nga bino kung makigtagay ka na mo. Ay, panagsarbitaw ni. Ay, sige, tagay pa ta. Hoy, Goryo! Hoy! Eh, wala na, sir. Wala na, mutingog. Knock out na! Ah! Eh, sir, ganyan ang imong anak.
1: Din, kagikan!
0: Hoy, wala bang katubag ka, sir?
1: The child go. Di na kinangalan sultihan pag mo.
0: Sorry, sir.
1: Let's, sir!
0: Ay, sukad bibiha ang iyang uyab niya, sir. Naingo na sa anak. Kanunay na siyang milataw. Garun, mas tagdugay na siyang maule.
1: Kanunay na siyang mubiya sa opisina. Gipasagdan ko lang una siya sa gusto niya buhaton. Apandili, may mong ingo na lang niya na, kanunay. This has to stop. Bino.
0: Rosero. Ani ao.
1: Gusto kong magkapahungaw sa iyong kalagot. Tawag og babay o ipadaadin niya sa mansyon.
0: Apil ko, sir.
1: Dua.
0: Hindi. Tagsame.
1: Kisa'y nagingon?
0: Ayon man ka, sir. Dua. Tagsa ka. Makahimo pa sa baya ko.
1: It's all mine. Gusto kong malingaw. Aron sa iyon mawa ang akong kalagot. Now, lihok na. Pagtawag ng babae.
0: Sir.

0: Sir, aliyan ang mga babae na imong gipasugo na ko sa pagpanghi.
1: Pasugo!
0: Ay, saon na ko naman!
2: Ay, kalinga.
1: Sira na ka na, Bultan!
2: Ay,
1: kalinga. Pagkabiyak ka na, Tinoy.
0: Ay, yes, sir. Ay, bisan igara na. Pero lihok niya gihapong babae. Kung iambisyo kanyaan ko, bisan ba sa batanon pa, maurang yung gihapon. Rawa gihapon mausap. Sadista lang gihapon. Ay, grabe. Ya, tuan na. Mura mo itong natukaan ba yan, ha? Ay, nasugun na. Ay, sus. Kung dili palang nibubayad yung dato. Wa na babae ni musokul yung tauhan, ha? Lakip na siyang anak na si Sir Paulo. Kay madasama silang sadista. Ay, nako. Ang ilang nagibiyaan siya sa apo ni kanhi kapitana. Ano gun ka itong bata kung wa pagkatumuray ang sgikan ng tapita o mapunta lang sasama ni Sir Paulo. Kaya ang dangatan silang ginahan ni Sir Paulo. Tingalig mauusap o niya ang dangatan ni Inday Denise kung wa pa siya mubiya.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: New White Rose Papaya.
0: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sa negosyo. Importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan kauban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
11: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
12: Gigutom na ba?

0: na tuog siya. Dili ko pagbuktan kining iyang pagkaon sa lamesita. Isambot na siyang kagamay tanaw. Nang lupliat ta ang iyang pag-aapin. Ay kataas na di ay silang buhok. Pila na ba katuig na wala kinimaputli? Ay, naku. Kaluoy na niyang tanaw na. Wa kuni busog ta kani adto ila kay nagtuo kang daotan kong tao nga maldito ko imo kong gihok man sa akong hitsura pero napunta ka na hinoon sa lalaki nga naghimo ni ini nimo dili ika na makalitok tinipot lang na sdila Dili ko makahimo sa pagpagawas nimo. May laing mapasangilan kumawa ka din eh, kundi ako lang yun. Kay bugtong ako lang ang itugutan ni si Orlando nga makaso din eh, sa higayon nga wa siya.
1: Mayroon ako.
0: Ibisan siguro yun, nga sayon usap nga buhay ka pa. Wa masayon ng imo na himutangan ka. Kay busa, basay luha in taon ko. May takos ka na ako. Ila. Dili mahimong magpada ako sa akong kaluoy ni mo. Natabangan, tanaka. Nagkapalayo ang imong anak uban si Destungol sa aking tabang. Ang igo na kanto. Gibuhat kong kanto tungod kay. Sa akong dakong gusto ni mo kaniadto ila. Ay, bihat ka na. Kanaala lang na akong gidani mo nga pagkaon. Ila, pagsalilu ako.
1: Ay, ako, bihala! Ay,

0: 사람이 수공독 너 또한 목 맞다. 범어위사 와라구똥 삼이 아긴가 비에 wala. Pasado alas 6 naman di ay. Si Kapitan ka aron. Ah, magdali ko kaliko aron. Makaadun ako si Pikasbay. Ah, muato lang di ko kadiyot sa merkado aron. Makapalit ko gutanon. Magluto kong pinakbit. O niya gamay ng isda aron prituhon. Oh, buwak? May mga lapas na buwak din itungod sa kong pultahan. Kankin sa manikikan. Para ako, kahani. Pero, ni aman tungod sa kumpultahan. Ah, akong punito na. Mahalon man yung buwak ka. Sikin sa mga nagpiling ini din eh.
1: Good morning, ma'am.
0: Ikaw?
1: Ha?
0: Ikaw ang nagbutang ining mga buwak? Dinhi tungod sa akong pultahan?
2: Ang katinig sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
3: Biogesic,
2: Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biogesic C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Biogesic C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Tofu sisig?

0: with Lady's Choice.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
7: Bilang kilos gani?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.

Higalan, ayos ay pasmagpaminaw upan pang masumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Bottom and News. Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines, ato ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mupadayon sa Downtown Pedestrianization Project. Samtang sobra sa 600 ka mga tao ang natala sa Philippine Coast Guard kung PCG nga na-stranded sa mga pantalan as of today, July 10, tungod sa Bagyong Inday. Hangyo ni Senador Jinggo Estrada nga makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, gibasura sa korte. Samtang ICC trial chamber ni Kanselar sa gitakda nga status conference labot sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 14. Mga na itong mga headlines.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati

0: Mami, panuhot stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
9: Sa Parangis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong siguro nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
14: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinog maayo, magka-produce kini mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre yung quality consultation kada adlaw. Lunes, ito sa adlaw ang Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Kanamimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee. Dabagete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or Katugos tong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na sa iyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuwala ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
12: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. So, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kanakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
16: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi
17: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from Day 1 to Toddler. EQT niyo mo. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oras sa DYHP, alas 12:52 na.

0: Sa nga ni Radyo Man Ken Galenea, ako niyo makauban karon alang sa ato ang Metro Ratsada. Ako si Radyo Man Marisa Abadies. Atong unahon dayon mga kasama, ato ang weather update.
1: TYXT, una sa lahat, weather update.
0: Atong sa taon, kung sa ato ang kondisyon sa panahon, labi na karong mga gutloan, kanihang mga alas 12, bundak ang kalit nga kusog keng uwan, murag unos. Diri sa may uptown area, na sa Cebu City. Mao na ba kaning epekto ni bagyong Inday o iyang gipalambo ang hanging bagat? Naka-standby na sa itong linya, gikan sa DUST Pag-asa Visayas. Si Sir Manny John Agbay. Sir Manny, maayong udto.
2: Yes, sir. Maayong udto sad. O sa Tanso Kintig Paminaw. Mo ko niya ito ang latest with update para karong adlawa. Si Inday, nagpadayang kiniog hinay. Samtang naglihok kani pa northwest, padoon dito sa may kadagatan sa silangang bahin sa Taiwan. O as of 10 a.m. ganiha, ang sentro sa typhoon nga si Inday kay nalocate kini nga naana sa 570 km east of Itbayat, Batanes. Kini si Typhoon Inday nagdala na lang sa hangin nga mabot og 140 km per hour doon sa sentro, gustiness mabot og 170 km per hour. Iyang movement pa northwest sa kakusgon nga 20 km per hour. Og para sa iyang forecast track og intensity, kini si Typhoon Inday padayon ni siya nga mo biyahe pa northwest padong diri sa may northern portion sa Taiwan and posible nga mo exit na ni siya og ma sa buntag and possible na to nga landfall scenario diri sa may mainland China Sunday sa buntag and sa baka karon less likely iyang landfall scenario bisag asag parte dinhi sa tuang nasod og tungod sa hangin nga gipauros ni Typhoon Inday naka taas kaya po ng signal number 2 din sa may Batanes o eastern portion sa Babuin Islands o northern portion sa mainland Cagayan. O signal number 1 sad ang nabilimbahin sa northern Luzon. O para sa itong forecast, weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Cebu, Visayas, kaya makasnarita o mudag-umon nga kalimitan nga na mga katag-katag ng mga pukulan o mga panugdong kilat gumikan na yung southwest monsoon o habagat nga gi-enhance ni Typhoon Inday. And sa pagkakaroon, based sa itong radar monitoring natin, nasinati ng mga pag-ulan din sa Napulapu, sa Cebu City, Mandaue, and there is sa may Camotes area, and there is sa may Talisay. O para sa kenta sa itong hangin, pagkatan din sa Subo, karon hantod na ugma, makasinati gabunta o kasarangan nga ito na sa kusog ng hangin na nagagikan sa kasadpan nga ito na sa bagatang kasadpan, din ang balod sa tuwang karagatan, kasarangan nito na sa makusog ang mga pagbalod. Dinis sa Sugbo, atong temperatura mag-range gikan sa 26 na ito na sa 31 degrees Celsius. Ato ang sunset, karong alas 8 sa hapon. Ugmal lang ka na itong latest with the update. Kinisi man ang sinagbayang, maing 8 sa taran.
0: Sir Manny, gamay lang, sir.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Kanang mangutana lang me if kini nga ato ang pag-uwan-uwan mo, na ba kini ang posibleng paglambo sa habagat o localized thunderstorms sa ni siya, Sir Manny?
2: Ah, yes, sir. Kanina itong mga nasa natin na mag-uwan ron, tungod niya siya sa habagat nga gi-enhance ni Typhoon Inday.
0: Oo. Kining imuhang giingon, sir, nga kanina doon natin mga pagbalod nga nasa natin sa karagatan, doon na ba mo yung gale warning nga gi-issue karon?
2: So far, sir, wala pa mo yung gi-issue nga gale warning karon, no? Pero atong balod ron sa karagatan, especially diri sa may southern portion sa Bohol o diri sa may Siquijor o diri sa mga southern portion sa Negros Island, baluron ato ang karagatan niya, moderate rough ato ang hangin, so expected mga 2 to 3 meters nga katasun sa balod.
0: Mm-hmm. Pero wala gale warning, sir, no?
2: Yes, sir, wala pa sa so far.
0: Mm-hmm. So, ang bagyong Inday, ugma sa ugmang adlawa, maoy mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility, mapaingon na nga to sa mainland China. Dili na din ni muigo sa Taiwan, sir?
2: Yes, sir. Medyo ni lihis siya gamay sa Taiwan, no? So, yung unang landfall scenario dili sa may mainland China, dili sa may Xinjiang, China.
0: Mm-hmm. Doon na ba tayo laing gi-monitor nga laing weather disturbance gawas ni ining bagyong Inday nga mugawasay na sa Philippine Area of Responsibility?
2: So far, sir, wala may nakita na mga cloud cluster, no, nga posible may mong LPA or Baguio either sa sulod or gawas sa itong Philippine area of responsibility.
0: Mm-hmm. Unsay ato ang tambag karon sa ato mga suking digpaminaw, Sir Manny, alang sa dugang mga weather status o weather update na to?
2: Katong manguli ay karon, no, sa probinsya, labi na katong mulabang ang dagat, dila sa tamuli karon, no, tungod ani atong baluron nga kadagatan. And sa itong mga kaigsuunan nga mugawas karong adlaw, di na ito kalimutan ng mga payo and mga kalo para panagang sa mga ulan.
0: Dagang salamat, Sir Manny John Agbay, sa pag-asa maktan.
2: Respect.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.

0: O na dita kumpiyansa gyapon mga kasama ha, magdala ta og payong. Mahimo di lang gyud ta magawas-gawas kay wala pa baya na humansab ang ashfall. Kining mga abog-abog. Sa to ang palibot gikan sa pagbuto. Sa bulkan kanlaon dito sa Negros Oriental. Salamat lang ta nga dunay uwan nga pwedeng ubanlas ani nga mga abog-abog. Una sa hangin nga mo palid sab. Apan magsuot gyud og face mask mga kasama. Dalag payong magsuot og face mask kung mogawa sa inyo ha mga panimay. Pan mas maayo. Andi na lang yun sa maggawas-gawas karong panahuna. Arita sa to ang mga balitang lokal. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mo padayon sa Downtown Pedestrianization Project. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMM Report.
2: Kini maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 iparayon sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ang Downtown Pedestrianization. Ubos sa mga konsepto, sirad ang pipila ka mga dan sa syudad ubang lakaw na lang ang pedestrian. Kini labi na sa Heritage District sa Dakbayan, ngagito ang makapalambos turismo sa syudad. Doon na hinipipila ka na palaka sa maong lakang tungkol kaya pagsira sa kadalanan gaing makapekto sa hitungdang mga bypatikayong sa Dakbayan. Apan nato ni Mayor Nestor Archival ng disenyo sa nasutang proyekto, giandam na sa buhatan sa City Architect o gitinguhang mapatuman sunod tuig. Sa ang Downtown Pedestrianization gilugdan sa administrasyon ni kanhi Mayor Michael Rama. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na naani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Sa di pa na to i-turn over sa Pikas Lawak, ato unang ihatag ato ang pangutana alang sa atong Answer to Win promo. Apil ni sa atong headlines kaganiha mga kasama. Kung nakapaminaw mo, makatubag yun mo. Atong hiyatag ato ang promo mechanics. Simple kayo. Like and follow sa ato ang mga official Facebook page, DYHP RMN Cebu. At ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang page ni Attorney Rufil, dunay blue check mark. Verified ka na mga kasama. Dili magpailan sa ubang mga pages ni haha. Mailhan na ninyo kay daghang kang followers na 900 na naka-followers. Hapit na na mag 1 million. Buyag lang, pura buyag lang. Okay, arita sa to ang pangutana. Live promo mechanics di ay i-share ato ang Facebook Live karong mga orasa. Niguman, tubagon ninyo ang akong pangutana diha sa ato ang comment section. Atong i-verify ato ang susihon. Kini mga nakatubag og sakto kung nakasunod sab sa ato ang promo mechanics. I-public na inyo ang mga profile din ha mga kasama ha. Alang sa mga mo join umuapil sa ato ang Answer to Win promo karong mga orasa. Kay ko naka-private na, malas dako. Kay disqualified na kay di may maka-verify sa inyo ang profile kung nakasunod ba mo sa promo mechanics. Okay na itong pangutana. Kinsang senador ang gibasura ang motion o hangyo ng atos korte na makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayun na kayo eh. Umbalikon kinsang senador ang Watugutis Korte nga makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sayo na kayong tubag. Priso manggod ni Sharon ng New Jersey Korte nga mutambong unta siya sa impeachment trial. Nga kay wa man tuguti, di basura. Kinsa ka na nga senador? Hala tubag na. Atong tanawon kung kinsa mga nakatubag og sakto, nakasunod og sakto sab sa atong promo mechanics unyang taw-taon. Hala una, 4 na.
3: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: That portion was brought to you by Stress Tabs.
17: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up. My

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Piyata, ang Metro Mid-Year Madness the sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
18: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
17: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
21: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
20: Hindi po kayo gumaling?
21: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. Buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Oras sa launa, Jess na. Dugang tudling sa to ang mga balita, mga taga-update. Ikan sa gawas ng bahin. Labot aning ashfall nga atong nasinati mga kasama. Naabot gyud dinhi sa Sugbo, gikan sa pagbuto sa bulkan Kanlaon dito sa Negros Oriental. Standby sa to ang linya sa gawas. Radio Man RV Veloso. Radio Man RV, unsay update sa ashfall nga nasinati karon sa Sugbo.
23: YHP. Aha! RMM Report.
24: Yes, kasama Marisa Gipaybao sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRMO nga anaana sa FAIR ang air quality sa Sugbo. Mm. Inibisan pa man sa hulga sa ashfall nga posible unyang makahatag og risgo ngadto sa mga Sugboanon ingon man sa publiko ilabi na kun mahanggap kini kasama Marisa. So far, sa pagpahibaw, gikan ni Dr. Mary Rose Bingkoy, ang ato provincial veterinarian, nga ang mga hayop usab sa lalawigan sa Sugbo, gikanahan lang usab nga pabantayan, gumikan kay sila, usasad sa nahimo nga direktang maapektahan sa ashfall. Labi na niining mga hayop sama sa baboy, manok o baka nga maisagad dali usab nga mahimong magkasakit sa panit o pneumonia. Nasayran mangod kasama Marisa nga ilabi na dito sa southern portion sa Cebu, labi na diri sa Pinamungahan, Asturias, sa Balamban, 3rd District kasama Marisa, sagad niini sa ilang panginabuhian ang ilang livelihood is kaning sa livestock kaning pangabuhi og kaning mga hayop o aduna sad mga kasama Marisa kaning mga utanon.
0: Mm-hmm.
24: So mo na nga gipaybaw ni Dr. Mary Rose Vincoy nga siguruhon lang nga anaa sa sulod sa tangkal ang ilang mga hayop karon nga nagpadayon pa ang pagsusi sab sa atong Environmental Management Bureau sa quality sa hangin, although pasiuna nang gipaybaw sa DRMO nga fair na ang quality, apan dili kini pagpasabot nga normal na gyud o mahimo na nga magawas-gawas nga magkumpiyansa kasama Marisa. Gikinahanglan gihapon nga magsulob gihapon sa face mask. O galing gani dili sirado ang tangkal sa mga hayupan kasama Marisa, mahimong tabunan og sako o baka tarpaulin aron nga malikay sab sa sakit o risgo ang mga hayop.
0: Oo.
24: O galing kasama Yes, kasama Marisa. O galing gani kasama Marisa mo lower down na ang particles ni ining ashfall kasama Marisa, giawhag ang kining mga nagbuhi og mga hayupan nga limpyuhon ang mga tangkal o kana bitaw mga sibsibanan kana mga turaganan gani sa mga hayop kasama Marisa aron nga ang kadtong mga particles ubos na diha sa ground kasama Marisa, dili sad kini makahatag og dugang risgo sa panit sa mga hayop og dili sad nila malanghap. Matud pa ni Dr. Mary Rose Vincoy nga sagad gyud sa labing unang mataptan og pneumonia o baka mga sakit mo ubhon kining mga manok kasama Marisa, unya labi na nga risgo ni sila, unya maghatag ni sila og itlog no sa matag adlaw, posible unya nga mahimong susihon sad ni sila o galing gani nga maapektahan ni sila kasama Marisa kay posibleng makahatag sad kini og dugang sad nga risgo sab sa lawas sa tao. Ilabi na kung dili gyud maayo ang pagkaluto kasamang Marisa.
0: Mm-hmm.
24: Samtang nga gipahibaw usab di Dr. Sheila Fasol, ang pangu sa Cebu Provincial Health Office kun sa CPHO, nga alang sa mga tinun-an og mga batan-on kay kasama Marisa, wa baya gyud klase karon kasama Marisa sa kagahapon.
0: Oo.
24: Mm-mm. So ang iyahang gihangyo lang sa mga batan-on, ingon man sa mga tinun-an, ingon man sa mga namuyo sa mga apektadong lugar kasama Marisa, nga magpundo lang una sa sulod sa balay og dili gyud sa pwede kana bitawong magduwa sa kanang magbasketball bakaron.
0: Oh.
24: O kana bakahang magpickleball kanang diha sa gawas kasama Marisa kay mo maginay uso karon. Niya, kanang dili likayan lang una ang kanang pagduwa-duwa sa gawas kasama Marisa kay labi na kaning mga bata nga wa untay klase, mahimoon niya nga risgo sila ang ilhang lungs kasamang Marisa, gumikan sad sa nagpadayon pang pagsusi sab sa ato ang air quality. Subay niini kasama Marisa, dunay gipahibaw ang CPHO nga kagahapong adlawa, dunay duha ka individual nga naglisod o ginhawa. Unya kay subay sad ni sa epekto sa ashfall, mga asthmatic ni sila sad kasamang Marisa, unya naana sini gihambin nga sakit sa lungsod ni sa Pinamungahan ug sa Barili Hinungdan nga mao'y gipahibaw sa CPHO nga kinahanglan gyud nga ilabi na kaning mga vulnerable sector kasama Marisa, mga buntis, mga senior citizen, kaning mga bata no nga naay mga gihambin nga mga sakit, dili gyud maayo nga mogawas-gawas o mukumpiyansa o bugali mogawas man gyud, dili gyud kalikayan kasama Marisa, kinahanglan gyud nga magsulbog face mask. Ang recommended sab nga face mask kasama Marisa katong N95 or KN95 mask kasama Marisa. Gawas sa ashfall, padayon sab ang gigipahimangnoan sa PDRMO ang publiko sa nagpadayon sab nga epekto sa bagyong Inday, labi na ang masinati sab nga pag-uwan kasamang Marisa. Hinungdan nga padayon usab ang monitoring sa PDRMO sa mga lokalidad, ilabi na katong mga landslide prone areas ingon man sa mga flood prone areas kasama Marisa og matod pa dili magmagahi o galing gani duna nay mga signs no nga muhumok ang yuta kasama Marisa tungod sad sa sagunson nga pag-uwan.
0: Mm-mm, wala gi paibaw Radio Man RV kung hantod kanus ata makasinati aning abog-abog o kining ashfall.
24: So far kasamang Marisa, walay definite nga timeline kabahin ni Ana apan una na natunggi pasabot sa Fivox nga kaning mga pag-uwan-uwan nga nasinati nato kasamang Marisa makatabang ni sa pagbanlas sa mga particles nga nakuha gikan sa ashfall katupitawang sulfur dioxide. Iya makatabang ni siya nga mabanlas to nga mga particles o galing lang kung kana siya mabanlas na siya og ari na sad siya sa ground kasamang Marisa mas maayo gyud nga ipasilhig o baka ha ang buhaton kuno ay labi na sa mga areas nga wala ra nag-uwan kana bang i-vacuum kuno ang mga sakyanan o baka ha ang kanang mga gamit nila nga naa sa gawas dili gyud mas maayo nga dili gyud kuno maka-touch sa maong particles kasama Marisa kay gamay lang kuno na siya nga tandog sa panit makahatag na siya og katul-katul og posible ang uban kung dunay mga wala lang mahibaw ba niya duna day mga skin problems mas mo aggravate kasama Marisa.
22: Oh, ang uban na ba kuryoso kayo kasama ang RV kay hikapon unya kaning i-feel ba ang kining abog?
24: Tinuod gyud na kasama Marisa labi na kay kuryoso kaayo ang uban no nga usa gyud day ni ngano man nga naay mga inani nga mga warnings nga gipahibaw og advisories nga giingon no apan ang ato lang gyud pahimang no kasama Marisa kay bawo ta kuryoso gyud ang mga tao pero mas maayo gyud nga likayan lang gyud una ilabi na nga kung kahikap ka unya kana bang magibutanta mga bata ang makahikap unya maghapak-hapak sa laing bata so mangadto sa laing nasad nga bata ang particles sa Marisa so mahimong risgo ang uban sad kung ugaling mapasapasa na hinuon ni unya abog man gagmay man kay nga particles kasama Marisa so mo na no kay ang kaning mga hayop kasama Marisa mo pa giingon ni ato ang veterinary officer nga si Dr. Mary Rose Vincoy nga kung ugaling gani kung mahimo lang nga magmask ni sila ang kaning mga hayop di man ingon nga pag-unsa pero kanang mas makahatag sa unta ni protection sa ilaha pero kani kay mga hayop man ang ang himuon lang gyud nga itangkal isud lang gyud sa sila sa tangkal for the meantime. Okay. So far, mao kana ang ato ang update gikan sa Cebu Provincial Capital kasama Marisa Rajoman RV Veloso Dway HP Tatak Oriman.
1: Rajomo Nationwide.
22: Daghang salamat ta Radyo Man RV Veloso alang sa imong update. Ra kamo din ha dili magkuryoso anang abog kining ashfall kay makadaot na spanit. Ya di ra ba mo manghunaw sa inyong kamot makagunit na sa makagunit na sad mo sa laing tao. Ya ang laing tao dunay asma. Mo na atakihon. Atakihon sa asma. Mo na likayan ang gyud ang kaning kumakita mog abog ba diha sa inyong hang balay. Wash out dayon na o hugasi o bubui dayog tubig. Ayaw na pag kuryoso nga mugunit ni anak.

0: TYHP Abroad ngayon.
1: Ang atong balitang abroad datod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, ni kalas na 600 ka mga tao ang miigo ng Ebola outbreak dito sa Democratic Republic of Congo. Gipahibaw kini sa World Health Organization kung WHO, human gipakita ang maong awahing datos. Tulo ka adlaw lang, human ang maong gidaghanon ni sobra na sa 500 ang gidaghanon. Gibuti ang usab sa WHO nga niabot ngadto sa 1,759 ang kumpirmadong mga kaso sa Ebola dito sa DR Congo. Sukad gideklara ang maong outbreak ato sa tunga-tunga nga bahin sa Mayo. Naglakip na kini sa 600 ka mga kumpirmadong mga namatay gumikan sa maong sakit. Kinatibok ang 285 ka mga pasyente sa Congo ang naka-recover na sab, samtang 304 ang natala nga suspected cases sa maong sakit. Ug padayon kining gisusi sa mga otoridad. Nga itong balitang abroad, natun ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, ng SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawas sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog, makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Ayos sab kalimot sa paggamit ha sa SED Panyawan Liniment Oil mga kasama. Kining tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: TYHP Abroad ngayon.
1: Atong balita ang abroad mo ay nagtapos sa ito ang mga balita karong orasa. Ang pagpaminaw ni Sir Jess Borja. Always watching and listening to DYHP lover. Shout out sa iyang brad si Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer Pilar Camotes, Tata Joseph Borja o sa ako mga parents Paulino Paling Borja, Prince Borja diha sa Moabog, Pilar Camotes Island. Special listeners hab tukang ni Bibi Bilarmino, Puerto Bello o sa Todela Camotes. Daghang salamat kayo. Arita sa ato ang mga o sa atong winner. Sa ato ang answer to win promo. Be atong tanahon, be atong tanahon kung nakasunod ba sa ato ang promo mechanics. Nakatubag ba og sakto sa ato ang pangutana? Nakasunod gid sa mechanics, nakatubag pa gyud og sakto. Ato pangutana kinsa ka senador ang wa tuguti sa korte? Nga makatambong sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Prison na siya. Hangyo sa korte, wa tuguti. Ang tubag, Senador Jinggoy Estrada. Yan na tayo winner. O, naka-follow gyud sa ato ang promo mechanics. Ni-like o ni-follow sa ato ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Nya ni like o ni share sab sa atong Facebook live karong adla o karong mga orasa. Congratulations nga to kang Rena Lynn. Congratulations, Ma'am Rena Lynn. Kau ang swerteng mananaw karong mga orasa sa atong Answer to Win promo. Makadawat ka og 200 pesos GCash. Palihog lang message, Ma'am, ha? Private message sa ato ang DYHP RMN Cebu Facebook page. Suwat dito imo ang pangan. Imo ang GCash number, kay adto na mo ipadaing mo ang premyo ng 200 pesos GCash. Wala na tayo igong oras. Musunod na ang unang drama sa hapon. Kini ang akong suliran. Ba ni Dr. Rene Obra o ni Atty. Elaine Bathan. Manamilit na ko kaninyo mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Tangi ang unang drama sa hapon. Kini ang akong suliran. Oras, ala una 25 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
14: Ako sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
16: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nula ko ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basig glass na ni.
17: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapag-tick pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan! kaan, diabetes, mali kayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: CDOIIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
18: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
19: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
24: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
25: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, pertig yung nindota.
25: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
28: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
29: May buhay sa makabuhay.
30: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
31: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
30: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
31: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
32: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
33: sa mula sa number 1 smart dishwashing paste.
34: Tanggaling galing Mark 2 smart dishwashing paste ko.
35: Smart 2
34: pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
35: Smart
34: tanggaling for everyday.
33: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
35: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
34: Tanggaling galing mo.
35: Smart dishwashing paste.
33: Heavy duty linis bawat pahit.
36: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
37: AC.

0: Nga naman ni, sakit man inig pangihi na ako. Unya, gamay ra kay kog maihi.
1: Aw resulta na.
0: Unsa ma?
1: Sige man kag soft drinks god. Unya, sa miaging adlaw, straight ang imong chichirya, day.
0: Unya, ma, unsa, unmani na ako.
1: Pa-check up ta. Aron pagsiguro.
0: Oh, ma.

0: Naagyo ka urinary tract infection. Pero ay kabalaka. Hatagan ti ka ugrisita. Unya, mauni imna kining kotrimoxazole. Kadwa sa usa ka adlaw, sud sa pito ka adlaw.
1: Ay, salamat, Doc.
0: Wa isa pa yan.

0: Nagsige paghapon kag inom stamp ball. Sig malimot ka ha.
1: Wa maoy. Pero ma, murag isog man tambala, oy.
0: Ha?
1: Pero may mamaglabad ang akong o. Niya, murag kong kasukaon.
0: Oya, samayon ako na ni mo. Ikapila naman din ni morong tumar, anak.
1: Ikaduhang adlaw pa, ma. Na okay naman sa dang akong pagpangihi, ma. Daghan naman kong maihi. Unya, dili na sad sakit ng pangihi na ako.
0: Bala ka di, oy. Kaman mo pa to, usultis doktor ni mo.

0: Ini ta, uy. Dong. Dong Roy. Pakos gini ang electric fan be.
1: Iyaw ko ni Muti. Kanda naman ang earphone no, niya. Pakos gini pag iyaw ko ng electric fan.
0: Ay, ambot ani, uy. Muro maghangak. Muro maglisod ko ginawa.
1: Sure di ati, uy. Tawag lang sa mama, ha?
0: Ayaw. Ayaw ra, uy. Magdaraman sad ba?
1: Talong ba?
0: O lagi.

0: nga naman ni Uy. Mangi ko makaginhawa. Ilabi nang maghayang ko nga maghigda. Mura mag naay nag-alis sa akong airway. Lisura ginaginawa. Nga naman ni...
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kay sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmuti siya, tapos basta mag-glow yun ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin kayo ni siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And

0: I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mama mia, here I go again.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
21: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
22: Bugas-bugas, ug katul-katul.
23: DTX 500 na.
22: DTX 500.
23: Aduna kini antimicrobial properties.
22: Nga makatabang sa pagkuha.
23: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
22: Ug katul-katul.
23: DTX 500.
22: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
23: DTX 500.
24: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
26: Mula noon hanggang ngayon.
28: All you need is Pride. All you need is Pride.
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
31: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ECS.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bitak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dili sad ka na tungod sa acid reflux ni mo? Di ba miingon man ka nga nag-acid reflux ka ato?
1: Oo, ma. Pero karon ma, magsigigihapon kong panugab. Pero dili naman si Aslom. Dili pareha sa una ba?
0: Uy, tingaling mausad na hinungdan.
1: Ma.

0: Hala ka, day. Basig anemic ka, oy. Yung anak bito akong iyan sa una. Nagsugod lang og anemic.
1: Unsa, day?
0: Yung karoon kay bawag kag naunsa siya, ha?
1: Nga naman, naunsa man.
0: Haluoy kay day, oy. Yan si leukemia, Ruan. Oh. Na ikaw, pa-check up, oy. Kay lisod na.
1: Day.

0: Imbis unta nga magpa-check up ko, mahadlok naman noon ko. Og ang ako mga pangutana, mao kining musunod, unang pangutana. Posible ka ha, nga anemic lang ko, mao nga maglisod ko ginhawa, bisag wa ra ko'y buhaton. Labi na kung maghigda ko, kung maghayang. Ikaduhang pangutana, sa una, grabe gyud ang akong acid reflux. Posible ka nga konektado kini sa karon ako nga gibati, maong maglisod ko og ginhawa. Unya, mura pa gyud og naay nakaalis sa akong airway. Sa una, mafilang nako ni kung maghigda ko. Pero karon, kay bisan og magbarog o maglingkod lang ko, mura man gyud og naay nakaalis. Unsa man ka ni? Ikatulong pangutana. Kung tinuod man nga anemic ko, posible ka nga maukin hinungdan nga murag mubugat ang akong uo? Ikaupat o katapos ang pangutana. Imbes magpa-check up ko, mahadlok naman hinuon ko tungod sa giingon sa akong amigang bayot bahin sa iyang iyaan. Kung anemic sa diay, unya dili matambalan, posible ba ni nga mahimong leukemia? Unsa may angay na kumbuhaton, og asa man ko angay mo duol. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonah.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani ra sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlawa. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran diri kanamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ang mga problema, Attorney Aileen Bathan ang andam hugtagana nga musulbad ni ana, no? Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Ug para sa imo gyud, para sa imo gyud na, ug dili para sa imo din there might be some other opportunities in life no nga mga pultahan nga dali ra ablihon. Kanang gahi ablihon eh, nagpugsa kay may stress ka. Okay. Ang atong magtatampo karong adlaw mao si Juna, 30 years old, taga Cebu City. Hamtong na ni siya, 30 years old, taga Cebu City. Punto medical ang problema ni Juna, no? May mga taga Cebu City nga atong magret, no? Mga ay niay bago lang ning gisulat sa mga taga Bright Century, Linaw, Lipata, Minglanilla, Cebu. Palit mo ko ditong na ako gipalit nga cutter. This cutter kay ingon to kung panday nga kinasag this cutter si Jerome Rivera og si Melody, no? Di asa kantauan naga, no? Sa dok palitin pag desk cutter kay na koy putlon, okay. So salamat kayo sa mga taga Century, Bright Century sa Linaw, Lipata, Minglanilla, Cebu. Dagdagan ra ba nino, ako lang gining basahon gyud, ambot lang makabasa ba ko ni mo sinulatan, no? Lingling Salimbot o Salimbat, no? Maricars Zapakam, Charo Itang, si Danica Salunal, Jessica May Rabago, Chari Diparini, Walter Absial, Julius Ricabo, Dudong Duiday, o Angel Moreno. So mayong pagpaminaw ninyo da sa Lipata, Minglanilla, Cebu. O disemistro to Ma'am Elfi Alpante da sa Minglanilla. Mga taga Talisay, no? Mga katong mga taga Mountain Barangay sa Talisay, no? Musta naman dahil mo diha? Mga silingan ni mga Luanya family. Diha sa Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1, Lubas 2, Manipis, Campo City, no? Bukiranes, Minglanilla. May pagpaminaw ni Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo, Orlan Kilyubi. Diha sa Mountain Barangay sa Talisay o Minglanilla. So, si Phil Piro Raza, Raso, diya sa Alupis. Si Henry Ortiga, diya sa Talisay, no? Gilbert Marie de la Serna, o mga impasis family, si Lorde, si Mumoy, si Arlene, si Lee, mayong pagpaminaw, no? O mga taga Cebu City, Dr. Omar Arcio, mayong pagpaminaw. Og the same is true to sa pamaning akong ang nga i-greet, no? Daghan ba kayo ni? The same is true to mga Gertos, Bacalia, Cinco, og Ilarcosa family diya sa Batoliti, no? Og mga Balansag family sa Sibunga. Musta na mga itong mga butong diya, Ruel og Monique or Denisa, no? Mayong pagpaminaw. Kaling uban, sunod na lamang po, no? So, going back to our sender, si Juna, no? Wala nang paningkamutan dyan, nga matubag niya na ako yung mga pangutana. Unang pangutana ni Juna, posible ka ha nga animik ning akong maong magisod ko o ginhawa. Bisag wala ra ko'y buhaton. Ilabay na akong maghigda ko kung maghayang. Well, possibly, the best way, ana, John, is na magpahimuglobin count ka. No, as we all know, ang atong hemoglobin count is sa mga babae, mga 12 to 14 ba to, no? Yes, sa mga lalaki, a little higher, no? 12 to 14, 16, mga na, around that, kwan, no? Ang kining hemoglobin count o kining pagka-anemia, lahi ni siya sa blood pressure, ha? So, para nga matubag ang imong pangutan na kung anemic ba ka o dili ba, magpa-hemoglobin count, no? Complete blood count, no? Namatay, gitawag po the Juna og iron deficiency anemia, meaning kulang og iron ng imong pagkaon. Unsa may purpose ning iron? Kining iron mao ni siya importante nga substance sa pagproduce og RBC, red blood cells, nga mao imo da sa oxygen ngadto sa vital organs sa atong lawas. So kung kulang kag iron, so kulang sa kag RBC, sumanang lay ka kapuyon, maghangak ka, maglisod ka kuan ng ginhawa. Asa man ako makuha ning iron sa mga pagkaon, although na ay mga commercial preparation ni ani, sa mga pagkaon nga rich in iron, kining kuan, lean meat, no? Mga karni, niya kanang mga poultry products, no? Seafoods, tomato, apple, pwede mga vitamin C ni sila, no? So, in worst scenario, or galing mag sayon-sayon ka, na matay iron preparation, nga, ako may muduman, ferrosulfate, perinsul, piusul, mga nga, na, tabay, sanggubayon, may utag na po ba'y sanggubayon ka ron? So, mauna nga, posible nga kulang ka o hemoglobin, no? Or iron sa imong lawas. Okay, so sunod nga pangutana ni Juna, no? Sunod nga pangutana, sa una, grabe gyud ang akong acid reflux. Posible ka ha nga konektado ni karon nako nga gibati maong naglisod ko ginhawa unya. Mura pag gyud og naay nakaali sa akong airway. Sa una, mapil lang nako ni kung maghigda ko. Pero karon kay bisan og magbarog og maglingkod lang ko, mura mang gyud og naa nay nakaali unsa mang kaha ni. Yeah, there are so many possibilities, no? Ang akong may balan aning maghigda ka, ayaw paghigda ng magkulub, ayaw paghigda nga kanang na sa imong right side, na ari sa imong left side patakilid, para nga dili ma overwork ang imong heart. Yung kagnay nakabara, dili ka ka-asthmatic, no? Possibly, no? Og Cebu City naman ka, Junan, magpa-x-ray ka ka, no? Para makita na ito, abay, mga diferensya na sa imong lungs, imong kasing-kasing, yun ay mga hinungdan, no? So, kung balikon, ayaw pagkulob nga magtulog, o ayaw pagtakilid di sa imong right side. Kung magtakilid ka, maghigda, ari ka sa imong left side. Kung maglingkod lang ka, ayaw, kung gikan ka maghigda, o niya, mangari ka lingkod o barog, ayaw da yun gritso. No, stay a little or focus a little while, pila ka seconds or minute before ka mukuan. Kaya naman tayo ito hypostatic or orthostatic hypotension, no? So naanang atong likayan, no? So magpa-X-ray ka kano akong sugyot nimo Juna ni aron makasa Cebu City or masutan na to kung sabagi mo finding diha, no? Katulong pangutana, kung tinuod nga anime ko, posible ka ha nga maunay hinungdan nga malipong ko o umuhuot nga kong ulo? Yeah, posible. Kaysa ko nang giningon, kung kulang kag iron, na kung iron deficiency anemia ang imong problema. Meaning, ang imong red blood cells, di po kayo makaproduce og hemoglobin. Og kulang kag hemoglobin, okay, maunay gida sa atong red blood cells nga na maglag oxygen, dali ka kapuyon maglisod ka ginhawa. So dali maglisod ginhawa, ang imong heart magpalpitate, ang imong panit luspad, nya dali kang kapuyon, labad imong ulo, sumo ni mga telemadon, ha? Nga ang imong mga koko murag maghupak-hupak, dili normal yung tanawon ba? So these are the signs nga kulang kag mga vitamins. Not only iron, but maybe calcium and the other vitamins nga makapaluya kung kulang ta, no? So kung nag-acid reflux ka sa una, depende sa finding, we have antacid, no? Ako may namluman nga mga antacid, maalok, mailanta, kining, sa ka to? Proton pump inhibitor. Kung depende sa imong gastroenterologist, okay, expert ni ani, no? Ang kining carbonate man good mo siya salt nga ma-dissolve sa tubig, no? Mo katabang gyapon ni sa imong mobility o sa imong kabaskog, no? Okay? So ang tanan nga atong mga vital organs sa lawas na kinanglan og magnesium, ha? Calcium, magnesium para nga mo function normally. Alright? So, unsa may mga sources ani akong mahinganlan? Mga green leafy vegetables, mga nuts, mga kuan. Kining grain, mga whole grain nga kuan. Pagkaon, no? Okay? So, di ka katulog, restless ka, di ka kasabot sa imong tiil, murag magtigi o uneasy ka, murag, kaya gitawag na mo sa mong pagtulog, restless leg syndrome, kikang kakin, pati kayo mong paminaw. So these are mga signs and symptoms, nga kulang ka sa mga vitamina. Not only iron, but also magnesium, calcium, potassium, o mga vitamin C and D, na makuha na to sa itong mga pagkaon, no? Sources of this mga akong balikon sa isda, itlog, banana, guava, pwede na mo makuha na siya. O galbi pinaka-common green leafy vegetables and dairy products, no? Alright, so naya, nakasabot ka sa speaker ni mo, Juna, din sa Cebu. O maayong pagpaminaw dahil sa itong mga workers diya sa Syker facility diya sa Bunturi Street, no? Diya sa tapad sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas, Cebu City, no? Tilang mo mo din na lang muna ko panghinganlan kay pertindaghan ninyo. Anyway, kay balo ko pirmi maminaw ni atong programa kini nga akong suliran. So, in out na tay nakutlo nga pagtulunan na Juna ug ngadto sa libuan, millions nga minaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra at your service with Attorney Ilin Bathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handumanan So Song Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mokening sa kababay ng taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasingan nga, Belen.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Pumadunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Zed Panyawan Capsule. Kay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
8: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug the sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500.
7: Sa mga butika.
8: TTX 500.
7: Ang tuba.
8: Kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
8: Epektibo.
7: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
8: TTX 500.
7: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic property.
7: Gigan sa palaya.
8: TTX 500.
7: Garantisado.
8: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tigamautika para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaligon sa Pilipinas o South Korea ang economic cooperation ni ini, binaagi sa strategic investments ubos sa Luzon Economic Corridor kung LEC, o potensyal nga kolaborasyon bahin sa nuclear energy. Silang Finance Secretary Frederick Goh o Korean Ambassador Lee Sang-wa subling ni kumpirmar sa ilang panaad pagpalapad sa economic cooperation, lakip na ang mga oportunidad ubo sa LEC. Ang duha ka mga nasod ni paligon sa ilang economic partnership pinaagi sa strategic investment sa high-value manufacturing, semiconductors, shipbuilding ug infrastructure. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Ngano bang magsika magigsunod-sunod na ko, ha, Troy?
12: Kay nagpaabot mo ko sa mong tubag.
11: Di ba nisulti naman ko ni mo kung ano sa itubag na ko? Dili ko. Kaya di pa ko pwede makuyab-uyab. Mapatihan ko sa kong amahan, anak.
12: Pero nakagusto ka na ko, di ba?
11: Oh.
12: Hmm. Hmm? Nga nung huwag mo katingog. Kung ang rason ra nga, di ko nimusugton kay mahadlo kang mahibawon si mong papa nga naguyab-uyab na ka. Aw, itago na to.
11: Troy. Hala pa, Troy. Uy, isugot ni mo si Troy?
13: Oday.
11: Uyas, papa ni mo. Unsaon naman lang.
13: Mag-amping lang kit may pirme nga dili may masakpan, day.

0: Ikaw yung kaunya na.
1: Asa man?
0: Atatas akong boarding house. Wanto mo na akong mga barkada. Ipaila-ila ti kanila.
1: Oh, sige.
0: Dali, dali.
1: Oh, mingaw lagi.
0: Ha?
1: Hain man yung mga barkada.
0: Unya pa itong mga ni?
1: Ha? Sa ato pa, kita rang duha? Kita rang duha din sa pagkakaroon?
0: Oo. Oh. Di pa gana nga makalugar itong duha?
1: Dili ko, uy.
0: Nga, hindi man ka nga uyo man ta.
1: Oh, Joy. Joy, ayaw pa. Dili palagi ko andam ang yung butangan. Joy.
0: Kamala ka. Ako'y paalan mo.
1: Joy. Joy, please. Please, maluwi ka. Maluwi ka.

0: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS!
10: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Kini si Max Urban.
11: Kini sad si Gulyat.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

kabata pa na ako. Iruan ako makapadayon ng eskwela. Huwag kaning akong gimabdos, minakaingon. Mag... Episit ko! Episit!

0: oy naunsa maning bata nga nagsigi manikilak. Gigutom na tingali ni Daybilin.
1: Pasagi na ati oy. Kapoy bayan niya. Oy. Mahila ka ayo.
0: Ayo pagsultik ingon ana ha. Natural ra baya gyunas bata nga mohila.
1: Da. Wasa koy labot anak niya oy.
0: Bilin. Ayo ana ha. Anak ni anak ni mo. Panggaan ng bata. Kay basi may magmahay ka kung simba ko mawa ni siya.

Ate Amanda? Ate, mga on na ta. Ate. Ate, mga on na ta. Kaniya naman inatog sa ate Amanda? Ate. Ate? Oh. Ate Amanda? Kinuha ko. Wala naman yung mag-ginawa sa ate Amanda. Tabang! Tabang!

nakuha na si Ate Amanda. Patay na siya. Huwag na ko'y kaabag sa kinabuhi. Huwag na ko'y mahimo. Kita na lang yung duha dyan, Ace.

0: Di naman sa kaha. Nganong karoram ka na uli?
1: Nagbuhat mi o group project, ma.
0: Ha? Group project? Basta na biga na ka, ha?
1: Wa, ma, uy. Nagsulti man ko sa tinuod, ma.
0: Ay, gikog baka kay Janice. Kay makatilog yun ka na ako. Janice! Masa makadiha, uy. Wapak ka mau magkaligo? Sige lang kay mga ona ta. Kadukay ba? Susihon ko kanibi. Janice! Kadukay ba ni mo diha? Nga nung nasuka ka, ha? Gawas diha, be! Nausa ka!
1: Ma... Mabdas ko!
0: Unsa! Kinsa na ka ba mabdas ni mo, ha? Kinsa!
1: Ang akong classmate!
0: Kinuok ko ni mo, Janice! Mga na yung resulta ng pagdugay ni mo kuli! Nagbiga-biga kagid lagi!
1: Ma!
0: Layas! Layas! Lakaw nito si mong laki! Layas!

0: بعد بسرعه معي حاضر.
1: ما تحكي دو اوكوك تحكي دو اوكوك تتكن بلي مقبون اوك
2: ما يقالي كي ندو مقا نبو نا نهي اوطابه جديش لاتك ما يشين كايبون
1: tagapi kas barangay ra day ang iyang kaipon.
2: Oh, oh. Silingar na mo.
1: Ma, please, maselo ako. Pero kaipaw ko nga, malipay na ka. Kay wa na magdaog bisit sa imong kinabuhi. Mawa ako, ma. Janice, ayaw pagsulti, anak. Tinuod man, ma. Diba? Dilit namang gani ko ni mo, mahal. Diba? Mahal ta ka. Mahal ti ka. Ayaw pagbuhi, day. Pasilo ako, gawa ko makasulti ni mo, anak. Pero mahal ti ka, anak. Salamat, ma. Anak. Janice,

Kanang po nga mahal ti ka, muna akong gidaw ug maayos sa kong anak. Guilty ka ayo ko, nga wag yun na ako mapabati niya sukad pa sa bata pa siya. Ugda ko ang akong pagmahay, tungod kay uwahi na ang tanan. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay.
7: Pwede na makasakit.
6: So anak ko, 90 na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga ito mga higalang kaagi ni Belen nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, slipping through my fingers.

Ang maong kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nagalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakal. I-address lang na inintulumanan

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Medyo, Gaspar. Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangong gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Eskwadro!
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time.

0: I'm drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
1: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: o garong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isis Quadro!
1: Ayaw kong pakasok ka, my sons!
2: Pagsiyurigyan mo ko ninyo! Usa! Suklada mo! Andam ko maging kamata ninyo, boy, pangat!
1: Hamugiro na kayo kagamusok ko na mo, my sons!
3: Dago mo!
1: Sukul mo dito ka na! Armado sa ganing karami! Patay si Ferdinand! Tura siya! Nilagan! Kaabdi ka na tumbling ni Paisards! May abilidan siya dito na ta! Duhan lang nabilidan sa mga tao ni Mitchell kaya patay ako sa karoon ka lang ganda ako, Paisards! Saddam! Binalin! Buk na yas, my sons! Hey! Di may mong malupig ko nila. Suklan ako sila balag mga matay. Ang duha ka tao. Nila sila paingon sa akong limutangan. Huwag ipabutan ko nila. Makitigi ko niyo pulos sa mga dakutan. Ay, gun ako ang isa nila. Usa na lang, huwag ka nang buibangag ang akong tingwaon na mapukan. Sinampat! Naigurasan si Binadin. Kami lang si Saddam ang nabilihan ng buhay. Kuhaan siya, Saddam! Isalig ko niyo ang pagpatay na tawala! Liputon siya. Tari ko na pitawagi.
2: Nakuha na ako siya. Patay na siya. Saboy bangag na lang.
4: Ayaw paglihok, Paisat.
2: Boy bangag.
4: Nagtiol ko tumong ni Moni ako, Armas. Mamatay ka o diliuras kung masayop ka si Bumaliok.
2: Tinuo ko. Ikaw na mag-igon ako. Pasiluwa ko sa tanan akong kalapasan.
4: Napatay mo ang tulo ka mga tao. Isunod ko ito niya. Mamatay ka, Paisan!
2: May nipusil kang buhay, bangag!
4: Ano, Paisan? Palayo

0: Bayshard. Anhin lang una taning payag din lang Konsehal Baruksing nga nagumbaw sa dagat.
1: Ubay jam.
0: Mayugani kay buutan kayo ni sa dihanggihangyo nako. Anhin lang una tapalabay og pipila ka mga adlaw.
1: Ay, salamat ti Taon. Nindot sa ling dapita ba jam? Kay bugnaw og bugnaw ang huyuhoy sa hangin gikan sa dagat.
0: Mao lagi.
1: Bayjam. Salamat kay sa imong pagresponde nako ha.
0: Ayaw ko naghuna-huna abay Sarge.
1: Kuno pa ka bay. Patay nung ta kuno. Imo kong giluwas gikan sa kamatayon bay. Gilabanan gigud mo Bayjam.
0: Bay Sarge. Abi magunimo. Salamat kay bay. Di ko makahimo sa pagtalikod nimo bay. Mone ako giingon lagi ni mo nga matirang matibay.
1: Unya bay, sa may plano ni mo karong nga, naangin naman ka na ako. Mupauli pa nga, ngadto sa balwarte ni medyo problem.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
9: Rexidol Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay kinilin.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
19: United Home. Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of kitty lids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on. Mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligon og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
0: Nakakita si Boy Bangag sa kong pagpusil niya, bay. Mao nga, mahibawaan ragi hapon sa medyo nga gitabangan, tika.
1: Namong katungod ako, bay. Busa, mag-amping ka, ilabi na kay imong napusilan si alias Boy Bangag. Huwag gini mo tingnog na.
0: Lagi? Ang nakasayop na ako, kay nga nung huwag yun ako siya tiwas, eh?
1: Sagdi lang, bay. Naroon niya'y hustong higayon para itong tawa na.

0: kumpirmado. Nga si Dan Cervantes alias Boy Bangag ang napusilan o nakakaroon sa ospital.
1: Swerte pa yun. Nawa mo hagtos ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa nakapusil niya.
0: Taas pa yun kinabuhi ang isuon ni mo, Gaina.
1: Alang na ako. Mas mayong ato siya madisgrasya sa laing mga kamot.
0: Lina, nagduda ko. Nga sila si Bay Sarge o Bay Jam o ilang gikapino sila eh.
1: Misael.
0: Alang nila nga wa masuhito sa duha. Dili sila basta-basta o katakos. Mga kriminal sab sila si Bay Sarge o si Bay Jam.

0: Nenek ko sa labi ining ospital. Ganyan mo ta nga, di po ibangag. Ang mga pulis nga nasahin din eh. Murag yan, paingunang ma-pull out. Tuas sila sa may exit. Ah, mayuhin noon.
1: Pao ka lang akong girason, Puspidyor.
0: Aha. Mayo ang gibuhat mo, alias Buy Bangag.
1: Naamde mga kaso tumataw ni mo, boss. Sila si Ferdinand, Saddam ug Bin Laden.
0: May kigiingon mo niya to sa pag-alibay kunuhay. Nagidaga itong mga tawhana. Arunta pati yun. Apa nakakita ka gigayon? Nakasukol ka? Bisan ug samaron ka na?
1: Oh, boss Major. Wala ko'y laing pagi nga naun-aunaan.
0: Mga pinunitan ko lang sa itong mga tawhana. Why mga address?
1: Maubalay, boss.
0: Puwerte yung lusuta. Marunong ka yun, Buy Bangag. Pero ang panghutana, nganong wa kamoy nahimo? Batok sa nag-insara lang, nga si Baysart.
1: Nasayop ka, boss Major. Kailit nginibuto ito si Bayjam. Umayal ka po sila ko.
0: Unsa?
1: Mauna, boss Major. Ug nasayop ito sa itong pag-understimate nila, boss. Kay siguro sa kulakita nila, dili mo din sila basta-basta o kaisog.
0: Buy Bangag!
1: Mauna, boss. Si Baysart, nga giisip itong tanawan, giyano lang niya ang makigpirusilay. Ug napatay niya ang tulon ni mo ka mga barako.
0: Naitabo na. Dili na ka na nato isgutan. Basta kay tuison ug tuison yun ni mo. Ang matuod ng mga pangitabo. Aron dili ka musabit. Ha? Alias Buy Bangag!

0: Kinlano eh. Ay, ni araman ni ka din eh. Salo yung aning dakong bato sa baybay, yung bysards.
1: Nalakuig yun na, bayjam.
0: Unsa man.
1: Bay ni bay Misael nga moyat kong manilaban. Pero, ako nang kaaway ka ron.
0: Kalimti na ka ng bahina, bay Sarge.
1: Nausam na gano'ng dagan sa pangitabo ka ron, bay. Kumanap to siya, Luibi.
0: Tinuod ka na, bay. Di nasama ka ni Adto nga masangpit na yun nato siya rumangayo tagpakitabang.
1: Sangko sa langit akong pagmahay, bay. Di ba sulan akong pag-aayo akong pagluib niya?
0: Ah, gusto na, na, bay Sarge. Sakitan lang ka nga maghuna-huna, bahin, ana. Kalimti na ang mga nahitabo, bay.
1: Gimunan ako, bay Jam. Pero, lisod kayong makalimtan, ilabi na magsigig tulisok na kong konsensya, bay.
0: Bay Sarge, matirang matibay. Mauna timan ikanunay.
1: Bay Jam.
0: Ana, tanang ato si babaw, bay. Toy gida si Konsehal Baruk si nga pagkaon. Sudlan nato ni atuntian kay ganihara ni gakutoy.
1: Tara, bayjam.

0: Finally, natun-an na ninyo ang duha ka sunod-sunod ninyong misyon.
1: Oh, General. Dili na nato dugay-dugayon, Miss Isle.
2: Taandam na sab na ko ang improvised explosives. Inaot nga, wapamubahar ang akong templada sa paghimo ini.
0: Isali ko sa eskwadro ang kalampusan ng maong misyon.
2: Amo ka ng paningkamutan ni Glenna, Sir Mart.
0: Mo-level up ta. Nanakita'y ways up monitoring center aron guided mo sa inyong matag misyon.
1: Mm-hmm. Mas labing maayoy noon, General.
0: Ikaw, Glenna, mo'y muhimo ni ini. Kinahanglan nga nakaling kagyod kanunay sa communication center.
2: Salamat kay mas gihimo pa ninyo nga labing sayon ang among mataglakaw ni Glenna, Sir Mart.
0: Oo, Misael. Suportado ang krusada sa ubang mga kadagkuan nga naa sa PNP o sa AFP nga hilom kayo nga nakikausa ka na to.
1: Excited ako nining umabot na mong misyon sa eskwadro, General.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilugwayan sa Pag-ibig Fund ang below market housing loan rates ni ini og dimentinar sa mas taas nga loan ceiling ni ini nga nipaligon sa ilang taas na nga posisyon nga mutan niya kung mga mas barato nga panimay alang sa mga Pilipino. Sigon sa Pag-ibig Fund, ang eligible socialized housing borrowers mahimo makapahimos sa subsidized nga 3% rate o ang ongoing promotional rates nga 4.5% o 5.75% alang sa low cost nga to sa open market homes. Gawas ni ini, gimintinar usab sa Pag-ibig Fund ang mas taas nga maximum loan amount nga 10 milyones pesos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Siguliak.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
13: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
15: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pamali sa mga butika.
16: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mga, di ganyan na mo pasudlan o gabiin ang dako.
2: Ha! Hambugiro!
1: Sulti na mo. Unsa man yung toyo din is mentiryo? Hmm? Unsa man? Mangawat mog kalabira?
2: Hmm? Hoy! Tundo!
1: Iyay.
2: Ang ano ko itong mangawat mog kalabira? Unsa ako na mo?
1: Awat na kayo mo! Gikawat man ganing ang patayang lawas sa akong apuhan?
2: Oy, dili mi buang oy nga mangawat mig patay.
1: Aw, pes. Unsa magiday ang inyong gianhi dinhi?
3: Bitaw, bitaw. Kadlaon ng hapit o?
2: Oh, bitaw, kadlaon hapit na. Pero mangutan na mo nga, no?
3: Mm.
2: Amo lang susihon kung ang among musliyo wa balong ka ba?
1: Mau ba?
2: Oo. Oh.
1: O niya, ganong kauban man ninyo si Tia Alicia?
4: Magbuot, magkakonkadahan si kong buoban nila nga magsusis ilang musiliyo.
3: Oh, tuon sa deno.
1: Yeah.
3: Unya, nga nung diniman mo nang agi, nga tuara man spikas ang musiliyo sa mga pater.
1: Bitaw! Tumag!
2: Ay, mapagbuot! Kung ganahan mi o gayo nga agianan, saman mo. Kaya, dali na mo.
1: Hmm? Mm.
5: Ito na mi dyan, ha?
1: Ah, sige. Ayaw mo pagdugay din ni Sons Minterio, ha? Tunga sa oras ramo din, he, ha?

0: Dindo, ay napatili ang yung paril. Uy, madawat imo til ana.
1: Bitaw, boss. Naglagot lang kong naguna-una sa itabo. Bate nilang gabi una da. Naglagot kong namati sa sinultihan ni Johnny. Hilas!
2: Mao na, boss. Hilas.
1: Eka, Milce. Ang samayin mo yung kasulti.
0: Sige. Pangisog pa, Dindo.
1: Ha! Kaayag ng dugmukon siyang naong?
0: Pero, makadugmok ka nga, maayo man sa mga mo.
1: Bala ang dugmok sa iyang naong.
2: O niya, boss. Ang samay sunod na tumuhaton, ha?
1: Ay, kausap, ugo ka.
2: Ah.
1: Kaayo ng pusilo, noy.
0: Kalma lang, Dindo. Uy, noon sa man ka.
1: Nga nung imo manggihatag sa imong iyaan ang mga retrato, ha? Kita unta ang nagplano unsa ang sa paglungkap sa lubong ni Don Manolo Berlin.

0: Bye. Mamainit na ta. Kape, oh. Ikutawa na ta ka.
1: Kung siya imutan na ako ining kupa nga bulawan, abay. Tinuod yung kani nga bulawan?
0: Oh, ato na mahibawan, bay. Kung tinuod ba na, kung ato na nang mapatanaw o taga-pawn shop.
1: Problema. Kung di pa tama problema, kung ato nang patanaw. Parehas ining kwintas o kining sing-sing.
0: Oh, ato tayo magpatanaw sa layo. Pero, paminaw na ko, tinuod yun na, bay.
1: Hmm? Ano naman?
0: Di man na ipabounce tagtungod kundi na tinuod.
1: Mayo pa kun magsusita sa mga birdin inindapita.
0: Unsa?

0: Milchi, kuan ba ka lang mahimong mamarayag ni mo?
1: Sure. Unsa man na. Sulti lang, boss. Assistant, tabi ako ni mo.
0: Ato ka rin sa mentiryo. Og susiha ang musliyo sa mga birdin.
1: Sure. O sa may gusto ni mo ako susihon.
0: Kung nauli na ba ang lungo ni Don Manolo sa ilawom sa iyang nitso?
1: Okay, boss.
0: Oh, sige, ilo ka na. Unsa magigay sud sa maong nitso? Basin kun mahalun sa kining alas.

0: dool naman din yung gipuyan sa mga birding cemetery.
1: Bitaw, pero kinahanglan mailanta ang tinuod nga tag-iya sa kupa nga nakuha na to sa lungo ni Don Manulo.
0: Nanay, payag sa unahan, abay.
1: Kala, kaluoy ko na ng payagan. Pobre din yung mga birding. Pero, nga nung doon man si Manulo Birding? Uy. Na may bata sa gawas nga nagbughag kahoy.
0: Dautas na ng bata, ay. Nga nagbugha pa di kahoy.
2: Inday. Inday, may adlaw.
3: Nala! Tapang! Polis!
1: Hala, polis ko no.
0: Kalakaluis bata, yung tagan man. Diyan eh, dadlok man mo ang bata.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Sir, health testimonies.
14: Health testimonies.
13: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Akoy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mama mia, here I go again.
26: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
27: Ang hadlok mo ni mga bata, abay?
28: Kung nagtuob din siya nga pulis ko.
27: Stang lukaw ah. Uya bata eh.
28: May hadlaw! Mayo!
29: Eh, kensya na!
27: Huh? Nay, may tubag sa sud.
29: Kensya na!
28: Gwardiya ko sa minteryo, lula. Doon na lang po ituyo ninyong mga birdin. Ay, taon sa lula eh.
29: Nakasya ba ninyo ang akong apo nga si Ina?
28: Wa man lula, wa.
0: Ay, la. Dili man may mga daotang tao.
28: Uglabaw nang di may mga polis. Manguta na lang eh, kung mau ba ni ang lugar sa mga birdin?
29: Ay, birdin ko. Gano man unta.
28: Kon, lula. Ako ang bagong bantay sa minteryo. Apo ko ni Pilo.
29: Pilo nga sepulturero.
28: Oh, iya kong apo, lula. O, ako ang nagbantay karo sa minteryo.
29: Eh, ang inang ungo ni mong apuhan.
28: Ha?
29: Silbahi siya pagkaungo. Iyang giunay ang akong apong lalaki.
28: Lula, usa ko nang imong ibanalte.
29: Salbahe siyang imong apuhan. Iyang giunay ang akong apong si Melvin. Iyang kiningi ko haan sa kasing-kasing.
28: Unsa? Uy!
29: Hain siya! Mutiking paunta ka tong ungo,
28: Lola, lola, kalma lang, kalma lang. Mitikig, mitikig na ganyan bitaw sa lolo.
29: Unsa?
28: Namatay naman sa lolo pa yung lola.
29: Ugmaong niya ka. Aron magayo kag pasaylo para sa imong apuhang ungo.
28: Lola, kuan, kanang... Di man gud ungo si lolo Pilo, kay...
29: Ungo siya! Nakita ko ang iyang pagpatay sa akong apo. Iyang gikuhaan sa kasing-kasing ang akong apo nga si Melvin.
0: Lola, unsa man gyud imong nakita, ha?
29: Nakita ko na lang nga patay na ang akong apo. Ug siya ang diha. Nagkadugo siya. Iyang gibalbal ang akong apo.
28: Lula, kanusta man na mahitabo?
29: Mga na po na katuig ang milabay. Mangtas nga ungo ka nag-ibong apuhan.
28: Aray! Hala!
0: Abay doon yan, mamiya na lang ito dinibay.
29: Palayo, ungo! Palayo!
1: Naara mo sila yun ni Don Manolo Burton. Yes, hello?
2: Hello? Unsa naman diha sa minteryo?
1: Mian ako sa mo sila yun ni Don Manolo Burton, boss.
2: Unya, unsa yung nakita diha?
1: Uwa naman sa gawas ang lungon sa Don, boss.
2: Unsa?
1: Nasuod na sa nitso ang lungon. Gani, nasiminto na.
2: Unsa? Di siminto?
1: O, boss.
2: Uy! Kinasama kinagsiminto, anak?
1: Oh, sila tingali si Johnny, boss.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamo ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kapsula.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuoran, Dani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: Na pa ang panahon. Tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan-ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatul sa RMN Drama. Kun may luna
2: ang panahon.

0: oras sa tagkanato sa Camel Soy Sauce.
1: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalis sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
13: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
15: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
16: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Seed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Seed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Seed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Pares pa siya kong classmate nga si Sofia. Sweet kayo always ang iya papa og mama. Magatud niya rito sa school. Nindot kaayo sila. Pwede mo magparehas nila, ma'am? Oh, Josie. Ha, ma'am?
1: Diretso na tika og drop sa imong school, ha, Chelsea? Kaya mo diretso na kong uli sa bahay?
0: Yes, ma'am. Pero, ma'am, nalimot ka tuwing mong kiingon nga maisulti ka na ko. Unsa di ay to?
1: Ha? Ako ano, unya na lang kung tuwan na ta sa bahay. Ato na lang ta magsulti dito.
0: Okay! Basta, no more war with daddy, ma'am! Dili na kid mo mag-away!

0: Mauba? Mayuhinoon kay nag-uban mo sa pag-lunch ni Mami ni mo.
1: Ako giingnan si Mami Melanie, Dad, na next time, kita na nimitulo ang mag-lunch dito sa mall.
0: Oh, unya, ano sabi yung response?
1: May pahiyong siya.
0: Mauba?
1: Ako sa tiyang giingnan, Dad, nga dili na mo mag-war, nga dili na mo mag-away.
0: Chelsea.
1: Bitaw, Dad. Ayaw na mo pag-away ba? Promise me, Dad.
0: Kinaging anak ka.
1: Sige na, Dad. Promise na ko pa.
0: Kano sa pag-ukulang-away ni Mami na mo?
1: Abot lang niya ni Mami. Basta, promise me, Dad.
0: Okay, okay. Almost 1 p.m. na. Ano sa pati-ura sa imong class this afternoon?
1: 1 o'clock.
0: Ang sud na. Kasi maliit na sab ka.
1: I-promise lagi na ako nga dili na mo mag-away.
0: Kiniging anak ka.
1: Dad,
0: sige na.
1: Please.
0: Sige na. Almost 1 ha, oh. Ang imong class.
1: Ay, sige na. Kumusod sa akong class basta dili ko mo promise.
0: Chelsea. Sige. Abo nang sabutan ni Mami ni Momilan eh.
1: Basta ha?
0: Lagi. Sige na. Suod na sa mong klase.
1: Thank you, Daddy. I love you.
0: Sige. Bye na. Panihuhaon di nako nga sayo ko nga mugawa sa office. Dechon taka diha sa imong school.
1: Yay! Thank you, Dad.
0: Love you, nak.

0: Osi? Tagawo! Disculptor na dai Chels. Lagu kay gikatabang anon ka. Happy Permi ang inyong family.
1: Thank you, Tito Charanding.
0: Why? Correcciones. Not Tito, but Tita. Okay?
1: Ay, lain man pa minang Tito.
0: Ay, basta Tita. Okay. Di na nalain, madugayan, uy. Manadro ka na.
1: Pwede pili lang sa karon, Tito?
0: Kay?
1: Next time na lang?
0: No? Karin sa to na di, ay.
1: Basta, unya na lang. Na-practice ako. Kanang dili ko maawa mo tawag ni mana.
0: Oh, hoy! Mura na'y Japan!

0: Yes, sir. I mean, Boss Emil. Although nag-rate ko nila ni Sir during the interview, but niyasab ang tanan ng mga documents sa mga applicants kailangan gi-submit for your reference and personal evaluation. Oh, yes, Boss. Ako sa lang giingnan nga ang final decision kung kinsa gyud ang madawat nila na agid nimo. Og dili magikan ako, sir. Oh, Boss. Oh, thank you, Boss Emil. Okay, Boss. Ah, sige, Boss. Bye. Ay, imbis magkuhaan na niya akong gitrabaho. Tanggong hinuon ko tungkol sa akong pag-take over sa interview nga supposed to be si Boss Emil ang upahigayon. May nag-message. Hi, Sir James. Kinsa man yung nag-text? Na, daghan na kayong scam. Matchat man sa text. Pero, nganong nag-James sa man yung nag-text na ko? Nakailan siya na ko?
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
8: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Balonos. So, ganyan itong balitan ng orasa sa kaponon. Atong nato sa Koy Herbal Capsule. Gipasalig ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga mo trabaho sa mga komitiba nga gisangon sa konsehyo kaniya. Partikular na sa Committee on Health nga giuptang kinadto sa usa ka doktor nga si Konsehal Michelle Siliona. Matun sa konsehal nga siya wa mangayo sa chairmanship sa mga komitiba. Ningon si Tumulak nga siya ang ipili sa mayoriya sa mga kaoban ng mupot nini atol sa annual reorganizational session sa the council niya itong miyaging Martes. Una nang ipariyagi sa presiding officer sa City Council nga si Vice Mayor Tomas Osmeña nga makauuaw ang nga ang bugtong doktor ug iyang kalyado sa konseho gitangtangan sa nasgutang komitiba. Mga kasama wa ta sana paginung karunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay itong kalawasan sa kabayang sakit. Kini makatabang usab paghatag og alivio sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, awareness, tuberculosis, diarrhea, berberi, dysmenorrhea, skin infection o guban pa. Ito ang original Koy Herbal Capsule, dun sa gulga paliya, kamunggay, luya, ahaw, ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, isang kapanusog organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong ibon katulong sa kadlaw o sa kawala sa tunga, di pa mukhaon, samtang tag-usa ka kapsula o sa kabataan. Sa tag-250 lang matag-kapsula, kini, garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ng ila, God's Pathway to Herbs that Heal, exclusive mong ipalapod sa Belgian Marketing. O sa pinyo ipaabot. Palit na!
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para bang pinatawag ako ng daga.
15: Si Kai Montenola Nick, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
16: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
17: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug apil sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligon og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
18: Duda kung doon ay nagbinuang na ako na. Tingali si Baldwin na sabi. Wala ba gilaing kabuangan ng tawhana? Ako lagi pirming matripan. Tingali, lain na sa ninyang cell number. karon lagi kang tawhana ka during break time. Ako lang i-save o ako ibutang cellphone number 2. Baldwin discard ito. na-save na. Tanawa. Pagkani pag-save na ako, nanawag kong diretso. Booking tagi ka karong tawhana ka. Ako tumagon, pero dili ko matingog. Mamati na ko sa insulte. Uy, mitingog. Hadlok mabuking?
2: Hello?
18: Oh.
2: Hello?
18: Babae? Dili din nila ang number ni Bro Baldwin?
2: Hi! Pwede mag-ask ko in mo ba niya ang cellphone number ni Sir James Tejadalia?
18: Kinsa man eh. Kung wrong number, nga nung nakailaman siya sa kumpangan?
2: Hello?
18: Kinsa man eh.
2: Hello? Hello? Hello?
18: Gipahong na. Kinsa man to?
9: Baldwin Corporation, hello?
2: Hello, Sir Baldwin. Kasi awgit ni mo,
9: Kinsa ni? Kanindot ko ni mong tingog.
2: Sige ka, may bitaw ni Sir. Katong usa sa mga aplikant mga gi-interview diha sa inyong HR kaganiha.
9: Bantog ang gwapa kay tingog.
2: Si Augie gay ka, sir, oy, as in.
9: Dili kay si Au lang ko gwapa. Basta ulit tao, tamis gano'n mo pangga, na muhay gugma. Kasi mangutana pa kasi akong asawa.
2: Hello, Sir Baldwin.
9: Oh, unsa man?
2: Kuan pa? Kang Sir James Tejadalia gitong cell number nga imong gihatag nako?
9: Iya to. Ngano man?
2: Wala gi ko to pagka. Murag gipaminaw na niya akong tingog.
9: Mao ba? Pasig dili to ikaw ang nanawag. Scammer tingali to.
2: Tabak ka diha, Sir Uy.
9: Bito eh. Kumidya ra.
2: Iya gito number, Sir Baldwin.
9: Kinigang mga gwapa, oh. Grabe gyud kasi gurista. Tinuod lagi. Iya halagi itong number.
2: Unya, nganong woman lagi ko niya tubag ka.
9: Wa ko may bago kung anong wasi mo tubag. Iyan na problema. Di na ako.
2: Wala, ini mo, Sir Uy.
9: Ngayon sa man, sigurado kang gitawag ang ganimo?
2: Lain sa kay mamaka ko ni mo, Sir, no?
9: Dili ba naniguro lang pud ko? Nya, ang sa may sulti.
2: Wa gani mo tubag.
9: O di ay, no? Wa man day mo tubag. O basig, nabungol. Kinsa nasayod.
2: Ay, Sir Baldwin pa, bugal-bugalan kaayo.
9: Ay, tao galag usab. Nya, diritsog pa ila.
2: Pinduton lagi niya. Putlon ang akong tawag.
9: Ay, aron dili maputol. Guniti. Hugti. Ay, buhi eh. Bahalag iwisi-wisi.
2: Ay, kalain ni mo, Sir Uy. Marwag bastos ang imuhang ipasabot.
9: Eh, wa may bastos, good ana, kung lainan ni magpagsabot. Pero kung dili ka huga o gunahuna, dili mo na bastos, dili ba?
2: Kamaayo, gini mo mo diskarte, Sir Uy.
9: Dili na diskarte ang ako, gapa. Real talk, gina. Ingon ini, gutigali ning love at first sight, no?
2: Na, to ara.
9: Bito, kung kami gani mga minyo, may may istorya. Mutuog yud ka. Kay, di gini mamakak. Sumagod. Bisag minyo na ko. Pero ulit tao lang gihapon tanawon. Tutukan man nimo o di. Di ba? Kay kami mga minyo, honest good me. Mao ganing, kamo mga batanon, kamo mga daga, labi nang sama nimo rikamay nga gwapa, ay magtuon ng mga ulitaw nga mudiskarte. Kay mamakak yun na, usa pa, wa pa na sila ikapasigarbo. Bigin na sila mga sawa. Tinipres na mong mga minyo. Gana na ebidensya. Na kung manguyab na ganimin ninyo mga daga, sugta dayon. Kung maingong mga sawa man gud na. Kaya na ano may ebidensya. Dili ba?
2: Ay, ambot lang ni mo, Sir Baldwin. Kanya kaya lang naupaw ka.
9: Correct. Kanyang akong pagkaupaw, ebidensya gihapon ni nga daghang mituo. Kaya kadalabing-labing na mo. Ang ako mang buhok mo igunitan. Nga, di ka maupaw, anak.
2: Ay, ambot ni mo, Sir Baldwin, eh.

0: Yabaga gina mo Baldwin, eh. Ikaw gila ginaghatag niyag damber na ako. Tublo ang matan mo binuang, eh. Imo matang ilunod sa kayo.
1: Ang-ang. Te pulo sa naman sa tinarong ng imo. Muna makakatuan sa kagbinuang.
0: Huwag ka na mag-i tinarong tawhana ka.
1: Ay, sustanihin lang good to Sri ka, bro, James. Paristuro ba kayo mo ato? Usa pa. Ibog kayo ito siya ni imo.
0: Gusto na ng kalaki ni mo, bro. Kaya digi ko mo sa kanang kabuang ni mo. Minyo ko. Huwag dilin ako, dilin ako iamong ang ako pamilya. Bisag ang imo na lang inanak itaon nga si Chelsea ang huna-huna ataon. Huwag kaluya. Bisag siya na lang, bro.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol in candy flavors.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butang!
16: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
17: TTX 500 na!
16: TTX 500!
17: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayo sa bugas-bugas
16: ug katul-katul!
17: TTX 500!
16: Mabalik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar!
17: TTX 500!
18: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat ka ayo sa
17: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
19: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
20: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala sir Max?
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
20: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na asang akong sugar.
20: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Mahigala at ang ininyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Liceo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kunay kabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
16: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
19: sabula. Sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
20: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bango ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
25: Bilang kilo sa karne?
26: 500.
25: Hulo!
26: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
27: Sarap magkasama!
28: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
29: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
31: Rexido Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
33: Unilab quality yan.
32: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Mama mia, here I go again.
35: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ah, sige. Kung dili ka mo gawas, araw makapanglimpyo ko din yung simong kwarto. Ako na lang ang mo gawas. Oh! Ano may alim magkadisputahan?
3: Nalimot ka sa akong gisulti ganina. Kung musuod ka karon din sa akong kwarto, dili ka na makagawas.
2: Unsa?
3: Dili naman ka mamati sa akong insulti. Baliwa na lang nimo ang akong tingog.
2: Kent, ay binuang di aha. Nabiay mo pa ka sa unun.
3: Ngayon di ko na ah. Unsa problema, ana? Ha?
2: Imo ni problema. Kinayabag na ka.
3: Uwa man unta ko mayabag ba? Pero kamu ang nakaingon ini. Ikaw! Kipirmin mong sundon ang tingog ni Kuya Hans.
2: Nahibawkit ka nga dili na kumahimong balibaran ang sugo sa imong magawang.
3: Ngano dili man imong mahimong balibaran?
2: Tungod kay gubot na.
3: Gianad ka ng Kuya Hans. Kinahibaw siya. Ngabada ka niya sa iyong hulga.
2: Doon ako'y gibayra
3: niya. Binuang na! Taod-taod na ka din eh. Taod-taod ng gilubong si Kara. Niya, magpadagi hapon ka ng iyong mga hulga ni mo.
2: Kent, may mo pag din ito maglalisbahin, ana. Dili na na mausab.
3: Ah. So hangtod sa hangtod ka na lang magpaulipon ng Kuya Hans. Hmm?
2: Mauna niya akong kinabuhi. Ako ning sundon.
3: Mahimo na mong supakon kung dili ka ganahan.
2: Mauna niya akong gusto.
3: Unsa? Inuod ka? Nga mauni ang imong gusto.
2: Oh, mauni akong gusto. Busa, dili na to hasulod pang atong kaugalingon. Umaabot ka ng amahan sa anak ni Claire. Busa, barukini. Aron dili mo ubos ang akong pagtanaw ni mo, Kent.
3: Wa ko'y labot ayusa. Kung maubos man na ayaw mo pagtanaw sa akong pagkatao.
2: Kent, mahimo ba? Ayaw pagsunod sa ubang mga lalaki nga human sila pagpahimos sa babae. Ilan na lang linggi pasagdan.
3: Wa ako mapahimos ni Claire. Disgrasya ang nahitabo. Wa ganit ko makasiguro kung doon na ba'y nahitabo na mo.
2: Mahimo ba? Ayaw ko hatagin ang mga katarungan ni mo, Kent. Dili mo mabdo si Claire kung wa pa'y nahitabo ninyo.
3: Pero Ayisa, ikaw ang akong gimahal. Ikaw ang akong gusto.
2: Bahawa na disputahan.
4: Kent?
2: Oh. Ito na lagi. Laisa ni problema nga itong atubangon karon.
4: Kent? Ayasa? Naamod na sa sol?
2: Kent, ang sabba pagawasan ako.
3: Dili.
4: Kent?
2: Tiyabag na matingali ka.
3: Huwag pa ko mayabag. Tungod kinahibaw pa ko sa akong gusto.
2: Kent?
3: Ikaw ang akong gusto, Ayasa. Taro ka rin sa akong utok.
2: Pagawasan ako!
4: Kent, ablihin ni puntahan! Ayasa!
3: Ipapriso ko.
4: Tapos ako na sa sol!
2: Kasi ipapriso ka!
4: Kent!
3: Ipapriso ko inong akong buhaton ni mo, Ayasa.
2: Ansa? Kaya ano sa matibang buhaton, ha?
4: Kent!
3: Ayasa! Ikaw ang akong gusto!
2: Buhi ko!
3: Mas malamihon pa na ako nga mapriso kaysa magpakasal ni Claire.
4: Ayasa! Blihin ni Pultahan! Kent! Ayasa! Kent, ako sa muna sa sun! Ayasa! Kent!
2: Shit! Nangason! Nasasun si Kent o si Ayasa!
4: Blaine, inipuntahan mo sa bakit! Ayasa, magawas ko na mo niya!
5: Huwag yung saman ni Sir Kent si Ayasa!
4: Nangason, lakaw! Kuha ang yawi ni kwarto, pagdali!
5: Huwag magkumahiba ako nahain ang yawi ni kwarto, ha, ma'am!
4: Shit, mayay! Ato si Hans! Tuat ni niya ang yawi sa kwarto ni Kent, lakaw!
5: Anak! Kagatong anak!
3: kay sa kuman ini.
2: Ipuhihiko! Ayaw itong kuing na ini. Maluoy ka na ako.
3: Ano ikaw, ha? Naluoy ka na ako? Ayesa? Naluoy ba ka na ako?
2: Buhiin ako.
3: Dili ti ka buhian. Busek unsay may tabo. Dili ti ka ihatag ni Kuya Hans.
6: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o uo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said Pharma.
7: RMN Newsbreak.
8: Ayong hapon ako si Radyo Man, Josephus J.C. Carlos, sa itong Newsbreak karo ka po na hatog ito sa Data X 500. Pili mong mamatanong, ang naanay edad, mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 ang superior antioxidants, kamaoy graputik sa mga sinyula, apa yang masih insolus, batuk sah, dalam sebagai radikalus, dipegami sepolusion, iuris mabisio sama seperti minum alkohol, og ang pagpanabako. Satu gambar ka, tulog ka mga drugista, ang ginagpan sa gibong maglahing anti-drug sa baga o partiba sa PDL7, dito sa may dalagit o gini sa dakbayan sa Subo, na sa sipinatak niya sa hapon, nagpan kining usa, kining duha ka mga drugista dito sa may o dari sa dakbayan sa Subo sa may Silver Extension Barangay Labangon din sa dakbayan sa Subo ang dakpan mo kining duha nga sila si Alias Edison kwani City Anyo sa Gaporigon way trabaho og iyang gauban niya si Ramil kwani 4 anyo sa ka e-bike driver of course lumapit sa naskutan ga lugar ang duha na ko ang kini og mga pinagkitagandahag Cebu o laki pa nagpagkinis sa katanayon so anyos nga babae nga si Alias Carla na kung kagigay kanila ang pito ka mga pakiting unahan siya mo na muntin maging 10 gramos na mabalur kapin sa 68 mil peso samtang nga dito sa Dalagita dito sa may barang kung sa may barangay Aper Balon lungsod sa Dalagita nakpang kining Alias ko Alias Marvic sa babae 40 anyos sa Gapanigon ug ang iyang kauban nga si Alias Oniking una ka sibat na tulo sa maong operasyon recover gikan sa maong dinakpan ang tulo ka mapagiting dahan isa mo ng muting magiging si Pito Gramos na mubalo ka pin sa 340 mil pesos ang tulo ka mga drugista itanggong na karoon sa PDS7 matapag kining mga drugista kining sa Labangon di ingong makadispose kini og 20-30 gramos mataksima na samtang sa dalagit ng mga suspek makadispose kini og 50 gramos matagga si bana. Patong news breaker po na tugato sa Data X 500 ang Data X 500 kampiyon na presyon na 1.3 million

0: suspended the sales gas information or PCDT insomnia acute pancreatitis GERD and Detrex 500 ang side crepo sobagagwapo.
1: RMN Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick there na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagail lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis pila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: This time check is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ken, panawin ka na ako, Ken. Ken, PSF, itawag na. Panawin ka. Ken!
8: Mahal ka, Kais. Mahal at saka. Ibaho ko nga mahal sa pwede mo.
7: Ken, ayaw ipatay na ito. Una. Tawag ka na.
8: Kaya kaysa ko humanin eh.

0: 一万月恶毒的猛虎了。
1: Di mana nang naamo kong mahon?
2: Oy! Hey, Isa!

0: This Time Check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning Koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung Koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
4: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Bilang kilos gani?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
18: Maayo na lang na ay Kidilet.
19: Chewable paracetamol in candy flavors.
20: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
21: United Home. Unilab yan.
22: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para bang pinatawag ako ng daga.
24: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
9: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
25: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ako sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
14: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
18: Para bang tinatawag ako ng daga.
19: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko ang Philippines.
2: Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Para bang tinatawag ako ng daga.
2: Si Kai Montanola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
19: Naay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
21: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN. Headlines.
3: Uluhan sa tuma balita. Status conference ni kani Presidente Rodrigo Duterte gikan sila sa ICC Trial Chamber. Sandigan bayan gikwestiyon ang pagbisita ni Vice Presidente Sara Duterte og Senadora Padilla. Bisan og dunay makatakod nga sakit nga napriso. Si Senador Rodante Marcoleta. Probinsya sa Subo nagpabiling alerto human na sinati ang pagbugwa kung abog. Gikan sa Canlaon Volcano sa Negros Oriental. Kagamhanan sa Dakbayan sa Subo mupatuman usab sa sunod nga semana sa motorcycle lane diya sa Banila Talamban kun Bantal area sa syudad. Kapin sa 40 kamabuhing baboy gikan sa Negros Oriental gipabalik sa agi. Human misway og sulod sa Sugbubisan sa gipatuman nga 45-day ban. Samtang sa balita sa pulis, duha ka drug den sa Dakbayan sa Sugbo ug Dalaget, gironda sa Pirea 7 ug kapulisan. Mo kadto ang headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlaw Biyernes na makasama Hulyo 10, tuig 2026. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kinyo ubos galaga the Rajoman RV Veloso. Kumusta, kumusta, kumusta mga kasama? Nakabundak na ang uwan dinhi sa Sugbo. Inaotang nga nakasubside na ang mga particles. Gikan sa ashfall. Sa Mount Canlaon naman kini mibuto kagahapon. Panginaot nato nga fair ug safe na ang quality sa ato ang hangin. Apan dili gihapon kumpiyansaan mga kasama. E matod pa dunay delay ani sa pagsubside ini mao mga particles. Hinungdan nga padayon gihapon nga magsulob sa ato ang face mask ilabi na kun mugawas mga kasama.

0: Ato sa susihon mga kasama, ang pagtadla sa bagyong Inday, asa na kani siyang dapita. Bunok man ang uwan mga kasama. Resulta kadto sa habagat og sa di maayong kahimtang sa panahon. Muna kagahapon sad nga niabot dinhi sa Dakben sa Sugbo. Man sa ubang bahin sa Sugbo. Lakip na gyud dito sa lalawigan sa Sugbo. Ang ashfall mga kasama. Inigumikan sad sa habagat. Ya napadpad ang abo. Paingon dinhi sa Sugbo. Sa dili pa kita mo ngadto sa unahan mga kasama. Mubalik ko na ta sa pipila ka pahinumdum. Standby.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
1: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS. Kini si Max Urban.
4: Kini sad si Goliath.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: bahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Oras, alas 5.14.
2: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
1: Ato nang i-check ang ato ang traffic update mga kasama. Kauban nato si kasamang Radyoman Josephus Quijano. Kasamang Josephus, mayong hapon.
2: YHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yes, sa mga kasamang Radyoman Army, sa itong kapagadiyan, Dries Galas, gabay, nagkakarasa sa nagkakapagano sa ano, gabiernes, itong laon rin sa may uptown area, kung hindi sa may Finto Osminya, subay sa Osminya Boulevard, manuloy sa Cebu Provincial Capital, rito heavy karong at rito heavy traffic karong rasa, manoon rin sa may Iscario, o napiktuan rin ang imbilis, manoon rin sa may Banawa, o Virama, Guadalupe Habig, samtang ang Mango Avenue, gikan sa Finti, pero dito sa may General Moslova Avenue, dito sa may Esos Minya, moderate ang lagar sa mga sekalan kalaga pagka orasa, samtang ang Governor Quinco, ang Balilad Talamban Road, pero dito sa may Woodland, nakasinata sa Mikaot, sa lagar sa mga sekalan, pero dito sa may Ace Fortuna, o dito sa may Kalubihan, na Talamban the Proper, ang Popular Policikan, ang gikan dito sa may Mabolo Church, pero dito sa may IT Park, moderate to heavy traffic, sa Karmang Rasa, ang tilang yabahin sa flyover, sabi ka sa mga RSB Siapa, palaog rin sa may Governor Quinco sa Bantal Road. Samtang ang SB Kabahog, gikan sa may Cebu Business Park, palaog rin sa may Paragdait, slow moving ang mga sakalan, palaog rin sa may Hernan Cortes, sa may lugar na set, sabi na sa barangay sa mga dako, Mandawi City. Samtang ang reclamation area, ikan rin sa may sub-tunnel, rin sa may per area, parang rin sa habing na sa Mandawi, mula na talaga sa mga sakalaping abot, rin sa may dool na sa may district hospital, nakasinati ni Coach, talaga sa mga sakalan, parang rin sa may eskina, isi Cortes Avenue, o rin sa may paknaan, o mag-undan sa Tayud Consolacion. Samtang ang kinapusan gabayan ng downtown area o rekablakaan ng mga kadaanan karoon rin sama sa Kulon, Kiling Pilay, sa Ligaspi, Hakosalim, Mabini, Panganiban, o gabing risap sa may Osimio Boulevard, pero rin sa may Basilica Minor de Santo Niño. Ang SRP, higit rin sa may sub-tunnel, pero sa Talisay, slow moving ang mga sakinan, na taning doon na iskila dito sa may SMC, sa may SMC side, habig, o pero rin sa may Dan, pero sa Sisilix, samtang ang inbakal sa Carbora sa may South Bus Terminal, padong sa may inbakal sa habi na sa Basak Pardo Highway, muli to heavy traffic Carbora sa kung busubay ka sa may inbakal sa ikan sa may Cebu South Bus Terminal. Samtang ang Grama, muli to Carbora sa Abi Rodriguez, ikan sa may Finti Osminya, padong sa may Grama Avenue, slow moving mga sakanan, nanotaning din ay musulog gawa sa Vicente Soto Memorial Medical Center, padong sa may Waling-Waling, din sa may habig na sa may B. Rodriguez. Samtang ang kiningi ang habig sa may New Amos Road, M. Jekinko Avenue, slow moving mga sakanan, unya budad na talaga sa mga sakanan, din habig na sa may Hipodromo, padong sa may Mabulo Church, din sa may Sumagdako, o Barangay Tipulo, Mandawi. Onward sa patrol, alam sa traffic update, ang inyong Radyo Man, Joseph Musgano, DYHP, Tatag,
2: RMN. Radyo Mo, Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Dagang salamat, Radyo Man, Joseph Musgano, sa ito ang traffic update. Samtang sa balitang lokal mga kasama, nagpabiling alerto ang probinsya sa Sugbo. Human nga natabgamtaman sa 15 ka mga LGUs ang ashfall gikan sa Canlaon Volcano sa Negros Oriental. Base sa nahimong risk assessment sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hilabihang naapektuhan ang Toledo City, Aluginsan. Ingon man ang pinamungahan nga maoy labing nagatubang sa Bulkan Canlaon. As of karong adlawa, nagpabilin nga good hangtod sa fair ang kalidad sa hangin sa Sugbo. Base kini sa report gikan sa Environmental Management Bureau 7. Apan mi paimangno ang EMB 7 nga dili gihapon kini kakumpiyansahan, sanglit anaa pa ang epekto sa ashfall. Subay sa labing uwahing update sa EMB 7 mga kasama. Ana-ana sa good range. Ang air quality sa Sugbo. Apan ang maong hangin. Nagdala gihapon kini sa invisible volcanic gases, particular na kadtong sulfur dioxide, ikan sa ashfall. Unya, dili ni siya kakumpiyansaan mga kasama, bisan pa og ato nang gipahibaw. Gipahibaw na ni sa FIVOX nga pinakalabing maayong mag-uwan yud nga buhos aron nga mabanlas ang particulate matter katong sulfur dioxide nga mo'y makarisgo sa ato ang paginhawa ingon man sa ato ang panit. Pero ang kanisya makasama tungod kay nagsigi man og uwan-uwan nga naa may sulfur dioxide, mamix to siya makasama sa moisture sa hangin, makamugna ni siya og acid rain mga kasama. Niya kaning acid rain makaepekto kini og skin irritation sa ato ang skin irritation. Ingon man na duna sad kini dili maayong epekto ngadto sa mga tanom og sa mga surfaces, mga metal surfaces, labi na kini ato mga atop, kani mga sakyanan. O kining mga lagot mun, labi na ganto sa mga ato mga mag-uuma. Ato bag-o lang na ay ashfall. Nga natabunan og ashfall ang ilahang mga pananom, ang ilang mga baligya, ng mga utanon. So mo to ang gipahibaw sab sa Agriculture Office nga hugasan sa makatulo og flowing water mga kasama. Aron nga malimpyo gyud ang mga utanon. Gilauman ni Cebu PDRMO Chief Dennis Pastor nga mumaayo na ang kahimtang sa hangin sa musunod pang mga adlaw. Sa kasamtangan, duha ka mga ashfall-related cases ang gidala sa mga tambalanan sa Kapitolyo. Ang maong mga kaso mga kasama natala kini sa lungsod sa Pinamungahan o Barili, gumikan kay naglisod o ginhawa. Human sa pagbugwak sa ashfall mga kasama, matod pa ni Dr. Sheila Fasol, ang Provincial Health Officer, na posibleng naka-trigger kini kay duna man kunutoy asma ang maong individual. So mauna mga kasama atong padayon nga pagpahinumdum alang sa mga comorbidity, dunay mga gihambin nga mga sakit, mas maayong magsulob og face mask o baka ha kung dili yun importante ang mga lakaw, magpabilin sulod sa panimalay. Subay ni ini mga kasama karon nga adlaw o sa mosunod sab nga mga adlaw mga kasama mupada og kapin sa 5,000 ka mga face mask ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto na sa mga apektadong lugar. Pagsiguro nga duna sila igong supply sa face mask na makatabang kanila, makasangga kanila gikan sa abog og sa delikadong dala sa hangin tungod sa ashfall. Subay ni ini mga kasama, ilauman sab ang padayon nga sa pagsuspenso sa klase o galing magpadayon sad ni ang pag-alboruto, pagbuto sa bulkang Kanlaon. Gumikan kay di man kagawas ang mga tinunan. Nya, lisod man ni kay doon naman ni dakong epektos panglawas. Alang sa dugang detalye ni ini ato ang UPCOM intern Franz Aberilia.
2: CYHB Tatak RMN Report.
4: gihapon ang mga face-to-face classes sa daghang bahin sa Sugbo human sa pagbuto sa Bulkan Canlaon nga hinungdan sa ashfall nga miabot sa probinsya. Miabot sa 20 city, kalungsod o munisipalidad sa Sugbo ang nagdeklara og suspension sa klase. Matutan ni Denise Pastor, Pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO, padayon ang ilang koordinasyon sa mga local government unit at uguban pang mga ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Girasig usab niyang ang mga estudyante nga magpabilin sa ilang mga panimalay. Apan kung kinahanglan gayud malikayan ang paggawas, kinahanglan magsulubog face mask o sapot nga makatakop sa panit sama sa long sleeve aron mapanalipdan batok sa epekto sa ashfall. Samtang matod ni Angeliz Orong, Public Information Officer sa Kapitolyo, padayon ang ilang pakigtinabangay sa mga local nga panggamhanan aron masiguro nga ang saktong impormasyon maabot dayon sa tanang lungsod o munisipalidad sa lalawigan. Dugang pa ang mga suspensyon subay sa sabati nga panahon nga dala sa bagyong Inday. Sa pagkakaroon, wala pa magipahibalo kung hangtod ganun sa magpadayon ang suspensyon sa mga klase. Busa, giauhag sa PDRRM o ang publiko nga padayon nga magmonitor sa mga opisyal nga pahibalo o advisories, gikan sa mga otoridad. Kasama mo sa balita, Franz Abarelia, UP Cebu Communication Intern, DYHB, Tata, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Mga kato ang atong update alang sa ashfall. Nalisin natin din sa Sugbo mga kasama, gumikan sa pagbutos sa Bulkang Canlaon. Ngadto ta sa laing balita mga kasama, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mopatuman na sunod semana sa motorcycle lane diha sa Banilad Talamban kun Bantal area sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
2: CYHB Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipatuman na sa kagamhanan sa Pagsugbo sunod semana ang motorcycle lane diha sa Banilad Talamban kun Bantal area sa syudad. Tumong na ini, nga ma-improve ang traffic flow sa maong napit. Gawas nga malikayan ang aksidente sa kadalanan nga maglambigit o motorsiklo. Ang motorcycle lane maong kinadaplinan o tuong bahin sa daan. Matod ni Mayor Nestor Archival, nga gilinyahan na ang daan sa Bantal area alang sa maong katuyuan.
6: We are already putting the lines and it will be finished next week in July 20. Ito, we will be testing ang tanang motorcycles na sa right side. Dili na magsigi sila labang-labang.
5: Si Mayor Nestor Archival, humanon niya mapatuman ang motorcycle lane sa nisgutang napit. Ningon ang mayor nga kinisunod sa biha sa daan sa Bambaling, paingon sa Bulacau. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa bikini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bulonos. Ngadto ta sa balita sa kapulisan, mga kasama, duha ka drug den sa Dakbayan sa Sugbo ug Dalaget. Gironda kini sa PDEA 7 ingon man sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
2: CYHB Tatak RMN Report.
7: Kasalang RB, upat ka mga tao ang ganadagpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 naman sa kapulisan naman bungkaga. Ang duha ka mga drug din na rebutang sa Dakbayan Sugbo o sa lungsod sa Dalaget na kagahapon alas 3:59 kagahapon sa hapon. Ang unang ginunda sa Perea Cebu City Office o Labangon Police Station sa Cebu City Police Office ang usaka drug den ginamutang sa Salvador Extension, Barangay Labangon sa Sulit sa Sugbo na resulta sa pagkasikop sa tulog ka mga tao. Ang mga nasikop nila ni Perea 7 Director Joel Plaza nga silang alias Edison, 47 anyos, na may nagparagan sa drug den o gangihaga bata-bata nga si alias Ramil, 44 anyos, e-bike driver na pulos taga Barangay Labangon samtang si alias Carla, 38 vendor ang naabtan nga naghigos og Cebu sa sulod sa drug den. Nasakdit sa mga operatiba ang 7 ka pakete sa gitong Cebu nga motimbang sa 10 gramos kadto sa estimated average market value nga 68,000 pesos uban sa Baybas money og mga drug paraphernalia. Pagkarasot sa 40 sa gabi, laing ante illegal drug operation gilusan sa Perea Cebu Provincial Office dito sa Laget o Dalaget Police Station sa barangay Upper Balon, lungsod sa Dalaget. Na resulta sa pagkasikop sa usa ka babae, ang nasikop mo si Alias Maribik, 40 anyos, samtang ang iyang living partner na si Alias Unik, ang nakasibat nga pulos nagpuyo sa balon na Dalaget. Nakuha sa mga operatiba ang tulog kapakitin sa gituang Cebu na butimbang sa 50 gramos nga gibanabana nga mukatirad sa 340,000 pesos sa gitna ang usa ka cellphone ug ubang nga ebidensya. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang drug den sa labangon samtang usa ka bonusab sa lungsod sa Dalaget o manilabadawat ang impormasyon gikan sa ilang kasarigang tinubdan. Ang mga rekwang ebidensya ginusod na kini sa PDEA 7 Regional Laboratory alang sa himoon nga chemical analysis samtang giandam na ang kaso batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 ang yung radyo man almost naman tiniway HP Tatak RMN
2: RMN Radyo mo nationwide.
1: Dagang salamat Radyo Man Arnold Bustamante. Sa laing balita mga kasama, moabot sa 42 ka mga buhing baboy ang gipabalik. Gipabalik kinis agi mga kasama human kini misuway og sulod sa Sugbo pinaagi sa Gihulngan Port sa Negros Oriental paingon sa Tangil Wharf sa lungsod sa Dumanhog. Kinitaliwa pa man sa gipatuman nga 45-day ban sa tanan nga mabuhing baboy ug produkto sa baboy gikan sa Negros Island Region tungod kini sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Nasayran nga ang maong mga baboy gikan kini sa lungsod sa Ayungon ug misuway kini pagsud sa Sugbo. Apan dali kini na detect sa task force sa LGU Dumanhog pinaagi usab sa pagsusi ni ini. Hinungdan nga dali kining gipabalik sa agi. Ang Executive Order number 39 nga giluwatan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nagban kini sa pagsulod sa mga baboy og sa mga produkto ni ini bisan pa man og duna kini ipakitang mga dokumento. Gipasali ginoon sa PVO nga dunay igong supply sa baboy sa Central Visayas, partikular na sa Sugbo. Hinungdan nga di mabalaka ang mga konsumidor, bisan pa man og di makasud ang mga baboy o produktos baboy gikan sa Negros Oriental. Subay niini padayon usab ang himong surveillance ug monitoring sa buwatan, pagsiguro nga magpabiling ASF free ang lalawigan sa Sugbo.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Katong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix. Aron nga makalahutay, tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Sa laing balita mga kasama, moabot sa 8.9 milyon ka pesos ang dangat nga danyos ta nahitabong sunog sa commercial nga establishmento sa Dakbayan sa Mandawi. Alang sa dugang detalye, Giselle Pagal, UV Communication Intern.
2: CYHP Tatak RMN Report.
8: Uban na ba na nga maabot sa 8.9 million ang kantidad sa mga kabtangan nga nadaot human sa sunog sa establishmento sa Mantawi Drive, Barangay Tipolo, Mandawi City, niyatong Webe sa hapon Hulyo 9. Base sa reports of Bureau of Fire Protection o BFP Mandawi City Fire Office, nadawat ng alarma alas 2.04 sa hapon o giisa ang first alarm alas 2.08. Nakontrolar ang sunog alas 2.37 o gideklarang fire out alas 2.41 sa hapon. Matod sa BFP, nasunog ang usa ka 112 square meter assembly type commercial building, walay pamilya o residente nga apektuhan sa insidente. Apan usa ka lalaking wielder ang nakasinati og paglisod sa paginhawa ato sa insidente, hinuon gitambalan dayon sa mga responder. Wala hinuon na italang namatay sa nahitabo. Samtang padayon pa ang investigasyon sa BFP aron masuta ang hinungdan sa sunog. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Giselle Pagal, atong Communication Intern. Mubalik kita sa pipila kapainom do mga kasama. Standby.
9: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Rajuman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras mga kasama, alas 5.36 nga duta sa laing balita. FIBA Women's Asia Cup 2027 ipahigayon sa Sugbo. Alang sa dugang balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Ipahigayon sa bagong SM Seaside Arena sa Cebu City ang FIBA Women's Asia Cup 2027 gikan Hulyo 10 hangtod Hulyo 18. Diin unang higayon nga ang Pilipinas mo ay magdumala sa labing dakong sangka sa women's basketball sa Asia. Makitigi ang walo ka nasod nga mao ang Philippines, Australia, China, Japan, South Korea, New Zealand, Lebanon ug Chinese Taipei alang sa kampyonato. Mipahayag si samahang basketball ng Pilipinas kun SBP President Ricky Vargas nga dakong kadungganan alang

0: Kare ka di, dako sab kini og tabang sa Gilas Pilipinas Women's aron mapakita ang kalambuan sa programa ug mahimong inspirasyon sa sunod nga henerasyon sa mga Pilipina basketball players. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Dagang salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Alang sa kahimtang sa atong panahon, mga kasama.
1: DYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Atong kauban karon si Sir Mark Galas gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon, Sir Mark.
3: Maayong hapon, Ma'am RV, o sa atong mga sugindig paminaw, atong latest weather update para karong hapon na atong nagmang-adlawa. Padaan niya buta ang monitor ni Bagyong Inday as of 4 p.m. ang sentro ni Typhoon Inday na imutang around 525 kilometers east-northeast o silangan, amin ang silangan sa may Itbayat, Batanes. Ang magyo doon nilang hangin maabot sa 140 kilometers per hour doon siyang sentro and gustiness ana sa 170 kilometers per hour. Gayro kini karon pa amihanang kasadpan o north-north westward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa yang latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magparayon mga irog pa amihanang kasadpan while mag-anang busya magkahinay mo padul sa diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan and diha sa kalagatan sa amihanang bahin sa Taiwan. Most likely makalantulin siya diha sa may mainland China. Diri sa tuwang nasod, nag-apekto pagyapunin mong bagyuha sa Northern Luzon. And diri sa Kabisayaan, padayon niya po nag-apekto ang napa-enhance o napakusog nga habagat. Diin mo kini magdalag mga pagpanago, mga pagwanuan sa dakong bahin sa Kabisayaan. Karong hapon lang ito na, ugma sa kadlawon. And espekta, mulurang ato ang panahon in terms of mga pag-uwan-uwan diri sa Masyantay, Visayas. Ugma ang ato na sa musunod na mga adlaw. In terms sa hangin o sa katagatan, karon ng ato na mga adlaw, ato na pagyabot tayo masinati nga kasarangan ng ato na sa kusog na buguro sa hangin. Di na ito ang katagatan, ato na paghihapoy kasarangan ng ato na sa buluron na kahintang. Ato ang awhag sa itong mga kaigsuunan ng mga manlalayag o mga mangista. Hilabi na ang itong mga adun na ikagpasakyan ng pandagat na kung mahimo, sa tamulawi karong panahon na tungkol sa peligro. Aning baloron na kadagatan, mugna, aning ipakusog nga habagat. At ang itasunod nga update sa buong bagyo, unyang alas 11 sa gabi, para sa tuwang ika-tracing tropical cyclone bulletin. O, di lang takot na buhindiri sa buhatan sa DOSC Pag-asamaktan. Ni si Mark Galas, maayong hapon o daghang salamat.
2: Daghang salamat, Sir Mark Galas, gikan sa Pag-asa Mactan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Ang balita sa kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong updates karong higayon na. Apan, sa dili pa mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinumdum sa atong pagbalik mga kasama. Atong buksan ang ato ang mga panimalay. Atong mga kasing-kasing alang sa lainasad nga pasyente nga gikinahanglan sa ato ang tabang mga kasama. Balik kita alang sa sumbunganan. Oras alas 5:41.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte

0: Ex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV na dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Bayou Draw Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
15: Bayou Draw Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Bayou Draw Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Bayou Draw Herbal Capsule.
17: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
17: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
21: Pagsulay na ako sa Ivory Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Ivory Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Ivory Gold with 10 milligrams lutein, alaga sa imong mata, matagadlaw.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: No one ana makaugana sa kama?
23: Basin ug
5: may diabetes ka?
23: Ang TTX 500 na.
5: Ang TTX 500.
23: Adlay powerful extracts.
5: Yo fight to chemicals
23: ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
23: Ug di sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
23: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
23: TTX 500
5: sa mga butika.
23: TTX 500.
5: Ang tubag
23: kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500.
23: Epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar level.
23: TTX 500.
5: Ibo sa di sugared sugar cane extract
23: ug anti-diabetic property.
5: Gigan sa palaya.
23: TTX 500.
5: Garantisado.
23: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
23: Mabalin sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
24: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
25: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
28: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
30: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong hapon mga kasama, balik ta sa ato ang programa. Karon atong gibuksan ang ato ang DYHP sumbonganan. Alang kini sa mga pasyente mga kasama, ato mga kasama, mga idol, nga nagkinahanglan og dakong tabang. Tabang pinansyal, og tabang iman sa mga pag-ampo, alang sa hinanaling kaayuhan sa atong mga pasyente. Sa makausap pa mga kasama sa nga ni Rajuman Aida Tampos, ingin man sa nga ni Rajuman Benji Tanghian, kininyo bus nga lagad Rajuman RV Veloso. Mga kasama, lain asad nga pasyente ang nanginahanglan sa atuang tabang karong hapuna. Ani adiri karon sa akong atubangan ang ginikanan ni William Joseph Philip Manaog. 3 years old pa ni siya mga kasama. Aduna ni siya ay pasiuna nga history nga cerebral palsy. Unya sa ngadto-ngadto mga kasama, aron kay 3 anyos naman siya. Pero sa niana nga kalinghod sa iyahang pangidaron mga kasama, nag-agi na siya sa grabe kaayo nga mga pagsuway. O gani karon ang iyang kahimtang mga kasama, anaas ya karon sulod sa intensive care unit or ICU. Ang ato ang makaistorya karon ang ginikanan ni William Joseph Philip si Sir Nelson Manaog ug ang
1: Ang Inahan. Adol nga mausab ang iyahang mama. Ania sila diri karon aron nga mupadayag sa ilahang panginahanglanon usab. Sayod kita nga nadangat kita diri sa kahanginan. Isip last resort na gid nila. Ang ilahang paglaom nang hinaot sila ang ilahang habiling paglaom ato sa matugbangan mga kasama. Ma'am, sir, maayong hapon. Paduol ta sa ato ang microphone. Atong isaysa ato ang mga pangalan o taga-asa ta?
4: Ang inahan sa pasyente nga si William Joseph Philip. Originally sa Southern Leyte, pero naami karon nag-stay sa Inayawan. Tungod lagi sa kondisyon sa among baby nga kinahanglan o diri sa Cebu siya maatiman sa mga doktor.
1: Ang say panginabuhian ninyo dito sa Southern Leyte?
6: Sa pagkatinood, kanang sa dito apa mi, wadyo ko'y trabaho, nga kanang formal, nagtanong ra ko dito kanang ganas or kamote, siguro diri sa inyo ha, mga balanghoy o saging, nga dilipod ingon nga dako akong gitamnan. So mara to'y among di kuha ag kapangitaan apil sad sa kangkong. So kadto nga time sa gamay pa si Baby Liam, gi-advise nami sa pedya nga taga Southern Leyte nga kinahanglan may mupuyo og syudad either sa Cebu o di baka sa Manila para makahatag mi og kanang paglaom sa bata kay lisod ang iyang sitwasyon gikan pa sa iyang pagkatao.
1: Unsa man ni ang iyang sakit sukad yud ni sa iyang pagkatao?
6: Dili man gyud ni siya kanang ingon ani paka komplikado. Ang sinugdanan gyud ani naa siya ay severe jaundice sa iyang pagkatao niya unya tungod sa komplikasyon nagka cerebral palsy unya kaning cerebral palsy usab nakahatag niya karon sa mga sitwasyon nga mas makahatag niya dali sa iyang kinabuhi kung dili ma atiman sama sa pneumonia, meningitis ug napato sa mga laing diagnosis nga gihatag sa mga doktor namo.
1: So karon kay ni anaman mo dinhi sa Sugbo, asa man mo dapitan namo yo unya unsa man sa inyong panginabuhi an dinhi?
6: Sa pagkatinuod ma'am, dili na ko ilipod ninyo nga pagabot ning namo diri ako pa may una ni abot nag security guard ko. Unya lagi kay kanang na may nakasulti na ho nga kung makasulod ko og BPO makakuha ko og mga benepisyo para sa akong anak. Og naningkamot ko nga maka-apply sa BPO og karon na ako sa kanang BPO. Pero sa pagkahitabo ni Liam, duha na mi kabuan nga way trabaho. Tungod kay ang una niyang kanang admission pagka Mayo pa, dili lang mahuman ang duha kasimana siguro. Hingsuka siya dugog balik. Unya, motong nahibalik ni pagka June 1, which is after 3 days na ICU siya. Sa pagkatinood, ako, naningkamod yun ko nga, kay ba man lagi ko nga lisod mga itabang sa bisan kinsa sa pagkakaroon kay tungod sa kalisod sa kinabuhi. Pero, bisan pag unsahon akong paningkamot, kanang, naragod po'y kanang, kaya rin nga maabot kay, kanang, dili man ko ingon nga manager sa, kanang, akong gi-applyan nga trabaho. At actually, more na kanang rason nga nung ni-apply ko tungod kay na ako'y masakiton and ako gina siyang isubyot sa HR nga every time nga ma-apply ko kay gusto ko nga makaya na ho ang pag-atiman sa mga bata, I mean sa akong anak nga masakiton o siguro sa kaluoy or tungod po sa ang kadasig nga makahatag o HMO sa akong anak. Siyempre kay bawaman ko nga muna ay makaluwas niya, nadawat ko sa maong trabaho. Pero lagi siguro sa aong nahinumduman 5 or 6 kahigayon nga minag nagbalik sa ospital, unya karon kay ang kining iyang bill niabot na gyud ni siya og 900,000. Ang cover sa among insurance is only 350,000. Gani nilapas na sila sa coverage nga ilang gihatag sa ako kay karon ni abot sila 400,000 kapin para sa pagtabang sa ako pero asa man kumangita og lapas pa sa 500,000 nga ikadugang para sa bill nga kanang sa ang sitwasyon karon wala namang kwiswildo kay nakalowa ko tungod kay para pagatiman nila sa ospital.
1: So pasabot nga kung naa man gani kay kitaon na loan na ninimo.
6: Okay. Gani kay bawon ng ang mga kaamiguhan o tanan akong mga parente nga tulo na mi katuig nagsigig panghuham kung maapikihan jud ni kanang ako gani na ngayon dispensa nila kay dili pa gani mi makabangon. Magdahan na po sa ospital o balik ang bata. Pero lagi kong amahan ka. Maningkamot ko ka nga malawas ang bata. Kay siya naningkamot man.
4: Sa pagkatinood, ma'am. Since last year, 4 times na mi na ospital. Then, nag-thank you ko sa Ginoo kay pagsulod sa 2026. Oh, hilantan man siya, pero madalara na mo tambal-tambal. Nahitabo lang yun ang inauntag nightmare jud na ko nga na-admit mig utro pagka May 8, discharge mig May 16. Then pagka May 17, continuous iyang hilanat which is 40, 41. So pag follow-up check-up na mo, gitagaan siya another set of antibiotic kay lagi ayon iyang doktor nga napadaw na yung infection nga wala pa makuhan sa tambal. So 23, nagsugod mig inom og tambal pag wala na siya hilanat ato. Pagka 31, gilantan siya whole day, all night. Pagka June 1, nagsuka na siya dugo. So, mga to, dala na ko balik. So, pagka June 3, tauran siya tubo. Gintubit siya, dayon gi sa kami sa ICU. Kay dili na siya kaginhawa. Then, kaluyan ang taas sa Ginoo nga nakanaog na mi sa ICU ba, June 16. Binakuog. Mauli na namo ang bata. Pero, tungod lagi sa kadako sa among bill, wala may makagawas dayon bisan og ang remaining na 7 days nga supposedly sa balay na tong mga tambal is nahurot na namo consume sa ospital. Tungod kay di palagi may kagawas. So, imbis ka tong 7 days is kanang home treatment na lang to, still na kami sa ospital din. July 31, pagbalik na ko sa ospital, yung puni uli kay bisan ganing among pangkaon, ma'am. Kung nako'y 200 pesos muli ko, mangarbon ko kay parang nako'y pagkaon nga ibilin sa balay, nako'y pagkaon nga madala sa ospital para lang nga sila nga naas balay o kami nga naas sa ospital nagbantay, parihas nga na ikaonon. So ni uli ko pagkagabi eh, kay lagi akong plano is magluto ko, inikakadlaon, ar makasayo ko balik. Lagi kay kanang wala man ko ka balik og sayo, mga around 7, nibiyahe ko, pabalik niya sa ospital. Pag abot na ako sa ospital, nasya ko kayang akong bata, nabukutan siya sa habol. Nangita ko ba kayang iyang ate, nagtapad niya gigda. Dayon, ang bata, wala na ako makiti. Pagbira na ako sa habol, ang bata dito, wala man tuod siya magkanang magkisi-kisi or kanang murag nangningkamot nga makagawa sa habol. Wala siya, nabuhat ngayon anak, kundi iyang ginawa is nagpilit na iyang dughan o iyang likod. Siguro kung na-late ko mga 2 to 3 minutes, dili na ako maabitan nga buhi ang akong bata. So tungod at ang itabua, gitry siya, revive sa mga doktor, nag-nebulizer me, 5 na to kaklase nga nebules ang ilang gigamit. Nag-oxygen me, which is dili na daw makaya, kay dili mo sulod ang hangin, bakay murag na block na bitaw iyang airways. So, ilang decision is, tubuhan og utro. Wala pa ganing ka-recover akong anak. Mahilak siya nga walay tingog kay epekto pa to sa unang pag-intubate niya. Natubuhan na sab siyag balik. Wala may choice kundi mutando. Kundi muhatag o consent nila nga tubuhan. Kay ang amo laging mag-ampo nga unta. Makasurvive pa ang bata. Ay ang bata mismo ni fight ng good. Kanuhanan na niya nga rin subition May o June June o July niya nga rin subition pero nipahitod siya, ma'am. So, kinsa man may nga masurrender kung ang bata nagpakita ba nga gusto pa niya mabuhi. Gusto tungod lagi anak ang among mga bayronan sa ospital, ang iyang mga tambal. Ganina ni tawag akong anak. Ma, ni daw ning antibiotic si Dudong. Kung among anha raw niya mi nakay wala akoy karta ikapalit.
1: So mga kasama, nadungog na to ang nahimong pamahayag sa inahan ni William. Ang ato ang 3-year-old patient mga kasama. Gikan ni sila sa Sugod Southern Leyte pero wa sila'y mahimo. Di sila pwede nga mo settle dito tungod kay nagkinahanglan og alibyo og tambal ang ilahang anak. Mao na nga niabot sila dinhi sa Sugbo mga kasama. Sayod ta dili man ni sila mga Sugboanon. Mga purong Sugboanon pero kita nga mga Sugboanon nakakita ta kung unsa ang kalisod kung unsa ang ilahang gisaysay dinhi nga kasinatian nila. So mga kasama, atong buksan ang ato ang GCash number. Yeah, mahimo ninyong hulgan sa inyuhang mga donations. Alang ni Baby William Joseph Philip Manaog. Ato ang 3-year-old patient mga kasama. Si Liam, no? Sa inyuhang pagtawag sa iyaha, Liam. Si Baby Liam mga kasama, naani siya karon sa intensive care unit or ICU. So atong ipahibaw nga nagkinahanglan ni sila og kwarta financial mga kasama aron nga makalahutay si Baby Liam dito sulod sa ICU mga kasama. Ang ato ang GCash number 0995-009-1657. Alang sa ato ang mga kasama, mga idol, ato ang mga Sugboanon na dagko og mga kasing-kasing. Ang ato ang GCash number mga kasama nga pwede ninyong mahulgan sa inyohang donations 0995-009-1657. Akong balikon mga kasama 0995-009-1657. Kani ang ato ang mga ginikanan nga na-address ato atubangan karon mga kasama ang ginikanan ni Liam. Sudong yun ni sila paingon din he sa Sugbo. Gani, naa sila sa Inayawan, no? Na nagstay temporarily. Aron lang yun nga mapatambalan ang ilahang anak, mga kasama. So, mga kasama, dili man, manta na ngayo diri o kinahanglan nga muhatag yun ka o minilyon or pila kalibo mga kasama apan dako na kaayo og tabang alang sa ato ang pasyente karon nga si Liam Joseph Philip Manaog ato ang 3-year-old nga patient mga kasama nga anaa karon sa ICU. Critical ang kahimtang mga kasama nagkinahanglan sa inyong tabang, nagkinahanglan sa inyong abag sa pinansyal nga bahin mga kasama. Tagaan ta mo og higayon ma'am nga makapanawagan sa ato ang mga listeners karong higayon na.
4: Maying hapon kanatong tanan kaninyong mga viewers o mga listeners. Ani a kami ginikanan ni William Joseph Philip o ang among tawag niya Liam manuktok sa inyong mga kasing-kasing nga unta. Matabangan mi ninyo nga mahatagan og paglaom ang akong anak nga masumpayan ang iyang kinabuhi. Dili kami mangayo kung pilang kantidad nga inyong itabang. Apandako kay mi mapasalamaton sa inyong mahimong tabang kanamo para sa iyang mga tambal karon. Ginoo na magbalo sa inyong mga kaayo nga ihatag diri kanamo.
1: Ikaw sir, basing naa kay mensahe nga to sa ato mga listeners.
6: Ako lang guys, aday nga kanang pangayon nga higayon nga magpasalamat sa Ginoo. Sa itong Ginoo kay kiba ako nga siya naman ganang makahatag ko gusto siya.
7: makatago kaayuhan sa akong anak. Dili man siguro dapat tan ko. Mga ayoko sa ginoo nga. Nagaan pa og bisa gamay nga panahon nga magkuyog paminiliya. Pero mapasalamatan ko nga kaninga pagsuway. Diatag niya na ako. Diba ako nga liliko. Kanang angay nga matawag na iyang anak. Pero naglaong gyapon ko. Sa so, pagsalig sa ginoo nga basin pa maabot ang panahon. Tumataga na o kaginawaan bisa nagkapawayan ng akong bata nga dili na siya mag-anto sa iyang sakit. Nginaot ko sa uban nga mutabang o pag-ampo. Kikiba ko ang pag-ampo may pinaka-importante nga gahom nga makatabang na mo. Para puti ako.
1: Mga kasama, akong balikon ang ato ang GCash number nga bukas alang sa inyong mga donasyon. 0995-009-1657. Akong balikon mga kasama, 0995-009-1657. Mokan na ang ato ang GCash number mga kasama nga mahimo ninyong hulgan sa inyong mga donasyon. Ni ana tay nadawat mga kasama ay 30 pesos gikan sa 558 ang last number. 300 pesos gikan sa 6247 ang last number mga kasama. Daghan kaayong salamat. 1123 last number. 100 pesos, 148 pesos gikan ni 8141. 99 pesos gikan ni 6614, daghan kaayong salamat. 1000 pesos gikan ni 8429, daghan kaayong salamat ma'am sir. 50 pesos gikan ni 1534, daghan kaayong salamat. 20 pesos gikan ni 4758, daghan kaayong salamat ma'am sir. 50 pesos gikan ni 7839, daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan ni 0413, daghan kaayong salamat. 1,000 pesos gikan ni 3179. Daghan kaayong salamat, ma'am, sir. Ang ato ang pasyente karon usa ka 3-year-old nga batang lalaki nga si William Joseph Philip Manaog. Mga kasama, anaa ni siya karon sulod sa intensive care unit sa ICU sa Visayas Med. Kinahanglan siya sa inyuhang pinansyal nga tabang mga kasama. Kani silang ma'am og sir, sin Sir Nelson. Nagtrabaho siya. No, ang pag-abot niya dinhi, nangita dayon ni siya og trabaho, isip security guard. Kunya dahay siya ngadto sa BPO company, pero muna ang nahimong sitwasyon nila karon. Nandrabaho siya pero siya pa'y utangan mga kasama. Wa na siya'y makubra. Kay ang iyahang sweldo, na utang na daan, na loan na daan ngadto sa ospital, sa pagpa-ospital sa iyahang anak nga si William Joseph Philip Manaog. Atong una-unaon mga kasama, usa na siya kasakripisyo sa usa ka amahan nga nahigugma ngadto sa iyahang anak. Kung nasayod ta mga kasama, mag-urasad ta nun, itabok gikan sa Hunyo, nag-Father's Day ta. Pero ang Father's Celebration ni Sir Nelson Manaog, karon kung atong lantawon ang ilahang sitwasyon, imbis unta, Father's Day is a happy day, happy month mga kasama. Pero daghang mga amahan susama ni Sir Nelson Manaog nga nagsudong sa kapait sa kinabuhi, sa mga pagsuway sa kinabuhi. Tungod sad sa sitwasyon nila gumikan sa ilahang anak. Matud ni Sir Nelson kaganina, nagpasalamat siya sa Ginoo amid sa pangapanghitabo sa ilang kinabuhi, iyang gipasalamatan ang Ginoo. Ang Ginoo nga maoy nasayod sa kinabuhi, sa lugway sa kinabuhi, ug sa mga dagok sa ato ang kinabuhi. Siya ra gyud nasayod. Pero isip mga sugbuanon, isip mga kasama, isip mga idol, naatay dako kaayo nga responsibilidad nga tabangan sad ang atong isig kataw. Ni anang paagi, mahimaya ang ato ang buhi nga Dios. Daghan salamat gikan ni 83179 1,000 pesos, daghan kaayong salamat ma'am sir. 200 pesos gikan ni 8703, daghan kaayong salamat. 84244, daghan kaayong salamat, 200 pesos. 8746, 200 pesos, daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan ni 9664, daghan kaayong salamat. 476 pesos gikan ni 63929, daghan kaayong salamat ma'am sir. 70 pesos gikan ni 52587, daghan kaayong salamat. 500 pesos gikan ni 5864, daghan kaayong salamat ma'am sir. 100 pesos gikan ni 9963, daghan kaayong salamat. 100 pesos gikan ni 43016, daghan kaayong salamat mga kasama. 9124 naghatag og 53 pesos, daghan kaayong salamat. 200 pesos gikan ni 2486, daghan kaayong salamat mga kasama. Mapadayon kita sa pagdawat sa inyuhang mga donasyon mga kasama sa number 0995-009-1657 mga kasama. Akong baliko na 0995-009-1657. Ang ato ang latest nga doni mga kasama gikan sa 54011 500 pesos, daghan kaayong salamat mga kasama.

0: natay lain nga nadawat gikan sa PayMaya account 7780 100 pesos. Daghan kaayong salamat mga kasama. 200 pesos gikan ni 2472. Daghan kaayong salamat. Lain sad nga 200 pesos gikan sa Mari Bank 56011 ang last number. Daghan kaayong salamat mga kasama. 100 pesos gikan ni 2941. Daghan kaayong salamat mga kasama. Ani ay 500 pesos gikan sa 4143 nga number. Daghan kaayong salamat mga kasama. Naadiri from Nanay Carmelita Prato gikan sa Hugan Consolacion 500 pesos. Daghan kaayong salamat mga kasama. Matod pa diri 500 pesos only pero dili na siya 500 pesos only mga kasama. 500 pesos na siya nga dako kayong ikatabang ngadto sa ato ang pasyente karon. Daghan kaayong salamat mga kasama. Padayon ni nga mudawat sa inyong donasyon. Daghan kaayong salamat 3039 200 pesos. 5293 200 pesos sad ang ato ang nadawat. Daghan kaayong salamat. Akong balikon ang ato ang GCash number 0995-009-1657 mga kasama. Akong balikon ang 0995-009-1657. Mga kasama, mubalik una kita sa usa ka pahinumdum. Ato sag hisgutan ang dugang pa kalambuan ug update sa kahimtang sa ato ang pasyente karon na si William Joseph Philip Manaog, atong 3 years old nga patient mga kasama nga kasamtangan karon nga nakigkumbati sa iyahang kinabuhi sulod sa ICU.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. Mama mia,
2: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Balik dinhi sa ato ang DYHP sumbunganan mga kasama. Kauban gihapon nato ang ginikanan sa atong pasyente nga si William Joseph Philip Manaog. 3 years old mga kasama kasamtangan karon nga nakigumbati sa iyahang kinabuhi. Aron lang nga mabuhi mga kasama, naa siya karon sulod sa ICU. Daghan kaayong salamat sa atong latest nga donor sa number 06410 nihatag siya og 73 pesos. Daghan kaayong salamat mga kasama. Karon mga kasama, ato sa disgutan na kung unsa may mga wahing mga istorya ninyo ni William, ni Liam. Kumusta man siya isip usa ka anak? Sa inyohang panimalay? Ngadto ninyo sa inyohang pagkaginikanan.
1: Sa akong bahin sa iyang pagkaklingi din ako. Like, dili siya ganahan nga mabuwag niya. Pag naaradyan mintanan sa balay, dili siya ganahan nga ma-OP siya. Inana siya kaklingi. Then, ganahan siya nga every time nga kompleto mi sa balay, nakakarga lang siya kay totally bedridden dyan siya. Dili siya ka, og maghigda siya nga walay makabantay, delikado kung mayaob, kay dili man siya makaalsa sa iyang ulo, dili siya madaog pag-flip iyang lawas. Ganahan siya nga, sigihan siya og pakig-istoryal nga sabarasab sa normal nga bata, do dili siya makastoryag response, pero the way nga kanang imo siyang istoryan is kaya nabita ilang giingog kanang glow sa mata, makasabot siya kung unsay imong isulti. Ganan siya kung hatagan siya og time sa iyang mga ate. So ingon ana, siguro kung na normal lang si Liam, na normal lang ang iyang pagtubo, usa siya sa mga bata na magdagandagan, makigduwa, makighagwa. Kaso lang makasabot usab siya nga og makita siya og mga bata bitaw nga manggiduwa, mututok na siya siguro yung una nga nung dili ko sa Manila. So yun ana siya kagi nakawat ba iyang kabatanon sa iyang sakit. Nagampo mis Ginoo nga unta tagaan siya milagro nga dili man siya nato hawak, dili nato kontrol lang ato mga kinabuhi, sama sa dili na mo kontrol ang iyang kinabuhi kung kano sa ara siya ipahuwam sa Ginoo na mo. Ngalan lang po ba nga, wala takabalo kung kano sa siya kaon sa Ginoo. Ako, sige, sigurang po Lord, lagi lang sa siya milagro nga mapuyan niya ning iyang kinabuhi, isip normal. Bisan kung kana lang sa kaninga, second life nga imong gihatag niya kay human naman miging naan sa doktor lagi nga, kato na lang ta siyang adlawa, June 3. Kung wala lang may decide na tubuhan siya kaya di naman siya ginawa. So, ako nang i-consider nga second life ni Liam nga gihatag sa Ginoo. So, sige og ampo Lord, kaning second life nga imong gihatag sa akong anak. Hatagi siya milagro nga mahimong normal unta ba nga para among mapapil pa jud niya kung unsa na mo kamahal o mapil na mo kung unsa miniya ka kinahanglan.
0: Na ba siya eh, kuan siya? Unsa may tawag ni Liam sa inyo ha?
1: Mama, papa lang siya.
0: Pero sa aman to ang pinaka-last niya nakatawag siya sa inyo ha?
1: Di na ako kaya namdong ma'am kay may pagod may na-admit. Nili, kasi pa datong na-admit ni Murag, mautoy, nagrabihan mi aning June lang. Pero atong may okay pa unta to, pero wa na ko kabati nga mulitok siya mama. Kay dili na siya in ato ka, doon na siya ipaminaw ng sakit daan, sukad pa sa nagtubo siya, pero in ato, in ana siya ka-energetic ba mag-mama, kanang mo interact doon siya, bisag dili siya makalistorya. Kay bisan gani na kung imong saaran, makinomdom doon siya, kanang imong ka nga, manuroy ta, inigkakuan, nga, dili bitang madayon. Mapursige na lang migdayon kay maingon man magsige na siya litok mama, pero wala na ko kinamdum kung ano sa atong last nga nilitok siya mama tungod ani sa gunson mi nga nang ospital ba. Then samutan pa atong June nga natubuhan siya nga bisan pa siguro katong natangtang na iyang tubo inighilak niya wala naman siya, mulitok man siguro siya mama is wala na siya voice. So, muwa na ko kayo ng dupong kano sa atong last nga nisampit siya mama kay naibanan dyan ang iyang pag, ang iyang sigla ba, naibanan.
0: Sa imuha, Sir Nelson, kanus aman ang, ay, kay bago pa ta nag-celebrate on ta sa kong ga-mention ganin na, o Father's Day, pero ansa man, kanus aman ang wahin niya nga nakatawag sa imuha papa?
2: Actually, remarkable kayo itong pagtawag niya na kong papa because that was actually the first time and the last time na nakabati ko yung sulti siya ang papa. Ang first admission niya sa hospital. Unya kay napa man sila sa emergency room ato. Unya kinahanglan ko mo duty. Ano? Nalangit ko niya nga na magtrabaho sa si papa. Pagtalikod din na ako. First time ako nakabati sa kong anak ngayon siya gito papa. Alam, mura kong kalakawan, mura dili. Kay lagi dili ko alas kanag makabati si Ante ng mga ilong papa sa ay gani murag ma-jealous na ko sa kong paris kay nganong mama ramang gadang nung sulti pero kay mama ngugo kay kasi matagiga yun nga day off ko balag di ko matuog magugus ko sa kong bata nauna siyang kantahan di po gabi eh. Kaya ka na si Iyam, ganahan ko na siyang gaw, siyang kantahan, nandun nga makatog. Gani, ganang, kay mo ako nga, mura na yung makaparelax niya, nandun nga. Anong karun, bisag namin sa hospital, kanang busita ko, mag-freeze and wash siya, radyog ko para, para maibsan ang iyong kakapoy. Si Liam pa na ako. Sige, nagatag na ako. Dagong kadasing nga nung nagsigip ako kumbati. Sa pagkatinood. Napog ko yung mga gipang mintin na tambal. Pero, di baliwala na ako ng kakapoy sa ang lawas. Huwag sa ang pagpunin kamot kay Kimo alagi ko. Naapay mo sa laing sakit sa kamatayon ni kundi ang pag-antos samtang buhay pa. Okay, mga ko nga, selfish kayo ko. Selfish ko kay nagsigipag-anto si Liam. Niya na ganun ko ni mama. Nga, kung ginawa na niya magbuot, mas masagot pa kung mapaway si Liam. Kaya ako, pila katuwi ka na kinang kong tambal. Hindi ko makainom sa tambal. Magsigir ko agarway. Magsigir ko batik sakit pero ang gipaning kamutan kay lagi na ko'y mga anak. Dili lang kay si Liam. Napo ko'y laing mga bata. Pero siyempre, sa nilang tanan si Liam siya naghatag na huwag kadasig ma'am kay kung mabutang mo sa ang sitwasyon, ang motivation para nga musukol mo makita ninyo na sa inyo mga anak. Labi na kung naay, ino na na, nga na siya, disability.
0: Ako di ko ka-contain sad sa ako ang gibati karon mga kasama nga nagsud-ong ining mga ginikanan ni Liam. Maguol mong gani taog na ay ma-hospital sa sakop sa tong pamilya. Diyan na lang kining agaw buhay gyud na 3 years old pag yun unta mapay pag sulbong mapay pag sugod sad sa iyang kinabuhi apan isip mga ginikanan dili gyud lalim nga huna-hunaon nga sa kalinghod sa iyang pangidaron makapangutan na ta kung hangtod ganos apabaka ni Kutob.

0: na siya yung mga paborito nga kanta, sir? Unsa may usually po nga kanta nga ihang kantahon? Or gusto niya nga mapamati?
1: Ma'am, kami upat. Kaming lima. Kaya naman na siya tulog ka bukati. Ang iyang gisundan is 4-year-old. Sa ako, lahi nga kanta na iyang gusto madungog ka ng kanta mga siguro makail na niya nga. Kana bang murag mutuho sa iyang kasing-kasing sa iyang papalahi sa mga kanta pero kaning iyang 4-year-old nga ate siguro kung kaya lang na siyang kargahon sa iyang ate nga 4-year-old gikaringgan na kay sa duyan raman na siya comfortable matulog. Like, pag busy ming tanan or busy iyang mga ate nga 13 o 15-year-old ang mabantay na is ang 4-year-old. Kung siguro ang mga mama ang inyong mga makita ng mga nursery songs is Cocomelon or what na ay usaka kanang gitanaw ng akong 4-year-old ba nga Lia Marina na siya nga pambata nga kanta. Dayon na ano siya specific song nito nga All My Life Goes to You. Comfortable kayo ang akong baby na si Liam nga iyang ati Faith ng 4-year-old is magsigig tabog sa duyan, magsigig kanta na All My Life Goes to You. So, kada usan na mo, na siya ikanta nga marang mutatak sa iyang kasing-kasing ba? Pero ang pinakaganahan niya nga, maghele niya is iyang papa. Kaysa puwangon mo na sa iyang papa, magkugos mo na na, spastic mo na siya ma'am. Like, dili jud makontrol ba kung kanus ang maglihok iyang lawas, sumanggahi na siya. Dili sa na siya patol, spastic jud, spasm, katungod siya cerebral palsy. Iyang papa, mag-agwanta, nagkugos, magbuntag, bisag dili nakatulog, ng imbis di o. Kuguso na niya anak, kung manggahi man na din na, ayuho na niyang control nga dili. Dili bitaw ma-discomfort si Liam, bisag na siya na niyang spasm time. Na yun, kantahan sa iyang papa o sa iyang ate Faith na ganin niya sa gawas ron. Silang luha ang pinakaganahan niya nga mo hili niya or mag-ugoy sa duyan. Kaya ka na among kanta nga ikanta-kanta ni Liam is random lang na pero na lang siya ikanta nga pinakaganahan is katong sa iyang papa.
0: Kinsa man ang kanta.
1: Natutulog ba ang Diyos? And I will be here. Then, kanto sayang ate Faith na 4-year-old, kanto laging sa kang Lia Marina na nga kanta nga pambata ba? All my life goes to you. Imagine ang 4-year-old nun ana iyang di pa na siya kalitok totally ma'am, pero murag gilearn dyan na niya every time, gilearn dyan na niya na nga song.
0: Naa si ate niya sa gawas?
1: Yeah, nada.
0: Pwede na to siguro pasudlon? O ba saying, pwede siya makakanta para sa iyang manghod?

0: Mga kasama, samtang nagpaabot kita, ato pasudlon ang iyahang ate, kay mo kanta to siya. Ang lain nato nga number mga kasama, lain nga GCash number nato 0966-255-0398. Akong balikon, 0966-255-0398. Akong balikon mga kasama, 0966-255-0398. Ato lang i-flash din hi sa atong screen kasamang Gerald. Aron nga makita sad sa ato ang mga viewers din hi sa ato ang social media. Akong balikon mga kasama 0966-255-0398. Karon, anaasad ang ate ni Liam. Unsa, what's your name? Unsay pangalan nato? What's your name? Hello? Faith. Paduol na to sa ato ang microphone. Kita ka ng microphone. O, pwede ka pilian ng black or blue.
1: Blue.
2: Very good.
0: What's your name again?
1: Finish Faith.
0: Okay, Faith. Okay. Unsa man siya in English?
3: Bisaya.
0: Bisaya, rada. Bisaya lang ta. Sige mga kasama, ako ang balikon, ang ato ang lain nga number, i-double lang na siya kasamang Gerald, aron ka basin og na ay pa yung mga musod sa 0995. Ato lang po i-double ang number din ha, 0966-255-0398. Akong balikon mga kasama 0966-255-0398. Sige, unya, naaman iyang Ate Faith. Asa man imuhang manghod si Baby Liam, asa man?
3: Where's Paper Brother?
1: Doctor.
0: Nya, kumusta man imong Baby Brother?
3: Kumusta man sa ito? Wala na, mag-uli siya kita, ma'am. Mga inyong lagi niya siya, ma'am, I miss Liam. Kung anak ko kakis ni Liam, mga anak niya siya.
0: Kanang na ako no kay favorite song nga kantahon kang Baby Liam?
3: Do you have a favorite song for Baby Brother?
0: Naaka ato song ni mo para kay Baby Liam?
2: Can you sing for Baby Liam?
3: Can you sing?
0: Can you sing for Baby Iam?
2: Sige,
0: sing ka. Kita ka diha sa imuhang koan. Mura ka na sa TV.
2: Conscious ka na?
3: Pagawas na ako tulog.
0: Tulog na siya. Sige. What's your song man para kay Baby Iam?
3: Pwede ka mo kanta All My Life ni Baby Iam? Ayaw kakuan.
2: Ikaw sa onsi mo kayo ba siya makatunong siya.
1: Siya mo ni? Mas ko na siya inyong.
3: Yes, kang Liam na nga name. Eh, pwede ka mo kantaan yung All My Life ni Baby Brother? Thank you.
0: Okay, thank you.
3: Okay, nara na ha.
2: Can you sing?
0: Can you sing?
3: Wala
0: siya. Ato ipabati, no? Ato i-anak lang na to sa microphone para madunggan sa ato mga listeners. Unsa yun ang ganahan

0: の知らずよ。
1: Good. Thank you kaayo Ate Faith sa imuhang gipadangat sa ato akaron. If naa kay gusto i-message kang Baby Iam, saan man imo gusto isulti?
2: Saan man imo isulti ni Baby Iam?

0: Okay, daghan kaayong salamat sa iyahang sister mo ni ang magbantay gyud kang Liam, no?
1: Mubantay ni siya mong pag-busy ang iyahang duha ka ate nga 15 o 13.
0: Okay, so grabe ka responsible kaayo ning bataa.
1: Kaya lang siguro niya nga ko guson.
2: Sakit asi ma'am sa picture.
1: Kung kaya lang siguro niya nga ko guson ang iyang baby brother is.
2: Ma'am,
1: iyang ko guson.
2: So, ni ma'am, may pakita ni ma'am ko.
0: Okay, balik ko na ko mga kasama ang ato ang GCash number 0995-009-1657 o baka ha dinhi sa 0966-255-0398. Ako balikon 0966-255-0398 mga kasama.

Makasama pa dayon ta nga mudawa taog donasyon ngadto sa ato ang pasyente karong adlaw nga si Baby William Joseph Philip Manaog, atong 3-year-old patient mga kasama nga kasamtangang anaa karon sa ICU. Ani siya dinhi karon sa Visayas Med Hospital mga kasama og nagkinahanglan gyud sa tabang pinansyal ngadto sa ilhang pamilya. Sa kasamtangan mga kasama, nakatigom na taog 7,497 pesos and 17 centavos. Alang kang Baby Liam, ato ning ihatag kanila. Ato lang ning susihon ang usap pod ka GCash number ans nga masulod na sadto ang inyuhang mga donation mga kasama. Aron nga formally ma-turn over ni nato ngadto kang Sir Nelson sa iyahasam kapikas para ni sa kang William Joseph

0: MMN. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw-tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaus-usan sa mga economic manager ang tax revenue goal sa gobyerno ngadto sa 4.44 trillion pesos karong tuiga. Kiniuban sa mga adjustment ngadto sa collection target sa BIR o sa Bureau of Customs kun BOC. Gitakda sa Marcos administration ang tax revenue collection niini ngadto sa 4.44 trillion pesos alang karong tuiga nga niubos gikan sa 4.5 trillion pesos human gi-adjust sa Development Budget Coordination Committee kun DBCC. Ang BIR gipalantawang mukolekta og 3.39 trillion pesos nga ubos og jutay sa unang gitakda nga 3.43 trillion pesos nga target. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
4: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pamali sa mga butika.
7: Kini si Max Urban.
8: Kini sad si Gulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Lodalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
12: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Tunay, natural, at original.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxVit Kargado!
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Na ay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: kumusta, kumusta, kumusta na? Ano, oy, adlaw, Robertis, mga bata. Onya, salamat kayo sa tadana, ha? Nga bitabang sa atong programa ni Ma'am Aida Tampo Sumbunganan. Salamat kayo niya. Alam niyo na yun sa unang radyo, unang balita ni Kuya Arnold Bustamante o ni Ate Ken Galinia o ingon man sa Straight to the Point Morning Edition ni Atty. Rufil Banyok. Salamat kayo sa tadang mga tao nga nitabang sa atuang nakinagtabang dito sa Jinsan. Kaninyong tadan nga ng hatag ni Rim, labi na itong mga buta taon nga ni Arigyo taon sila kay para butabang yun sila taon sa atuang mga kaigsunan dito sa Jinsan. Okay? Thank you kayo ninyong tanan. Anya din na lang kita muna kasulti, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Diya, kumusta ka diya, Ma'am Jasmine, sa imong mga tao sa Just Nav na flower shop o ingon man sa iyahang kapika sa kinabuhi si Sir Raul Alibio Isot. Kumusta ka muna tanan? Kumusta, kumusta, kumusta? Hala mga bata! Aniya kita sa sumpay sa kung aso'y ninyo ning simnaon ng araguluhan. Patay nga way kamatayon!
1: Muting, dili ka lang ni Hermes ang nagpakita ni Langga Mando na ako dito sa Lawak Ninis Hotel dito sa Manila. Kundili, sa Hermes kit mismo.
2: Kunsa?
1: Mao ka na, Muting.
2: Wala, oy. Nabuhi ni Hermes nga patay naman, Day Frida.
1: Ingat pa ni Langga na ako. Ganalubang dito ko na sa lawas ni Hermes ang tulog ang mga bala, gikan siyang pistola. Apan, wa ko ni Dugo nga may agas kika sa samad ni Ine Muting.
2: Ala, oy. Nahadlok naman ko, Day Frida, oy.
1: Psst, hoy. Tingali unyag pataka na lang kag-ukab anang ba-ba ni mo, ha? Kay lagi nahadlok na ka?
2: Ay, di lagi taong ko traidor, Day Frida, oy.
1: Misalig ko ni mo, Muting. Wa man gani mahibaw si Mando nga. Apil ba di ka sa plano nga paglikidar ni Hermes? Mga ayaw yun o pakasayop, ha?
2: Gani, gani, gani. Lagi, promise. Di lagi ko magsaba. Labi na sa mga police.

kontinuon nga nabuhi og balik si Hermes nga atong gihukman sa kamatayon. Delikado kita ni Rex. Ma? Oyanggaw? Ayaw ko pabati ah, nga na. Ayaw ko ba't ang nahadlo ka sa maana? Salbahis ka! Huwag na hilang bangis! Bangis ka! Huwag kayong kahadlokan! Takapuya, bini mo. Kung manimaos pa si Hermes, paminaw ha, paminaw ha. Kung manimaos pa si Hermes, gipatay ang taan niya si Bossing Mando sa ilang panagkita dito sa Manila! Ikaw yun. Minaw ha, nga sa ato pa, wa kita'y angay kabalakan, ha? Dorex. Kay si Hermes, dili makamaong mo patay.

0: ayaw kay lungod. Dili pagkaputo gusti siya ang pagpatay sa imong mga kaaway.
1: Oh, Twinkle. Gisalikway ko ng akong tinguhang panimaus.
0: Oh, kay bad man ang mupatay para makapaus sa mga kaaway. Apan dili tautan ang pagkaputo gusti siya.
1: May nahunawan akong paagi para pagkonsensya nila. Dili aron panimaslan sila.

0: Sakit apo sana. Nakauli na giko. Ukauban pagyud ako ang akong langlang ning bag-o kong panimba.
1: Nalipay ka lang, no?
0: Oo, lipay mo lang.
1: Ako, sab. Way kabutangan sa kong kalipay nga kibati lang.
0: Ah, pakuuta ko, be.
1: Ah.
0: O, naigsuon ako sa gawas nga mawi managiya ka ni mo. Akong lang. Pakuuta ko, be.
1: Mauyoy.
0: Magtipon kita din, he. Nga sama sa magtiayon. Way, magpanghilabot ka na to. Wah, busa, pakuuta ko.

0: Sige na. Tagay na, Dorex. One-on-one tayo nang dako kayong butuloy ang abino kay tugnaw kayong kagabi yun na. Mm. Okay na. Ayun mo na unang tagay. Inom. Sini mo. Iipis. Iakonsen. Kine. Ah, kalami. Katanlas. Agoy, agoy. Ang uwang sa mga iro. Agoy. Kalain barong paminaw, no eh. Naawa-awa-awa, Dorex. Nang libaw, tanga kong mga balibo. Sige-sige. Tagay ba? Tagay ba? Ang mawa na itong gibating kahadlok. Gipigay! Giinom. Iyakosan. Ibis. Ibis, ibis. Unsa? Mabalhin tasod? Buang. Pusilon tayo noon ka? Murayay mo?
1: Sadili pa kung patayon mga bata pa hinumnaw sa ta.
2: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mawadyo na nakatabang na ako. Ngawa na ako. Masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ipanumpakong di yung ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo
14: Pino Kulabu.
15: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
16: Drink responsibly.

0: karunin ng sumpay sa kung asoy ninyo.
1: Ikaw, malipada, tutanin mo na. Pero pamina, ha? Hindi tamo pala sa hardlock. Ha? Mga kriminal mo ta. Hoy! Kululay multo ka nun din, he. Paminaw! Huwag may madlock ni mo. O, psst, hoy, Durex. Minaw, ha? Siyang angay madlock na to. Siya, Durex!
2: Tipis siya baso kay mo inom ko, mga amigo. Kalma lang. Kalma. Ayaw lang kadlock, amigo.
1: Buhay ka siya tanaw na.
2: Nahibuong ka o gano'ng buhi ko?
1: Patay ka na. Pero gano'ng buhi ka?
2: Oo. Patay na ko. Kay inyo kong kipatay.
1: Pusila siya! Durex! Pusila! Pusila na yun!
2: Ako ang patay nga nabuhi pag-usap. Ugwa ko'y kamatayon. Hangtod nga makabot ang hustisya sa kong kinangatan sa inyong mga kamot.
1: Unsa?
2: Dili pa wahi ang tanan. Itugyan ang inyong kaugalingon sa balaod. Ug bayre, suod sa bilangguan ang inyong pagdagit ug pagpatay nako.
1: Hoy! Dili kami mga ugok! Aron amok ka ng buhaton!
2: Kun mao ka na, ako ang mamahimong urom nga kanunay maghamok ka ninyo adlaw man o gabi. Hangtod na kamo na mismo ang muangkon sa krimen nga inyong nahimo o kung si kinsa ang mga nagsugo ninyo aron patyon ko.
1: Dili! Dili kin tinood! Patay ka na, Hermes! Patay ka na! Patay ka na! Kung mahimong patyon kay ikaw sa makanagang higayon, ako ka ng buhato ni Hermes! Bah!

0: misun siyang bat yun. Kayo siya mo siya patay nga, huwag ka matay yun.
1: Hoy, Bubet, disalig ko rin mo. Kaya nasayad kong dili kaliba inibuhata. Panaunsa ka na mahinoon ka ron?
0: Busi, Mando.
1: Nahumanang transaksyon. Fully paid na ang inyong serbisyo ni Rex. Ayaw pa abuta. Ngawag kabangga ta.

0: loko. Napala ka ko. Tingali ko si Boto sa nabuhing sermis nga ni Nato lang.
1: Ayaw ka pala ka lang lang. Why mahimo tong tugahok na kong igsuon sa gawas? Patay na siya. Busa ihatod ko siya sa iyang lubnganan oras nga magpakita siya kanato.
0: Magpalayo na lang kata din hilang lang. Manglar ka ta. At tatapuyo sa layo.
1: Bisag-asa pa ta. Matultulan nagyapon ta niya. Aw sumaragod. Ganong dito man siya slawak sa hotel nga akong giabtan dito sa Manila.
0: Tingalag may abyan siyang usa ka demonyo lang lang.
2: Nakugang mo, kung nganong kalit lang kumitunga sa inyong atubangan.
1: Hermes, patay ka na. Busa, padayo na lang sa imong pagpanaw. Ako na'y bahala ining imong asawa.
0: Busag din na lang, good me, Hermes. Huwag ko mahigugma ni mo. Si Mando mo'y ako matuod na gimahal o dili ikaw.
2: Tungod ba kayo may kwarta siya o ako ha? Pobring uyamot maong imong giluiban? Ha?
0: Hilong oy!
2: Ang amahan ni Jerby, kwartahan ba sab siya hinungdan nga naigugma ka niya o nakaanak mo luyo sa akong kasayuran o gipaangkon pag yun mo na ako?
0: Hoy Hermes! Imong anak si Jervy! Ikaw ang iyang amahan!
2: Kili ako mo iyang amahan. Huwag mismo ikaw sayon gini anak. Huwag ikaw may tabo sa bunya ni mo ang naitabo na ako oras na makakita kini siya o laing lalaki nga kwartahan.
1: Ayop kang babayahan ka. Expert ka man di ay. Ha? Expert kang bakakon, kabantay ka na.
0: Lang lang, oy. Dili may tabo nga magluib ko ni mo lang.
1: Kinsay amahan ni Jerby. Kinsa!
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga nag Luhan, Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
7: Bio Drop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bio Drop Herbal Capsule.
8: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
7: Bio Drop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bio Drop Herbal Capsule.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalis sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
18: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
19: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
18: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga-Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Ganito lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaiwan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
21: May buhay sa Makabuhay!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka ko kayong pagdiri!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinig kong lab.
3: Sure ka?
2: Mapasilita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tuluman niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorta, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasi nga dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro.
14: Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Snigundo Ella Gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially ako mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila na nimo kuro, mas may mga pamati da nila.
3: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, ning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

ng pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sukilanon nga gipadaka nato sa itong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Ruben. Mayura ang dagang sa kong pagpanarpaho sa lain naso. Ang akong mga amo, mga buutan kaayo, labi na yun si Sir Thomas. Nakabatay ko, nga murara og barkada ang iyang pagtatar namo kung kami randuha. Pero kung naasi ma'am, obligasyon ko nga mo atimaniya kay magpaluya-luya man siya. Sa laing bahin, uwa na ko magpaipikto sa pagpakibuwag ni Lovely. Dini na ko mag-focus sa kong pagtrabaho, isip usa ka caregiver.

0: bay?
1: Siguro niya naka makasabot sa mong mga gipanulti, bay. Kung makarealize na ka.
0: Bay.

puang. Nakasulti ako ni Ma'am Casey na. Ay, ako nalapasabto ni si Sir Thomas. Nagipugos ko. Mga nakasulti ko. Ugos pa, si Ma'am Casey may nagpasilun ako. Mga siya may angin akong tumanan.

0: sa nakinitabo ni Sir Thomas. Huwag na lang kumuuban sa ambulansya. Diyari ko nagpaabot sa bahay kung si balita. Huwag na lang kong manawag si Ma'am Casey. Kung si may tabo ni Sir Thomas, ako gimanubagani. Kaya ako mo'y nagkaingon nga nung nasuko siya. Oh. Si Ma'am Casey. Siya kanina nanawag ka.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
14: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
15: Bugas-bugas, o katul-katul,
16: i-DTX 500 na!
15: DTX 500!
16: Aduna kini antimicrobial properties
15: nga makatabang sa pagkuha
16: o pag-ayo sa bugas-bugas
15: o katul-katul,
16: DTX 500!
15: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar,
16: DTX 500!
17: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.
18: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
21: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
22: May buhay sa makabuhay!

Grabe ko rin akong kipati. Nga kahadlok atong higayo na presera. Guilty ko kay ko sa naitapo. Og nahadlok ko kung naunsa na si Sir Thomas.

Kalain sa kagibati. Muram ko kaila kon. Nakandog ko sa gisulti ni Sir Thomas. Nakonsensya ko sa kong gibuhat sa kong binikanan. Karoon pa ko nakarealize. Ako gidi ay mo'y sayop. Oh, dili pa ba uwahin tiran? Makabawi pa pa ka ako sa akong mga ginikanan.

0: Kasi luwak ko pa. Selfish kay ko. Ihatag ninyo ang tanan ninyong makaya para nako. Pero ako'y kabahos ninyo.
1: Nak, ayaw nagkabala ka, anak. Bisag unsa pa'y magbuhat ni mo. Dili mahitabo nga, dili ka na mo mapasaylo. Anak ka na mo. Ugmahal kayo ka na mo ni mama ni mo.
0: Salamat pa. Mamawi ko ninyo. Promise.

0: maayo kay naka-realize na gid ka, bay.
1: Lagi, bay?
0: Unya si Lovely. Gusto riyan na ba mo?
1: Plano pa na ko nga manawag niya. Ug mga ikog pasaylo niya, bay niko.

0: Tinawagan natin kang ipasailo, Robin.
1: Salamat, lovely. Unya kita.
0: Nga naman ta.
1: Mahimo bang nga magbalik ta?
0: Robin, kuhan.
1: Mag-usab na ko, lovely. Karon nga nakasabot na ko nimo. Usbon na ako ang mga butang nga dili nimo ganahan. Please, balik na ako. Giuna-una na ako ang tanan nimong gisulti na ako. Ug nakatun ako. Mga mamawi ko nimo.
0: Robin, nalipay ko nga mag-usab ka na. Pero, dili makapausab sa kamatuoran nga. Wala na ko ikugman nimo.
1: Ibalik na ko kung unsa ko nga imong nagustuhan o gimahal sa una. Promise na lang ko din mo.
0: Sorry, Robin. Pero ikot ako niabot sa imong kinabuhi para maghatag og leksyon nimo. Huwag ka nang imong nagkatunan. Ato lang na i-apply sa lain ng babae.
1: Lovely.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong ibatil. Nakahandong karon ng minute na ko. Antok karon na ayon ako huni kang kogon ng panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
5: Gigutom na ba?
6: Gimulto!

0: napasaylutood ko ni Lovely. Pero wala sa mudawat ka na ako. Ug maunay sakit pa sa ala. Nagmahay ko, ngawan ako si Ampingi sa kayon nga ako pa siya. Mga kasama, atong atanganog maanglayng sumpay ning suwatampo ni Ruben din hining atong tulumanon bagong bagyani.
1: Kung doon ay kamoy sagilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danielsos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangdod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpabilaw.

0: Maayong gabi mga kasama, mangayo una mi og dispensa kaninyo nga dili na to mabati karong gabi una ang drama nga
1: Guerra del Sur.
0: Tungod sa kaapiki sa oras. Salamat sa inyohang pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsigig taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos giing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos may ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Oo.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
12: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
13: Palayasa kini bata! Palayasan ni Karol Yudayol!
14: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
13: Ah! Wako'y anak na abnormal!
14: Unsa?
13: Uy! Ikaw! Layas, Karol Yudayol, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay!
14: Nagkaw, kagkaw, uy! Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
14: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Chico Salvador.
15: Kaloy po asawa ko.
14: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
15: Mara.
14: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
13: Nagunsa ka din eh.
15: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
13: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
15: Pasaylo ako, anak.
14: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
15: Mara.
14: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat o direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakapuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya, nga Paragis Bilabila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to mapa inom na pugko 3 times idi kape jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay mga igala, sa Dilipa, kini Sir Arellano, uban sa akong partner si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Tumadyo ta ni Permisa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o paluapan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O gingoman mga higala, isang kalimot sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, okay? Uspon ko Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kaya was nga bang palagsig na pampagana pa, okay? Well, mga higala, shoutout time. Shoutout nga to sa atong mga sukintig paminaw. Wailain ko din nga itong mga amigo niya, sila si Anthony Calvo Tapic, si Archil Marcelino, Rosalinda Barayoga, Mario Vlog, Ronnie David Gamali from Saya Santos Street, Carmen Cagayan de Oro, si Crispin Asintista Burdios, Pericles Aliego, o Pericles ba niya, Religo, si Inday Bonivie Angelia, kunya si Michael Jugar o si Jumbi Mandino. Ikan kini sa itong writer-director O.G. Kumpuk Rakasa. Kunya lain shout-out usab dia sa Tubuylan, Cebu. At Tubuylan, dili ni. Sami pagkasuwata, pinjoy-do. Tubuylan, dili Cebu. Si Alip Perez. Si Wislom Armas, Barangay Puta Tuburan, Silo Lagnason, Alma Lagnason, si John John Palabrika, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Well, yan lang, shout out to Sam, dia sa, asa na to kang Ricky Bangisgaring. Si Junior Albarasin, dia sa Purok 5 Poblasyon, Labanturan, dia Davao de Oro. Si Rosia Bloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, gigan kini ni Ricky Bangisgaring. Okay. Bueno, mga ikala, padayon ta sa atong sugilanon. Niya na yung sumpan ng bagot ang sugilanon. Giduka nga midyote sa trabaho si Christian tungkol sa pagsige nila og chat ni Clara. Kitambagan siya sa kauban niya sa trabaho og iyang kumpare sa paghuno na sa pagtubay og chat ni Clara kay basin og mao kini ang mamahimong hinungdan nga maungkag ang ilang pamilya. Niya lang pagkagabi, mitawag kaniya ang iyang asawa nga si Mara o nagpahibaw nga ipa-check up ang bata kay sobra kini kahilumon o hugtanon nga namalibad si Christian nga wasay anak nga abnormal. Human sila pagsulti ni mitchat nasab si Clara kaniya. Niya lang sumpaning atong sugilanon, himayang

0: flowers na siya. Kamay na lang kay Kuwang. Og mo paldo na kuni mo Christian. Masood ka na kani sa akong litag. Impas ka ng tinikob na mong Christiana ka.
1: Para! Unsa mo na, ha? Unsa mo sana?
0: Ay.
1: Gano'n na?
0: Kari, panak ko.
1: Kinsa na masamnang gikabuangan ni mo silpon?
0: What man, kuy?
1: Masayod gani kong may lain na sa kang gikabuangan. Pusilun tayo ka!
0: Nabuang ka di ha?
1: Ing na lang yun kung baka ko unpohon. Kung masakpan tayong magbinuang na ko.
0: Kari, ikaw rin ako love. Pakas lang kataka kung di pata ka love.
1: Alagi ba? Kay basig, di nakakuntinto na ko kay medyo idara na ko.
0: Di gud na mahimot, no?
1: Ka?
0: I love you, Kari.
1: I love you too, Clara.
0: Mm.

0: Magbalik-balik sa kung una-una ang ipanulti ni Christiana.
1: Di man ayun, Mara. Wa mi kaliwat gam normal. Wa ko'y anak gam normal.
0: Hugtanon siyang may balipad. Ngawa siya anak abnormal. Pero kabutaan ba ni mo ang Diyos? Kung mao'y ihatag na anak ni mo?

0: Jin, sa mga kadisayo kayo nanuktok sa pultahan. Ablihan ako. Oh. Nagkaw-kaw-cowboy nga imong gipayungyong. Dili ko makita ang imong itsura. Kinsa ka?
1: Ako si Diego.
0: Diego? Pare, ikaw ba ka na?
1: Ako taon Marie! Ako yung taon Aida!

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid to gani ay. Nag...
2: Ha? Sa kulian?
3: Makato kaning ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Kaning...
2: Oh.
3: Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
2: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalog sumpad eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Pili pa ka namin mulay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pili mo ito.
3: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Daan palagi ko. Abi na ko kinsang kaubuya, uy.
7: Kumusta ka, Mari?
6: Sus, kundi na lang yung ka magbinayot, pre, no? Macho o gwapo, gid ka.
7: Mabuhang ko bayot.
6: Nga na ding, ni amang ka, pre.
7: Ah, nakabalita, mood ko nga. Nanganak ko no kasi katulong ni mong anak. Akong gikumpirmar, uy.
6: Anya?
7: Tinuod yun di ay. Nagmamaman ang dughani mo.
6: Gatas taon ni pre.
7: Ay, sugi-usikan bitaw ko. Kayo, bing itutoy ni mo, ay.
6: Nabuang ka niya, pre.
7: Sayang, mood kayo, Mari.
6: Ikaw ba si Augid kayo, kapre?
7: Ayaw ba kalimot, Mari, ha? Usabi ako sa nakugos ni Arthur ni Gian, ha? Ako maoy nakugos aning duhan ni mo ka mga bata.
6: Nasayod bitaw ko.
7: Ayaw yung kalimot sa pag-imbitar na ko, ha? Puhon sa bunyaga, sa bata. Aron mahimo na sab kong ninang niya. So ako maoy usaka ninang sa tanan ni mong anak, di ba? Ang saya-saya!
6: Pre Diego, abi ni mo pre, dili ginan ako kalimtan. Kaya ang tanan akong anak, wag yung pagmahay ni mo. Kaya nagdako nga puno sa pagtulunan o tambag ni mo isip ninang o ninong nila.
7: May tama ka!
6: Oh. Uy, si Christian maning nanawag?

Uy, tugay mo ito ba si Mala? Gano mo ka? Nagdodan ay nung kanibayahan na. Gano tugay mo nag itubag? Gano mo ka?

0: dili, dili man isa pwedeng managwag o ingon arong orasa? Ano sa makay tuyo, ali?
1: Tumbaga, umay!
0: Sige. Hello, Christian?
2: Maklaro ko kayo sa CCTV na nakakonek sa kong cellphone. Ang imo pagkakuntatan.
0: Unsa?
2: Wa lang di ka kalibutan. May laki ka din sa Pinas.
0: Christian!
2: Maode, natawahan na ka ng nagkaw-cowboy ang imo laki.
0: Unsa?
2: Sakto ko, di ba?
0: Nasayop ka, Christian.
2: Ako nasayop?
0: Tungod kay kumpare nato si Diego Salvador. Gani, siya mo'y usa sa nagkugo sa atong mga anak?
2: Kumpare?
0: Kumari, pagyud.
2: Unsa?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. Okay. Na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hihangguban pa mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayan Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Kana, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. Mama mia,
12: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
14: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
17: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
18: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko na. Paragis bila-bila.
17: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Na, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Na, ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
17: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian.

0: Perulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, o rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Mura dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa

0: Hirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ah, si Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
9: Ang katingit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
10: Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino.
9: Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
21: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
25: Rexidol Forte!
0: mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
23: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
0: Rexedal Forte! Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be extraordinary with MX3.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Uy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat! Sa
3: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
5: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ng atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 10, 2026. Likes, what up on usap ang atong paghatag at pagtaganan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan ug Vilma. Bueno, stand by Vilma alang sa imong suwat. Of course, bro to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nag-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Pwede standby, Vilma, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

Bago alaman ko sa pangalang Vilma. 20 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Davao Oriental. Sugdan ko kining akong sugilanon atin itong bata pa ko. Mahanduro ko pa. Nagdako ko nga malipayon uban sa akong maginikanan. Bugtong lamang kong anak ate sa akong mama o papa. Si papa o saka government employee samtang si mama. May nag-atiman ka na ako. Hangtod sa kay gayon ni Ana, nakita na ako si mama nga naglingkod sa among balkon. Ipangutan ako siya nga nung wala pa matulog. Tugno na kaayo ang kagabion. Apan matod niya, iyak ko nung gihulat si papa. Kay wala pa kuno nakapauli gikan sa trabaho. Matod ni mama, sa gunso na kuno kaayo nga gabiin na si papa mapauli. O kung iyang pangutanon, mutubag nga nag-overtime kini. Wala reklamo si mama. Ingon ana siya ka, masinabdunon sa kong amahan. Pero usa kay gayon ni ana. Wa ko magdahom sa pag-uli ko gikan sa eskwelahan. Nakita ko si mama nga naghilak. Ug matod pa niya nga dunan na kuno'y laing babae ang akong amahan. Sa laktod ate nakita ko no sa akong auntie. Igsuon ni mama nga dunay laing babae si papa nga kauban og loving kuno kaayo nga nangaon sa restaurant. Wainong dan ate nga sa pag-abot ni papa. Nakigsulti dayon si mama nga to kaniya. Abi mo ako magdahom nga magkadag ko ang ilang tingog. Unang higayon na nakita ko nga mihagulhol si mama sa paghilak. Di ay giang ko ni papa nga doon na siya ay babay. Naluoy ko ni mama ate. Timing graduating na ko sa high school na to higayon na. Nagdesisyon ko nga dili na lang ko mapadayon sa pag-eskwela sa college. Sa laktod nangita kong trabaho para matabangan si mama kay dili naman permi. Mutunol si papa sa iyang sweldo ngadto kang mama. Kay lagi, gastuhon niya kini ngadto sa iyang babae. Sa laktod, nakasulod ko og trabaho sa usa ka department store. Mutuo kag sa dili ate, gidala ni papa ang iyang babae sa among balay. Og didto na niya ginapapuyo ate. Abi mo, why nahimo ang ako inahan kong dili? Igura sa paghilak. Nakaingon ko. Grabe ka unfair. Si papa. Why kabutangan sa akong kaluoy sa akong inahan ate? Ako siya ipangutan akon, nga may sugot siya nga maibuhaton nga to kaniya. Apan matod ni mama. Mahal ko nun niya si papa. Apan dili na ko tuyoon. Nasilag ko sa akong amahan. Apan wa pa ko'y igong kusog ate. Nga makigbato ka niya. Bahala na lang unta o nakiguban siya laing babae dili lang sa among balay. Hangtod sa kadlaw ni Ana, pag uli ko gikan sa trabaho, nakita ko ang babae ni Papa. Nagpabulhot pag sigarilyo. Ipangutan ako siya. Ngano iyan ang gibuhat? Nasakitan kaayo akong mama. Apan matun niya si Papa kuno ang namugos. Nga diri siya papuyon sa amo. Kay gasto ko no kaayo sa gawas. Ate, dito'ng tungura, naglagot ko, bagka kay naong ang babae. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, kalami iba ipatayag tao. Apan, kanunay nagpabilin sa kong kasing-kasing si mama. Unsao na lang kung makahimo kong dautan. Mas labaw makaluluoy si mama. Kung dili palang sala, tingali, nakahimo na kong krimen, ate. Gusto ko siyang tabangan, apan, huwag ko'y mahimo. Misulay ko sa papakiksulti sa kong amahan. Apan matod niya, sabdon ko na nako siya. Ate R, milong tadgyod og duha katuig, ang babay nga nagpuyo sa among panimalay. Duha pod katuig nga nag-antos si mama. Duha katuig nga makita na ko siyang masalubon. Apan sa pagpanglabay sa panahon, napansin ako nga dakog kausaban si mama ate. Hinihini na ko nakita nga
wala na ang kasakit sa iya mga mata. Lahi na kay siya. Dili na usab na ko siya makita nga maghilak. Maaliwalas na iya panagway ug wanay bakas sa kaguol. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga basin na immune na ang ako inahan ug wa na siya magmukmok pasbalay. Galakaw na siya uban sa iyang higala. Gapangarti na si mama. Ang mas napansin nako, kanunay kini nakababad sa iyang phone. Naa siya kanunay nga kaistorya og lahi ang spark sa iyang mga mata. Sa tinuod lang nalipay ko nga after 2 years na dawat na ni mama. Og inay nga mapukan siya, nagmaligon siya ate. Dili na siya gakaapektuhan sa relasyon ni papa og sa iyang babae. Akip si papa natingala. Kaya ang tanaw niya kang mama huyang. Gani atong una, halos maluhod pa si mama sa pagpakiluoy kang papa. Apan karon, wa na siya bili sa kong inahan ate. Sa kong naon na nakaingon ko nga, nakamove on na si mama. Wa ko magtuo nga likod sa iyang pag-move on. Nakakita siya. Uglaing binuhat nga naghatag ganyag bagong kalipay. Ang iyang ex o gitawag ni mama nga the one who got away sa iyang kinabuhi. Ati R.

siya si Tito Chito. Usa ka adlaw ni Anan ay giang ko nang ako inahan, matod niya, siguro kuno walay daotan kong makipagrelasyon siya. Ate, at doon na naglibog ko. Later, nasairan ako. Sadyang inag yung istorya. Ang tanan. Huwag ko makasabot ang iba ko malipay or malain. Gihimo na gani ni Papa. Gihimo na po ni Mama. Apan sa matag mag-istorya mi, gakabuka usab ang akong pagsabot sa iyahang sitwasyon. First love ni Mama, si Tito Chito. Nagkabulag lang sila tungod kay may larga si Tito sa abroad. Pagkasayod niya nga gikasal na si Mama kang Papa, nasakitan siya pag-ayo. Na broken-hearted siya. Wa na siya nahigugma pag-usab. Nag-focus na lang sa iyong trabaho. Hangtod nga nagka-reunite sila sa GC sa ilang batchmates, ate. Nagka-chance nga magka-reconnect. Diri na ako nasabdan ang tanan. Kung nga nung lahi ang spark sa mga mata sa kuinahan. Matag na asya ka-istorya sa iyang cellphone si Tito Chito di ay. Ang rason. Busa di ay. Inspired siya. Kada adlaw. Ate. Lahi na kaayo ang dating ni Mama. Gani, kanuna na siyang mabantayan sa akong amahan. Ang asawa nga dating nangayo gugmagikan sa iyang bana, naanay laing naghatag kaniya. Apan kung kanus ay misurrender na si Mama kang Papa, kung kanus ang nagpaubaya na siya sa babae ni Papa. Si Papa nausab ang nausab. O sa kaadlaw iya kong istorya nga gusto na niyang bulagan ang iyahang babae o yan ang palayason. Gusto ko nun niyang mabuo pagbalik ang among pamilya. Apang gignan ako siya nga unsaon man na nabuntis naman ang babae. Isa pa, dili siya basta-basta biyaan sa among babae. Ate, magsige na silag away. Napansin sa babae ni Papa. Nga bugnaw na kay siya mutagad ni ini. Og kang Mama na siya magselos. Abi niya nga makontrol pa niya si Mama apan nasayop siya ate. Pila na lang kabulan mo abot na si Tito Chito. Kuhaon na niya si Mama. Na naslay plano nga mag-uban sa gawas. Mag-file si Mama og annulment para maging legal ang ilahang pagpanagbulag. Ilabi na nga adun na na legal basis ang tanan. Buntis na og gidala pagit sa balay. Ati R, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Gusto sa kong Papa nga mag-uban ni pagbalik. Ibalik ang dati. Apan decided na si Mamang mauban kan Tito Chito. Malipayon ko na siya kung si Chito ang iyang kauban. May naghatag kanyang inspirasyon. Abi mo ate, ginapadadaan pa niya kwarta si Mama, mao makapalit kina sa mga gusto. Hatagan ko na lang pagkagawasan si Mama. O prangkahan na lang si Papa nga. Dili na gid sila para sa usag-usa. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Zilma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Vilma. Sa imo papadangat imo suwatahan po ni aton tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Unsay angay buhaton, grabe sad no? 2 years po nga. Dunay laing binuhat. Sa kiliran, nag-react na si Kapo. Pagani ko ka, kabuylo. Unsay angay buhaton ni Vilma. I-allow na lang ba niya nga muuban ang iyang mama kang Chito nga coming na sa pagkuha sa iyang inahan? Or ang hangi o siya papa nga magbuo na sila pagbalik? Uy, karon pa? Time sa abroad supak.
1: Family man. Family man yun siya.
0: Ay, of course, kao ba na ito, DJ Nova Baniel?
2: Yes, mayo ano, Ate Arlene Cap June. Gusto tanan na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, yes. Ang offer, ang super excited. Ang ito, URP Professor Cap June June de Asis.
1: Maswerte nga adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Vilma, DJ Novs, imo bang palakuan imong mama or ang hangyo na lang sa imuhang amahan ang imong pagbigyan?
2: Of course, akong palakon akong mama. Merisi diba? Na lang yun sa akong papa. Merisi yun. No? Ay ha pa siya. Magingon niya. Gusto niya itong kumplito ng pamilya. Humanya, gidala ang kabit. Agang naburos pag yun.
0: Yaduhan na ka.
2: Makatuig.
0: Oh, yeah.
2: Imagine ang gianto sa iyang mama. Diha nga nagugot-ugot niya, lang siya.
0: Kung pagbalik yung mama. Yes. Kaya padalag allowance.
2: Muna'y saktong laki. Muna'y saktong diba? Nagigugma nga.
0: Correct.
2: Supportaan ka. Supportaan ka sa imong gusto. Pampagwapa. Karon, di ba, natarantar ang banan. Natingala na nga, wakna'y paki. Di na masakitan. Igwapa na. Muna'y sakit ani mga laki nga kung kanusa nga nakita nila nga okay na aya pa magkarakara samtang katong wala pa nakita nila nga gasakit wa sila ipaki
0: agoy
2: no baga kay now yung papa mo hangyo og kompleto pamilya
0: tan-awa kung ginamusti para sa imong halitsyon ni para
2: yes,
0: sa uban.
2: Yes, perfect.
1: Mo ba?
0: Uy.
2: Oh, ang kabaga na lang yun ano yung mga laki nga. Uy, ginoko. Mayingon-ingon na yung gusto ko kumplito ang pamilya niya. Siya rin naguba.
1: Family man, gitsi.
2: Ah, mo rin naguba. Yes, ginoko.
1: Pagsulay man itong tanan.
2: Thank you ko. Ako si Vilma, magmalipayon ko. Isip ko sa kaanak nga makita akong mama nga magmalipayon.
0: Yes. Imagine ha, happy siya na imong kriminal.
2: True.
0: Kay kung wanya mahuna-huna nga kung iyang patio ni bayhana ni. Basig yung mama mawadan, wak na ibang yes. Nawa pa. Diba? So, ang iyan na lang nga.
1: Basig nagtuo.
2: So, imagine ang iyang patience, mamba. Iyang giugot yun ang iyang kalagot. Iyan ang yung gipakahilom.
0: Masakit yung beso hila. Sa kanak nga makita yung ginika na inahan nga nasakitan. Harap-harapan eh. Bastos yung papa eh.
2: Sobraan ka bastos ang iyang papa.
1: Basig nagtuo po siya nga okay lang.
2: Wow ha?
0: Ah, mga dapit ka ma-okay.
2: Kinsa mang tarong laki nga muingon nga ba si, kanang abi na kog okay lang gidala nimo ang kabit kinsa may buang asawa mo sugod
0: okay ana wagi okay ana
2: hoy giroo ko
0: bisag asan dapita imagine
2: oh kanang kon gi ko kanang murag sa karon nga story no kanang makaingon gyud tag mirisi gyud aning mga ganing klase nga laki mo pak mo kanabi ta ang kumpiri pala mo pakpak ta api sa mama ni Vilma nga blackout ra gyud kadto kay ayaw nagpapugong anang kunuhay na insecure lang na no na insecure lang na yang bana kay nakita niya nga murag happy naman ni siya murag di man siya nga ni ka aniyag sa panahon nga kami pa
1: listen pag mamor sa baya kayo ala lang ipahatag pa niya sa lain
2: sa una nga naa sa imo pinasagdan dato kay imo atensyon naa sa lain no?
1: Nasipiat yan eh nasipiat
0: duha ka tuig po kasipiat ako
2: kuyawa na nga sipiat o guwapa na ni guwapa o nilusang pala na asa lingi o
1: ay lagi na pagpagwapa lagi mo para lingion mo
2: ang babae kap ang reflection sa kababae is based na siya sa bana so kung nakita ni mo ng lusang ay mong ban ay mo asawa din ha sala na sa bana
0: mao na kay nagwapa ang
2: asawa
0: sa sender kay gipadalag allowance kung itagapay ang asawa allowance nagwapa unta tuwa siya ng itaglain ana ragot
2: naghatag siya consumption si asawa that's why na wa na nakaatiman sa kaugalingon tanawa karon ang mama ni Wilma nga giatiman gipalangga yataga pagigugma din ni gwapa
0: wa kay na notice ni Genovs kung ang asawa puno sa allowance. Guwapa siya. Ati yes. Manon pa ang bana.
2: True.
0: Kinagabuntag sa'yo, tagaan pagkapi.
2: True.
0: Ati manon trapuhan pang...
1: Allowance raday ang...
0: Allowance raday. Yes. Kaya mo na gusto sa mga asawa. Yes. Kamalipayo nila ang adlaw.
1: Oh. Sa ato pa, why problema basta na'y allowance?
0: Oh.
1: Okay, ragilunta ang tanan.
2: Pero laki po na ang pagpala.

0: makasabot ani mga lalaki nga makadare gid sila ganang dala sa ilang kabit.
1: Basta nalumay na niyang papa ni Kuan.
2: Nalumay good town.
0: Wow.
1: Di na to. Atong tungkaron ang...
0: Sorry, na lang. Oh, balosot
1: si
0: na
1: Makoy,
0: lang.
1: Si Makoy bitawon. Kaya nga si Makoy nga mayo gani kay nakagawas ko sa lumay.
0: Ah, diyan. Diyan. Nasa
1: nangay. Basit panahon karoon nga nakagawas sa lumay ng papa ni Bill.
2: Ah, mauba.
0: Dekyod.
1: Uy, dili ba yan yung mama?
0: Excuse me. Muna siya ginaingon, ma'am, nga ang kanyang mga lalaki, good, mahadlok gina sila mabalusan. Mm-hmm. No? Masakitan sila mabalusan.
1: Sakitoy.
0: Di na sila kadawat silang garbong nga mabalusan sila sa correct. Babaye. Dili na karoon, natarantan na, kunuhay, gusto nga mabuo ang pamilya. Pregabo niya, gidalan nagkabit. Eh, ginook.
1: Maulian day ang lumay, no? Kung kanang magwapa ang partner mo kalit niya kuan.
0: Oh, yes.
2: Dapat.
1: Mauday nang makaulian sa lumay, bay.
2: Oh, dapat mapagwapa, ragyan.
1: Nakamgo day kuan ni nga sulat tambo nga kung ang tambal day sa lumay, kung katong baliwala ni mo, nagkalit kagwapa, maulian day ang lumay. Kaya sa pagpagwapa din mo para ang lumay mawala sa inyo.
0: Panguntra, lugar, panguntra.
1: Seryoso na?
0: Ay, nako, di gyan.
2: So, kung sa ato pa, kay ang desisyon karon ni De Genova, ipadala mo mama dito, ipauba na kan yes. Sito para malipayan ni mo mama, ikaw pahawiran.
1: Dili, pahawiran yun. Family man, manggit siya. Lisod po kayo mag-uba ang ilang pamilya. Napay-chance
2: mang... Guba naman, guba na kay siya'y nag-uba.
1: Na, ang point na ko is, napabay-chance na mabuo ilang pamilya.
2: Ay, wala nga chance.
0: Suryahe, nakapaburos na.
1: Malumay gani.
2: Imagine na, good ha, magtapad mo si Mumba na nga kabaw kang ipasakitan ka.
0: True.
2: Kalim itong, actually, kap, doon ay mga babae ba nga sobrang nakasakit ilang gibati habang nag-sex sila sa lamban nagatuloy ang luha?
1: Nalumay gani.
2: Ay, sa'yo nalumay.
1: Mau gani nga.
2: Doon ay mga asawa.
1: Nangayog pa sa'yo nga. Uy, nakamugon ako. Anong ba?
0: Thank you.
2: Yes, doon ay mga asawa.
1: Kamugito mga babae, makasala ka. Sa'yo loob na muna yun. Kada noon. Nabalit kayong rason kayo nalumay. Sa'yo nalumay. Sa'yo nalumay. Nalumay.
2: Huwag mo nabutang sa sulat niya nga nalumay yung papa.
1: Alang-alang kay si Bill, ma'am. Tugaan ay napapa nga nalumay. Bukil, klaro kayo.
0: Mangita mga... ginaglusot, ma'am. Kay Lucky Good. Malamang. Mangita ginagkarason.
1: Bill, ma'am, nalumay ni imong papa.
2: Mauli nga. Nalumay sa biga.
1: Siguro, nakamukaw na imong papa. Naulian. Dapat maluoy ka, Bill, ma'am. Imong papa, luoy ka.
0: Mugin siya ginaingon ka nga pikat.
1: Kay, sumala ba kay Kuya Jimar, kining malumay nga tao ka nang wala na siya pa imuot ba?
2: Sa to pa, katong gidala niya ang babae. Wala na to sa
1: nalumay to, nalumay.
0: Hindi na ko ma-imagine ang kasakit sa mama ni Bill, yes. Mama Banga. Makita ba ito niya diha nga yung banog, ang kabit ga. Eh, gino, ga sweet-sweet.
1: Dapat tabangan na to ang imong papa. Tabangan na to rin nga makakalikawas sa lumay.
2: Kap, did you know? Before, doon natin mga true confession nga ma-receive. Kaya ito, grabe ng kasakit sa mga asawa o niya. Habang nag-sex sila, anang buntag, gimura-mura siya, gikasabaan siya. Yung pagkagabi, hilabtan siya, magighilawas. Kaya ito, maghilak na lang ang asawa. Nga, kaganina, imo kong gigdagbugo. Kaganina, imo kong gigdan nga.
0: Tinood yun na, ma'am. Diba?
2: Yung pagkagabi, hilabtan ka, ang babae, igot na lang sa paghilak. Kay,
0: tinood yun na.
2: Maaway naman pagkumbalibaran.
1: Agikundi na to, na, mga ingana. Pero kini magod.
2: Doon ay mga, kanahang grabe na nga torture.
0: Tinod
2: pero
0: na,
2: kung torture, bagala, mas grabe ang torture nga nahitabo sa mama ni Vilma.
0: True.
2: Every day, makita niya, okay na lang na makahiring siya ng babae sa gawas.
0: Oh, pero kala, gidalag yun.
2: Gidalag yun.
0: Harap-harapan.
1: Di makita mo ko na to, nga dili na kasagaran ba. Muni nga, akong tanaw ni, tabangan na ito ni Papa ni mo, Vilma.
2: So, luoy niya yung Papa. Sa mayang pangisip, anak lugar.
1: Kay luoy ka, yung biktima ni mo, Papa, Vilma.
2: So, biktima sa
1: iyang... Pwede niya, ati, basig na nalumay.
0: Biktima sa biga.
1: Ato ning...
0: Biktima sa kauwagan.
1: Ato ning patabangan ng Papa ni Vilma. Ato ning...
0: So, nahurim-huriman.
1: Para maulian. Siguro kayo nahinin ni Recover ba? O niya, kung din niyo mo tabangan, Vilma, mag-uba ninyong pamilya. Ang
2: hello, eh? Ah, magiging ka nang lumaya na.
0: Kung ako bitaw anak, ma'am, no? Kanang, siguro, ay, ang kinaya sa iyang papa nga, sila nga mga anak, po sila'y nahimo ba nga? Gipapuyo sa iyang papa sa balay. Kung ako'y anak, ginawa ko, kano sabi ko musugot? Ka ako yung bunuo na kung papa, bahala palagi.
2: Tinood, dili lalim na, no? Kanang sitwasyon ba, nga, karon nga naka-chance na nga, huy, wala na, dili na siya.
1: Kung gabasa pa ka sa mga karaang kasulatan, Bilma, na yung nakasulat dito, ha?
2: Asa? Ahanda pita?
1: Nga, klaro kayo na nga, wala ko ni abot diri para sa mga tarong. Na ako din ni para sa mga dautan. Kung nga, ikaw, mo kay, ikaw, Bilma, mo'y Salvador sa imong papa, luwasa okay. Siya, kaya nalubay siguro ng imong papa.
0: Dembako.
2: Dili na kayo magbalipayan.
1: Para mo, para.
0: True.
2: Dili magbalipayan.

0: kalipayan ang ilang
1: mas kasi siguro let's say ma'am ang situation is walay chito nga niabot sa kinabuhi niya dili gid angay dawato ng papa din para nako di unacceptable na kayo nga pasayloon pa nimo kay gidal lamang good maskin pag walay laing involved nga lalaki
2: may mga 2 years dai mga ingani nga sitwasyon.
1: Maskin pag may tawala involved nga lain laki, pero di nag-deserve sa iyang papa nga pasayloon pa.
0: Huwag siya lain nga ikatubag. Luman siya lang yung taman.
1: Magic na lang.
2: Dili, klaro ba kayo nga, dili kasagaran manggod nga buhat sa usa ka lalaki ng gimo niyang gidala sa balay.
0: Sa ato pa na, impluensya siya sa iyang lumay.
2: Na-impluensya kining laki. Okay. Dili na manggod yung normal.
1: Di mo ni realidad niya, nagi mga laki nga, nabigid ka bagag na akong kap. Nalabi nag-awas-awas.
2: Nawala ka rin sa pahim. Nawala gani.
0: Dino ko inailahan sa Cagayan de Oro before hanga. Duhagit iyang asawa sa isa kabalay.
1: Kuya Juan.
2: Or ba si Kitoro po sa nga okay ra?
1: Sa okay ra. Na okay. Pero nala sa mga na culture nga okay ra.
2: Dito tingin ko ni Arling nasa na ibawa sa Cagayan nga duha sa
0: o pero,
1: dili man okay sa mama ni Vilma.
0: Dili man okay sa mama ni Vilma.
1: Wala na siya choice.
0: Maayo na lang siya sa mga, sa itong, kanapit yes. Ako, doon ay may mga, doon ay may mga culture, culture. Na accepted sa ilaha ang yes. Duha ka asawa, turo ka asawa, upat ka asawa, okay ra na.
1: Yes.
0: Pero sa ito, dili, gina siya pwede. Bisa ganin, magluib ka sa inyong kaminyon, dili na siya pwede.
2: Maulagi nga ako, nagpabili na lang ko kabit-bit na ko rin sinumar ako, Dan.
1: Nanap na yung sinumar.
2: Dan, sinumar ako, rinyo to, Dan, ha?
1: Unsa ka ng tuiga.
0: Dan, rinyo wala sinumar.
2: Di, kaya ang uban mong gudin mo to, ipakwanto, patataki to sa kuhan niya.
1: Unsa ka ng tuiga ka sinumar. So, ipa-certify
2: to copy to, Dan, para matuon yung uban.
1: Ay, nako.
2: Kaya kini nga sitwasyon, man, God, akong advice si Bubilma, ayaw itugot nga magubain yung pamilya. Ikaw ang kasangkapan, gilamdagan, para mabuo ulit yung pamilya. Kaya kung sukot lang sa dili, ikaw na mugna ka tungod sa pagigugmaay sa usa ka lalaki o usa ka babae, which is maunay mong amahan o maunay mong
1: lagi. Niya yung papa, gibungawan. Kalimot mas mga saad.
2: Kung dili ikaw ang musulbad ani, kinsa paman.
0: Agoy.
2: Kung dili karon, karo sa paman.
0: Ang term ni Nova, gimungaw imong papa
1: magkakap.
0: Gilumay. Pero ang problema ko sa proof na gilumay. Ah, be. Pangutana. O siya ngayon buhato ni Vilma? Go na ba yung mama? O gababay na si yung papa? Or magpakahero siya para sa ilang pamilya? Standby! Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sir panghihi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So, katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Pwede ba syempre ato sa dibayaon ng ato mga Facebook and the YouTube viewers. From Edgar Solis watching from Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kananay ko kung magsubaybay sa iyong mga bulawan ng tamba. God bless you more.
1: From Annalyn Kimco, mayong hapon Ate Arlene, pa shout out sa kumbana nga si Ricky nga sige katawa samtang nag-drive. Idol kayo kaniya Kap John.
0: Good afternoon kaninyong tanan diha sa studio watching from Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Mapasalamaton ko sa inyong programa kay dako kaayo nigtabang sa mga sama nako nga nanginahanglan og kadasig sa kinabuhi from Concepcion, Bellona.
1: Bisag busy kayo sa trabahoon sa panimalay o panglaba, basta inyong programa na gani ang muplay sa TV Matic, yun nataasan ang volume gikan kay Glenda Sumbilon, watching from Ormoc City later.
0: Maying hapon, shout out sa mga taga Barangay 3s or 3s San Francisco, Agustan del Sur. Solid fan, get me ninyo diri sa kadpa sa una from Rudy Recasio.
1: From Yoshi YQ8ZI, hi Ate Arlene, watching from Negros Oriental.
0: Shout out to Vance Sahol from Kinagbaan, Hagna, Bohol.
1: Shout out to Dante Aboga from Pelong, Aloran, Misamis Occidental.
0: Good afternoon, Ate Arlene de Genova, Ucap, June. Watching from Barangay Labangon, Cebu City.
1: Hi to Divine Grace Alvazado, watching from Raka, North Cotabato.
0: Ate Arlene, mawala giyod. Zani? Mawala giyod ang akong duka ni mga adlib ni Kap June. O say, sa puton po ko, pero basta ba ang katawa from Janice Villarosa.
1: From Rowena Magsayo, hello Ate Arlene, watching from Dipolog City. Grabe kalingaw yung programa, labi na kung magkasumpaki mo og opinion ni Kap June, mas musamotog ka bibo.
0: Mary Rose Escalante, hello po, watching here from Isulan, Sultan Kudarat. Walay sipiat kada adlaw, basta't muabot na ang alauna sa hapon.
1: Hi, shout out sa koinahan nga si Tessie, diri sa Barangay Talamban, Cebu City. Fan kaayo na ninyo, dili gid na mapakyas sa pagtanaw matag udto from Teresa May Bontilaw.
0: Maying hapon na Ate Arlene, pa-shout out ko sa akong inahan nga si Mama Elena diya sa Dapitan City. Ang inyong programa ragyod ang ihang ginahulatan kada adlaw. First time niya kita sa inyo sa YouTube from Jonathan Bation.
1: Hello Ate Arlene, watching here from Malaybalay City, Bukidnon. Nindot kaayo ang story sa sender ang inyong mga tambag bingaw kaayo mo paminawon. Makapamalandong yun sa tinood ng kinabuhi from Gina Albarando.
0: Shout out to Vinia Arkelos from Negros Oriental. Dari na ta, kumusta Ler, pabang lumay. Yes, Dejin, of yung final nga advice para kay Vilma.
1: Vilma, isip po sa ka, anak, no? Mm. Muraga, ang pinaka nindot man gyud nato nga bation, kana makita ato ang ginikanan, ilabi na gyud ang atong inahan nga malipayon. Mm. So nakita nimo ang pag-suffer sa imong inahan, nakita nimo yung kasakit, yung paghila, yung kasuko, nakita nimo. So karon nga na, lahirag ba yung diferensya sa mama nga malipayon, nga karon na in love na po, no? Sige, nagising-ising, gatanaw sa cellphone, lamiki sa atong pamati nga makita ato ang inahan nga malipayon. So, support tayo imong mama nga mulakaw, no? Kaya iha po ng chance nga, muro ba siya og second chance at love?
0: Yeah.
1: Imagine iyahang the one that got away.
0: Correct.
1: Nagka-chance sila, no? Wow, grabe ka, kuan ka ng nice kayo na nga experience.
0: Yes.
1: Talagsara kayo mahatagag higayon.
0: Yes.
1: Kana mga totga na ito nga ma-reconnect pa sa ito ang kinabuhi. So kana, nga siguro, mulang gid siguro ni nataganang panang journey sa kinabuhi si mong mama ba, nga gikan siyang kasakit, no? Mag-reconnect siya sa iyahang totga nga ginatawag. So, ayaw na pugni. Pasagdain na yung mama nga magmalipayon kay deserve na niya nga kalipay. Reward sa tanan niya mga kasakit nga giagian.
0: Yes.
1: Sa imong papa. Wala ka na imong papa, no? Ang imong papa ang angay ni mong istoryahon nga dili na lang maghandom kay iya mo pong sala nga nabungkag.
0: Unungin na imong nabuntisan.
1: Unungin na lang. Unungin ang iyahang nabuntisan. O ka na bang...
2: Kanang nabuntisan dahi ang babae, mawala ang lumay, no? Ay, sa mo.
0: Asa ko lagi ka na lumay, ay?
1: No? Istoryahan na lang ganyan yung papa ni, I mean, si Vilma, yan na istorya niyang papa nga, paawa, nandiyan kayo mahimo, mirisi na lang ni mo, pikat na lang yun kay. So, ang tamay, siya may nagbinuang, siya may nagpakasala.
0: No? Ako tanaw ko kang ang Kap June na nahitabo ingo siya na lumay ragin po.
1: Oh, di ba?
0: Na lumay ragin
1: nga, na ragin nga mga sus ginuha ko
2: Kap. Nimo?
1: Na sila yung nakuha nga kung ang technique sa imo. Nga, kung inga na day mo, ingo rin itag na lumay.
2: Mga tana ko ni Genova, nagkatoo ba kag lumay wala?
1: Ako, di ko matuo kayo, pamukatisting. Di lang po ko, simba ko lang, di po ko gusto.
2: Pero nai gamay sa imong porsyon, sa imong panguna-una, nga...
0: Basin.
1: Basin. Oh, diba? Basin.
2: Ikaw ate.
0: Ayaw ko.
2: Hmm, di ba?
0: No comment.
2: Sa inyong mga reaksyon, na yung possibility sa inyong una-una, nga possibility nood po.
1: Ah.
2: No? So, sige pa dayon.
1: Okay. Sige, ikaw na ka, Kimrog, na nukan na ka din mong lumay.
0: Okay, ikaw.
2: Dili man, God, amo magiginuktukan mo gudima yung problema niya.
0: Sa dili gid normal sa usa ka lalaki.
2: Kay sa tinuod lang, dili man ikatanggap-tanggap. Gikundi naman po ni sa University of Retired Playboy. Ang gihi mo sa papa ni Vilma.
0: Nagadalag babae sa ilang
2: malay. Babae sa ilang. Dapat untawa ni mo gidala.
0: Muna nga nagtuo ka nga nalumay gid ni.
2: Kay kung tarong pa ka nga pagkalalaki. I-consider po ni mo ang feeling sa imong asawa.
1: So, bahalag na nga bit.
0: Bahalag na binuang ka.
2: Mauni nga, sa among kaukos.
0: Concern
1: siya kay.
2: Sa among kaukos ate.
0: Kaukos. Okay.
2: Kaukos na mo. Murag nakadesigid mga kini, murag na igihimo guning babae na dili kasagaran nga nung ingani mang yun kadautan ang gihimo sa papa ni Vilma. Ang akong punto, Vilma, is ikaw man ang ngayog advice. Karon ang imong mama, kadang nananggit po ni mo, no? Ang akong tubag niya is, dili man ko di mo masulbad ang isa ka problema kung ang imong desisyon sayop. Sayop ang mong advice ka sa imong mama, sige bulagi na si papa. Kay, gikasal tayo na silang dua.
0: Kap! Kung nakita sa anak
2: na nagsasakit sa inahan,
0: kung nakita sa akong, nakita sa anak na murag mamatay na imo inahan sa kagool, musugot na lang ka magbulag sila.
2: Dili nakita na mga nato.
1: Dili deserve po sa mga anak nga makita nga nagsakit ang ilahang inahan. Hoy, kamo sa ilang papa.
2: Ang kuna nga napasakitan sa papa ni Vilma. Pero karon nya panahon nagbag-o naman.
1: Eses, storyahe.
2: Mangani.
0: Mangani
2: ningo na.
0: Ningo
2: na gari ang papa ni Vilma nga biyaan na nako ni ang kining.
0: Oy, na naman ti anak.
2: Nakamgo naman.
0: Nabuntis naman po. Nabuntis.
2: Na possibility mo gani nga kaning mabuntis di ang babae, mawala ang lumay. Girls ha! Paminaw ha! Kanang ang lumay di ay, mawala lang mabuntis mo.
0: So nagtuog yung kagilumay kay dili gid normal sa lalaki nga magdalag mangu- babae.
2: Ako ati, sa kaukos na mo, mga kuan, mga scientist akong kauban na din.
0: Lagi mga hocus focus.
2: Lagi mga hocus focus. Kaya dili mo kasagaran ang gihimo si Papa ni Bimba. Atong salbaro rin mo Papa ni Bimba.
0: Muna gindi siya katarungan sa mga na ay,
1: huwag yung ebidensya si Cap. Naghanak kay ga-idolize ani kay maayo, Diyod kayo.
2: Did you know ba? Atong tabangan ang papa ni Vilma na masalbar ani nga sitwasyon kay Louis
1: Ayo. Wala siya'y masalbar kay yan ang giguba dugay ra. 2 years. Imagine 2 years. Di na katanggap-tanggap.
2: Biktima ang papa ni Vilma.
1: Ay, tuara.
0: Biktima sa iyang ka-garal.
1: Biktima gani sa kauwagan. Mogay na mirisi. Pika.
2: Sala ba din mo kung malumay ka? Wala naman kay saktong desisyon, ana.
1: Wow.
2: Ya karon nga panahon, nangayo naman pa sa ilo imong papa. Kadang andam naman siya nga mabuoin yung pamilya. Unya ang imong mama gagad sa imo, what if? Ikaw ang magiging kasangkapan para mabuoin yung pamilya.
1: Nako, ako'y anak, di ko masugot yun.
2: Imong istorya ni imong papa. Ako kang ilakad kang mama, pero sigurado na bigid ka, nakaamgo na kamata, nabigas kamatoran nga.
0: Istorya. Kung gusto siya nga ma... Balik lang pamilya, ayaw siya ang mangunay. Ang papa may paantusa.
2: Istorya ko dyan niya. Kaya siya man ang middleman ani ate.
0: Uh-huh.
2: Anak man siya.
0: Uh-huh.
2: Kung dili siya kinsa man.
0: Uh-huh. Kung dili karun ka nasa paman.
2: dapat Vilma, mo action ni ka ani. Ayaw ihatag sa kinsa nga mga tao ang imong problema. Kay problema ang pagpamilya man guna. Kay problema ang pamilya, anak man ka, ikaw dapat magsitul sa inahan ni mong amahan.
1: Uy, dili man ang responsibilidad sa anak.
0: Ang ana yang, sige, mga anak si Vilma. Sige pa. Para okay na mo, papuyas na din yung uyab ni mamang duha ka tuig.
1: Oh,
0: okay,
1: manos. Sige.
2: Sayop ka rin.
1: Gwapo na ang idea, mama.
2: Oh, diba? Dili ni mo mas... Wala man na lumay ni mama ni Vilma.
1: Diyan, mahadlokin mabalutan.
2: Ang papa ni Vilma, na yung posibilidad niya na lumay. Mauni nga, kining atong tabangan na makalingkawas yung papa Vilma kay Louis
0: tayo. Dali, agad makakita.
1: Grabe, gitsa,
0: mama. Kung makasala, di siya yung nalumay, ramang gugo.
1: Ana, Raday, nakasayun, no? Nalumay, gitsa ba? O, timanin na ninyo, boys, ha?
0: Nalumay, gitsa ba?
1: Basta makasala, mumingon na mo, nalumay ra ko.
2: Boys, ha? Naratay, pangkwan, ha? Pang sana...
1: Grabe yun.
2: Ay, ang akong ika-istorya ninyo karon boys, timan igid, ayaw gid yata ang password sa inyong cellphone. Kaya hindi gid matuuhan niya lumay, disgrasya gid tagtanan. Kung masapon sa messenger, ing nagagihak ang messenger. Sa gihapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
9: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay ninay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa akong mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat gani mo, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Vilma. Kaya mo papadangat mo swatan po ni atong tulumanong sa sensor ni Ate Arlene. Para na ko, sayop man, kung maingon ta nga, bulagon imo mama magpapa, apan depende sa sitwasyon. Dili na katanggap-tanggap ang gihimo sa imong papa. Gidad ang nagbabay, duha ka tuig ni mo nakita nga nag-antos imo mama. Panahon na pod. Dili na sila malipayon. And bisan pag mag-uli imo mama magpapa, dili ta sure kung magmalipayon pa imo mama. Tungod kay 2 years pod siyang nag-antos. Para na ko, enough na. Duha ka tuig is duha ka tuig. Gisayang sa imo mama ang kasakit, ang iyang panahon, ang iyang kagool. Time na po niya nga matagaan niyang kaugalingon og tinuod nga kalipay. Kanang tinuod nga nagmahal ka niya. And para nako, okay na lang ang magbulag sila kaysa mahimo pang komplikado ang iyong sitwasyon. Ilabi na, buntis na po ang babay sa imong amahan. Ug mosugot kag sa dili, bisan pag moabot sa point nga mag-uban sila, kabahin gyapon ang bayhana sa inyong kinabuhi. Tungod kay duna na sila anak sa imong papa. Para matuldo ka ng tanan, ipa-focus imong papa sa iyang umaabot nga anak uban sa mga babay o imong mama ihatag nga to sa tinuod nga nagmahal niya. Sayop man nga magbulag sila apan kana ang para gyud sa kaayuhan ninyo. Tungod kay lisod nga mag-uban sila nga kabaw na ta nga wa na ikapainan ang ilahang relasyon as magtiayon. Thank you so much, Vilma. Sa imo papadangat imo swatan pa ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, may nga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
5: Oras mga kasama, alas 10:18.
4: Straight to the point.
5: Pilipinas. Magabi, Luzon, Visayas, o Mindanao, ng Adlaong Biyernes. Olio 10 na. Radyo Man, Buin Algono, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12:00 sa mga gabi sa tuwang tulabaron, ang Straight to the Point Evening Edition. At wag hiyapong hatagan o pagtagad, karoon magkasama kininagkadaiya nga mga init ka isyo nga malabot ang lungsod o ang nasod. Musta ito mga kaigsunan karoon ng Adlaong Biyernes. Ubang mga trabahante o bang adlawa kasama Jerome, why trabaho sa binas mga empleados gobyerno. Samta kita sa private sector, sikat yung tagmayo. Hangtod pata adlaw Sabado, ang uban hangtod adlaw Domingo. Kaya kinahanglang musika ng Mayo. Tumikan mga kasama ka nag-apastas ato ang panginabuhi. Kaya nagpadayo ng mahal nga precious mga palaliton. Kumusta ka mong tanan? Samtang sumapas mga eksperto, yarang-arang na ang kahimtang sa kalidad sa ato ang hangin, gris sa Sugbo, taliwa makasama sa pagbuto sa bulkan kanaon dito sa Negros Island Region. Samtang uban pa mga balita atong kumustahon unya karong taon-taon ha? Kumusta ato ang mga report sa gawas kasama Jerome. Ako i-check unya ang patrol karong taon-taon mga kasama. Sa mga naka-tune in sa ato ang program, salamat kaninyo. Ang uban ni tune in na sa live streaming sa official nga Facebook page sa DYHP. Ang uban na minaw sa ilahang transistor radio. Ang uban na minaw sa ilahang car stereo. Labi na mga kasama dirigyod sa syudad, nag-apasa sa ito ang panginabuhi. Huwag gabi eh, basta panginabuhi na. Daghan pa ron ang nagmata, bisan laom na gabi eh. Matag may update ninyo mga kasama sa mga init nga mga balita, sukad ni kaganihang kadlaon, hangtod ni ining orasa. Ingon man, pipilaghapon ka mga updates. Kalabot sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Katong atua na saksihan karong si Manaha di patumao na pagidaghan. Unya human ni Marcolita kinsa pay sunod dakpon. Naman ang ato ang prosecution panel. Ato ang mga house prosecutor na kining impeachment trial dili ni criminal trial. Sa ato pa, bana-bana o nag-dis ato ang mga judges. Convicted o acquitted? Paano mo na? Convicted ba o acquitted si Vice President Sara Duterte? Pasmahin ng dilit nila lang ngayon eh. mapaspasan kini kay aron maka-focus na usab ang ato ang Senado sa uban pa mga gibuhaton. Kay daghan pa ni mga gibuhaton makasama sa ato ang mga senador. Kaangayang hatagan og pagtagad. Aron maminus-minusan ang problema nato karon. Maminus-minusan ang ato ang kapobrehon. Akining ato ang kapobre kasama ang Jerome. Permanente naman eh. Ako ba niingon nga, why? Permanente. Gawas sa ako ang kapobre. Ano man yung kamot lang ta. Masinso kita eh. Di lang kita mawagtangan o paglaom. Nagitay mga bunga sa ato ang ringkam. Ang importante, positive lang kita pirmi. Taliwa ni ini mga nagkadaiya mga problema sa ato ang nasod karon. Taliwa ni ning problema makasama sa nagpataadayon nga pagtaas sa precious mga panaliton, di lang kita mawagtangan o paglaom. Kay mao magini ato ang puhunan karon. Bani kay sikay lang itag maayo ani. Kutok sa itong mahimo, mani kay sikay lang yun. Suspaista. Kaban nga mga nationals, muburag oras ilang trabaho, o niya ang income dako. Kita diris ato kasama Jerome, taas ang oras itong trabaho, ang income gamay. Dito sa Metro Manila, gipatasan man ang minimum nga sweldo. Sobra naman sa 700 ang ilahang minimum wage dito. Dito sa ato, 540 palang gihapon. Unya, maghisgota makasama o lifestyle na binadri makasama sa syudad. O ikomparar natos Manila kasama Jerome, maora yun. Ha? O mahal ang bugas sa Manila, mahal naman siyang bugas dito sa Cebu. Og mahal ang ginamos dito sa Manila, diri Cebu mahal sad. Og mahal ang utanon dito sa Cebu, sa Manila, diri sa Cebu mahal gyapon. Bitatoy naka agi ko diri dapita sa May Barili. Uba mga lugar sa Northern Cebu. Tatan ako dito mga lagot mon. Abi na kog barato ra, mahal man gyapon. Idaro, huwag ito'y kapilian. At utas mga isla-isla, mahal gihapon. Tanan gidron mahal, oy. Gawas sa ato ang sulido. So, sige lang tani. Manay kay sikay lang kita, ha? O niya, update sa Bagyong Inday at ang hatagan sa karong tataon o pagtagan. Sunod gihapon ni mga bata aron nga nakahimo og mga krimen, mga bata nga nasakpan nga nagdag armas sud sa eskwelahan. Kini bang mga minor di edad na to? Dito sa Metro Manila, apektado po na sila dito sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. Gipahimangnuan makasama ang ato mga kaigsuna dito sa Metro Manila na magsulob og face mask gawa sa kailayo magiglabyog ning kuan kinini ang aboba gikan sa Bulkan Canlaon dito sa Metro Manila sa kasama Jerome ni balik mag-uso in tao nitong COVID. Ayaw na in tao na ninyo pausuhag balik ang COVID. Uy, ha? Kay na, daghanap mo mga buaya ang baba na ganga. Dito sa Metro Manila, di ilang ning hulga makasama sa pagbutos Bulkan Canlaon. Lalayo man itong Manila noon, ikumpara sa Negros. Pero tungod lagi makasama sa hapaks hangin, may chance gihapon nga maabot sila nga ito. Di balik og pahimangno ang mga health experts nga magsulob sila og face mask kay nibalik og saka ang mga kaso sa COVID-19. Ay. Ha? Ha? Ni balik may tawag sa ka ang COVID-19. Ayon ang tawag na niya pa sa ka o bayo. Kaya muna tagbag eleksyon niya dire. Sige ihap ka na adlaw. Pero namdamdag ko ni Adto. Kaya ako maging programa ikagabi eh. Pastilan. Magsigi kong ihap, oy. Uy, nakaprograma ko og hapon. Sige ihap. Murag eleksyon lagi. Oh, kanibalik magsaka ang mga kasus COVID dito sa Metro Manila sa pagkaroon. Unya, doon ako'y 265% 265% ang pagsaka sa mga COVID cases dito sa Quezon City. Unya, uban ko nun ini, mild. Karuhan ang inyohang mild, ha? Kaya ba sinsip una na, unya, mild COVID na? Dili sa Cebu in town, si Rohi lang may diri ninyo. Oh, bahalag si Rohan may diris ayuda, basta importante, masiro may COVID. Kaya diri na mga sa Cebu, daghang kain kurakot diri. Oh, dili hinoon tanan. Nga hastang manok kasudan, gikawat pa, pambaligya pa. Panahos pandemic sa COVID. In town, maluoy mo. Nisaka ng mga kasus COVID sa Manila, ay lang in town na ipabot rin Cebu. Si Rohe lang may dire. Oh, kay bahala na lang kung na zero may dire sa ayuda, importante, zero sa COVID. Kaya pwerteng paita na ba o mag-lockdown? Ni Antok, hinumdum pa ko. Mulagduag ng ganing lockdown kasamang Jerome na GCQ, ECQ, ECQ, sus! Pagkakapoy. Oh, yanga-yanga ang COVID gipang piki. Pagkahuman atong COVID, dito na nabulgar o maayo, puwerte naghanang mga kurap na kapangwarta. Kay gipang overpriced ang mga bakuna, gipang overpriced ang mga face mask, unya kay doon na magimo hatag og ayuda, gipang kurakot ang mga ayuda, gipang taguan og ba mga ayuda sa barangay. Oh, unya panahon na sa kampanya katong ayuda maura po to kunuhay iayuda. Uyag rin tao sa mga tao. Panahon sa pandemic sa COVID-19, so di na kita buot, oy. Nga mubalik pa tong atong kasinatian. Oh, ang ato ang mga politiko. Picture-picture na yun. Kay ang kantong mga tao nga napaubos o lockdown kasamang Jerome, kung nahinumdum ka, picture-picture, tagaat o tagsakasakong bugas kada pamilya. Oh, yung nga di ay. Tag 25 ka kilo unya tabangan og tulok pamilya. Ang picture-picture ang ginag-ayo taon adto. Oh, ang ato aga ni mga ordinaryo nga mga sibilyan nagtapo-tampo na malang to pinagi sa gitawag og pantry system. Bayanihan ba? Oo, nagbutang og lamisa sa gawas. Dunay mga gipangtapok inha nga mga pagkaon. Ang waag yun, wala kuha. Unya og naapon kay mahimo, donate ka. Oo. Ni adto, panahos pandemic sa COVID-19, kadaghalagi na gutman. Mga mag-uma, way bugas. Mabutang silang usak kasipi nga saging sa lamisa. Unya, kuha po silang usak kakilong bugas. Oh, ang uban mo, donate og usa ka putos nga slice bread. Kuha po sila usa ka latang sardinas. Oh. Ada ba, no? Kanto kersing-kasing gito. Kaya para dili tamagutman. Oh. Pero kanto hinoong panahon sa pandemic kasama Jerome, hinumdum ko, dito nang gawas po ang mga mayong diskarte nato ng mga Pinoy. Kaya kanto mga essentials, kanto bang doon ay delivery ng mga essentials, pwede raman tong makagawas-gawas. Oh, pero kinahanglan doon ay, sa tawag ato, vaccine card. Oh, dito na uso og maayo panahos pandemic. Kana mga mobile bitaw nga mga tinda. Oh, panahos pandemic diha man na uso nga kana bitaw doon ay mga kanang baligyaon isod og multicap. Oh, dito to na uso ang style nga is dabodiha. Anduhaw, tag-utsinta ang kilo. Tulingan, sinto-utsinta ang kilo. Maigitang mo diskarte nga mga Pinoy, kay wata mo diskarte. Patay tayo itong pandemic, oy. Og di ta maka diskarte adto gutman ta kay ang ato ang mga politiko mara man pos pagupigi ang uban maras picture picture oh maras video video but perting kinawatay sa ayuda gipahimuslan lang maayo ang COVID-19. So kita ni diskarte sab tanto. Doon ay mga barbero kay bawal man to ni adto katong taas kayong pagsakas COVID ka sa Jerome. Ta bawal nga mga blito mga barberuhan. Ang uban nga mga barbero nag-inantigo, nag-guan sila kada ba mga personal service mga ilang atuon gyud. Oh. Kanto mga dunay mga suki daan. Atuon nas balay at tutupihan. Oh. Diskarte. Ha? Karon ta maka-income kay magsalig og ayuda ay sus. Hibaw ka. Di magsilbi oy. Karon naka-recover ra kita sa COVID. Unya naunsa naman pud ni? Nga nisaka naman pud ni maka sa COVID unsa man? Ha? Ay na ninyo na pasakaay ha? Kaya hurot-hurot na bang kwarta spirit health? Unsa na kahinahita mo ni Antong Kanihi Health Secretary Francisco Duque? Ha? Gagipasakaan matong kaso nga to sa ombudsman? Amot lang, kumusta mangkaso ato? Tao-tao naman to, wak man na preso. Yan yung mga bag-oron nga di pa kayo tantong dugay nga ang ilahang mga anomalya sumapa na nga priso man. Silas Jinggoy, silas Buribilla, si Marcolita, unya si Bato, lahi man po ning iyaha. Kakalabot man ay sa extrajudicial killings. Kinig yung ilahang Jinggoy o Marcolita, ang kang Jinggoy, sa anomalya sa flood control project na sumapa doon siya kickback. Ang kang Marcolita, nga nidawat siya og campaign funds na 75 million. Oh. Pero gawas ni Marcolita, doon na pailain man. Nga nanganlan usab nga nakakomisyon sa kwarta sa flood control project sama ni Joel Villanueva. Sama ni Chis Escudero, wak pa man na priso. Ha? Ano wak pa man na priso? Sumapas opinion sa mga netizens. Labi na tong nag-support yun nga tong Marcolita. Nga nung manang inyo manang ipapriso? Ang amu ang hero. Ha? Asa may angay ang prisuhon? Ang nidawat o ang nangawat? Kaya ang sa ni Marcolita, Nidawat siya og campaign funds nga 75 million. Unya agsa aning uban kay nangawat magkwarta nga buhi sa mga tao. Asa man kunoy mas dakong sa ang nangawat o ang nidawat? Unya nga nung wapa man ni mapriso ang daghang mga nangawat. Oh. Kinsa may dakog na korap ang mga buaya o ang mga nagdaag malita? Usam na itong istorya sa mga nagdaag malita, fake news to tanan? Huwag iusa tinuod at to, asyaro. Kadaghang istorya has, huwag ni suod bisag usa? Mauding ato ang nasod nga Pilipinas, oy. Gubot pas lukot. Ang politika, gubot pas lukot. Samtang ako, samtang nag-surf-surf ko sa social media, akong na tanawan ang video sa pamahayag ni Basti Duterte. Nga kinini ako nung pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, taod-taod na ning plano sa administrasyon. Tulo ka tuig nilang plano. Krabihan, no? Ha? Sa ato pa na isahan dahil ni Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Katulo katuig yung plano. Una, gigamit siya para mo saka ang popularity ni Presidente BBM o makahakot o daghang buto panahos kampanya. Ikaduha, gilawgan siya og mga confidential funds nga maor po gigamit aron siya karon gi-impeach. Usab na itong pag butang ni VP Sara sa DepEd, ha? Trap to sa Bisaya, litag to sa Tagalog, patibong. Nasud es patibong si Vice President Sara Duterte. Og tulo ka tuig yung plano. Ah, grabiha, sa sinugdanan pa lang. Mauna na yung ilahang strategy. Giplano na daan. Hangtod, mauna ni ron. Gikan sa House of Representatives, naabot na nga sa Senado ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pastilan. Unya kadaghan mang mga problema sa ato ang nasod nga Pilipinas nga angay sa gubangon oi. Oh. Katung saad nga tagpila ganitong bugas tag 20. Aw, oh. Naaman po'y natuman pero dili tanan nakatilaw. Dili tanan nakabenepisyo. Pinili lamang ang makabenepisyo sa tag 20 pesos matag kilos bugas. Mo nag-iingon nga BBM, binting bigas, meron na. BBM, binting bigas, meron na. Oy. Ang oras, alas 10:40. Unya, doon ay 42 ka mga baboy. Uy, gipabalik mga tos negros. Ano magkahaning mga baboya nga gipabalik mga tos negros? Uy. Maabot sa 42 ka mga binuhing baboy. Ang gipabalik sa negros human kininisuway og sur sa Sugbo, pinaagi sa Tangil Wharf, sa lungsod sa Dumanhog nitong Miyerkules sa kadlawon Hulyo 8. Kinitaliwa sa gipatuman nga 45 kadlaw nga ban sa tanan nga mga buhing baboy og produkto sa baboy gikan sa Negros Island Region tungod sa hulga sa African Swine Fever ESF. Ha? Nasairan nga ang mao mga baboy gikan ni sa lungsod sa Ayungon apan dali kining na-detect sa task force sa LGU Dumanhog, hinungdan ng ipabalik kini sa agi. Okay rano hinoon ka ito. Kay imbis ihawunong to mga babuya, wa na dayog ihaw. Pasalamat ang mga baboy ato. Ang Executive Order Number 39 ang giluwatan ni Cebu Governor Pambari 4 nagban sa pagsud sa baboy o sa mga produkto ni inibisan pa o duna kini mga dokumento. Unya gipasalig ni Provincial Veterinary Office nga dunay igong supply sa baboy sa Central Visayas, labi na sa Sugbo, hinungdan nga dili mabalaka ang mga konsumidor. Ay noon, naghapmang kayo mga baboy ato ang mapalitan ron kasama ni Jerome, gawas di as merkado, kada mga meat shop. Sige, magbaligya ng mga karning baboy. Tanaw na ko sa merkado ron o sa mga meat shop. Wa, paginagnihit mga kasama sa karnis baboy. Pero wa, takibaw, kanos ako ito po ng ilahang supply. Ang gipangandaman sa probinsya sa Sugbo nga di ta masudlan din he og ESF.

katunangagi pa mga tuig ba? Nga nasudlan po ang Sugbo og ESF. Daghawa mga namuhi og baboy adto ang nang-alkansi. Kanikalit lang og kirig ilang baboy. Oh, ila pang gihagwa-hagwa ang ilang baboy pagkaugma, wa na. Di na ganahan mo kaon ang baboy. Pagpa-examine pa, doon ay presensya sa African swine fever. So kininiya, dako gining kadaot sa panginabuhi sa mga nagabuyan. Labi na ato mga gitawag kasamang Jerome o mga backyard research. Karabang dili kay daghan o mga buhi, kay maom ko na ni ato ang naandan, labi na ito sa bukid. Nga mamuhi kitag baboy, labi na dahil buhol, no? Nga igbuwan sa Mayo, kada adlaw fista. Oh, matod pa sa akong amigo. Kami diris buhol kasama. Bahalag po brimi. Basta fista gani, mag-ihagimig baboy. Oh. Hibaw ka, kanang among baboy. Humag-ihaw ana, magbuhi na po mig baktin. Kay pangandam na sa sunod nga pista. Dakuha na ng baboya. Niadto siguro na nga panahon kay ang mga baboy niadto kasama Jerome, dili pa man kusog kayong mutubo. Pero karon ang mga baboy nga mga hybrid na, tagtulo ka buwan, dagko naman kayo. Oh. Pero niadto, nga wa pa kay nauso na yung mga hybrid nga baboy, makakuno na'y batasan yun sa ato mga kaigsunan sa buhol. Mao na'y giingon sa akong amigong bulanon. Oh, kamang kuno sa hito yun, ugun sa culture sa buhol. Nag-ato kong buhol, kausara man yun. Oh. Katumita mga bisayaon nga mga baboy niadto, yun niya ang kulor gani sa panit ka sa manjerum itom. Oh. Kada bang murag maguwang sa baboy ihas. Bisaya ba kato mga baboy bisaya. Oh. Mautoy lami sab kayo. Oh, kanang gamay ra tong tambok unya sulid ug unod. Oh, ni adto, mao man ay mga buhi unon gud nato kasagaran. Kana mga bisaya nga mga baboy. So, tinuod na. Aron makapangandam og mayo. Ihawon ang baboy karon. Aw. Magbuhi na igbaktin. Oh, pagpangandam na sa sunod na pun nga pista. Now, sa mga backyard research, dako kayo ni og tabang ang pagpamuhi og baboy sa ato ang pagkinabuhi. Labi na ni adtong dunay gipaeskwela ka sa Manjero. Oh. Nakoy kaila ang iyang mga anak na kahuman yun o iskwila tanan tungkol siya pagpamuhi o baboy. Upat kabuok baboy. Kini kasama para man igasto sa akong anak na nag-iskwila o nautikal. Kining ikaduha para na igastos akong anak na nag-iskwila pagkamaistra. Kini niya kasama ang akong baboy, gipangandaman ko ni para i-graduate na sa, usan ako kabata sa high school. Oh. Kini ni ang usan ako kababoy, ako ninggi andamdaan, kaya usan ako kaanak, mo graduate po sa elementarya, unya kandidato ra ba, nga mahimong valedictorian. Oh. Ana oi. Labi na nga tus bukid, mamuhi gitag baboy. So karon nga dunay hulga sa African swine fever, unta di lang ni makasud dinhi sa Sugbo kay dako kining kadaot sa panginabuhi nato sa Cebu, labi na sa ato ang mga mamuhi ay og baboy nga mga dili kayo kuan ba kanang daghang mga baboy ang gibuhi. Igo-igo rin ang taon sila ha panginabuhi. Oh, kadtong bagyong tino, kinumdo mo atong bagyong tino, labi na diris lungsod sa Liloan, nga gilunupan og mayo,

0: daghang mga namuhi og baboy anto ang tibaw-tibaw eh. Kaya nangalumos ang ilang baboy. Oh. Unya, karon ang mga baboy baya aron hybrid na. Mahal na kayo ang feeds. O kato mga mamuhi og baboy, ilahan naman ang gi-estimitaan. O pila kahay ilahang magasto sa feeds. Pila ilahang magganansya. O, sus, daghanang mga nagtibaw-tibaw ato. Kaya nga lumo sa baha ang ilahang mga baboy. O, kanisaka mang tubig. Naabot ka to sa aal silang baboy. Ang baboy taon. Ha? Ah, nangalumos. So, ako malikon, unta, dili lang ni makaabot dire sa Cebu ang African Swine Fever kay atong padalipdan po ang panginabuhi sa ato ang mga kaigsunan nga mga mamuhi ay og baboy, labi na ni ato mga gitawag og backyard hog raisers. Oras, alas 10:50, mga kasama. Now, there is a Region 7, giklaro sa Department of Education nga wagit sila'y total ban para sa mga bata. Sa cellphone bas para sa mga bata. Panahon sa ilang klase. Ang gidili lang nga mag-cellphone ang mga bata panahon sa oras sa ilang klase. Pero ogway klase, pwede rin ang mga bata nga makagamit sa ilang cellphone. Oh, kay natural, panahon sa klase ka sa manjerum. Listo man kayo, mag-discuss si ma'am. O niya ang bata, nagsiging scatter. Kaya karon kong panahon na, although, doon ay mga opinion nga mas mayo, ilimit ang ato ang kabataan sa mga digital nga technology. Sakto man ka na, para dili sila ma-bad influence. Labi na karon nga dunay mga batan-on nga sunod-sunod nga nakahimo og krimen. However, kung ato ang itutalban sa mga eskwelahan ang cellphone para sa mga bata, daw dili po na makaayo kay ang cellphone baya sa ato ang mga anak magamit kana labi na panahon nga dunay emergency. Sama atong panahon sa linog. Oo. Panahon sa linog. Diri jinsan, puti ko sugas linog. Ang una gidayong huna-hunaas maginikanan, kumusta makata kong anak? Unya tawagan din ang cellphone. Nak, kumusta makadiha? Oh. Na og walay communications, lisod man kayo. E karon dili na maginato. Kalikayan ang paggamit ni ining gitawag og digital technology. O kabahin ang cellphone. Oh, ang kita godi man katakasabot ron sa mga needs ato ang kabataan kay lahi baya sila nato og generation. Oh. Niadto kasama ni Jerome mga 1990s. So pa mo abot ang year 2000. Dunay mga cellphone niadto. Kuan pa man, kana na ang keypad. Kinumdum mo itong salida ni Kuan, katong usa ka American Negro, ni Wesley Snipes. Oh, kinumdum mo, nga ang gigamit ka cellphone, katong pang cellphone nga smart nga keypad. No? Kabahin ba itong doon ito yung mga sa tawag anak, action to nga salida ang gigamit. Smart pa nga cellphone nga keypad. Oh, pag-usog yun sa mga cellphone ni Anto, kasama Jerome, mga 1990s, di pa kay daghan ang dunay cellphone. Oh, karon ikaw na siguro ang pinakaalaot nga tao sa tibuok universe og wa kay cellphone. Bahalang katauan ta. Kanigamit pa ta og kipan nga cellphone, importante doon na tayo magamit. sa ato ang komunikasyon, maka text kita o makatawag. Oh, now, o ang ato ang mga bata, ito talban sa silpon, panalitan ron. Igsur sa eskulahan. Okay, surrender ang silpon. Surrender ang silpon. Why silpon? Uy, kalisod ana, uy. Ha? Para na kunili pon kuuyon anang total ban sa silpon sa ato ang kabataan soon sa eskulahan, ilimit lang. Nga panahon sa klase, wag yoy silpon. Pwede man nga may ingon ang maestra nga, doon na maginay president kada classroom o sergeant at arms nga, sergeant at arms, kolektaha ang tanan nga mga silpon sa imong classmate. Oh. Kay, para na ako, ako'y maestro, naon ako kasama ni Jerome. Para wa'y magduwa, o silpon. Oh, kay, maumagyapon, mag-exam si ma'am. Ah, kabrayas mga bata, maod, eh, kanigawit mag-EI. Igbasa ko ni ma'am, ah, lupig makong in-English aning akong mga estudyante. O, oh, nakay, nai dili malupig, nagigamitan mag-chat GPT. Para matest yun, o kay ba maging bata, doon ay mga panahon nga ibawal ginang silpon. Labi na yung mga subjects ba, nga kinahanglan yun, matrain ang mga bata nga independent pisan pa og way mga digital technology. Kay karon gud sab kasama ni Jerome dependent man kaeta sa mga technology. O karon kining mathematics. Usa maliwa pa ta nga usa man katoy. 9 times 8. Di ba to? Kuan ka sa majerom 9 times 8 dili ba to 56. Pero ni adto sa atong panahon kasama Jerome kanom hinumdo mo anang notebook bitaw nga dunay gitibol siya ang mathematics oh ato man ang i-memorize ni adto nga 1 times 1 equals 1. Oh. 2 times 2 equals 4. Yeah. 3 times 3 equals 9. Imiburais na ito na ron. Karon ang mga bata, pas-pas man kayo. Kag... Tungod sa modern technology, dependent kayo ang ato ang kabataan ron. Makaayo man yung ato akaroon nga digital technology. However, doon ay mga panahon na kinahanglan, i-train po nato ang mga bata og manumano. O manumano ba? Ha? Kaya kita ni Anto kasama ni Jerome. Mag addition na gano'y si ma'am o mga dinagkok ang number. O kira to ni Anto nga. Kato mga nag-eskula tas grade 1 nga to sa grade 3. O, grade 1 ta ni Anto. Todo am ta ni ma'am nga. 1 plus 1 niya i-demonstrate na sa ito ang maestra ni Anto. Ang tudlo, ginan ni mama mo yung demonstrate. Usa, punan og usa. Equals, oh, ito ba rin mga bata? Duha, ma'am. O, oh, mauna. Oh. 1 plus 1 equals 2. Oh, demonstrate ni ma'am. Uy. Oh, gamit yun yung duha ka kamot. Kaya ito mga tudlo. 2 plus 3 equals 5. Oh. 5, ma'am. Now, karon, magkalisod man ginang leksyon sa mathematics kasama ni Jerome. Ya, panahon sa exam na, ay, pastilan. Labi na yun. 12 plus 8. Uy, 12 plus 8. Kalisod ani. Oh, kana na ang leksyon na, grade 1, grade 2, lisod na na, uy. Ha? Oh, labi na, grade 1 pa ka. 12 plus 8. O, sa pila may id? Pila may answer na 12 plus 8? 12 plus 8, basta kay apiliging ihap ang mga tudlos ni El. Oh, Uya, doon natin na po katudlos kamot. Na po katudlos tiil. Parisuran magini ma'am ang iyahang leksyon. Ha? 13 plus 12. Uy, 13 plus 12. Isura ni ma'am. Yapiha plus tudlo. Uy, lapas mas tiil. 20 raman. Apilog ihap tiil classmate. Ang kinibang pagban sa mga bata na magdag silpon sud sa classroom, makaminimize ka ni sa krimen sud sa mga eskwelahan? Oh. Well, depende siguro na. Kay panahon nga doon na emergency ang bata, makatawag man dayon sa ginikanan nga ma. Doon na emergency din eh. Oh. Or ang ginikanan makatawag nga tos anak. So para nako, dili gini angay nga ipatuman ang total ban sa cellphone nga tos mga bata. I-minimize lang ang paggamit sa cellphone panahon sa klase. Kaya aron dili nila maabusuhan ang digital technology. Oras, alas 10:59, mga kasama. Okay, karoon na tao na. Uy, asa naman eh. Mm-hmm. Ah, abe kong sunog na. Oh. Uy, ganing kantahan eh. Pwede ni paborito kayo ni Kuan? Ni... Jerome Yap. Oy, shout out Attorney Daryl Dilira. Okay, thank you so much. Ato kunong kami naon, bay. Unsay mga messages ninyo din, hey. Kato bang pagsugod sa impeachment trial, daghanag yung mga abogado o daghanag mga judges. Kay kita mo lang kita nan. Mga hurado yun. Mo analyze lang yun. Oh. Oh, yeah. I-question pang mga abogado. Patungod pag gina nato sa tuon. Pasita po nga si Kabarse. Good evening. Si Eunice Ortiz Magabi sa tanan. Oy! Randy Arciaga Santisas, Dailin Insutidon. Good evening from Masbate. Si Rojani Payusan Limbaga. Good evening. Okay, watching from Bugho, San Fernando, Cebu. Lorenzo Paralion. Aha, mayong gabi. Shout out ko sa kumbana, si Nevo Hatamusa sa Konsolasyon, si Bastian Hatamusa. Maayong gabi, uli si Naminaw, diri sa Negros Occidental. Uy, kumusta ba mo din ha? Kumusta may effect this inyo ha sa bagyong kanlaon? Shout out, Papa Dudong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagnabohol. Shout out ni Angela De Los Santos, Danila Lagrusa Salido from Bohol. Aha. Okay, sige. Kumbati lang yun. Onya. Aha. Bitaw kita ragi tunto ano yung mga politiko karon 2028. Unsa? Mag-usa tang tanan. Manaligaw, Carmen Agusan del Norte. Glenn Tumakin, good evening. Aha, thank you so much, Romanito Sulod o Romanita Sulod. Oy, kumusta man ka, Madam Romanita? Aha, di na lang unta ginapausuhon ang COVID. Oy, kay mga mungay man ha, maulagi, namuuso panigbalik. Awa na, lipay mga buhaya ni. Nelson Kabatino, watching from Dulhoy. Tis Marliso Caballero, tis Mayo di Pasudlan og laing lugar diri Cebu. Okay. Si Rodolfo Ramirez Villarba, maayong gabi sa Kambaluktot, San Jose, Negros Oriental. Aha. Tes barliso kabaris kabarliro tes pila kuno gusto nila na ami siyam kabuok o sa nang siyam kabuok. Ah, mamalit og baktin kay barato gipang buhi na lang namo. Ah, wa na kuno na malit og baktin. Ah, mao ba? Jose Lito Bentoy, happy birthday kasama. Shout out Kati Castillo, si Mika Bintoy Ada Agata o Maria Inda Parandris Tulutulo Konsolasyon from Michael Bintoy sa Tulutulo Konsolasyon. Dong Fortes, attorney, mas lami magyuntong baboy nga nagsuroy-suroy ilawom sa silong sa silingan. Tama ba? Rene Ponsica o Rene Ponsica Henralao, Watsing Sityo Puso, Buhisan, Cebu City. Okay, thank you so much, Iglesia Ariel Villaver. Attorney, di ba di ay tanang lungsod Corpio sa video key? Kay diha sa Carmen North ang video key alas 12 kadlaon, saba pa man kayo. Ireklamo ko nun ninyo nas barangay. Kay pagkahasol tinudo, yung ano, alas 12 kadlaon, permanente na na. Reklamo nas barangay ninyo. O di ba ireklamo nyo sa munisipyo? Mas may istoryahan sa ninyo na. Naoy, silingan. Kada gabi na mo lang ningatos kadlaon inyong pagbidyuki. Uy, pwede limit lang. Aha, wa ba kunoy balita nga wagtangon ang K-12? Wa pa gito'y. Iglesia Ariel Villaver. Daghan yun kayong angay tangtangon sa mga subject sa ato ang mga bata og dunay daghang ipuno. Oh, karon oh. Niya na ta sa gitawag og digital technology. Wag tangon na mga way hinungdan. Ipuli na to ni ang subject nga makakaton ang bata kasamang Jerome sa pamaagi sa artificial intelligence kun AI. Oh. Kaniadto ang nanghawad ni mga cartoons kasama ni Jerome, maoraman ang Walt Disney. Oo. Oh. Kadto mga unsa tong paborito natong salidas cartoons kasama ni Jerome, kadtong ah, di ba na kay paborito kay salida? Kada nga ah, Papay, Papay. Papay, the Sailor Man. Sa pa to? Napabida pa kailain? Tom and Jerry. Oh, o sa pa? Oh. Basta, ang Walt Disney rin mo ay nadato og mayo, pero karun, tungod na ining mga artificial intelligence, makamugna na kagkagulingo ni mong salida. Uy. So kana i-abil kana sa to arong panggobyerno nga wag taon na ng mga way gamit, way hinungdan na yun nga mga subject. Ha? Uli kumaingon nga wana hinungdan, but magkatunan na magkot na to o anas balay. So kinumdan pa yung kasuna, ay, kasama ni Jerome. High school. Sus! O sa mga mong subject sa high school, araling panlipunan. Sige, tahi-tahi. Yung sus ka puya rin tahi-tahi, oy. Tuluan may uglala. Okay, araling panlipunan, kinahanan yung kukulot ang makama. Oh, you know, di pa man uso ni adto ang digital technology sa ato ang panahon. Oh, karon ba nga nauso na ang digital technology? Kada mga way hinungdan, wag tangon na na. Sa una, tuluan may nga, unsaon paglutos inununan. Ah, mistil pa na natong iskwilahan, natong iskwilahan, unsaon paglutos inununan. Nga pwede naman itong tuluas atong mama, ana. Bintaha to, sa amang panahon, kasama niya rin, mas atong panahon, no? Kay, tahi-tahi, sus kapuya, sige tahi-tahi, oy. Oh. Mahiwi ang hilo. Ah, Kada na ang Iksanenes Maestra. Oy, balik, balik. Sus, balik ko sa tetahi. Oh. Sayo na po na, balik, balik. Oh. Kapuya, tahi-tahi. Ha? Kada na, wak tahilig ba? Oh. Dito naman po itong lala at itong banig. Sao manig? Lalas banig niya doon na ito. Tsuri nga. Kanang you up. O niya, el lo. Niya, morong ikon yung imong sundun. Usang, pagtahi ani, oy. Pag la, nagliso ng itas tahi, sa mutas lala. Pero dito namin nalipay, nindot na ning subject ka na. Dito namin nalipay atong gituluan namin ng mga basic sa pagluto. Oh, kaya dito naman. Yeah, magamot-amot naman kasi man, Jerome, di. By group man to, ah. First group, ang ila, inununan. Oh. Second group, ang amo, adubo. Ah. O niya, so, unmas classmate. Di. Happy together, pud. Oh. Pero kanina ang yun, anak, kinahalapan na itong eskulahan nga itong eskulahan? Ha? Ang angay unta diha og i-apply man nga subject kana bang usaon pagluto sa pan akan na aron pilit na ta maninda og pandisal unsaon pagluto sa cake kana pwede na pero unsaon pagluto sa inunan eskwelahan pag yun ah, grabe ha. Para na ako i-incorporate na kini sa teaching sa mga bata ang mga modern o mga digital way sa ato akarong teknolohiya. Sama ko sa Japan, ang mga bata nila nag-edad o size anyos, city anyos, ipang tudluan naman unsaon pag-connect sa mga wire. Tara sila mga basic ba? Now, niya na marunta sa age of artificial intelligence. Kay paspas man gyud kaayo kasama Jerome ang pagtubo ron sa atong teknolohiya. Ako nang na-assess nga every 10 years musulbong yun ang ato ang technology. Every 10 years? Ha? Now. Niadto ang nadato og mayo kinsa man? Si Yahoo rag si Google. Oh. Unya sa mga conversations, kisa may nadato si Yahoo Messenger. Unya, niadto, maghisgota og mga emails. Ang nagcompetition si Yahoo og si Gmail. Karon magamit ng gihapon ng Yahoo og Gmail, but kasagaran ron nag-Gmail na para sa mga email messages. Unsa pa? Ha? Ang dato na ganyan to, si YouTube ra. Oh, pero karon daghan ang kay kompetensya. Hinoon, wa pag yun ni luma si YouTube. Karon si Facebook, aperti kahawad ni Facebook, oy. Ha? Sipiat na kagamay, badlungon ni kang mita. Sa umaabot ng mga adlaw, napagi mas mukumpit ni inirong mga naguna ng mga social media platforms. O sa malain ng mga social media platforms ron, na ay Twitter, no? Oh, pero wa man kayo nang hawad ang Twitter. Na ay Instagram. Wa man kayo nang hawad ang Instagram. Kasagaras mga Instagram kasaman Jerome, mga kada ba medyo may pagka elitista man ang mga users din ha. Oh. Yo na pagilain nga mga wa pa kay na ilado ron nga posibleng mosulbong pa. Oh, na TikTok, hap. Pero, daghama pong ni subscribe aning TikTok. Pero sa pagkakaroon ang number one gyud ng mga social media platforms, kini sila si Facebook o si YouTube. Oh. Mga 10 years from now, wala kay ba o unsay kaugmaon aning YouTube o ni Facebook? Kay nagsige man og innovate ang ato ang mga kinibang mga gitawag og digital experts. Sige man sila og innovate ron. Oh. Diadto bitaw kasama ni Jerome. Ang kining Facebook. Maka igor man yung kang maka message og maka chat. Wa man toy voice call og video call diadto. So ni upgrade sila. Para makakumpit sila sa posibleng umaabot nila ng mga competitors. Now, nagsalig si Facebook, nagsalig si YouTube, nga okay ni. Nigawas maron ni, kining gitawag og artificial intelligence, AI. Waan na. Si Walt Disney nga mao itigmugna mao naguna nga production company nga nagmugna ani mga cartoon movies gila ay na ha kay kisa biganahan nga masigtan aw ang ilaha mga salida nga daghan naman kay mga producer karon nga gamitan lang og AI ha so karon anang haud kasama Jerome ang AI ang artificial intelligence. Di magiging nato kapungan. Now, inahanglan ang ato mga bata sa kindergarten pa lang. I-train na ni sila sa digital technology. Labing maayong matrain daan, nga no? Kabahin kini sa pag-educate sa ato mga bata aron mahimong responsible social media users. Kay karon oh, dahan ni abuso. Dunay mga trolls. Nga wa, perting mga bastusa. Way batasan. Kay nagtuong nagdiligin sila mahibawaan. Makabasa mga bata. Makaingong mga bata na nga, okay na magdiay kahan eh. Ha? Nagsabuwag og dili maayong influence din sa social media. Now, mauman ni sila ang makita ang mga bata. Di man kalikay ang mga bata nga makakita aning ilaha mga gipangyaw-yaw din ha, nga mga binastos. Oh. As early as kindergarten, para nako, tudluan na gini mga bata na to. O digital technology o kabahin sa itudlo sa ato mga maestra o mga maestro unsaon nga mahimo silang responsible social media users kana gyud ha now kinahanglan nga ang ato ang Department of Education mo upgrade sila mang hire sila og mga expert gyud nga klaro kasama aning K-12 o. Oh. Ha? Giahat kini og implement sa ato ang K-12 kay ang vision sa atong panggobyerno kasama ni Jerome. Mahimong globally competitive ang atong mga bata. Oh, ninduta. Matod pang anhing attorney Rubin Canoy. Namina ko sa iyahang program nga ang kinibang K to 12 program, instead nga ang mga bata atong i-encourage nga mahimong mga high-level nga mga professionals, ato na mahinoong gi-encourage ang mga bata nga okay ra og welder ka, okay ra og manicurista ka, okay ra og kanana ang TV technician ka, well, dili nautan nga kana may atong trabaho, maayo kana nga trabaho. Ha? Bisan mga vocational nga mga jobs, okay na, nindot kayo na, but garantiya ba na nga mahimo ng globally competitive ang atong mga bata? Ha? Ang nahitabo, ilagyong gihat og implement, wa man sila'y una, wa sila'y mga expert yun nga ma-hire. Kung naamang gani, pipila rin yun. Oh. Ang bata, tuluan ko no, og pag-ayos computer, unya wa may gamit sa computer, di ang gihimo sa maestro, nag-run-ruin lang computer sa blackboard. Ya matur pas ako amigo nga maestro paita bitaw dito sa bukid kasama pag implement aning Keto 12 kay wa may gamit. Gi-encourage nilang kuno sa principal ang mga estudyante nga oy ang inyo halang i-master ha agriculture. Agriculture ma'am ganahan man unta mi ma'am nga computer mo ya mo hang i-master. Magbastin mo computer, o matay computer din, eh, agriculture lang. Resulta, ang mga bata, kay agriculture ilang i-master, pahakot sa kuto na ng mga hugaw sa'yo para i-abonos tanong. Ha? Sus, kinuo ko. Unya sa mga private schools. Bisan sa mga private schools, kuwang po ng mga expert. Unsa sa gihimo sa senior high? Hangtod ron, mao man gyapon ni practice. Unsa gihimo? Ang mga bata gibukbok og mga thesis. Unya gibukbok og mga projects. Nga ato ang mga anak bisag Domingo di na hinuon ato na ikaw magsimba. Oy, asam dai ka? Do na may project ma? Asa man? Ato sa misa 20? Mag-usam mo 20? Mag-practice mo dito o drama? Ha? Muna inyo ang i-train sa senior high. Unsa man, himuon inyo, himuon mo sa inyong maestra nga artista sa Hollywood? Nahangtod prun? Maagya po na ihimos ato mga maestra, mga maestro. Wow, mas like choice. Kanaan pa man yung K-12. Ang kinikitul, dili gini mawagtang ugway balaod nga mag-usab ani. Oh. Dili gini mawagtang ugway balaod nga mag-usab ani. Kinahanglan dunay kongresista o senador nga mapasar og balaod aron wagtangon kining K-12. Mas maay pa hinoon instead nga K-12. Sus. Ako og dili man gani wagta og dili man gani wagtangon ang duha ka tuig nga ipuno sa high school para nako pwede nga ang mga bata sa dili pa sila i-enroll sa college kini duha ka tuig i-train sila daan gyud sa TISDA dinhi kanang kananaa i-expand ang coverage sa TISDA ana. Oh, pwede man na kasama ni Jerome. Pero mang-hire og daghan nga mga expert ang TISDA. Oh, unya sa mga private schools kinahanglan ang mga expert nga ilang i-hire accredited sa TISDA. Dili sila i-accredit nga mo tudlo og senior high og ang ilahang mga instructors og mga professors dili accredited sa TISDA aron matrain gyud tagtarong. Ha? O ang ilang tuyo nga, ayos mo pag-eskwila o college, kay kinahalan, makatatkaton mo vocational. O sabi na ka, huwag may gamit. Ha? Tanawag, gihimo nilang hinuo nilang ning para lang yun kunuhay nga nakahatag sila saktong service nga to sa mga bata sa K-12. Mauna ilang puspusan o daghan kay mga projects ang mga bata. Asa naman itong pasalig nga mahimong globally competitive ang atong kabataan? Ha? Di ba ang mga itudlo unta sa duha ka tuig sa senior high kada mga technical subjects. Wow, wai gamit, wai hinungdan. Mao na angay wag tangon. Og mao na inyuhang i-request sa inyuhang congressman o sa inyuhang senador. O i-request ninyo na. O nga, kung wag tangay taon ng K-12 kong, oy, ha? Oy, sin, senator, wag tangay ng K-12, sin. Wag tangay na, kay Jesus, kakapoy bayan na. Ang ato unta mga bata, imbis mo graduate na og college, si kanyer pa. Kay naungot man sa senior high. Unya, ang tendensya ra ba kasama ng Jerome? Ulitaw na bayag daga na ang naas mga senior high. Matintal hinuon na guyab-uyab, di nakatika, ang uba di naka human hinuog iskola sa college. Ha? Kada na ang mga bata sa senior high, ang edad anak nila, naanit tag-17, tag-18 na. Unya, mga daga naman nag-ulitaw, o matintal nag-uyab-uyab, mga hata kayo, maputol ang pangandoy sa mga ginikanan nga maka-eskwela o college ang ilang anak. Ug usas mabasol anak ka nag-yong K-12. Oh. Tanawa, itong mga anak, mag-graduate through college, mga tiguwang na noon. Labi na itong mga naungot-ungot panahos pandemic. Kaniyan to, og straight lang yung kang mo iskwela kasama Jerome, gikas grade 1 paingon nga ito sa college, mukuha kag upan katuig nga kurso. Imong edad, 19 o 20, graduate ka college. Oh. Pero karon ang bata mo straight og eskwela from kindergarten ngadto na college tungod aning K-12 mo graduate ang bata sa upat ka tuig nga kurso na ang edad ana na nas mga 21 ngadto sa 22. Ha, manggungis na atong anak. Sus, mao na ilabin niyo na oy. Sa ato mga congressman o mga senador. Maka-chance mo istorya sa mga senador o mga congressman nga kung wag tangan ang tao na yung K-12 kung ha? Naunsa na maintaon kini, pirtin yung puliki niya, unsa ninyo hang pamulitika o niya, di ay problema sa ato ang nasod, problema sa mga ginikanan o mga bata, wa pag gininyo na ibot, ibtan ang taon ka na. Oras, alas 11:26, mabalik to, hamani may hinungdanon kayo ha.
1: Montanola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Cheers!

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kargado!
16: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxVit Kargado!
14: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: globegfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
4: Mas paspas, balat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Akoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Uy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, balat sa upat! faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras mga kasama, alas 11:37. Okay, ito i-check ko na kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
10: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ikan sa pag-asa magtan, ato kami naon, pag-asa, may gabi.
11: Yes, may gabi sir, mayong gabi sa tanang ting paminaw and mo ka itong weather update. And sa kasamtangan, ang ginamonitor na ito nga si Inday, na karon sa may 484 kilometers silangan sa Itbayat, Batanes, and napabili na sa typhoon category. Doon na siya yung maximum sustained winds na 140 kilometers per hour, and gasinat mabuto 170 kilometers per hour. And naglihok ni northwestward sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. Expected nga ining ugma sa adlaw sa Sabado sa buntag, posibleng naa ni siya sa may boundary o posibleng magawasan ni sa atong PAR. But mapabiling mapiktahan ang kaning extreme northern Luzon. Samtangan ang signal number 2 o number 1 nang pabiling gihapon nagkiisa sa may portions sa extreme northern Luzon o dito sa may Cagayan and sa Batanes. In sa laimbahin, ang habagat palay nag-apekta diri sa tua sa Kabisayaan and sa may Palawan o sa may Mindanao. And o din ni, posibleng tayo makasinatig mapangarong kalangitan nga doon chance na ni mga pag-ulan or mga thunderstorms. Para ito magatang sa mga weather updates and rainfall warnings gina-issue sa pag-asa. Sa hangin o sa kalagatan, kasarangan nga ito sa kusog ng hangin ang mga pasalabi and ang kalagatan, kasarangan nga ito sa waluron ang kahintang. And din sugbo, kalagatan na ay pag nas ala una sa Gita City, alas 8 din si, pagtaob, alas 8 din si Noibi, ugma sa buntag. And sa toang temperature forecast, posibleng umadlaw na kasi natin temperature na nasa 26 to 31 degrees Celsius. And mukha itong latest weather update, kinisa na dumdum. Maayong gabi, imdagang salamat.
0: Salamat kayo, Ma'am Ana.
11: Thank you.
10: IHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:39. Ang cabinet ni-approve na sa 2027 National Expenditure Program. Kinibang mga sinaligan ng mga cabinet officials ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kay yun ani manggod. Sa di pa mo tapos ang tuig, kinahanglan ang atuang gobyerno mo pasar daan og budget. Oh. Mao nang gitawag og General Appropriations Act nga na Latin sa ato ang 1987 Constitution. Ang muan naman na ang Executive Department nga ang nango mao ang ato ang presidente sa Pilipinas. Kinahanglan man andamon da ng budget para sa sunod tuig. Mabitaw na karon na daghan mga budget insertions nga na involve ang mga politiko, labi na mga kongresista ug mga senador. Oh. Sa gihan-ay na sa kabinet ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa National Expenditure Program nga gipresent sa Department of Budget and Management ang gipropose sa Executive Department para sa sunod tuig moabot og 7.2 trillion, dili million ha, dili billion, trillions. 7.2 trillions. Now, mas taas kini og 6% sa budget karong tuiga nga dunay 6.793 trillions. Ah, gigano. 6.793 trillion national budget karon ning tuiga 2026. Sa 2027, 7.2 trillion ang giandamdaan nga budget. Ngano kinahanglan man eh? Nga budgetan daan sa atong gobyerno para dunay magamit. Para ma-fix na ang pilar budget sa nagkadaiya nga mga department o permanente gineng nga mag-una ang budget para sa education. Pinakataas gina na ang DepEd. Di gina mahimong ikaduha o ikatulo ang DepEd. Number one gina na. Kaya nga to a mismo nga konstitusyon nag-ingon, ang hatagan gyud og highest priority sa budget mao ang education. Oh. Now, kabahin sa hatagan gyud og dakong budget ang mga infrastructure projects nga ang implementing agency ang Department of Public Works and Highways kun DPWH. Og nahimaw man ta kung unsa ka korap kining maong ahinsya sa gobyerno. Wa pag kita ni tagam. Ha? O gusto si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili man giniingon nga total mawagtang pero at least maminusan lang unta ang korupsyon. Doon na siya i-overhaul sa mga pamaagi din ha sa paghatag og budget og sa pag implement sa budget para sa mga infrastructure projects. DPWH pertiya magyud ka korap. Sus. Daghang mga anomalia din ha sa DPWH. Dunay mga

nga ika-afford pagbayad og filing fee. Labi nagminilyon ang presyo sa property nga gi-take over sa DPWH. Parti naghan ang anomalya sa Department of Public Works and Highways. O kanang mga ahensya sa gobyerno, pugaran kana sa korupsyon. Now, parti na maginatong langasa aning flood control projects, karon na hilom na. Kay na-focus naman ang atong atensyon sa impeachment. Kadtong malita isyo, nahilom raman na yun to. Ha? Wa man to hatagi good og igong pagtagad. Para nako no, ang ato ang presidente nga si Bongbong Marcos Jr. dunay dakong gahom para i-overhaul ang Department of Public Works and Highways kun DPWH. Pwedeng iyang i-declare nga kanang maong agency sa gobyerno ipaubos og state of unsa maka state of emergency aron instead nga ang DPWH mao imo implement sa project. Mahimo nga ang gobyerno na pinagi sa Office of the President mao'y mudirikta na lang og butang og mga infrastructure projects nga di na magsalig og DPWH. Ha? Kaya nga ano, kawaton na maghihapong atong kwarta, nga di magiging sila mutagam. Kaya mungisi raman ni sila. Oh, mungisi raman. Kadto bitaw si Sara Diskaya nga ang kaso gibalhin diri sa Lapu-Lapu nakapiansa man pero dili buot ipasabot nga absuelto na nakapiansa lang for the purpose nga naa siya temporary liberty kay ang evidence of guilt sa prosecution di pa huyang ang evidence of guilt of the prosecution. Mao nang gipapiansa si Diskaya. Minilyon sab ang piansa. Karon langas patas sa flood control projects. But sa umabot ng mga tuig, mahilom raman eh. Sa maragod sa pork barrel. Nga perti langasan ninyo sa pork barrel. Panahon ni kanhi Presidente Pinoy, karon wa naman. Nahilom raman. Wa nagilangas. Oh. Wa ano kakadungog ng langas-langas pa mo atong pork barrel scam. Karon iana punta sa flood control scam. Munya padung na po ni pagkahilis. Umahilis na po nga ang isyu gani. Aw. Baik na po kinawatay og mayo. Ang sakitan man gunato. Kay taas kayong budget. But kawaton lang. Di ba nung tata mo palagba o taas ang budget sa ahensya sa gobyerno o tarungon lang ginagamit? Ang problema sab, o piangan ang DPWH pag-implement sa mga infrastructure projects o i-direct sa Office of the President, kada sa problema kay baka siguro bata nga wapoy kawatan diha. Ha? Daghamang gihapong kawatan. So ang angay daing i-overhaul, dili lang ang agencies gobyerno, apil na yung mga tao nga nagpalibot tinha sa DPWH. Oh. So angay ng panangtangon ka na mga noted na nga mga kurakot. O niya, ilisan o di pa kayo tantong kurakot. Mag-hire ka ni nga to ang gobyerno eh. O mga consultants. O, kada mga, para nako, labing maayo nga mag-hire ang ato ang gobyerno o mga foreign consultants nga expert sa infrastructure. Matarong patingaling ato ang mga karsada din eh o mga tetayan. Di patakakitag tetayan siguro nga
kanang ko

0: Why? Sa tawa ka na? Tetayan ba nga putol? Niagi ko dito sa saot kita mo kung tetayan nga putol. Uy, unsa man yung tetayan na? Putol man eh! Og dunay hubog mo, latay ito mga tetayan, di ka bantay, awaan na. Mutambling atos ubos, kay putol man. Wa pa na human, ambot lang sa kahinungdan, ano wa pa man na nahumang mga tetayan. Balik na magkasama ani mga infrastructure projects. Ang kinigong mga budget para sa infrastructure, mga mga gunigik, corrupt og mayo karon, nahimo bang gatasan sa corruption? So din ha, mo enter na yung daghang mga buaya. Para na ako lang, ako di man ko expert dihan napita, but as ordinary taxpayer, kabahin sa atong i-overhaul diha, ang mga tao sa DPWH. Ipang-relieve na sila. Kanalabi na itong mga corrupt kayo. Pwede na silang i-assign og lang department. Og doon na may angang i-martial law, ang angang i-martial law ron, ang DPWH. Oh! Og doon na angang i-martial law, ang angang i-martial law ron, ang kinatanan ng mga department sa DPWH. Sorry ha, ato ang mga higala sa DPWH, iba ko daghang mga tarong diha, but nangapagan mong gudmos inyo ha mga labaw, nga perti kakawatan, nga diigin mauaw, nga ilahang pamilya, gipakaon lang kinawat, ilahang asawa, gihungit o kinawat. Ilahang anak, gihungit o tinulis. Ilahang apo, gihungit o kinurakot. Di naman sila mag-uaw, anak. Ha? Siya nagkaliala ka sa manjerom. Usa ka mumuhong kanon. Produkto na si imong kinawat. Di ka makonsensya, anak. Apan di naman sila makonsensya, God. Kay. Maon man na ilahang culture nga, ilang gianadaan ilang kagulingon, bahala nagnangawat ko, di ko makonsensya. Importante, bilyonaryo ko. So, ang batasan sa tua mga nagdumas DPWH problematic kayo. Para nako, kanang maong department, i-martial law, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, military mo na niya. Pangpiangan ng mga taga-DPWH unya with respect sa implementation sa mga infrastructure projects, labing mayo, hinoon, majority, na mas majority black ron. Pwede nga mangayo o emergency power ang ato ang presidente sa Kongreso. Ngahatagan siya panahon. Tagahan siya og igong gahum para mo implement sa mga infrastructure projects nga di na mo agi og daghan kay proseso kay maumugradahan kay masangitan gud. Og amina mo sa mga inquiry, sus, taghana yung mga sangit. Sa senador nga nadaag 30% na kickback. Sa ubos na kickback, pila lang mahabilin nga budget para sa project, mauna ang ato ang mga flood control projects. Di pang haklap na narin siyong siminto nga waybas? Resulta, naliar yung nangaanod. Hinungdan pa hinaos baha. Para nako, na may mga hugon-hugon nga mo-deklarar si BBM o martial law, kanang ni PWH i-deklarar nag-martial law. Oo. Unya, mangayo og emergency power si Presidente BBM sa Congress. Aron siya na makaunay gritso og implement sa mga infrastructure projects, then mang-hire og mga foreign consultants, kada mga klaryong expert. Dahata ma-hire, ah. Pwede mang-hire ta mga expert gikas Japan. Tagaagin na dakong sildo kay liga, kanang consultant pa na. Nihatagan og gahom nga maugi mo direktag manage og supervise sa mga infrastructure projects. Then, dita magsalig anang pastilan oi commission on audit sura commission una audit dita magsalay kay ana Department of Budget and Management ha budget daan sa di pang management. Oh. Mutap ta og mga expert nga mga foreigner para matarong ining ato ang project unya mangtap ta og mga foreign accountants. Oh, kada mga accountant yun para kada gasto resibo yun. Ha? Kining ato arong sistema kanang DPWH og dili na i-total overhaul para nako total overhauling ina perte na gyud ka hugaw kurakot na kayo tulisan na gyud kayo grabe na ha unya gipul ana ta mga taxpayers sige buyers utang ya kurakoton sa DPWH again dili ko expert wa ko nagpamaing laki din he. Wa ko nag-ingon nga, ngilingig ta. Di ko expert. But, kining ako asugyot lang ni, as ordinaryo nga magubuhis. Oh, og ako pa'y advisor ni BBM, usas akong advice niya, Mr. President, imarsyalo ang DPWH. Kurap kayo. O gusto kang mahibalik ang trust sa mga tao diha nimo, imarsyalo ka ng maong departamento. Oh, mag-hire ta og mga foreigner nga mga consultants nga mooy mo manage og mo supervise sa mga infrastructure projects i-paralyze ang DPWH kay puti na gyud ka kurakot ana. Oh, duha ka tuig na lang nahabili nimo Mr. President. 2 years na lang. Imagine sa tuig 2027, og i-approve sa Congress ang gipropose nga budget sa Executive Department, mas taas gud ni og 6% sa budget karong tuiga. Karong tuiga ni abot man og 6.793 trillion ang budget. Sunod tuig, mas taas og 407 billion. Oh. Ang budget sunod tuig 7.2 trillion. Oh, 7.2 trillion. Muhayar ta og mga expert nga mga foreigner, kaya man nato silduhan silang dagko. Oh. Ang importante dili kawato nang ato ang kwarta. Ang importante dili ta mantinihan og substandard nga project. Total do naman tay tie up sa nagka-DM countries kasama ni Jerome. Palalitan ron diri sa Cebu. Mingaros BBM nga, kabalit talaga ko, naalagi sa Cebu, doon ay putol nga taytayan. Mang-hire ka taog mga Japanese consultants be, atong ipacheck na, nga doon ay putol nga taytayan. Ha? Nga nga man na nahuman. Oh. Uy, kadungo lagi ko mga reklamo. Dahil kayo mga land owners na reklamo, ha? Pang virus DPWH, nga naman ni, asan itong budget sa gobyerno de ay? Nga naman mabayari? Ha? O sa inyo hanas ang itulis? Di magin mo matagbaw ang inyong pagbusog, nagmaayos mga buhis sa mga tao? Kana ako, ah, suggestion na gikan sa usa ka kabus nga magubuhis. Kay, oh, imagine, 7.2 trillion, asa ni punta? Kini mo ang budget. Ha? Unya, kanang dihasas DepEd, otro po. Ha? Otro po ng DepEd. Kanang DPWH o DepEd, angay nang i-overhaul. Sorry to say, walabot ang mga maestro ha, o mga principal na nagtinarong sila ang trabaho. Kana mga tagas nila mo'y kurap kayo. Oh. Kanang DepEd, otro po na ang angay i-overhaul. kay perte ka kurakot. Mauna ang ato ang mga products, mga professionals na, perte ka kurap. Kaya gikan sila sa ahinsas gobyerno nga usas pinakakawatan. Sorry to say. Nasulti ko na as ordinaryo nga magbubuhis. O doon ako'y katungod nga isulti na dili lang tungod kay naatas media, but doon na kita'y kagawasan nga mupadayag under the 1987 Constitution. O mauna'y sud sa ako ang dughan. Kurakot kayo. Number one, DPWH. Number two, angay uting kayon. Ang grabing korupsyon. Dias DepEd.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Okay, sige. Wala ba tayo igog yun nga panahon? Salamat kayo mga sukin tigong minaw sa inyohang pagsunod sa ito ang programa, ha? Okay, ugma na pohon kay taas-taas gitag oras ugma pohon, no? Sa newsroom, nabagantang kasamang Gerald Albius o sa master control kaoban ato Nestor Humisilio o si Jerome Yap. Sa transmitter, Oliver Atis, si Roboy Boy Sir, Alan Toladua o Kawanan. Ako si Radio Man Buen Algono. Nagpasalamat sa niyuhang pagpaminaw. Okay. Kamayaw ng Ginoo o maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: DYHBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. DYHBRMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bakit RightPoint ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: DYHBRMN Cebu, the official number one.
24: Radyo mo nationwide.
20: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
26: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
26: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
27: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
28: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
29: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
27: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
30: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
31: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
30: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
31: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
30: Heavy duty linis, bawat pahit.
32: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
34: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
35: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangong kumakabloom sa Charm!
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS.
36: Gigutom na ba?
37: Gimulta!

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Bilang kilos karne?
12: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kidilets.
4: Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
6: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: DYHP RMN Cebu. The official number one.
13: Racho mo nationwide.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Tofu sisig?
2: Mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: At first I was afraid,

0: exercise na kagdyud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na o nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
20: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
21: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
22: Same nutrition, half the price.
21: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
23: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
22: Same nutrition, half the price.
21: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
24: DYHBRMN Cebu. The official number one.
25: Platyo mo nationwide.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
3: Ang hot si Ugrani Nose? First time na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
8: Bilang kilos karne?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
10: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Bakit RiteMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kay sleeks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
25: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
26: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
27: United Home. Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Hala, inig na.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
18: Drink responsibly.
19: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
20: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
21: United Home.
17: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
23: Maayo na lang na ay Kidilet.
24: Chewable paracetamol and candy flavors.
25: Di ko mabala ka. Kay dali ray pa inom.
17: United Home. Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline.
5: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
15: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
16: DYHP RNN Cebu. The official number one.
17: Platyo mo nationwide.

0: Available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalikon. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: DYHBRMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bakit right med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers. From day one to toddler. E-continue mo.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Sa ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo!
8: Smart 2!
7: Smart Dishwashing Paste ko!
8: Smart 2!
7: Pritong ulam na masebo,
8: plato
7: at kaldero.
8: Smart!
7: Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
7: Galing-galing mo!
8: Smart Dishwashing Paste!
6: Heavy-duty linis, bawat pahit!
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
12: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
14: Gigutom na ba?
15: Gimul!

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Samok na ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
13: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
14: DYHP RMN Cebu, the official number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Ubanan ng saktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
22: At first I was afraid, if toyo ang

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani, kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
10: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
10: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
13: strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: DYHP RMN Cebu, the official number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: CBO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
17: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
18: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
19: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo natuon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Noong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Bakit Right Med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
18: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol in candy flavors.
20: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
19: United Home.
0: Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
21: I have lagnat and I have sipon.
22: Pag 2, pwedeng flu.
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
24: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Hi, hello, good morning. Nangigala may buntag, niya sa datatong bagong tumanong. Kalandakas ning sa iyong kabuntagon. Good morning sa Lord. Good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot ng kabuntagon. Ngayon mong gihatag na mo. Kamus mo pa ngayon, ngidagan, pagkaing kabuntagon, ngamabot sa among kinabuhi. Hayagi kanunay, Lord, among una-una, ukaga kami kanunay sa pagsubay sa matulid na daan. Ingon man natagan paminimog dugang kusog na among ikasugakod sa daghan pang katuligan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo nga Lord sa mga kagulanan, mga katalagman, ingon man sa mga kakulian. Ugawa sa migikan sa mong kakuyaw o kakulma, ining maong takit nga nihugpan sa tibok nasod sa kalibutan o hawasa sa migikan sa kakuyaw o kakulma. Ining mga nagkagubot sa nagkalaing mga kanasuran, takyapi mi Lord, Holy Spirit, sa imong mga pako. Ayaw mi gitugyan sa imong mga katalagman. Inoon, imong atagag milagro sa kayuhan, labi na gito mga grabing mga masakiton. Katong nataptan ng sakit nga COVID-19, o katong nataptan ng sakit nga cancer. Imo ning atagan ng laing chance o pagpakabuhi. Aron sa sila magmalipayo no ban sa ilang pamilya. Ugakon sa pangayon, Lord, Holy Spirit, na unta, padayonon mo pagbusog katong mga gigutom, ug padayonon sa nimos pagpainom katong mga giwaw. Uglabaw sa tanan, Lord, Holy Spirit, ihatag na yung tao na nga mong gipangayo. Ang kasulbaran sa among mga problemang pinansyal. Kaming tanan, Lord, Holy Spirit, ako nang ipangayo, pinagi sa dako kong pagyukbo o pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, salamat kayo natong tanan sa inyong paghatag o kagayon. Ining atong tulumanon, naniagyod marukad sa Sugbo sa Estasyon DYHP Cebu. So, adlong Sabado. Adlong Sabado, pizza 11, ining buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sabado na, no? Murag di po kayo kunugay nga kanang murag nagkwano, dali na kayo mga kaigsunan ang panahon. Dali na kayong panahon nga kita o nga tayo utang. Murag makaingon ta nga mangita tagibayad, hindi bisog sana itong pangita, dinitang kakita. So muna nga usay pa himong tanan to ang panahon. So, may anak, di kaya naging utang o malikayan pa. Pero o dili, maligo ka na lang, no? Maligo na ang panlugod. Okay, na, so, kamatnon mo sa panahon kagahapon, no? Karun, wapak ko kagawas, di ba? Matnon mo sa panahon kagahapon, nga, perting uwana, grabe, grabe kay uwan, unos pa. So, muna ang panahon kagahapon, tungkol atong bagyong Inday. May gani wa pagkapinigtara. Gipakapinan pagtara unsa na dito atong bagyo ano? Aw ka nang unos. Ayun magbagyo lagi nag mga kuan nimo sa Manila. Sa kayo panawag na ko sa Manila mga kaisunan. Munay tubag sa kong hitaw gan nga Dili unsa na ko ikapaga karon nato sa eroplano kay perting bagyuha diri sa Manila. Sige. Palawag sa ako sa Usama, usad gyapon. Dili matod kay tungod sa bangin kayo. Uwan kayo ang Manila. So, iguna na yung panahon na adyo yung mga kausaban. Kasi may di lang dakoon, kaya di lang tamo problema kayo.

Pamu Guzman. Mao na. So, ato usang ining pasalamatan, mga kaigsuunan, no, ang tanan, na nibagat sa kuan, nibagat sa kining masbati, no? Bisa gabagyo, nakaito na ipanahon nga bati, pero namagat niya, wakman mahina yun, no? Mahina yun kay tungod sa sitwasyon sa panahon, dagko kayong baon, no? So, balik mo, adto na ka, pizza 23 ining buwan sa Hulyo. Naikalimot mga kaigsunan na tarong pizza 20 ining buwan sa Hulyo mao nga tong promo nga ni manukad sa manalili ligaspi ni atong consultation nga kuan dapit. So, manginaot ta nga unta, andam na mo, kay dili mausikan ang panahon. No? Pizza 20 ni niya, pero ay sa galimot na sugdon ni nato sa uno, atong pizza 9, wa mahina yun. So, Aretas Pizza 16, Aretas Pizza 16, mga kaigsunan, ato atas Dumaguete City, sa Dumaguete, ang nasa tubangan sa Katedral, Esmay Plaza, kunya, pagka alas 11, to anata sa Bae City, alas 11 or alas 12, to anata sa Bae City, pagka alas 12 sa hapon, na anata sa Yungon, Negros, ana sa alis sa karinderia o restaurant or itire ba na, no? Basta kan anana, mga kaigsunan. Unya, pizza 17, na atas Gihulngan City, o San Carlos City. Sa Gihulngan, buntag ni unya sa San Carlos, mga alas 11 na natadiha. Kay sa Gihulngan, sa'yo kay ta. No? Sa'yo kay ta, kay anak man ta ni stopover. Unya, mga kaigsunan, pagka 18, pagkapit sa 18, naatay Lapu-Lapu City o Danao City. Pagkapit sa 20, mga kaigsunan, muna nga itong promo diha, sa atong opisina. No, promo ni nato, niya ilam mo kabalaka, kay na agyapon tayo gitagana nga ginagmay nga para dili tama pasmo, mga kaigsunan. Unya, pagkapit sa 21, natas Tagbilaran, Bohol, Gindulman, Bohol, Carmen, Bohol, o Tobigon, Bohol. Okay? So, muna, mga kaigsunan, unya, pagkapit sa 22, natas Ubay, Bohol, Trinidad, Talibon, Bugtong Lubi o Sagbayan, Bohol. Then, pagkapit sa 24, natas Maasin, Bato o Baybay. Pagkapit sa 25, naako sa Naval o Ormoc. Unya, pit sa 25 gihapon. Gipahatda na to o tahipo, mga kaigsunan, Espalunpon, Leyte, kung adto na magkita sa Ormoc, alas 12 sa Ormoc City. So, paminawagin ninyo, no, ay gimong

0: sa kasayop kay dili lalim ang kulitihan, dili lalim ang atong pagpaingon dito. Ana sa ay, ang taga kining taga Kamutis na ana bagat sa Urumok. So ang bagat yung siguro para makapalit mo sa atong tahibo. Hmm? Pagkapit sa 20 City, mga kaigsunan, San Francisco, Kamutis, o puro Kamutis. O gyapon eh, mga kilid sa simbahang Katoliko. Pagkapit sa 29, Bualbual, San Fernando, Naga, o Toledo. So, mauni, pulos ni maka-avail sa atong promo. Mga kaigsun, ay kusiki ang igayon. Kay dako kay ni kapuslanan niya ni mo ang atong promo. Labi na giyon. Ay minus na ang atong konsiderasyon o kanang uban pa. No? O atang uban sa opisina sa doktor, mga kaigsunan. So, kinanglan mo sabot kita. Hmm? Kinanglan magamping kita. Kinanglan dita magkapasar sa gutom. Kinanglan insakto ang atong tog. Kay kunang tog ni mo mapalyar, mga kaigsunan, murakag mapalid. No? Murakag maglakaw ka nga murag hubog nga wa makainom. Ug kuwang sa dangi mong kaon, number one sad, number one nga yun kayo mapalig, matumba, makuyapan, simpako, lera ka to. O niya, ito sa pabantayon ng mga anemic, ng mga kuwang o kapuwa sa ilang dugo, timanin ninyo na, kay mo create na o lain ng sakit sa inyong lawan. So, kinanglan nga, pagkonsulta mo, gasa mo magpakonsulta, or laboratory ba, may bawaan na ang inyong kining inyong mga problema sa lawas. Mm-hmm. So, unay usa ka labing mahinong ganun na isil-sil sa imong alimpatakan. Okay. Kining mga kaigsunan, no? Magbantay takaron. Kinanglan, magsulob yung kag face mask. Dili kay ang gisuloban ni mo sa face mask atong panahon sa COVID, kung dili hasta karon magsulob ka, labi na yung mga bata. O ikaduha, ang mga bata, ayaw na lang yung pasuroy-suroya, dias nataran, hipos lang yung dito sa Malay para di makahanggap ang abog. Gikan sa pagbuto sa bulkan Kandaon. No? Kay gamay kayo ni mong kuan pagpabog, gamay gani kayong problema, mudako kayo ang problema mo. Kay kung saan naman lang ang nanggap ni mong abog na og maklaro ni mo mga kaigsunan na kay mga sakyanan ni Butangiya, tood-tood, imong hikapon, perting haita sa abog na imong mabatyagan, no? Perting haita. Ya, imong mga imong antsugos, no? Makaptansad sa abog. Maog hapon ang sistema, no? Matod na dili ka makaklaro na sa imong pananaw tungod sa abog. So muna, mga kaigsunan, ikaduha, kubakon sa ka tungod sa abog. No? Ay allergy na ang mga kaigsunan kayang mugwa sa maong bulkan ng mga laba. No? Doon na mga chemicals na suod gikan sa ilaw. Nga, masagol sa abog, mga kaigsunan. So magbantay ta ha. Kunya, dilisan magpataka ginom, magtubig. Kaya na itubig, naway takob. Inumo, niya nakuanan to sa abog. So, muna'y usang hinungdan, Og mahimo, ikaw nga naa kay hubak gamay, naa kay alerging gamay, so kining magbantay ka. Ha? Magbantay ka. Okay? So atong ipaibaw mga kaigsoon, andiyan sa kining Siargao, no? Sa ilan ni Madam Mariana Antipasado. Diha sa sitio Binayuto, Barangay Malinaw, General Luna, na makapalit mo diag tahibo, kay naay gibili nako ni Madam Mariana Antipasado. So good morning diha sa mga pamilya, sa mga Antipasado sa Siargao. Hmm? So, kining naa diha mga kaigsunan, makaambit mo, makapalit mo, unya, mangumusta sa ta sa atong mga pasyente at sa pag-abot na ito niya pertig yung dagana mga kaigsunan. So, kumusta katong pasyente na ito nga labihan dakuang tao. Labihan dakuang tao. Silong-silong ka lang. Unya ang gibate katong bakbas atay niya nga maglisod gani siya paginawa kay matod pa sa doktor kay nagsigi naman siya balik. Iyon ang doktor nga ang suman ato na laning piangan ato na laning ukbon aron mahibaw jukagun sa isod so muna mga kaigsoonan so ayaw kay kato mga pagkaon na to nga wa mahilis sa wa mahilis sa nagkaon. Hmm? So, kining usana, no? Sabi ang isura, daghan sa kayong mga na-stroke sa maong lugar, no? Na nag-crutches, unya, kanang kuan gyud, matawag na to, mag-isod na gyud paglako. Dili pa kaya tantong mga tiguang, pero nasa'y tiguang na gyud. So muna diha ang sitwasyon mga kaigsunan. Pero kasaganan gyapon daghan natong mamit na anemic. Anemia mga kaigsunan. So diha naman ta so mamasinta nga kining mayong inyong pag-inom og ni feel ni gid mo ron og kalainan sa wala pa mo moinom. Okay? Unya, mga kaigsunan, naman dahil ko yung kwan, no? Di analyst na na, dahil ko yung hearing, karong pizza 15, mga kaigsunan, no, mo din yung nabakante ng 15, wala ni nato biyahi eh, tungod di ay sa promo. Tungod sa kining hearing, mga kaigsunan. Okay? Narita sa atong mga pasyente, di aman sa nangutana sa tagamong albual, no? Tagamong albual, nangutana ni siya nga Ma'am Inday, unsa may atong itambal sa dili makakalibang, kailan man nakadlaw nga wa makakalibang, so, uy, mga pito nakadlaw, niyang edad niya, sa isinta idos, no, pito na kadlaw, wa kakalibang. So, isa giyon sa nanang, nagpingit na ang pasyente sa iyang wa nakilid sa tiyan, kay naadya ang gusto nga ipagawas, pero di kagawas, nagahi na ang pikas niyang tiyan. So, ang mayo anak dai, no, mayo anak, dadaan na lang nag-doktor kay piton manakadlaw nga wa makakalibang. So, dadaan dito, gunsay ikuan sa doktor, ipahibaw, gunsay mga kining mga resita. So, sway lang palit kay kung ang doktor mo pasalig na siya makalibang. Kaya naamang ko yung depicto mga kaigsunan, no? Anang large intestine o small intestine So din anaagi ang atong hugaw, anaagi ang atong gikaon, din kadong atong hugaw. So mao na usa. Ha? So dili pakana naglinugaw, lugaw. Kunya pakana aw pa lagae og kuan. Dahon sa akasya. No dahon sa akasya. Unya sa gulig gamay nga dahon sa mansanitas. Then dagaa sa usa ka basong tubig. Then 15 minutos o di pabutog 15 minutos mga jisra. Then pabugnawa ipainom. No ipainom gyud daga na pagpainom para makapenetrate ang kainit-init sa imong gipainom. So base na patay na kalimtan, no, basay kalimot na karong pizza 23, mao ang pagbalik sa atong sinugo, diha sa Del Carmen o Son Masbate nga napuspon tungod sa bagyo. So, pizza 23 mo, balik diha. Kanya di amin siya ini, kuhan nga dahi, umahimoy, padaog, panyo, oh, sa Masbate. Okay, no? So, gani, pag ato na ko siya arga, huwag ko kadag panyo, bisag sa kabuo, no? Tungod sa mga kakulian sa akong makina, hinungdan nga, huwag yung kong kadag. Pero karon paningwao na to, nga ugasa man pa mo bisita, makadag itag panyo para sa atong mga kasinti. Okay? So, ano may oras sa mga kaisunan, so, moingo na lang ko ninyo, kinisinday taratita, tawag sa atong co-pilot, na engineer Nelson Hermosillo, o ingon man sa na engineer Key Susminia. Moingo na lang ninyo, dagan salamat sa inyo po paminaw, o maimbuntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod kanato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotunda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga maghatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug karon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
3: Maayong Saturday mga kapanyawan, weekend na usab. Ubani ko ninyo mga kapanyawan, alang sa laing episode na usab sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama o tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o mangbalatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Kapanyawan, Radyo Man Marisa Abadies, Hulyo 11 na gyud mga kapanyawan, tuig 2026. Sa amin labing episode mga kapanyawan, naghisgot tabahin sa Malunggay o Moringa. Ubay-ubay kog na-share ninyo nga akong kasinatian o bisan sa akong mga kailang nga nakapahimo sa kaayog benepisyo sa Kamunggay. Bisan kinsa ang pasultihon mga kapanyawan, dako gyud og tabang ang Kamunggay sa tong lawas. Kami mga kapanyawan, sa kumaigsoon, kasabaan gyud mi sa among ginikanan kung di mi mukaon og utanon. Muingon dayo namo mga kapanyawan nganong di kuno mi mga unog utanon kay pobre man daw mi pero di ay ang gusto nila ipasabot nga angay mukaon og utanon aron himsog ang lawas malayo sab sa bisan unsang sakit. Ato nang nasayran nga Malunggay, Moringa o Kamunggay sa Bisaya puno kini sa nutrients nga makaayo sa atong lawas. Sa episode nato karong adlaw mga kapanyawan atong sayran unsa kini mga nutrients ug atong tagsa-tagsaon kung unsay matabang niini sa atong kalawasan. Ang Moringa o Malunggay aduna kini daghang essential compounds nga naglakip sa vitamin A, vitamin B1 o thiamine, vitamin B2 o riboflavin, vitamin B3 o niacin, vitamin C o ascorbic acid, calcium, potassium, iron, magnesium o phosphorus. Kining tanan mga kapanyawan akong paningkamutan nga mapahibaw kaninyo tagsa-tagsa kung unsay mahimo nini sa tong lawas. Hinungdan nga gikonsidera ang Malunggay o Moringa nga miracle tree, superfood. Amo na siya, siksik. Puno sa nutrients gyud. Unahon na to ang vitamin A mga kapanyawan. Ang vitamin A sa kamunggay o sa ka-essential o importante nga bitamina alang sa atong growth o development, function sa atong immune system o reproduction. Kini nga bitamina mahimo makapamino sa risgo sa pipila ka mga sakit sama sa cancer o makasuporta usab kini sa kahimsog sa atong buhok o panit. Ang vitamin A mahimo makatabang usab mga kapanyawan nga mag-function og insakto ang atong kasing-kasing, atong baga, atong kidney o mga bato ug ubang organ o parte sa atong lawas. Mao di mga kapanyawan, kato ako mga kaila na cancer-free na, cancer survivor na, tuod kay natabangan ang pagpagigbatok sa ilang sakit gumikan sa presensya sa vitamin A sa kamunggay. Akong duha ka mga kaila nga na breast cancer o na lung cancer na wagtang sa hingpit gyud human giabagan ang ilang medication sa pagkaon ug Malunggay mga kapanyawan. Paghigop kanunay sa sabaw ni ini ug paghimo sa binukala ni ini nga maoy ilang hinubig. Sunod ang vitamin B1 o thiamine. Kini nga bitamina essential kini mga kapanyawan alang sa glucose metabolism ingon man dakong tabang sab sa pagfunction sa atong nerves, muscles og heart. Atong nasayran mga kapanyawan nga dunay mga individual ang posibleng magkinahanglan og supplements kung ang ilang diet walay igong B vitamins. Atong sab sa hemodialysis og sa uban pang mga rason. Gitawag usab nga thiamine ang vitamin B1 usa ka water soluble vitamin sama sa atong vitamin sa B complex. Makatabang kini sa lawas nato mga kapanyawan nga mo gamit sa carbohydrates isip energy. Day trivia mga kapanyawan ay nga ako i-share kaninyo. Ang water soluble nga vitamins di ay mga kapanyawan kung masuod na kini sa tong lawas, mubiyahi kini sa tong dugo. Kung ang lawas wala maggamit sa mga vitamins, igawas lang kini pinaagi sa urine o ihi. Atong padayunon ang pagsuta o pagilaila sa ubang mga nutrients nga naa sa Malunggay, man lang niining pipila ka mga pahinumdom.

0: said Health Report. Health Report.
1: Nadigyas ko ba na slide ko while nang labag. Dahil na nga kung kukuha si nalangkat good siya, part kin sa kita, dahil sa nga kurug-kurug ko. Within 2 days, wala dyan ko kauna-una, nga nada ikwisen. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga. Nga perting yung pagkasakita as in. Dahil pagkaugma sir as in, believe it or not, nawala na ang kasakit. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian.
2: Kala, kumusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang said Panyawan Plus Mangosteen, dakog ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, greater, picos, sis o daghan pang mga balatian. Busa kanunaya good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa said Panyawan Plus Mangosteen, mudipindi sa kanato, o ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inom kita sa Set Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kaya si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa Set Marketing, tatakining magaling.

0: Balik ta mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa kabuntagon dalit ka nato sa Send Marketing. Atong padayon nun ang pagsuta sa mga nutrients sa kamunggay mga kapanyawan. Kay atong isunod na ang vitamin B2 o riboflavin. Ang vitamin B2 o riboflavin mga kapanyawan o saka importante nga B vitamin sub alang sa atong lawas, alang sa panlawas sa tao. Sama sa ubang mga benepisyo, nagsuporta ang maong klase sa bitamina sa cellular functions nga maghatod sa lawas ug energy aron mo andar ug mag-function gyud og tarong. Ang riboflavin mga kapanyawan, natural kini makita sa pipila ka mga pagkaon sama sa isda, dairy, meat o karne ug itlog. Sigon sa mga manufacturers o tigama, hidugang kini nila sa pipila ka mga pagkaon ug mahimo kining ipaagi sa supplement form. Sagad sa maong bitamina mga kapanyawan maabsorb sa mga gagmayng tinai sa tao. Dili common ang riboflavin deficiency o dunay kakuwangan sa maong bitamina mga kapanyawan. Kung dunay pagkuwang sa maong bitamina, mahimo kining moresulta sa mga sintomas sama sa pagliki sa ngabil o dunapay pagburot-burot sa baba. Akong tambag lang no mga kapanyawan, if kuwang mo og riboflavin sa inyong lawas, mahimong magpa-check up sa doktor o bisan kinsang healthcare professional aron magihahan og matabangan kung unsa ang angay nga himong alibyo o remedyo niini. Ato nasayran sa mga kapanyawan nga ang vitamin B2 makatabang kini pagdugmok sa proteins, fats o carbohydrates sa atong lawas. Makatabang kini pagmintinar sa energy supply sa atong lawas. Laing bitamina nga anaa sa kamunggay o moringa, mao ang vitamin B3 o niacin mga kapanyawan. Ang vitamin B3 o niacin, usa sa walo ka mga B vitamins nga dunay papel pag-convert sa pagkaon nga atong gikaon ngadto sa energy. Aron kita dunay igong kusog o ka-uptake sa lawas, ilabi na kung kita nanarbaho. Makatabang kini sa atong lawas mga kapanyawan paggamit sa proteins ug fats ug ma-maintainar usab ang atong mga panit, atong kanindot sa atong buhok ug ang nervous system nga pabiling healthy gyud. Ang ubang benepisyo pa sa vitamin B3 sa atong lawas mga kapanyawan mao ang potensyal nga pagpakunhod sa cholesterol, antioxidative ug anti-inflammatory properties. Kinsa may di kaila sa vitamin C o ascorbic acid mga kapanyawan? Present usab sa malunggay o moringa ang vitamin C. Usa kini ka vital nutrient alang sa atong panlawas mga kapanyawan. Ang mga benepisyo sa vitamin C naglakip sa pagtabang, paghulma o pagmintinar sa kahimsog sa atong bukog, cartilage, skin o blood vessels. Isip usa ka antioxidant, magsuporta usab kini sa atong immune system. Mao di ay na kung mukaon tagutan, malagsik gyud ta mga kapanyawan tungod sa vitamin C nga maghatag ka nato og dugang protection og energy. Dugang impormasyon bahin sa mga nutrients sa kamunggay human lang ni ining bulawanong pahinumdum.
1: Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa tunglawas. Sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney, maguba. O kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa Set Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan herb, napamatudang makatabang o dako sa atong kidneys. Set Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas. Bus Kogon, a quality product of Send Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Send Celebrity Beauty Soap.
3: Again, Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong iminsahe, ma'am, sa Send Celebrity Kojic Soap or Send Marketing.
4: Send Marketing or Send Celebrity Kojic Soap, daghan ka ayong salamat sa nagmugna aning kay the best ka ayo dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko an sa Send, Send na Celebrity Kojic Soap, Send Kogon, Send kanang kape. Tana, nakatabang yung maayos ako alabi na na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-sed panyawan. Sed panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Padayon ta sa tong programa mga kapanyawan, ang laing nutrients sa kamunggay nga na kung tabang sa tong lawas mao ang calcium. Ang calcium mga kapanyawan mao ang nutrient nga gikinahanglan sa tanang living organisms lakip na kitang tao. Ang calcium mao ang labing daghang minerales sa tong lawas. Kita mga kapanyawan, magkinahanglan gitaw calcium aron mapalig-on o mamintinar ang kalig-on sa atong bukog. Ang parte sa atong lawas nga dunay 99% nga calcium mao di ay ang atong bukog o ang atong ngipon. Importante gyud ang pag-maintain og healthy communication tali sa atong utok o ubang bahin sa atong lawas. Sanglit, ang calcium aduna kini papel sa muscle movement o cardiovascular function. Ang calcium mga kapanyawan natural kini sa daghang pagkaon nga naglakip og dairy products, green leafy vegetables o ubang klase sa utanon, anasab sa mani, seeds og fortified products. Ato nasayran sa mga kapanyawan nga ang mga food manufacturers tuyong mudugang og calcium sa pipila ka mga produkto niini lakip na usab sa mga supplements. Ang kamunggay aduna sa presensya sa potassium mga kapanyawan. Kini ang usa sa pito ka mga essential macro minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Makatabang ang potassium pag-maintainar sa fluid levels sa atong lawas ug mosuporta usab sa pag-function sa atong mga kidney, atong kasing-kasing, muscles ug nervous system. Ang sakto nga intake sa potassium mga kapanyawan moabot og 3400 milligrams alang sa healthy adult males o sa mga lalaki samtang 2600 milligrams matag adlaw alang sa healthy adult females o sa mga babae. Wala na tay igong oras mga kapanyawan ang ubang nutrients sa kamunggay nga wala nato mahisgoti karon atong ipadayon sa sunod natong episode. Ang laing mga nutrients sa malunggay nga wala pa nato mahisgoti mao ang iron, magnesium o phosphorus. Sa sunod natong episode atong kinitagsa-tagsaon ingon man ang ubang mamaagi nga mahimong magamit ang moringa o malunggay sa atong lawas. Kay gawas nga mahimong kining supplement o pagkaon, mahimo sab day kining tambal sa lain-laing paagi. Kung kainumdum mo mga kapanyawan, nahisgutan nato sa milabay nato episode nga daling makaayo ang kamunggay sa mga samad. Mao kini atong sayran sa sunod natong panag-uban mga kapanyawan. Manamilit nako kaninyo mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Mayong buntag kaninyo mga kapanyawan og amping takan nunay.
0: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Sed Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Giya og mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sed Panyawan ug karon ariana ang atong mga kapartners maayong panglawas Sir Rick B ug Sir John alang sa Hugyawan sa Sed Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome again sa atong Hugyawan sa Sed Panyawan. Tulungan ang hatod ka nato sa mayang kabubuton sa Sed Marketing, ang tinghimog tingkapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinood gayon nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Gamit lamang ang mga sangkap nga gikan mismo sa kinaiyahan. Mga produkto sa Sed Marketing, mga igalang isuon, ayog kalimti. Ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, ang Sed Panyawan with Garlic, apil panini kaning atong Sed Kogon Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood pressure o baka adunay ginatawag na ito nga high cholesterol, pag Sed Panyawan with Garlic. Kung aduna kay diabetes, aduna kay mga bugun-bugun sa lawas, problema sa ito ang mga ginatawag nga kakusog, no? Ating atong enerhiya. Kaya itong Sed Panyawan Plus

0: with our Jose. Said Panyawan plus Mangustine, mo'y usa sa mga makatabang og dako sa atong maayong kalawasan. And of course, dili po natin ikalimtan ang atuang said Kogon Herbal Capsule na di napamatudan nga makatabang alang sa katong mga kaisunan natong na UTI. Dunay dysmenorrhea, dunay problema sa pagubag silang prostate. Bisang pag-alig, danlak matabangan, no? Kaya nga itong said Kogo na pamatudan nga dakugi katabang sa itong mga panglawasan. Sama sa nandan, aniagi hapon kini atong partner sa itong health nga maghahatag og dugang impormasyon o kalam si Sir John. Sir John, maayong adlaw dia kanimo.
1: Yes, maayong adlaw ni Sir Rick. No, sa tanahan itong ating paminaw po sa kong tanah.
0: Sa itong mga kaigsunan dia karon nga kanunay nagsunod sa itong mga programa, timani kanunay nga antuyog tumong sa said marketing, maula mga ang pagtabang kaninyo. And of course, ang ito ang tulumanon, pinaluyuhan sa said marketing. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-aisgutan na ito, kining atong usan na pod ka myth, no? Usan na pod ka tinuhuan nga gikan pa mismo sa itong mga katigwangan. And ato ning hubaron kung say tinuod niini o kung say kalambigitan sa masmayan natong kalawasan niini. Ang atong topic karon Sir John, kini ginatawag na to ba nga ang kasuko makapataas kuno sa presyon sa dugo, or kini ginatawag na to nga pagsapoton galita, masuko galita, kana dayong inon dayon tanila high blood man na. Tinuod ba na Sir John na may kalambigitan ang kasuko nato or kaning atong pagkasapoton sa ginatawag nga high blood, ang initial bagyon nga kanang impression sa tao once gali sa puton si lolo kanang si lolo si lola or baka si tito si tita si papa bag si mama kanunay gani magsapot-sapot kanunay gani magsuko-suko high blood sila. Unsa ka tinuod ning kalambigitan ni Sir John? Unsa may naani ni nga mamahimong malambigit na to sa ginatawag na to nga high blood? Go ahead, Sir John.
1: Ana Sir Nick, no? Adunay connection no sa in between sa pagkasapoton ba o pagkasuko, no? Mismo ang emosyon sa kasuko ina sa pagsaka sa presyon sa dugo, no? Apan kung moy ngon ta nga mobile hinungdan, no? Direkta na hinungdan sa high blood pressure, no? Ang ginabalik-balik at apirminti na din sa itong programa na ang high blood pressure, normal na nga kompensasyon sa lawas. No? So, nagsaka gid atong dugo, nagababa, saka na. So, normal na siya nga proseso no, sa itong lawas. Kinanglan ba na ito dagang tubig? Nag-dehydrate pa ta, no? So, kinanglan, paspas ang kapatid sa kasing-kasing. So, magsaka gid eventually ang, or consequently, no, ang dugo, no, ang presyon sa dugo. Pero ka na, no, mostly, kaya nga yung mungingon ta na, agi, high blood na, ay, pamagun na, high blood kaya ka. Nga na, ka nang, so, mga kagingi, kaya ulo mo, high blood kaya ka. Na, mga isputanan. No, aduna na siya yung connection, no? Dili lang ang pagmilutag rason mismo ang pagkasuko iya sa pagsaka siya yung gini. Pero natin kinatawag si Rika nga stress, no? Katong stress na term na to, ano ko tayo fight or flight, no? Nana bang mga reaction sa lawas? If suko kayo ta, no? Natin mga hormones nga pwedeng makapapaspas sa kasing-kasing sa tao. No, kung paspas ang kasing-kasing sa tao, manggod, kinahanglan ma-accommodate dayo na sa itong kaugatan, no? Kay siyempre, mapump ang dugo, ang dugo, ang ato ang, paano, ang ato ang kasing-kasing. So, pag-upump sa paspas, no? Ang ato pong ugat, hindi pwede mag-pitix. So, kinahanglan po siya nga guot po para ano, mga paspas kay ang aga sa dugo nga ito padulong sa itong mga tiil, kanang mga lagyo, kaparte sa itong lawas.
0: Mm-hmm.
1: So, kana no, marag eventually, marag ang naito po is, ikan ka sa emosyon. Pag-emosyon, paspas ang kasing-kasing, kanya, gawas na yun na pag-ikapon ka, musaka din ang pipi. So, kana ang iyahang kalambigitan. Pero sir, no, musulti ko daan, na ato din ang ginabalik-balik din eh, na if ang usa ka tao no aduna na yung high blood pressure daan nga problem no, taas gyud ang BP daan ginaingnan pud gyud ato sila na dili gyud sana magpakalayo sa stress no kay ang stress usa gyud na siya sa mga hinungdan sa kadaghanang dili pa ma-explain sa mga doktor no tungod kay like cancer no dili pa nato ma-explain kung unsa gyud ang pinatuyokan pinaka bottom line no pinaka pinaka ugat yun na hinungdan nganong ang taong kalitlag sa cancer no so same pud na sa stress no mo na ato ginayon kay permitting magpakalayo sa stress, mahappy pero minti, may taong pamagi na aron dili masuko, no? Mm-hmm. So, kay pwede na tong matrigger ang uban pang mga sakit na wala takaybaw, no? Nga na trigger na daydaan or underlying mm-hmm. ang mga
0: conditions.
1: So, yes, ara kada sa Eric.
0: Sama rin sa gikaingon nila nga sa lechon, dili man ang tambok ang makapa-high blood pressure. Kanang bukog.
1: Mm-hmm.
0: Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na rin nabilin sa kuan. Kanang inigabot nimo sa party nga bukog na rin nabilin sa lechon. Kana, grabing high blood na. Kana, ano. So,
1: buhay
0: na
1: mga...
0: So, buhay na mga igalagison. Kung high blood ang hisgutan, doon ay pagtabang ang said marketing niya na. Kanyang atong itatawag nga said panyawan with garlic. Mao kini ang makatabang klaseng herbal sa said marketing. Gumikan kay ang kunini ang ahos kung kaning ginatawag na to nga garlic nga dunay gahom sa allicin, no? Ang kaning allicin nindutan mo po kini siya nga klaseng makatabang sa pagtangtang sa mga balatian. Ilabi na yun sa pagpahumok sa itong mga kaugatan. Apil na nini ang pagtangtang sa mga plaque or plaque nga hinungdan nga nagbara sa to ang mga kasing-kasing. And of course, kung high blood ang hisgutan na imna lamang kini 3 times every day buntag udto gabi imna nga kanang wapay kay kao no 30 minutes or 30 minutes before sa imong meal para may mas tabang nga makaangkon o makahatag nimo kaning atong produkto. And of course para sa mga kaigsoonan nato diha karon pag matuod na sa mas gikaingon ni Sir John kanang kasuko na ginay kalambigitan no naay connection ang atoang high blood pressure ana gumikan kay once gani medyo mag lista og mga bad kanang ginatawag na to ang mga emosyon sa tong kagalingon na ipagpaspas ang pitik sa tong kasing-kasing meaning to say hinungdan pud para pud ma ang makaangkon kita no sa pagtaas sa kanang ginatawag na tong presyon sa dugo. Sir John, salamat sa kaigayonan nga nagkauban na pud kita ni ining atong adlaw karon sa atong hugyawan sa said panyawan.
1: Yes, salamat kayo sa Nuno. Sa another chance of food, o good time pa tayo pag-iama sila sa pagsubaybay na itong program.
0: Sa itong mga kaisunan diha, nga gusto magkaangkon sa mas maayong kalawasan, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing ituyog tumong or gituyo para makatabang sa itong mas maayong kalawasan. Gumikan kay ang to ang gusto kanang mabalik ka sa mas natural ni mong you know, estado sa panglawas. Wala kay kabalaka, wala kay problema sa imuhang health. And of course, mas makatabang ta sa ito ang pamilya. Dagan salamat sa inyong tanan nga naglantaw o nagpaminaw, pag-amping o pag-ampo kanunay, timani kanunay, mga higalang ison, nga kung ikaw doon ay mga balatian ay pag-duha-duhas pag-inom o pag-haplas o baka pag-inom sa kape sa said panyawan na products na ginama sa said marketing kaya kinitinood gayon nga makatabang sa atong maayong kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Zed Alert! Zed Alert! Luming pagmatuon sa kayuhan. Hatod ka na to sa Zed Marketing Health Testimonies.
2: Manakit man ako mga to, dun ya, mga batang namo, amon ang di, kuana plus. Kaniya to, panyawan karon kaingon man ang announcer sa radio nga kuan, Zed Liniment ang akong gitimanan na. Zed Liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang pyramid timi nagbalik-balik og palit lita mga sdang tagong pulupon
1: health testimonies.
3: Uy, pre! Lagsik mang lawas o ganado kayo ka sa trabaho ba?
4: Tinuod ka na, pre. Tungod kini sa akong kape. Ang Zed Panyawan Coffee. Karon mas mabati na nato ang gahom sa panyawan ni herbal. Kay ana-ana kini sa atong kape. Plus, aduna pa kini mangustin.
3: Ang uno, Zed Panyawan Coffee. Ang pait sa panyawan, ana-ana karon sa kape. Maong lahi kini sa uban. Kay imod yung matilawan ang herbal nga makatabang.
4: Zed Panyawan Coffee. Kaping panyawan, makatabang sa kalawasan.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug dipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
7: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
14: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The wonderful supplement.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon!
0: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
0: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
18: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras tatak 21 minutos di pabagala 5 sa kabuntagon.
5: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
6: Headlines karon.
4: Mayong buntag, anito mga headlines sa itong mga balita. Balitang nasyonal, landslide nga migo sa Sarangani ni Kalas na og na po katao duan ini mga bata.
7: Samtang Fivox, posibleng mapataas alert level sa Bulkan Canlaon kung kini magpadayon sa pag-alburuto.
4: Korte Suprema ni Basura sa petisyon nga nagtinguha pag-review sa desisyon sa COMELEC bahin sa kaso ni Senador Chase Escudero.
7: Samtang Super Typhoon o Typhoon na Inday, padayong nag-irog paingon sa amihan ng bahin sa Luzon o palayo na kini sa Philippine Area of Responsibility.
4: Samtang gabritag lokal, Senador Bob Aquino nagtinguhang mapalabang sa Senado aga comprehension o comprehensibong School Safety Act sud sa duha ka buwan.
7: Sobra sa 40 ka mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island, wala makalusot sa pantalan sa dumanhog.
4: Samtang balitang abroad, diplomats na ningkamot nga mabanhaw ang negosasyon tali sa Amerika o Iran human ni deklar si US President Donald Trump nga natapos na kini.
7: Samtang sa negosyo, big time nga aumento sa krudo, posibleng ipatuman sunod simana.
5: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Malipayong adlawng Sabado, Sugbo, Kabisen ug Mindanao. Sa gans kinabukag persa sa News Department din sa DYHP RMN Cebu, kami niyo mga tigbalita.
7: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kini niyo Radio Man Marisa Abadies.
4: Sa nga sabi, kasabang Radio Man Arnold Bustamante, ako si kasabang Radio Man Josephus J. Quijano.

Smooth! Good morning, province-wide, nation-wide, worldwide! Kumusta, kumusta, bago na maginang spanimay! Kay Wai Classic, isa ba doon? Dito, eh. Wai Classic tungkol sa asphalt, kagahapong adlawa, may aging adlaw ang ubang mga LGO, ubang mga kalungsuran sa probinsya, mga igala, no class, my favorite subject. Mao na. May nga ganing maestro na yun nga. Tomorrow, no class. Yehey! Mao na mga paborito sa mga apalabsin. Ala, bango na. Manikaisikay-sikay na ta sa Yus Kabuntagon. Kay, doon na tayo 18 minutos. Di ba bagala 5? Buntag naman eh. Dilinikadlaw na. Buntag na. Bango na. Ibta na. Oy, sabay, Ibta na. Oh, sa manang imubot pa sa mga ipon! Ay, kanagong kuhan, iptala na ko na lang, nakuha ka na nga, kanang kinyong gicharge nga cellphone, kaya mabuto na, dako ang sunog. Dirty mind din sa ninyo, eh. Dirty mind nga ipta. Sa mga ipton, kaya kanao pag nako! Lindot pa kayo i-charge sa itong cellphone, kaya mapampuno! Hala to ka mga eksyon, kumusta sa kabukiran, no? Sa lalawigan sa Sugbo, dali sa amin, nagbatag gabahin sa lalawigan sa Sugbo, may gala. Kumusta to ka mga follower, mga viewer, mga listeners. Ang way po as nga naminaw sa mga programa, mga drama, din sa numerong Sibiyan, sa kabisa ng Minanao, nakatatak na yan sa aga na sa gitna ng 612, ang number one. Ya, hala, bango na, ha? Ay, kaya kinanglan, unang gap. Unang buhaton, basta igning mataon sa man! Moring na, naroon nag-answer to and pro mo naman tan eh. Abayon sa may buhaton, unang mataon sa man! Hele, ayun, pitok-pitok kang mata, tumag! Ito o, yung unang inigmata, yun na to, umahan sa itong pagkatog sa pilagkas, oras, magigala. Tibuog gabi nga tuog ta nga kuanta, hapsay, linaw, niya himsot mong lawas, niya nakamata ka nga, nagsiga ang imong mata. Ang angay na tumuaton, mao ang pagpasalamat sa atong buhing Diyos. Pagpasalamat sa atong labaw nga makagahom sa nga maoy tag-iya. Maoy tag-iya sa atong bililhong kinabuhi nga nakamatata. No? Tibog kabi sa pagpahuwa, bisa nagmatamatata kay nangihita o nga padong tag-CR. O niya, watakato, ganoon tayo problema ikaugma. Pero buntag, inigmata no, igbangon ni mo, pasalamati, ganda itong labaw nga makagawang sa talamay. Numero 1 ni mo, ang buhaton! Di ba, Rald? Gerald, ako na yung plano ko, no? Humar ko na sining, may mara ko na gusto na kasimana ko sa street. Ako na siya buhaton sa yang kuhan, ha? Nasa yung plano ko lang. Ano lang ako isulti sa kahanginan kay Badman, bad. Ala, bango na din sa may mid-north area, ha? Kay ang asphalt, murag na amang gihapon di alin. Kay nato akong motokiparking ako kagahapon, na amang gihapon. Tumag na po. Ngayon, kay nagbunog kang uwan pagkahapon. Nagbunog kang uwan, nagkumbati niya. Ganun na sa nagkadlaon, mga pilaka oras na nakalabay, nagwan-uwan sa... Okay na kayo sa orad kay... Sa titirmino ni Inday Marisa, to? Sa titirmino ni Muloy sa kwantong nagmag-uwan din, ha? Kwantong mga asphalt. Ano, nakabasa ko sa GC na to? Sa today? Itay ko na kayo. Ako kay Bawo tayo. Nalimot ko na eh. Isyat ako din. ito iwas out ang mga asphalt niya, mga abo! Araw mamiya, ano din, araw mo, ari sa yuta na sa mukuan, din namukuan sa itong mga nose na ito, sa itong mga ilong, kay... Sabi na itong doon na yung mga kon, mga igala, kanang doon na kay hubak, doon na kay gipamati si mong dughan, doon na kay sipon ubo, niya labi ng hubak, doon na kay TV. Makapasamot ng asphalt kay gikang ginis vulkan, ha? Nagkanag-kanag, nag-lakaw-lakaw, bisag-asan, na dip, palibot din itong nasod bagay.

ang wiper, uy, puting baga. Claro, kaya kita nagmayo. Abog ba ni usab ni? Anong hugaw ra ba? Tanong ako, color gray man, ako tanong mo na mag-abog yun. Abog yun, tinood. Mauna nga, gingpitang yapon, anong seguridad, no, sa Department of Education, DepEd, sa itong mga LGO, suspended ang tanang klase, no, kay tungod din yung maong hitabo ron sa pag-alboruto. Pagbuto sa bulkang kanlaon dito sa Negros Oriental, may galang nga nakabunglaw, nagkayab-kayab kay hanging habagat man, sab. Oh, hanging habagat man, man ang hanging ganing habagat, kusog-kusog ganing habagat, ha. Manang dilit ang kumpiyansa kay madana sa hangin, tugpa sa itong ilong, musol sa itong ba-ba, awa na, sa resulta. Adi, ato, kwartas doktor. Manang careful ta, amping ta ha, magsulot tag face mask, balik ta sa itong kuhan, COVID. Itong face mask, tumiyaging adlaw, may gala, pagbuto, ito, pagkuhan nga na kumotor, wala masusi ba? Ang kuhan, gabihag, asfulo ha. Ay, dahil kung Jerome, ay Jerome, abag-abot na daday, face mask Jerome, ha? Mga, ikaw, mura kung nakakuan ba nga, mura na trauma ta ba nga, sulob-sulob na sa face mask na mura na hana si COVID? Ay, naku. Mura marilit si muna ho na ba nga sa unang mga panahon tong sa pandemic, may gala nga, sige tag sulob face mask, makita natin na ito, makita itong kagwapo. Mura tagikan sa ospital ba? Gikan ka nga, gikuan ka din sa ospital, gikan ka gawa sa ospital nga, face mask, mura kong doon na kay kuan. Ora kag tibihon ba nga sige face mask. Ama to pag pandemic nga always gyud ato kay every day gito magsulob tag face mask bay gala ha to pag pandemic. Nya to miaging adlaw nag face mask ta kay tong aning alboroto ning bulkana sa ning bulkana so nga nagbuto-buto sa nang mga mandamay pa sa mga sibilya. Anang ah, ingon ta nga damay bang sibilya na ning balkona. Balkona ba bilko. Dita kalite ka ni oy. Ala to go sa Jekyoto. Osa, itong answer to win promo. Ala, ang Abtik Maminaw, Abtik Mutubag, doon ay 200 nga GCash. Di ba? Ala, itong yung unang answer to win promo, 200 nga GCash, ang Abtik Maminaw o Abtik nga Mutubag, Paldo. Muna kitawag nga, Paldo. Abtik ka Maminaw, Abtik ka Mutubag, Paldo. Mangita sa tago sa ito, ikon mo, ipangutana ba, kay, anang, kung namina mo sa pag-opening sa itong programa, di makatubag mo, no? Mangita ito dahil sa kwan, ayun dito sa, ayun na ito. Oh, uy, nawagtang man akong kundi, akong background, rin, kaya ito, kung background, gamit, or, makapa-relax-relax, o makapa-abtik, o makapadasig sa namina, o karun ba? Ah, sige, kanilang, kanilang, ah. B! Unsa may hinungdan? Nganong ang pipila ka mga local government unit diri sa siyudad sa Sugbo, Lapu-Lapu man dayo ubang pangkalungsuran ni suspended man ang klase. Unsa may hinungdan? Ngano man, B! Bago na ito akong iskutan kanina, ha? Ano nagsulob ng face mask? Ah, dili. Duha mong tubagan ni Deng. So, face mask. Sila itong tubag ba? Ah, kananang kwan. Unsa man nga. Kanan, simple lang, simple lang. Sorry, sorry. Kanan, simple, simple kaya. Kanan, sulisun to gamay kay. Dumar, duha itong akong buot pa sa buot ipay. Buot ipay. Buot pa sa buot. Yan, takalitikan niyo eh. Kanang kwan, ha? Kanang. Unsa man bal... Ba, nandito ka na. May balko na na. Balko naman niyo eh. Kunsang bulkan nga may buto. Nagtoota, nagtoong LGO, ang deep edugaban pa. Bugwak o mga asphalt. Sa kanong vulkano, be? O sa kanong vulkana nga mibuto, be? Ah, be, kinik! Simple na kayo na. Dita mo hatag o pangutana kung very difficult. English-English lang ka magkipapanos nga itong English. Kaya ah. Mag-English lang ko dito sa among gipoyan na may silingan nga America National. Anyang iyang anak, Nuibian, oh, 8 anyos. Ini gawas, bright kay bata, kay sigig English pa, kay gawas. Anak ko gamerkano, gamerkana, hamong silingan, eh, abot tumiaging adlaw. Eh, gawas, mabilig ko bata, kay bright, kay, pindot kay, kung sa mga English, grammar, pag, diction, pronunciation, nga bata, 8 anyos pa, anak ko gamerkano, gamerkana, maaay ka ba English, eh?

0: Aon sang bulkana ang mibuto. Be ko na be, ang aptik na minaw. Aptik mo tubag. O niya, kung aptik mo minaw, aptik mo tubag.
1: Paldo.
0: Na 200 pesos nga GCash. Be ko na, tubag na! O niya, don't forget to remember me. Don't forget, ha? Kanang ngayon kalimte ang pag-share sa mong page, ha? Sa mong official page sa DYHP o kang Attorney Rafael Fernandez Banyok nga page magaygala, ha? O niyang inyong tubag, ngalan, of course, ayo kalimot sa inyong pagdawat sa 200 nga GCash, kung din nyo i-type o ginyong i-sulting inyong GCash number, ha? Diba? Kana may number, ano mo na labing importante? Tingama ko doon na may nigawas yung puti. Okay. Hala, unsa mang bulkan ang mibuto? Biaging adlaw. Na simpor ka na pangutahan na. Asa aya tinod-pinod kay Sabado Mangoron may gala unya ko makatubag mo ron. May lag dispense sa megamay ha. Kay you know, today's Saturday. Ana. English na gamay kay namin si Ringa ng Amerikano ng ilang anak ko Chinese grabe kay mo English oi. Na practice ko English ng gamay bisag ng mga bisag baligwampor lang English god. Ya, yeah, di ba? Kubate nang bisag ko lang ng mga English nga what ito diri bang ingon lang kag how are you? Fine. Ana lang good morning. Ana. How about you? Ana ba ana lang oh. Ala mga basic kay masimpor kay nga mga English paka. Make it love. Ah, ang makatubag mo karon, kung gamoy makatubag og sakto nga tubag, may magdispensa kay Sabado man ron wa may bangko wa opisina. Kami nag tikaw-tikaw diri sa Sibianan rang nahabilin ron diri nga kuan kami ng De Marisa, Gerald, Nestor, og the RV are sa 2000 Benji kami ramat. Ako nga ito, kumubidji mga ayo, ito, paldo matutuwa na. Umabot mo itong congressman sa Negros, mata, ito, pwede ito makajika sa Oktubre, pero ayaw lang mag-dispensa. Lunes na lang, ha? Lunes na lang ang inyong 200 GCash kung kamo'y makatubag garong sa itong answer to win promo kay, you know, today's Saturday niya, Sunday og mas, Lunes lang yun, ha? Manan na kay paboto nga 200 ka Lunes. Manan na kay pamlito si mong anak niya nga muskwila ka Lunes, di ba? Na may klase na Lunes posible. Nya gapon wa may klase tumiyag nga lo sa klase nya Lunes na nay posible klase so kung makakuha mo og 200 og maka answer mo sto bag do may 200 GCash man na tagutagoon sa GCash nya ipi out ani cash out ayo no ibabaon dai og patbogas og gun so dali ba. Natay mga promo mechanism may gala atong ako namin nahibawan po kami like and follow. Mawag na yung importante, like and follow sa mong official Facebook page bagay gala. Ha? Of course, kang Attorney Rafael Fernandez Banyok sa mga Facebook page bagay gala. Onya, share ang Facebook live. Aro makita mong kagwapan, hindi marisa o gakong kagwapo. Alkasya ni Sinistor, si Gerald, di makita lang kagwapo. Kamu na hindi marisa makita sa Facebook live. Hali motor, hali moral, dari mo rin sa kuwa lawyer, makita niyong kagwapo. Bitoy, ayaman ang buhat na, share sa mong Facebook Live. Ayaw, i-private ang profile, i-public ang profile. Kanang naari, mangingon na nga, ilak-lak ang profile, ilak ba? Anong ilak ba? Naari, may talin sila gitaguan. Ako, di na, mungano ang itong ilak mga itong kagwapo. Ay, i-public na, no? Ipakita inyong kagwapo sa kadaghanan, kaya ron, nindot kayo. Kaya mo ganyan, no? Suminongol, mo na mag-atistahay, no? Muna to, budak ko ato, atay, mamurang munggos. Mo nang awag na ito, ay, yung ilak sa inyong profile, o, niya, kuansap niya, dili private ang profile. Pero dili mo mag-listen, nindot na akong private niya, ilak niya, well, sa nang pagkuhan niya, di mo, kadawa sa mong GCash nga 200, may nang 200 eh. Bugas, sudan, nanay sudan kung naibuhas, snacks, ha? O, mga kuhan, mga, kanang, tawag na ito, sudan na ito sa bulsa, pitaka, taguon na ito sa GCash, dinato sa ito, ikasaw, di ba? So, meaning nga na, paldo na! Cuatro minutos, vean de papá que la cinco, sa Gabon Pagón. Onang radyo, onang balita, kininyong ipaminaw, karo mag-urasa, onya, ay kalimot sa akong hapon sa karong programahan na kola 5 nga to sa size, ha? Saksak sinagol, karong hapon, dinigya po sa overall number 1. Nga si Bianans, Kabisan, og Mindanao, walaan ko nilang DYHP RMN Cebu. Kay among 612 kHz, magala, nasa kita ng 612 ang number 1. May nato sa taon karong may gala, no? Ang gawas gabahin. Pagbiya na ako sa akong gichikinan nga hotel de asunahan.
1: Ang bugir to ha, no?
0: Walang makumalit gamay. Ito na, then ha, mag-chikong ko ng bagong hotel de asunahan si Bundok Turong. Eh, ang akong bata nga nagtrabaho sa G-Part na gitagaan kong guan. Alam mo pang ito, nagkinsa akong kapares akong chikina.
1: Hihinay mga natin ganito. Layo. Oh. Ah, maudi ay. Ah, okay, mana. Sige. Kung wala akong live, hindi mo nag-live. Kasi ako gawin kay, bako nang mag-live to gamay kay kuan man. Kanang nanatay gamay nga matiti sa atong kang busmita.
0: Uy, wala kang tingog sa man eh. Ang ako na yung background na itingog. Anyway! Ato sa gasutao na gawas ka bahay karo mag-arasa. Ato sa tao na gawas kung nag-1-1 ba? Na, pagbiyan nun ako sa hotel, panayuan. Pero ganina mga launot tapos nag-1-1. Pero karon wa na. Pero basa ang kadanan. So, pahimangno ninyo. Ato pahimangno nung advice si Idol Tweety. Daganig advice si Idol Tweety kay taga-FM ko ni. Sa taga-FM gani o kuan, dagan yung mga advice nga makapadasig, makakonvinsir sa mga naminaw, labi mga good advice alang sa safety nato sa itong testag sa kawag kinabuhi. Ah, di ba? Anahal sa tuloy niya karon, si Idol Tweety. Yes, Radyo Man, Idol Tweety, kumusta ang gawas, kabahay ka naman rasa sa kabutagon!
2: CYHP, Tatak, RMN, Report!
3: Radyo Man JQ, maulanong kabuntagon na tong tanan. Medyo kung ganina, naka-uwan, nyaning hunong. Karon ning ulan na giyon, magtaod-taod na giyon sa Radyo Man JQ ang kinipag-uwan-uwan. Nga doon ay paghangin-hangin po diri sa gawas nga bahin, Radyo Man JQ, magbugnaw giyon kayo. Magkaroon giyon ning panahon na kung ato mga niaging adlaw, hangin na itong mga nasinati, walay pagtutaligsik sa kadlaw na. Karon giyon, Radyo Man JQ, nakabundak giyon ang uwan. O medyo lami pa kaayong ihagok gyud. Apan ang kining atoang mga runners din hikaron sa gawas nga bahin na Radyo Man JQ, maskin pag-uwan na, wa man gihapon makabalda sila pagdagan-dagan kay duna may nagmarathon po dinhi
0: sa
3: Radyo Man JQ. Oo, may nagmarathon
0: na.
3: Karon na dinhi.
0: Murasag dagaron, murasag kalakton, utak sabot siyang gibati kay nag-unuan man gud.
3: Oo, uwan ya kanang mura mag mangurog taan ni Radyo Man JQ kay kanang bayang pagdagan kaya apil ba na sa kanang ganahan po siyang sington, pero ambot nag-sington, baro nanginganing panahuna, nga medyo
0: singhuton na eh.
3: Na manggit ang kahanginon, ang kahanginan na Radyo Man JQ.
0: Sington gina day, kay basa naman daan, o ano, basa na ka na, gumarag isinghot na maka. Oh,
3: dili na kita makabate, isinghot ba tapon sa
0: basa? Bata kasabot. Maligo ba ta, umudagan ba ta?
3: Ang uban gani Radyo Man JQ sa tuwang nabantayan, kigalakaw na lang po din taong
0: no, kaya.
3: Maskin pag naglakaw or nagdagan ka din ha, medyo slide ba yung ginagalanan?
0: Maugyod.
3: Mga kadalanan ba nga, kana ganing slide din taong ilabi na o makaagi ka, kana ganing steel plate sa Radyo Man JQ nga i-tapak sa kanyang mga buslot-buslot na dalan. Labi na din is may kasambagan Radyo Man JQ, naban na yung mga steel plate din ha, munang
0: imangno
3: po yun na to. Sa itong mga motorista nga kusog kay magpadagan, pasutoy yung padagan na Radyo Man JQ nga mag-amping ang puding tao na. Ikarong mga panahon na o karong mga oras sa Radyo Man JQ maragdili, yun ang ipakusog o dagan na. Kaya tungod po aning pag-1-1 nga itong nasinati, there is gawas nga bahini. Pero ting tugnawa, mura man tagnaanis gawas na asod, eh. Kaya sa kapag na Radyo Man JQ, maragga. Murag bago pa ta nang ihi, makaihi na balik.
0: Abe, video naman manghihiday kay Uwan gud, di ba? May ba manghihi kay basa gud.
3: Dira tantong
0: mainan Radyo
3: Man JQ. Mao gyud, dili gyud. Oo, pwede ra pug kamot temo. Tapos mao din sa kaning limaw.
0: Mao gyud ah.
3: Dili mainhan niya nanghihi na gyud ka dihan
0: kapit. Mao gyud.
3: Pero mo na magkating ka sa man JQ kay nagkutusog man pud gyud ni nga hangin na. Nga ta na sinati diri sa gawas nga bahin perting tugnawa ang uban siguro ron radyo man JQ nga nga dunay lakaw unta kay mag maligo baron sila sa iyang pamilya og dagat sana all maligo kay weekend lagi radyo man JQ nya mangumpra baron sila sa
0: karbon
3: nya ka nya ka gauan man na motong galuko-luko sa sila dito unta sa... na atay ma magakos-gakos radyo man JQ unsa lang wala lisod kayo sa nana
0: singo na ni day maganuan nya hangin-hangin daghan tayo magtikungkong magtikangkang ani
3: Duhara jaman di kyo, tikang ko, or tikang ka. Pero ako po, tagano, pagtagad, karong tatawad rin sa GQ, kung kumusta man po niya itong mga pantalan, ang ating mga karagatan po rin sa GQ, kay basin po, do, kusugang pag-bald-bald ba, mo bitaw ang taga-Philippine Coast Guard po, ning kanselar na po sila sa ubang mga biyahe, kay tungod po aning pag-uwan-uwan o paghangin na nga ito ang nasinati po rin sa GQ. So far, Rajuman JQ, muna nga ito ang latest update 3 sa gawas nga bahin. Mag-amping o mag-ampo lang kita sa kanunay mga idol o mga kasama niya. Dili ta magpasulabi po duglaag-laag sa karoon na pundo sa itong mga panimalay niya. Kaya na itong mga gipangandam din ha, kamaligo tagdagat ha. Anak na lang sa nato, lutoon sa itong mga panimalay niya. Banding na lang sa itong pamilya. Sulod na lang yun sa itong mga balay, Rajuman JQ. Muhatag ako sa dugang pang-update ha, kabahin na niya ito ang nasinati. Nga weather condition din sa gawas na bahin lakit na ang ato ang mga police report update kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN
4: Radyo Mo DYHP RMN Cebu the official number one Radyo Mo nationwide
0: o doon ay pahibaw no traffic advisory by gala. Gipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pipila ka bahin sa SRP Baygala. Ogari sa Inbacalso Avenue mangagi ang mga sakyanan karong adlaw. Itungod sa usa ka dakong concert sa usa ka girl group sa bag-ong giablihan nga SMC Side Arena. Wow! Usa ka nay mo kuan dai concert dai. Bitaw. Mao na ha. Dunay pahimangno sa mga motorista. Paibaw. Di mo agi dito sa kung isutan sa may SRP, niya diri kung pwede sa may Inbacalso. Asa na agi anong Inbacalso dahil sa may padong ng flyover? Sa Mambiling? Adili di mo agi gapon kayo diya mga kusya sa ang bagong akuan diya, arena. Adi, gapon pwede, kagi diya, adi ha, mga ibot pasabot nga daan. Ah, okay. Di lang tumulaw sa kuang yun. Padong sa may sisilix or okay, ato lang monitoron ang traffic advisory by gala ha. Labi ito mga motorista ang naminaw karon, labi ng mga taxi driver nga sagad mga taxi driver karon ito mga listeners karong nga panahon na karong nga orasa kay kadlawan paman, nabuntag sa iyo paman. Nang base doon na mo ipasahiro nga magpahato dito sa kuwa, kung ato gada ay pahibaw nga mga daan, kay doon ay concert ang, Bini di ay! O, ang paboritong Gerald, oh, maingong Gerald nga, I like it! Tama na si Gerald yan na film eh. Kapag ko ng mga bini, mga babae na nga magkuhan, pila sa ka babae, maglima mata, unum. Pito di ay. Oh. Ano nyo nyo, kuhiligan ng mga inga, kay babae, magkuhan, papabae mas sa pambata ng ilang mga kanta ko, mababae ka sa ng mga nalantaw na, pero kami mga laki, mga mats, mga guwapo di. Di sa ganit si Atty. Rofer, nakadungog ko itong interview niya si Busman, ha? Boyke, Idol Boyke nga, itong bini, yung saan, iagay pasabot niya ko, ni Atty. Rofer nga, Boyke, yung saan, iagay ko na kung saan, ang bini, kaya kung siya kakuan, mabito kami mga laki, mga guwapo, huwag saan po, magwapo, unta na sila. Mga na, mga ibig dispin sa gamay, ha? Okay? Nya, wala pa magsira ang daan karong, karon, ha? Karon, wala pa magsira. Kay, buntag ko man sa'yo, ha? Unya, puro ika, mga pila ka oras sana, nang tingabli na gano'ng daghan na mga sakanan, isirado na na. Okay. Wala, makadisturbo na na. Manang, ay, ana. Okay, matagarood niya. Mabadangat lang may mga update, no? Paminaw lang mo sa DWSB kay magmonitor mo sa traffic advisory sa Cebu City. Aron di mo masangit sa traffic. Magahigala diya sa habig na sa may SRP sa may SMC side. Oras, tatag! 7 minutos na pasado las 5 sa Kabundagon.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 kanias.
9: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matin.
8: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
9: Karoon ka, nakainin mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matin na rin.
8: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro ay gani ay sa tiyan nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
12: pwede na mamakas
11: bilay buhidan so anak ano ka
10: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up. My body.

0: Kining maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
5: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio,
7: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape.
7: Naayo na ako.
6: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gaano nagkape magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas imo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
11: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 namo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat
9: at gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
18: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
22: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
23: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: The original Koi herbal capsule.
25: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
26: Wala na bukol man.
25: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
24: The original Koy herbal capsule.
27: Bayou Draw herbal capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
27: Bayou Draw herbal capsule.
28: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
27: Bayou Draw herbal capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
29: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
30: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
29: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
30: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
29: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
31: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
32: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
33: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
34: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
33: Super Fiber.
34: Mabakal sa mga butika.
35: Oras tatag, alas 5:19 kabuntagon.

0: Ogaron, sato gabaga detalina, sato gabaga balita, balita ga nasyonal. Niabot na ganto sa napong katao ang nakalan sa bigoga landslide sa malapatan sa Rangani, Kagabaganawa. Sigon sa mga otoridad sa napong kabaga nakalan sa barangay populasyon, naglakip kini og duwa ka mga bata og usa ka individual nga gidala sa hospital apang gideklarar usab nga dead on arrival. Gituan sa disaster unit sa malapatan nga ang hinatabo ang landslide tungod sa way hunong nga pag-uwan tungod sa hanging habagat. Sugat kagabog adlaw o nipatuman na ang kagamanan sa maong probinsya og preemptive evacuation ngadto sa mga pamilya dool sa dapit diin mitumaw ang landslide.
1: Samtang sobra sa 6,000 ug usa ka gatos ka mga public schools sa 11 ka mga rehiyon ang nisuspenso sa face-to-face classes ug ni-shift ngadto sa flexible learning options kini tungod sa epekto sa bagyong Inday ug ang gipalambo nini nga hangin nga bagat nga padayon nakapiktar sa edukasyon ng mga komunidad lukop nasod. Gipahibaw kini sa Department of Education ug DepEd subay sa pagkonsidera sa assessment nga gihimo sa Disaster Risk Reduction and Management Service. Kinatibuk-ang 6,002 ka mga public school ang nisuspenso sa in-person classes nga nakapiktar og kapin sa 3.6 ka milyon ka mga tinun-an ug kapin sa 149,000 ka mga personnel sa 52 ka mga schools division offices sa 11 ka mga rehiyon.
0: Alas 5.22 na dugang mga balitang nasyonal, posibleng iisa gato sa alert level 3 ang alert status sa Bulkan Calaon sa Negros Island kung magpadayon ang pag-alboroto sa maong bulkan. Kinihuman ang feebles ni tala og moderately explosive eruption nitong adlaong Miyerkules alas 7.33 sa buntag nga milanat og 3 minutos. Ning kasamtangan pabiling gipaubos sa alert level 2 ang Bulkan Calaon sukad kini nag-alboroto nitong Hulyo 29 sa miaging tuig.
1: Samtang ibasura sa Supreme Court anbang ang petisyon nga nagtingunga pagpakaway bili sa desisyon nga gipakanaog sa Commission on Elections at COMELEC nga nag-clear kang Senator Chis Escudero labot sa getubang niining kaso kabahin sa sobra 30 milyones pesos nga campaign donation gikan sa usa ka kontraktor. Base sa notisya nitong Hunyo 3, gibasura sa korte ang December 2025 petition alas pag-review nga giduso sa high school teacher nga si John Barry Tayam. Kinumduman nga si Tayam nihangyo sa Korte Suprema pag-review sa awahing desisyon sa Political Finance and Affairs Department sa COMELEC na nagrekomendar pag-terminate sa investigasyon bahin sa kaso ni Escudero sa campaign donor niini nga si Lawrence Lobiano.
0: Alas 5.23 na giauhag sa Philippine Space Agency kung PhilSA ang publiko nga pabiling magpabinantayon human nilusad ang China sa Long March sa 10B rocket nini. Itungod sa posibilidad nga mabot ang debris gikan sa maong rocket launch sa Sosaka Identified Drop Zone sa South China Sea. Base sa advisory sa PhilSA, ang Long March sa 10B gilusad gikan sa Hinang International Commercial Launch Center sa Wincheng alas 2:16 kagapon sa udto. Sigon sa ahensya ang projected drop zone alang sa debris sa maog rocket posibleng mahimutang sa 180 ka nautical miles gikan sa baho di Masinloc, 281 ka nautical miles gikan sa Patag Island o 298 ka nautical miles gikan sa Bulinaw, Pangasinan.
1: Katapusang balita gikan sa kauluhan ni kusog og jutay ang pag-irog sa bagyong Inday samtang padung na kining mugawa sa Philippine Area of Responsibility CONPAR sa wahing weather bulletin sa pag-asa ang bagyong Inday katapusang naimutang sa gilayon nga 500 kilometros amihan ng Sidlakan nga bahin sa Itbay at Batanes aduna kining kusgon sa hangin nga maabot sa 140 kilometros matag oras og pag-unos nga maabot ngadto sa 170 kilometros matag oras og nag-irog kini sa gipaspason nga 20 kilometros matag oras ang northern portion sa Itbay at Batanes mauna lang ang lugar nga gipaubos sa tropical cyclone wind signal number 2 samtang ubang bahin sa northern Luzon gipaubos gihapon sa signal number 1 gipaabot nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday karong adlawa.
2: HP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: Oras sa tag, kalasinko, 24 na sa kabundagon.
3: Inaaktong nga papaduguman, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Erma Capsule sa kabisanan ni Mindanao, ang Koy Erma Capsule. Suplemento ng ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, nga mamahata, may galagalig yung salamas. Kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw, karoon, batasana, may galang paginom sa Koy Erma Capsule. Kimuwag lang ni sa mga maritian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Erma Capsule. Ang Koy Erma Capsule, mabato sa may gala sa bisan ng matang sa virus. Labi ka na may gala ng huli na naghuga na itong virus kundi may gala ang COVID-19. Ang laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Erma Capsule na promaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, Zari Pharmacy, sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Erma Capsule sa Rose Pharmacy, Talkstar Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Erma Capsule, barato na, epektibo pa.
4: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX-500 na matag-adlaw. Ang DTX-500 adunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, controlled po na imong BP. Ang pag-inom sa DTX-500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX-500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinugmahay, magkaproduce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag yan ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% ginimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsult, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung Duga Pagotana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siyong tagsatag sa tabang pa ni Malay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Niya'y kalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tan-aw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Mawagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili dawaton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kay nga damo ng Super Fiber, kuha lang ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dali sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic.
6: Mga kasama, di gin mapugnan nga mutaas ng atong edad. Mailhan na nato na ng edaran na ta, kaya na naman tayo masinati ng mga sakit sa lawas, nga kaniadto sa batanon pata, wala nato ni mabatsagi. Musakit na itong hawak, sakit ang likod, dili na ligun ang panuhon, sakit ang atang kugo, kaya taas na rin ang atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. Unya, mapiktuhan ra bagyo ng atong buluhaton sa balay, nga na kay naa naman tayo ipamati sa lawas sa mo nang nanginhanglan taga ngilngig na maintenance. Di palang dugay, masagan ako makasinati o gapangurog o gapagpaminhod, bisan sa mga simpleng buhato nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung dunay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maong inubanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko o gavanular, tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o proteksyon. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Irbanan sa akong diet o exercise. Aron paray ng paglihok, di ba? Mga pangutan ang inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kid lang yung ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatid. Teka pa, wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
12: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagharaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Igala, nakakape na ka?
16: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
23: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
27: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala Sir Max?
26: Ah, lagi. Basiglas na ni.
27: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
26: Buyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
27: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Seed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog, dugo. Mawatong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagmintin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isaisin, tanakapin, sabay na biska.
28: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.

0: alami.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oras tatag ka! 20 minutos di papagalasay sa kabuntagon.
4: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugda na atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Maunang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mas from extract na dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gubikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mura nga atong sugaton nga atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy ug daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
3: Bay na to na ipaibaw bay gala ang winner sa tong answer to win promo. Niya na, ding ding ding ding ding ding. Ana de.
6: Sino yang an? Kuya wag ngan ani de. Mura mas ko, murag siya anak tani siya grind na. Ito. Ni ana ang midaog og nakatubag og sakto gyud no. Si Ma'am Jusa Fuentes.
3: Yang answer, yang tubag Bulkang Canlaon. Simple ra tong pangutana. Oy, salamat kayo Ma'am Jusa Fuentes. Nya nakaybo naka sa tong kuan ma'am. Sa imuon. Ato imong i-like og share sa among page sa DWSP og kang Atty. Rufel nga Facebook, no. Og i-chat lang sa DWSP Arimin Cebu ang imong kuan, no? Pangan og GCash number. Kay mo na importante. Kay kung din mo i-type, ipaibaw ang imong GCash number, wala, di ka paldo. ma'am Jusa, amo lang may mag-dispin sa kamay, nga din mo makuha ron ang GCash nga 200 kay sabad duman, may way bangko, niya way opisina. So, Lunes, na nimo makuha, mama, madawat ang GCash nga 200 pesos, mama, okay na nimo? Okay, kayo, asa na ipabuto, Lunes, karon, nasa kwarta ron 200 pa. Kanya, ugma, nasa kwarta ng 100 pasad. So, kaya, Lunes, 200 na. Dili matandog ang GCash, di ba? Lunes, na nimo ang makuha ang premium, mama. Salamat kayo, Ma'am Jusa, Fintis. Subantay na ay ang dagang Fintis dito sa mua. Nagkining sa kuan, Fintis dito sa may Alegria. Okay. Oras tatag, 17 minutos di papagalasay sa kabuntagon.
7: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
3: Sa Duga Police Report, construction worker na angol human kini gidunggab. Kasama mo sa Beta Radyo Man, Paul Lauro.
7: DYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Radyoman, JQ Radyoman, Marisa, samdan kini ko sa construction worker man kini dunggaba niya sa may sityo anapog Veterans Drive, Barangay Langong Dingdakbayan, Subo, Pasado, Las Tres, at Tagna, sa sayong tak kabuntagon ang biktima ng construction worker gilang si Armando Maratas, 37 anyos uritaw o pandunay living partner na nagpuyo rasabya sa mga kapit. Ang sospechado gilapod sa kapulisan nga si Ryan na Ralios, hingkod na ang pagidaron, silingan usab ni dia sa maong lugar. Gibisigar pa sa Mabulo Police Station 4 kung sa away ni Ining Druha na may resulta sa pagpanunggam. Kasama mo sa Mabulo Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide.
5: Samtang tricycle driver si Ko puman makabangga og rescue vehicle kasama mo sa balita. Idol Tweety.
7: CYHP Tatak RMN Report.
9: Nasiko pang usa ka driver sa tricycle kagahapon sa gabi iya human kini nakabangga og rescue vehicle doon sa Labunok Public Market sa siyudad sa Talisay. Atol sa alcohol breath analyzer test, nagpositibo ang driver sa alcohol. Giangkon sa driver nga nag-inom sila sa iha mga higala sa wala pa mahitabo ang aksidente. Diha-diha nga gipadala sa LTO Regional Director Wendell Dinglasan ang mga personahe gikan sa City Todo. PNP Talisay Traffic Office aron ipahigayon ang alcohol test. Para yun ang pahinumdum sa mga otoridad ang atasatan ng driver sa siyudad sa Talisay. Lakit na sa mga maagi sa maong lugar ang likayan na pag-inuma o makahubog na ilindo na aron malikayan ang mga aksidente sa kadalanan. Ugurusab din nag-monitor ang LTO 7 sa siyudad sa Talisay tungod sa pagsakas sa gidaghanon sa mga namatay sa aksidente sa kadalanan na diin ang uban ining dalang bigit sa mga driver nga nakainom. Kauban nato sa itong RMN Patrol ng Speed Pilot, Idol Double D, kinyong Idol Tweety sa IFM 93.9 o DYHP RMN, Cebu Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
10: 14 minutos ni Papagalasais, dugang balitang lokal, Senador Bob Aquino nagtinguhang mapalabang sa Senado ang Comprehensibong School Safety Act so sa duwa ka buwan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Gitinguha ni Senador Bob Aquino nga mapalabang sa Senado ang Comprehensibong School Safety Act suit sa duha ka buwan. Ang maong balaod nga gilusot sa senador magproteher sa kabataan gikan sa kataas sa kaso sa violence sa mga tuhaan sa tibuok kapupuan. Kini human sa pagpromosil suit sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Nikalas og tulo ka kinabuhi sa mga tinun-an og giangol sa uban. Atol sa joint public hearing ibarayag ni Aquino nga ang mga eskwelahan may lugar nga makat-on ang kabataan o dili sa kahadlok.
12: Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto.

0: paralan. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno.
1: Gitataw ni Aquino nga ang seguridad sa mga tunghaan dili lang responsibilidad sa Department of Education kundi DepEd, kundi usa ka shared responsibility.
0: Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito.
1: Manaomon sa Aquino nga way mutumaw nga bulok sa politika pagpalabang sa School Safety Act kung kayo sa lang ilang tumong sa maong balaod noon.
0: Inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Utang po natin sa mga kabataan ang mga paralang ligtas at nagbibigay ng pag-asa. Utang po natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo at utang po natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak.
1: Si Senador Bam Aquino sa nasairan ang School Safety Act. Taglatin sa klarong safety framework, physical security upgrades, mental health support, standardized emergency protocol sa mga tuhaan, ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
3: Nga itong balita nga abroad, atun ka na ito sa said marketing. Ang tiga maugtiga para po sa said panyawan, herbal capsule plus, mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nanikamot na ang mga diplomat nga mabanhaw ang talks o negosasyon tali sa Amerika ug Iran, human nindiklara si US President Donald Trump nga natapos na ang ceasefire ni ini. Bisa na matikdan nga ni hunong sa makariyot ang pagbinayloay o pagpangatake sa duha ka mga nasod, apan walay nakita ang mga sinyales sa mga opisyal nga dunay ni kompromiso sa duha ka habig kinibisan anaana sa Tehran ang mga Qatari mediator sa tinguha nga makasugod na usab og laing negosasyon. Sa yun ini ni pasalig si Trump nga magpadayon ng Amerika sa talks ni ini uban ang Iran, apan ipaybaw sab Unipaybaw sab kini kabahin sa natapos na nilang ceasefire. Nasairan nga ni pahamtang usab ang Estados Unidos og bag-o mga sanctions batok sa Iran. Gikataho nga ang Iran isuway pagtukod og balik sa nuclear facilities ni ini nga nadaot sa gera tali sa duha o tali sa Amerika base sa nakita og nahipo sa mga satellite images. Ato-ato ang balitang abroad tudod kanato sa said marketing. Ang tiga maugtiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI umang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero 1 nga naay lain pang makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sa abang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Labi na karong panganahon na mga kapanyawan nga uso kayo ang ubo, sipon, pislango ug hilanat. Ako wakoy laing gitumar said panyawan products lang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin. Busa ka mo diha, palit na sa tanang produkto sa said pan o said marketing nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Oras tatag 8 minutos di pabagalasay sa kabuntagon.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa

0: ako nga arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Oras na tag 6 minutos di pabagala 6 sa kabundagon.
6: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis paniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
7: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabinigil ka itong pisikal nga kusog mo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabina kung dili magwanta ang sakit. Dili po takafocus sa atong gibuhaton. Mahong dini angay nga baliwadun lang, ha? Busa sa mga kugihan na tunin nga mga listeners na kabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dugang mga balitang lokal, Cebu City Councilor Dave Tubolak, ipasalig nga mutrabaho sa mga komitibag gisangon sa konsiyo kaniya. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report. Gipasalig ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga trabaho sa mga komitiba nga gisangon sa konseho kaniya, partikular na sa Committee on Health, nga gihuptan kinadto sa usa ka doktor nga si Konsehal Michelle Celiona, matod sa konsehal nga siya wa mangayo sa chairmanship sa maong komitiba. Hiningon si Tumulak nga siya ang gipili sa mayoriya sa mga kauban nga mahupot niini ato sa annual reorganizational session sa City Council niadtong maayong Martes.
9: Kita may napilian sa grupo nga boy muda sa Committee on Health base sa ato ang expertise nato sa pamalakad sa atong kabaranggayan. Isip kanhi kapitan, kanhi konsehal, karon usab na himutang konsehal sa Dapayan Sugbo, sila'y nipili na to ang atong mga kauban ng konsehal sa mayoriya.
8: Si Konsehal Dave Tumulak, una nang ipadayag sa presiding officer sa City Council nga si Vice Mayor Tomas Osmeña nga makauuaw nga ang bugtong doktor o iyang kalyado sa konseho, itangtangan sa naisikutang komitiba. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
10: Radyo mo nationwide. DYHP RNN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. DYHP.
11: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Ang atong balitang negosyo atod ka nato sa said marketing. Ang tiga maog tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o mga malatian sa kidney. Ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa atong balita. Adunay mixed movement sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod simana. Base sa paglihok sa Mean of Plat Singapore o average value sa pag-ili sa piso batok sa dolyar ni pasidaan ng oil industry, nga posibleng dunay lain-laing paglihok sa presyo sa lana sunod simana. Posibleng adunay big time nga pagsaka sa presyo sa krudo, din maabot kini sa 2 pesos kada litro ngadto sa 4 pesos kada litro. Samtang presyo sa gasolina posibleng mo rollback og balik piso kada litro o mahimong mosaka usaba o balik piso kada litro. Ang laing price adjustment sa mga produktong petrolyo sunod simana, posibleng tungod kini sa nabanhaw nga tensyon tali sa Amerika o Iran. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Dugang mga balitang lokal, kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, mupatuwa na sa sunod simana sa motorcycle lane diya sa Manila Talaman Kunbantal area. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
10: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Ipadayon sa kagamhanan sa Paisugbo ang downtown pedestrianization. Ubos sa mga konsepto, siran ang pipila ka mga dan sa syudad upang lakaw na lang ang pedestrian. Kini labi na sa Heritage District sa Dakbayan.

0: Un minuto da pasado a las 6, ¿qué puntagón?
1: TYHP, una salahat. Weather Update.
0: A tukar sa taon may gala, oh, ang pagbanabanas kahintang sa panahon gikan sa itong magbanas pag-asa magtan. Aron masayran nato og mahibawa nato kung unsay kahimtang sa panahon magigala kay karon si pag-uwan-uwan ang hinahangin pa kung unsa ni hangina. Masayo ta. Tunya balikan ang balita ni kasamang Radyo Manila kay naputulang galit, no. Abot lang dunay motorcycle ni ang ibutang diha sa Bantal Road kay Bantal Road magigala Manila Talaman Road ni kanang permin na mag-traffic diba sa hapon, no, alas 5 bisag gani ka mga rush hour. No, traffic na dapitan diha na ibutang motorcycle, lapad-lapad ang karsada, ha? Ibutang motorcycle, kay, sakto siya na, kay, kanamang motor, baghanag, patakara, magkana, kung sa sweet ako nag-drive, kung four wheels diya, agi ko diya. Eh, nagang motor diya, ang makalitag, kung alam mo, overtake na mo niya, kalitang kung si mukilin niya, mga ganaan na siya, manaw, kalitang mga tapsingan ba, kuyaw. Okay, ato na ang sutaon karon ang kahimtang sa panahon, no? Sulat sa 24 oras magala itong mga kawanan sa weather forecaster ang masayot, ha? Kaya nagpalain ang totalisik kung ano ang dinis gawas gabay na ito. Ikaw magkaroon ang usas sa weather forecaster sa pag-asa magtaan, Mark Gale. Sir Mark, may buntag!
2: May buntag, Sir GQ. Sa itong mga sugintig kami na, ito ang latest for the update para karong adlaw. Alayot lang ang monitor, Libagang Inday, and as of 4 a.m. ang Yahang Sentro na himutang around 500 kilometers northeast sa Ipayat, Batanes. Apit na siya mo gawa sa ang Philippine Area Responsibility. Posible karong buntag o unyang sayo sa hapon. Doon ay dalang hangin yapon maabot sa 140 kilometers per hour doon siya sentro Gastines ana sa 170 kilometers per hour. Gayrog, paamin ang kasadpan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. So again, this is your latest track and emergency forecast. Maka-exitin siya karon sa itong PAR in the next 6 hours. And most likely, makalandfall siya diha sa may mainland China, possibly unya gabi o upa sa kadlawon. And currently, nag-apekto pa yung mga bagyo sa pipilang lugar diha sa may extreme or Luzon. Diri sa Kabisayaan, matayagin mo nag-apekto ang southwest monsoon o hawagat. Diri sa Central Visayas, karong adlaw, ha? Baka hirati pa yung punta sa matag-uwan na kalangitan na ay mga tatag na mga pag-uwan. Sige diyan po naman pagpunog kilat gumikan sa habagat. So again, karo, ganyan ang asingko sa kadlawon na doon natin yung issue na rainfall advisory sa takumbahin sa Sugbo. And there is a western section sa may western Visayas o Negros Island region. Doon na tayo naka-isa ng mga heavy rainfall warnings, red, orange, and yellow. So, diri sa central, wala tayong kita o significant mga pag-uwan-uwan. So, posible unyang hapon o gabi musugod na o kaarang ang doang panahon diri sa may central Visayas. But in terms sa hangin o sa kadagatan, doon na kuya punta yung sinati nga kasarangan nga doon na sa kusog tumukuro sa hangin din na doon ang kadagatan at doon na pag-iapoy kasarangan nga doon na sa balaron na kahintang sa tao. So, ito ang awang sa mga eksunang manlalayag, mga mangisda, labi na ito mga doon na ikagbisakyan ng pandagat, na pumahimbo din sa tamulawi ko ng mga panahon na tungod sa piligro aning balaron na katagatan, mugna sa ipakusog na habagat. Ugna, expect na mga na ito ang hangin o katagatan diri sa may Central Visayas. At ang inasunod ng update sa mga bagyo, karong asunsi sa puntag para sa ito masiglas na na 30 seconds bulletin number 15. Oh, din na po ito winner sa buhatan sa DUST Pag-asa Mactan si Mark Gales. Maayog buntag. Magandang salamat.
0: May buntag, Sir Mark. May buntag.
1: TYHP, una sa lahat. Weather Update.
0: Dugaga balitag lokal, kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, mapadayon sa Downtown Pedestrianization Project sa syudad. Kasama mo sa mga Radyoman, Eli Bulonos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipadayon sa kagamhanan sa Paisugbo ang downtown pedestrianization. Ubo sa mga konsepto, siraan ang papilak mga daan sa syudad ubang lakaw na lang ang pedestrian. Kinilabi na sa Heritage District sa Dakbayan, nagito ang makapalambos turismo sa syudad. Doon na hinipipilang ang napalaka sa mga ulakang, tungkol kaya pagsira sa kadalanan gaingong makapekto sa hitungdang mga bay patikayong sa Dakbayan. Apanato ni Mayor Nestor Archival ng disenyo sa nasutang proyekto, giandam na sa buhatan sa city architect o kitinguhang mapatuman sunod tuig.
4: The signs have been prepared by the office of the city architect. Then we will expect to track a proof of concept hopefully in the third quarter of 2027. Kanang area nga maklose niya, maglakaw na lang ang mga tao.
3: Si Mayor Nestor Archival Salazaran, ang downtown pedestrianization yugdan sa administrasyon ni kani Mayor Michael Rama. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Alas 6:08 na. Ato nang sutao ng gawas kabahin garon. Sa ato bagobaran sa Resource Department kung kinsa ilang nasakpan sa akto nga way puas nga naminaw sa mong sibianan sa DYHP Aramin Cebu. Sa dayon sa inyong mga radyo, 612, ha? Nasa nung linya, Kraus, kasabang radyo man Julius Balile. Umabot ko siya sa ipotrobo. Ah, dagan ba niya siya? Ang sa idagana niya, konsyal, umudaga ba niya sa kusina, arubo kaon, ha? Kaon talin siya kayo. Okay, Julius, kumusta niya, ayos?
5: Good morning!
0: Good morning. Rosita.
6: Rosita Amor.
0: Apon. Rosita Apor. Okay? Ang saka oras sa maminaw, Nay?
6: Di-wise.
0: Sige, kaloy pang tayos.
5: Minyo, gaga.
0: Grabe, gaga. Makasita lang yung pangutan na mo ganyan. Kaya na, pangitaro ni Nana. Daga. Hingda nga. Minyo, biuda.
5: Ang makadawasan mo mga pakalipay. Paminaw lang dyan. Buntag hantod sa bihi. Saban ako dali sa mga laylin na pariskar. Gadas o si Double B sa 93.9 FM Cebu. Kininyong kasama ang Julius Bali. DYSP. Tata. RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
7: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag inom at agadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
0: Bueno, wa natay igong oras sa Gabargoba sa Tugatulobron sa Pabalita aga unang radyo unang balita sa lagadagalas 4:30 o hangtod garo-bagarasa sa Gabunon. Ako sa Igrit Kadita kung paring paring Binsel Estaluga, Mistaluga family dia sa Tehiro, Cebu City. Musunod ang Tulobron, straight to the point upon ni kasamang radyo man Binji Olpos Tangian, umabot nga hindi lang, sa natingan lang na eh. Si Lani Andaganan, mayor ba ni o congressman ba ni? Sa nga sa mga kabanan, diri sa Pikas Lawak, diri sa Kukutubangan, the Trey Printer, the tallest man, Rajuman, Nestor Romesilio, diri sa OBS, ang kondisyon kayo kay Sabado karon, gusto mo ka o bakasi o utan bisaya, the Matsuman with 160 pounds from the red corner, Rajuman, Gerard Albios, yehey! Sa nga sa mga station, malasin kasama Rajuman, Attorney Rafael Fernandez Banyuk, og sa program director kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos. Sagan sa gitibok ang gapersa sa news department din sa DYHPRF in Cebu. Kami inyong mga tigbalita.
8: Sagan ni radyoman Ken Galenea, kininyong radyoman Marisa Abadies.
0: Sagan ni kasamang radyoman Arnold Bustamante. Ako si radyoman Josephus J.Q. Keno. Daga salamat sa pagpaminaw. Dalagyan ng Diyos, Tatak RMN.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, walk by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
8: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
10: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
11: ISO certified world-class quality.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:14 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas maayong buntag kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa tuang pagpanag-uban sa tuang pagkulokabildo karong buntaga. O di una sa tanang pasalamatan tang atuang buhi nga Dios ha sa paghatag niya kanatog lain na usab nga adlaw, lain usab higayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa tuang pagpakigbisok. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado, ha? Pizza 11 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta to ang mga pinanggantig paminaw to mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa silantag sa tagsa ka mga radio, nagtan-aw sa tuang nga Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel og sa DYHP application. Ato ang makaigsunan nga sayo kaayo in town nga nag tikaw-tikaw karong nga mga orasa. Sayo kaayo nga nag kuan ka sa mang listor no? Sayo kaayo mga sukindig paminaw nga nanikay sikay. Kumusta ka muntanan og niining ato ang maulanon, mabugnaon mga sukindig paminaw nga kabuntagon. O niya ato makaigsunan nga kanunay nga nagatang sa programa karong buntaga. O niya sa ngalan ni Atty. Rufil Fernandez Banyo kamoy ato ang regular anchor karong buntaga. Ako niyong kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Tangian nga maoy mag-uban-uban o sa ninyo karong buntaga mga kasama.
17: straight.
16: Apan matang karon og unya no kun dunay higayon makasama dunay stable ang signal unya dili na pud sila ma busy town sa Tony Rufil adto sa ilahang kanang naang nahimutangan dito sa Mindanao mosod na pud sa matag karon og unya sab gasamang Nestor aron nga mo appeal dinhi sa tuang pagkulo kabildo karon buntaga.
17: Straight.
16: Ato ang kulo kabilduhan karon makasama ha kini nga mga dagko nga mga isgutanan ha diri sa tua naguna nga mga isgutanan sa tua nga pag panag-uban karon buntaga tungod kay matod pa bagyong Inday ni kusog o gajutay samtang paingon na kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility kon part.
17: Straight to the point.
16: Apan taliwala ni ini signal number 2 giisa gihapon sa northeastern portion sa Itbayat Batanes.
17: Straight to the point.
16: Adito makasama gihapon ni sa tumoy nga bahin sa Luzon da area makasama ang nagsinati ang kusog gihapon o kusog nga hangin o kusog nga pagbunok sa uwan.
17: Straight to the point.
16: Samtang subay ni ini dito sa Malapatan Sarangani Province usa kadakong landslide ang miigo sa maong dapit diin mikalas na og pulo ka mga tao nga naglakip sa duha ka mga bata.
17: Straight to the point.
16: Ay in taon mga sukindig paminaw subo kay palandungon dito sa kining ni ang maong lalawigan dito sa Sarangani kasamang Nestor baguhay lang in taon nga miigo ang kusog nga linog apan karon usa ka dakong trahedya na usab mga sukindig paminaw ang nasinati sa maong probinsya tungod kay pulo kabuok mga sukindig paminaw ang nakalas ha ni ining maong pagdahili sa yuta tungod sa habagat nga gipakusog sa bagyo nga super typhoon Inday.
17: Straight to the point.
16: So pulo ka mga individual in town ang nakalas ka sa mga Nestor ni ining maong bagyo aluoy ba in town no? Yung ato ang makaigsunan nga bago pa nga naagian sa bago pa makasama nga nakasinati sa kanang naang lino garon dako na sang trahedya nga mao ang bagyo mga sukindig paminaw. So pulo ka tao, pulo ka mga individual town ang namatay mga sukindig paminaw na tabunan sa yuta.
17: Straight to the point.
16: Samtang asphalt gikan sa Niboto sa Bulkan Canlaon sa Negros Island Region ani abot dinhi sa Sugbo hilabihan nga nakaapektar na sa mga kinabuhi og paningabuhian sa mga taga Dakbayan sa Toledo.
17: Straight to the point.
16: Morning, tungod kay kanang Toledo mga sukindig paminaw at bang lang kana gyud. At bang kana kasamang Nestor sa San Carlos City onya tapad sa Toledo pinamungahan onya tapad kanang San Carlos Valley Hermoso dang ibabaw sa Valley Hermoso mo na ang Canlaon City nga naa diha nahimutang ang bulkan. So muna nga kanang na ang pagbuto kasamang Nestor dito ang mga asphalt sa ibabaw, babaw sa bulkan, paghapak sa hangin, nilabang sa dagat. Paglabang sa dagat, diris ka atbang niya nga mao ang atbang ang Toledo ang pinamungahan, ha? Kanang Toledo pinamungahan, Barile kanang dumanhog kasamang Nestor pero kani gyud diri dapit ang natam-an kani gyud diri sa may Toledo, ang bahin og ingon manusab sa may pinamungahan, mo gayon abot gyud diri Sugbo, ang asphalt mga sukindig pa man abot diri sa Dakbaya Sugbo, Talisay, Minglanilla, apan hinuon dinis ato dili kayo susama dito sa Toledo nga grabe ang ilang nasinati nga asphalt usab.
17: Straight to the point.
16: Samtang ang EMBO o Environmental Management Bureau ni pahibaw nga ni improve ang kalidad sa hangin sa Sugbo human ni balik na kini sa good levels kagahapong adlaw.
17: Straight to the point.
16: Sobra sa 40 ka mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island wala makalusot sa pantalan sa lungsod sa Dumanhog.
17: Straight to the point.
16: So aduna makasamay ni suway unta pagdala og baboy gikan sa Negros Island Region 40 ka mga baboy taon kay dadto Sugbo kasamang Nestor onya gibabagan kini diha sa pantalan makasama wa makalusot na sa pantalan sa Dumanhog. So muna nga balik ka amot gibalik baka nila ning ilang baboy or kanang giihaw labada sa pantalan kasamang Nestor. Pero ang uban, mangita magpaagi kasamang Nestor. Ang uban, mangita ragpaagi. No? Na uban nga mangitag paagi nga maka kanang na nga maka biyahe. Pero muna, nga gibawal man, bawal pa man, giban man ang biyahe sa tanang biyahe sa mga baboy gikan sa Negros Island Region tungod lagi sa kaso sa ESF. So muna nga, di lang sa ipugos sa itong mga taga-Negros kay balota nga usa sa mga labing dako nga paningabuyan kasamang Nestor o dako kang gikatabang no, sa paningabuhi sa itong makiksunang sa taga-Negros. Ako taga-Negros ako. Tanang baboy kasamang Nestor, nga kani karon may problema dako kay di man makalusot diri. So muna nga dili pod nato ma blame, dili pod nato makasama ma basol ang probinsya Sugbo tungod kay naasay mga industriyas baboy dinhi lisod sa kay mapiktuhan unya ang Sugbo ra ba maoy number one mga sukin dig paminaw nga komprador tag baboy ha kay daghan kay diri god ha no, gani kasamang Nestor ay nagpalit na ganig humba sayo kayo. So muna nga ang problema ani kay kun dili makalusot na ang baboy gikas Negros mo barato ang baboy mahal gyapon ang laog. Barato ang baboy ang laog maoy mahal kaayo dinhi Sugbo. Mo mahal samot ang baboy. Kun mauhon ni nga di na makalusot mga sukin dig paminaw ang baboy sa Negros.
17: Straight to the point.
16: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival suportado ang sugyot pag-hire o consultant o mga eksperto alang sa hingpit nga paghuman sa CCMC building.
17: Straight to the point.
16: Wapag-ihapon din na nahuman ng CCMC kasamang Nestor. Wapag-ihapon din na nahuman ng CCMC. Gilumot-lumutan na tingali ng ibabaw. Ano man na nga, kadako na bas kwarta mga sukindig paminaw nga na kanang naang nagasto ni Anang Maong CCMC hangtod garuwa pa'y human-human. Sumuna nga sige mayor atuan na nga basin og ubos imong administrasyon ha bason pag mahumana kanang naang maong CCMC mayor Nestor ha to paningkamutan nga mahumana kay daghan atong makaigsuna mga Sugboanon ang nanginhanglang serbisyo diha sa CCMC.
17: Straight to the point.
16: Sa pikas bahin mga kaso sa COVID-19 na dito sa kauluhan giingon nga padayon nga ni Saka.
17: Straight to the point.
16: Na diyan na sa COVID kasamang Nestor. Unsa naman noon ni nag-abot naman ng sakit sa baboy, sakit sa tao. Apan ang mga eksperto ni auhag sa tanan nga mga dili magpanik ang publiko o partikular na nga ni agi na sa mga ginikanan ang bantayanan kauban ang ilahang nga mga anak. So dito sa kauluhan, nabantayan dito na matikdan nga doon ay kasus COVID-19, dito niya padayon mang nidaghan, dito kasamang Nestor. Nga no naman sa nini, padayon mang nidaghan, ha? Why halin ang face mask? Aon sa ba? Ato ni hatagag pagtagad ato ning imonitor kasamang Nestor ato ang mga taga Department of Health ha ato ang mga taga Department of Health diha oni ato ang mga LGUs kauluhan ha klarohan ninyo na sa COVID-19 diha kinahanglan nga dili na mukatap sa lain pang mga probinsya ha diris Pilipinas kay sus ha pa makarecover ato makaigsunan nga nawadag trabaho sa COVID-19 ang uban taon wa pa makabalik gani sa laha nga anang pagpadagan sa ilahang mga negosyo niya ni Ana sa din nagsamok-samok na sa din nga daghan sa kunong kaso sa COVID-19 sa kauluhan pero manghinaot ta di lang ta magpanik ha kay balota kining ni ang maong nga COVID-19 kasamang Nestor kung salin pa ni adtong COVID-19 gyud katong sa una nga wave kasamang Nestor karon murag kuan na lang ni kinagmay na lang ni dili kay ni isog na lang ning ni ang maong nga kagaw.
17: Straight to the point.
16: Samtang balita dito sa gawas sa nasod, negosasyon tali sa Amerika ug Iran gipaningkamutan sa mga mediators nga mabanhaw tali sa pagdeklarar na ni US President Donald Trump nga natapos na ang ilahang ceasefire.
17: Straight to the point.
16: So human na kunong ilang ceasefire kasamang Nestor dito sa Amerika ug ingon man usab dito sa Iran. Ingon si Trump, human naman na ngita na po tagon sa ikwan ani sunod mahitabuan eh. Ikaw, Trump, ha? Kalma lang po, Trump, ha? Kalma lang, Trump, kay diris amo, rabi na ang panghitabo, ni butong mga bulkan, di ay linog, Trump, di ay bagyo, nagsagol na makatalagma na mo, diri, Trump, o niya, magbinuang ka, ni mong kakalaki, di ha? Ayaw na, Trump, kay mumahal na sad ang to ang gasolina, anin, ha? Aka naguban pa makasama nga ato ang atangat. Tres ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Asa ato ang pagpanaguban og sa 93.9 FM. Ato ang atak na alas 6:26 na sa kabuntagon. Sanbay lang sa gadali makasama ha.
18: Straight to the point. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dirita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
20: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
21: Mami, undami ang drama.
20: Angeline.
21: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: masyadong sarap, kaugtyod ka!
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
7: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
8: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
6: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
8: Dito na buo ang confidence ko.
7: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
9: easy maging best me.
10: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
16: Ipanumpa kong digyo ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo.
17: Vino Kulabu!
18: Ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
19: Drink responsibly.
20: Straight to the point!
21: Ato ang attack na alas 6:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama din sa tong pagkulog kabildo karong buntaga.
20: Straight to the point.
21: O niya mabugnaon gihapon na kabuntagon kasamang nisdo. Bugnaw gihapon kayo sa gawas, no? Ah? Oho, so arita sa makasama sa ato ang report, ha? Ah, si Kwan, sa nakasanbay karon si kasamang Pulauro. Ah, sa iyahang report sa mga sukindig paminaw. Sa di pata mo ang duso ang mga isgutanan sa garon, ha? Kaya di ay ulitaw nga ng hikap sa dughan sa usa ka minor de edad na sikop kapulisan. Baon sa baning kalakiha taon nga kanang na ang basi og nasaghiran na dagway oy kasamang nisarwa dagway hikap pa po oy. Ang sa mga istorya ane. Yes, Radyo Man Paul. Ang sa mga istorya ane kasamang Paul.
20: DYHP. Ottoman Report.
21: Atong balikan karon tong taod makasama si Radyo Man Paul Lauro.
22: Kay Patricia Anios nga minor de edad nga babae nagisigpo ang iyang dugan dito sa ilang dapit sa Omega Street Barangay Apas ni Gatun Lakbayan sa Sugbo. Ang gititid karon sa kapulisan mao si Jose Al Iscomo, 40 anyos molupyura sa maong nga lugar. Matod sa 13 anyos na bata babae nga kalit lang nga gihikap ang iyang dugan ining maong nga suspect hinungdan nga nakuyawan siya. Hinungdan iya ni gireklamo sa iyang ginikanan. Gipadakop na yun kining maong suspect o nanitina sa atong kapulisan. Morito report kinahipos ka magbidye sa Mabulo Police. Kasama mo sa Mabulo Police ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
21: Radyo Man Paul! Aha. Ah, tagarantantan ba kasama ha kay kana na amorindo tigating yung kasamang Paul pero nakasakay ni kabayo kasamang ni... Okay, so arita makasama unya balik ta karon taon ha katong isgutan ning dugan nato isgutanan labi na in town kun nahitabo dito sa Mindanao nga sus Grabe in taon ang nahitabo sa Mindanao. Wa tinod bulanful ang bagyo, pero ang gidalang hangin makasama og uwan dito sa Mindanao, dito sa Luzon. Grabe man day kasamang nisor. Bisan gani diris ato, di ay ang hangin ba? Na kusog nga hangin, apan di gyud hinuon pareho dito sa Mindanao og sa Luzon. Karon to tao dato ang balikan makasama. Man lamang sa importante kay sanbay lang sa ha. Alas 6:33 sa buntag.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
11: Basta Baon Bounty Fresh.
12: Straight to the point.
13: Ato ang takna magkasama alas 6:35 na sa Kabuntagon. Baligtad diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga magkasama. Unya, dahil subo ang taon kayong panghitabo no, dito sa Mindanao kay bag-or ganitang naghatag o hinabang. Ha? Bag-or ganitang naghatag hinabang dito kasamang Nestor. Ato ang makaubanan. Ha? Tua pagay dito tungod sa padayon taon nga kanang naampag pagapod-apod. No, sa mga hinabang kasamang Nestor, sa mga hitabua taon ni nga kanang naang
12: straight to the point.
13: Tuna naman po'y mga namatay tungod aning ni ang bagyo town. Ha? So, unya, nagrabiha dito sa Kuanoy. Karong pulo na kabuok sa malapatan, na, no? Sa usala na kalungsod. No? Sa usala na kalungsod dito sa malapatan, sa Rangani, pulo kabuok ang giingon nga nakalas ka sa Bangistor. Ha? Unya, sus, grabiha ang mga kuan dito, panghitabo dito sa Kuan in town. Nabatay katong kuan na kasama diyan. Asa to mga katong gusgon dito, asa tong bagyo dito sa kuan. Ha, katunto ang mga picture na mga picture taon ato na mga kanang video kasamang Nestor. Ang nakuha nato unya duna intaw mga bata nga naapil. Ha, kaluoy ba intawon pud sa kanang naa nga mga bata nga naapil intawon. Ha, dito ni sa may kuan gyud. Kaning ni ang kuan ni siya sitio kuan sitio Pandaw sus grabe sitio Pandaw malapatan sa Rangani unya matod pa nga alas 4 sa kadlawon moy pagdahili kasamang Nestor sus kaning alas 4 sa kadlawon taon labi na og bugnaw kay panahon niya naa ka sa bukid-bukid nakas bukid-bukid purti pa nang pagka lamias imuntog. Sumuni ang mga kananaang nga pipila ka mga videos nga nakota naon sa Jesus grabiha sa tubig ka sa mga Nestor. Uy, grabiha sa tubig ka, bangis mas tubig in town. Muna yung makasama ang kwan, oh. Sus. Sus, grabiha sa tubig, suga, uy. Anak na rin pagkabuntag. Sus, grabiha taon ang kuha, no?
14: Daanan, oy! Kako matulog! Ikaw matulog siya!
15: Oy! Kailangan ka na po, ikaw!
13: Money ang kuha dito taon, oh? Susuga sa kuha, oy! Sa baha ba? Tabihak sa manistor, eh. Oh. Oh, di apa, oh? Sus! Di apa, oh, nagot sa sapa, taon? Tabihak, usuga, baha, oh, eh. Oh, grabe ya ka. Ngilo, kentang aon ka sa mga store town. Pagkangilo as tubig. Ngilo, kayo nga tanaw ng tubig ka sa mga store. Nawa, naganani, gabi, hindi ka ka, klaro. So, ana palang kadlaon, grabe ng bunok sa uwan. So, sa mga tao, wag ka labang, ano may taytayan, is babaw. Sus, grabe ha. Pagkang iluha, tanawon ka sa mga misto. Awa ang ka ng kwans tubig, oh. Pagkang ilo. Apit na abot ilang taytayan, gulo.
7: Tabiha sa ako, ano?
13: Oh, puti kusugag yung tubig. Una ka, na yung mga taos daplin, ayaw mo alang-alang o glabang kay anak kuya o kayo o kwan. Hala, mga balay! Akani mo yung nasa mga balay. Good, grabe ha, uy! Jesus, kaluoy tao sa mga balay, uy! O, tanawa, oh! Gipandala sa baha ang mga balay ng mga... Jesus, grabe ha, kasamang ni sir. Nakita, tani sa una, mura magditos gawa sa nasod, ra? Pero kaneo, grabiha di taon. Wala na unsa naman taon ng tubiga. Ang flood control na ay flood control, pero wak man mga kuan. Wak man mo asir at kasama nisto. Hala, grabiha, ni na unsa. Sus, ang mga balay, gi, naabot sa atop ang tubig kasama nisto, oh. Agi na bagi at na kinagi balay nga naanod gid ayo. Oh. Oh tanawa oh. Jesus pagka kusuga sa ako ano. Oh grabe ang uwan gid ayo oh. Kani dito ni sa Cubao sa Quezon mga sukin di paminawsan oh. Dito ni sa kauluhan. Muni ang panghitabo taon dala sa super typhoon da Inday pero tungod sa bagat lang niha, samot na kasamang niso, naka-landfall yun sa di ay. Oh, tanawa oh. Sus, ang tubig ni Sud na sa... At sa manidapit sa kwarto ni? Ah, sa kwarto yun. Kabantay ka ng katre kasamang niso. Gilapawas tubig, uy. Nidulog ang tubig sa katre. Grabiha, uy. Oh, tanawa. Muna yung magkapahinomdom sa tuang mga congressman o sa tuang gobyerno. Ha? Nagpahinomdom nga asa ng investigasyon sa flood control. Ha? Tanawa ha? Niingo na ang tuang kinaiyahan ka sa mga listor nga sige mong impeachment, sige mong impeachment diha. Ang flood control, wag yun ninyo akatari. Kay karon laba nawagtang ang isgutanan sa flood control mga kasama tungod aning impeachment. Ah, mura kaning impeachment maone ang para nga maone ilahang isigig hingusgan gyud magsugod na para mawala ang isus flood control. Pero unsaon man nga naamay mo pahinumdom nato? Ang kaning ni ang bagyo kaning baha mo pahinumdom sa matag usa ka mga Pilipino. At tanawa oh, lisod sa balay grabe. Sus, grabihas, baha ka sa mga listor. Uy! Ha? Mupahinom daw matag-usa na to nga. Uy! Oh! Lakusuga sa kuan, oh!
15: Damn it! Oh,
13: oh, ang sakyanan, God, magkuan ang sakyanan ka sa mga listor. Pag maigo ang sakyanan sa hangin, mag, kango ang sakyanan ka sa mga listor. Sus, grabe ha, oy. Ha? Saan ba yun sa makasama kay kaning pulo ka mga namatay? Namatay mga picture, ani. Sus, pagkagagbay pas bata in town, oy. Ha? Pagkakaluoy ba in town, ani. Oy, pagkasakit, dughan nga, kanang naang palandungon, ani. Saan ba yun sa kadali, ha? Balik na karon daw. Alas 6:44 na sa buntag.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
17: Same nutrition, half the price.
16: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
18: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag-Birch Tree Advance na.
17: Same nutrition, half the price.
16: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
19: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass, basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas 6:48 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Oni ato aning hatagag pagtagad sa hakay kanang naang kay balota gikan pag Lunes manggod. Gikan pag Lunes hangtod gahapon kasamang ni Sor gani ni apatay isgutanan karon aton tiwasonon sa impeachment kay katunto ang dunay katuntong statement ni attorney Mark Vinluan ang abogado ni Vice President Sara Duterte ni hatag tong statement siya nga kuan gyud kanang wala makapresentar ang prosecution og mga sa ilahang mga kanabitang wala silang makapruba, wala silang makaprubar nga si Vice President Sara Duterte wala gidi ay gikontak nga hitman. Apan muna nga napuro ta impeachment, napuro ta sigutanas impeachment, unya murag ang atuang kanang naang kanang atuang katikan sa tawag ana, atuang kinaiyahan ba? Atuang kinaiyahan na minaw ra sa DI kasamang minister? Ha? Ningon atong atuang kinaiyahan na minaw ra po DI? Ha? Unya muna nga wa na mahisgot sa flood control, ha? Wa na mahisgot, bedo ao na mo. So karon ang nahitabo, grabe makasama taon ang bisan ang makarsada, mga balay, ang tubig, sus, rabiha. Tungod sa hangin, uguan, naamang yun niya, pero ang ato ba nga humok na kaayo nga mubaha? O di ang ato ang mga flood control, investigasyon sa flood control, nga naa sa mga 800 billion ang napunta sa flood control, naabatay investigasyon. Asa mang investigasyon ni ini? Wa na nakalimta na. Kay ang ilaha mga sukindig mo nang gitutukan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mo ilang gitutukan aron ang mga tao makalimot sa flood control apan ang kinaiyahan dili buot mga sukindig paminong kalimtan lang sa dayon. Ang investigasyon sa flood control. Sa tanawa ko tong katong sunod ning video kasama Gerard ay forward go gamay palihok. Grabe tonto ay katunto ang mga balay ba ganin o tanawa to. O katong mga kana tanawa ho. Sus grabe ha. Kana inday ya inubos mo na ang mga bahay. Sunod kana o. Tanawa kanin sa pagsugod ning video kasama Gerard. Tanawa ang mga balay kasama

0: Stop! Sus, grabe! Ha, tanawa, oh!
1: What?
0: Oh. Mayong may unig ka itong sakuan? Sus, grabe, ha, tanawa, oh! Sus, grabe mga balay. Tanawa mga balay, oh. No, kanang na ang green og atop, nagbarog pa na. Oh, nagbarog pa unta na. Sus, grabe hataw. Oh? Oh, tanawa, tanawa kita sa kanang ka-video nila kasamang Nestor nga ang mga balay nagbarog pa unta. Tungod sa kakusog sa tubig, hinay-hinay taon nga ni nalupog ang balay. Hinay-hinay nga nangalupog ang balay. So nakaw, na balay dos ang danas, na ay kanang na ang ground floor lang, ang balay. So sinahinay nga gikaos tubig, uy, ang atop, ang kanang bumbong na dala. Hasang atop ka sa mga nisor, naglutaw, ana, ang mga tag-iya, may gani, amot ka, naka-eskapo, mga tag-iya, tingalian eh, na diris atbang, muna nga topan ng itsek dito sa tuang arimen. Makasama dito sab sa Mindanao kay ha sure grabiha ani oy unya kani mura magbuntag ni ha kay dito sa Sarangani kadtong malapatan ha Sarangani nga pulo kabok ang namatay sa duha ka pamilya nga natabunan taon mga sukin digba meno alas 4 kadlaw ni dahili ang kanang naa nga yuta o kani o tanawa sus grabiha pagkangiluhan tanawon sa tubig oy ha pagkangilo nga tanawon sa tubig taon. Numurag magkapanglibaw at balahibo kasamang nisor. Kita ka na, ibalik ko ito gamay kasamang Gerald, ha? Katong, tanawa kasamang nisor. Ang mga balay, gabarog pa. Nadugay magkasama nga tungod na kakusog sa tubig. Hinahinay nga nisod ang tubig. Sus na nga lupog lang galit ang mga balay. Uy! Ha? Be, kuno, be. Atong kuno nga, atong kuno, tanawa, oh. Oh, tanawa, oh. Oh, sus!
1: What?
0: Wa na, sininggitay mga tag-iya, wa na'y mahimo. Hisus, kung Ginoo ito na, oh. Wala na yun. Agrabiha, oy, napulpog, oy. Mga naas, mga lima kabalay. Oh, tanawa, oh. Sus, grabiha. Grabiha, kabangi sa tubig kasamang nisto. Ha? Muna ka ng makongresman diha taon. Oh, niya itong gobyerno. Ah. Kaning ni Asyarog, di kakita ang Malacan niya ang ani. Ha? Hinaota makakita ang Malacan niya ang ani taon. Oh? Jesus, grabiha taon. Uy, gianod ang mga balay kasamang listor. Sagitay taon ang mga tag-iya. Hmm. Pagkadakos tubig. Nga naman nga, pagkadakos tubig, no? Grabihan tubiga nga na... Nang latas man ng kabalayan. Oh, pagkabangisa sa tubig kasamang nistong.

0: Jesús.
1: La pija, uy. Jesús, grabija ni ko ana, no? Ha, grabija ni tanaw. Na kersada o de kersada no na kaning ni a kuan man kilid sadan kersada unya kaning ni ang mga balay kilid das kersada. Ha, kanang murag mga pilar kadupa kasamang nisturba. Ha, murag naaran ni sa mga kumbana-bana tingali mga napo ngadto 15 or 20 kadupa ba. Gikas kersada. Ha, unya mga balay na nadya daghan kayo. Pero medyo nalukyaob siya. Ha, nalukyaob sa noon kasamang nistor. Ha? Pero muna nga, na yung mga nagkuhan diya, comment nga, ah, wala na ayaw ng flood control, ano, ni awa sa kuhan. Ha? Mamauna diri sa kuhan sa tingali, liluan. Ha? Katong sa liluan ba, o ganong ingon diri sa atong makasamang sa mananga. Ha? Mamao tingali itong asus, grabiha, uy. Ang mga balay kasamang nistor, unya, bagong giigo sila sa Linog Town ba? Ah, bagong giigo sa Linog, ah, bago mga sukindig paminaw nga nakasinatig trahedya, kanila insa ni kani gabi isa ni, ha, ah, kani gabi isa ni nahitabo, abi ko na to kunong paminaw ni bi. Kay mo nila insa ni nga o tanawas tatay o.
2: Grabe ang diri sa mo sa sityo Kabisulun. Grabe ang
1: baha, Kabisulun.
2: Naay nagwahawi sa bukid.
1: Kuy, grabe ha.
2: Wala mi kabaluhan ni asa ni pingon ani.
1: Susu gabi ira ba? Hitngit ni kasamang nistor. Nangapalong ng mga suga. Sus, nagkagubot og mayo kay kusog kay ulan unya ang tubig purting paspasang niabot sila mga balay. Hala. Oh, nangatag-rangat na nangatibulaag na mga tao taon. Sus, grabiha ani oy oh. Oh.
2: Grabe ang diri sa mga sa sityo Kabisulun. Grabe ang baha. Naay nagwahawi sa bukid. Wala may kabaluhan ni asa ni pingon ani. Boton sa wala may. Wala may kabalog. Asa may mudagan ani. Ang among mga silingan diri wala gliko kabalog. Kung sa'y naitabo sila.
1: Sus, grabiha, oy. Oh. Kusuga gina dito sa kwan, oy.
2: Kulori ko na yung taong bahala sa mga kabalo, grabe ka na ako sa baha. Mga buhawi, nag-yudidi.
1: Mga buhawi, grabiha, oy.
2: Buton sana yung itabo sa mga silingan ni Turun.
1: Oh, nakakuan ni taon ni sa Facebook kasamang nistor kay para makitaan ba na ma-rescue sila diha dapit nga naa sila diha taon. Ha, kaya na may uban nga mga lugar na dito nga walay kanang signal sa cellphone pero pwede ra ka maka-internet. Ha, kaya na may mga wifi na labi na kanang nagdagha na maroon ka na naa nga mga piso wifi. Ha, sugrabiha ni nga kuana niya no. No, kaning ni ang maumpang hitabo taon mga sukindig paminaw. Luoy kayo no, ato maka-exunay na kinipahinomdom ni sa ato ang mga kanang naang naas gobyerno lagi. Dili yun sila buot nga palimtag isgot ang flood control kasamang nistor. Ha? Ang flood control kinahanglan nga muraog nagsugo ang kinaiyahan kasamang nistor nga ang gobyerno kinahanglan nga patutukan gyud. Og asa na ang budget sa flood control. Nga naman, binilyon ang kwarta nga gitagana sa flood control. Ha? Ato makiksuunan, naglisod man gani ato makiksuran nga mga kabus ni samot og ka lisod ato mga naa diri in town sa mga kanang naang na naa diri sa ubos ba Naglisod og may nag-antos ka mahal sa palitonon. Ha? Atong uban, wapay tarong nga trabaho kay walay mga katrabahuan nga mga tarong. Unya, grabing kinaukaway, grabing kinawatay sa kwartas gobyerno. Ha? Nga mga naglingkod makasama sa gobyerno ba nga nakapahimulos aning flood control. Unya nga karon naningil na gyud. Naningil na ang kinayahan ka sumang restore. Unya, ingon na kinayahan, asa na maimbisigasyon sa flood control? Ha? Wa may nga priso, na priso pa mag-una hinoon ang nakadawat og donasyon sa eleksyon. Anato'y uban ng mga kahoy gani mga nidahikwan. Ato ko nung tanahon tong uban nga video ka sa mga kananaang Gerald B. Kay kanina taon sa tatay, naka-live yung taon siya. Kay aron nga ma, nay makakita, makakontak nga mo-rescue nila taon dito. Ha? Oh, so muna nga kanang naang ako ani. Oh, ato ani nga kuno dapat usang video diha by kanang sama Gerald. Ha? O ato ni kuno kay no taon no. Susti suga dito ngit-ngit trabaho ni mo ni kuyaw ba? Ha? Oh. O kanini amo po ni ang kusog ni nga kuan pud taon. Oh, sa ilahanan ning karsada nga puno pus tubig. Sus grabiha de dito sa Mindanao dapit no. Ha? Noon dito ni dapit sa Tumoy ras Mindanao. No sa Glan na pud ni. Uy. O kanang Glan ra ba mo ni ang gikuan sa linog mga sukin dig paminaw. Ha? Giagian sila sa linog. Nakasinati sila glinog, iigo sila sa linog karon sa bagyo na sab. Unsa man tong dako kay murag baruto nga ni agi unsa man to? Ha, unsa man to kahoy to? Ha, unsa man tong kahoy dak? Kwanto dalaki to, daki to? Sus pagkadako sa dalakit mo raman og kuan oy. Tolay agi og ganang na ang kulo komedya makasama pero sus pagkaluoy ba tatanawa oh? Sus Ginoo ko maigo ng balay ana hapiros magyud oh. Pagkakusog sa tubig, nang laktod ang tubig oh. Sus, ito na yung mga balay na nga, ha, na nga tumba dito sa Glan. Eh, ang Glan, ha, lakip na ang gagitayog sa linog makasama. Dito ato makaubanan, anak. Ha, dito ato makaubanan kay nang hatag o ayuda. Nya, doon na to'y mga, kay suuna na to nga, natagaan sa ayuda nga to natigong dito sa DYH Media sa Glan. Ha, murag igo rin nagkabiya ito, makaubanan na to taon. Sus, luuya taon dito, oy. No, kaniyo, grabe ang hangin, oy. Sus! Jesus! Sus, gikumbati magmaig mga atok sa hangin. May kuyawa, anik, sa mga nistor, no? Kaning hangina, di yun madalag sulay-sulay imong balay. Ha? Dili madala o kanang naang sa amua sa una, kung papa, basa naagan ni Bagyo, ibalitas di YHP ka sa mga nistor. Mingon dito sa mama, kuha atong PC Escabaw, kay ikot niri sa kanang naang sa lagunting, dahing ikuan dito, ipasok dito. Kanang sulayan ang balay kuha o kanang bulos sa kawayan so kanang sulayan ba o ba kanang baatag pisi ihikot ana para dili matumba ha og hangin dili maunsag hangin pero saon man og tubig na baha may mo banlas pod ka sa mang nisdo. Onya ato ning hatag pagtagas sa pagbalik makasama ha kay atuang i-check ang atuang Armin Jinsan kay tuwa sila dito sa area karon o pila na gyud tanan ang namatay ni ining maong panghitabo makasama ini sila to nakuha sa kuan pa lang na malapatan sa Rangani pulo kabo ka namatay so sa uban nga mga lungsod ka og syudad atong i-check tong pagbalik ang atuang Armin Jinsan dito sad makasama sa Malaybalay Armin Malaybalay na to atong i-check sa tuang nga pagbalik human sa mga importante kayo o sa tuang RMN Network News makasama. Sanbay lang sa alas 7.04 na sa buntag.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Responde sa lugar at kinakailangan na maglakad ng halos 10 kilometro ng mga responder dahil hindi madaanan ang sasakyan ang mga kalsada. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operation habang nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad para mabigyan ng tulong ang maapektadong residente.
0: RMN Network News.
4: Sa Iligan City, lalaki nasawi matapos iligtas ang dalawang bata sa pagkakalunod. Ang kasama mo sa balita, Rajman J. Dubarco ng RMN Iligan.
0: RMN Live Report.
5: Natagpo ang patay ang isang lalaki na unang iniulat na nawawala matapos nitong iligtas ang dalawang bata na muntik ng malunod sa isang beach resort sa barangay Santa Filomena sa lungsod ng Iligan kahapon. Inilala ng mga otoridad ang biktima na si Marjun Malait na residente ng Tablon, barangay Digkilaan dito sa lungsod ng Iligan. Sa eksklusibong panlayam ng DXICR in Iligan, inihayag ng Coast Guard Dalaw del Norte na natagpuan ang katawan ng biktima nakalipas ang alas 4:31 ng hapon matapos ang isinagawang search and retrieval operation. Agad itong isinakay sa sasakyan ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o ICDRRMO at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa paunang ulat, napansin ni Manait na nasa panganib na ang mga nasabing bata habang naliligo sa dagat. Kaya naman agad niya itong sinagip. Ligtas na na-recover ang dalawang bata, ngunit ang biktima mismo ang tinangay ng malakas na agos ng tubig at hindi na nakabalik sa dalampasigan hanggang sa tuluyan itong nawala kahapon. Sa kasalukuyan, dinala na ang labi ng biktima isang punerarya dito sa Iligan. Kasalamos, Armen de Xic Iligan. Radyoman J. Lubarco Tatak, Armen.
3: RNN, Tuto, Bagyo! Mahigit 18,000 naman ang pamilya sa Barm apektado ng bagyong Inday. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cotabato, si Radyoman Jewel Dimapalaw.
6: RMN Live Report! Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang isang dalawang taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen. Safe.
4: Sa iba pang balita, pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Inday at Habagat, sinimulan na ng DSWD. Kasama mo sa balita, Rajman Gerald B. Ulep.
3: RMN Live Report!
7: Nagsimula sa Department of Social Welfare and Dependents o DSWD sa pamamahagi ng relief assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD Disaster Response Management Group, ang kanilang mga field offices ay nagsimula ng mamahagi ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyong Inday at ng Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya na sa 69,000 pesos sa halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na sa pamilya ng mga naapektuhan ng malakas na ulan sa Canlaon sa Negros Oriental. Sa DSWD Field Office 9 sa Zamboanga Peninsula, nasa 23,000 pesos sa halaga ng tulong ang naibigay sa mga residente ng Zamboanga City. Nakapagbigay na rin anya ang Department of Social Welfare Development ng mga kahon ng ready-to-eat food o itong RTEF sa mga stranded na pasahero sa iba't ibang port ng bagyo. Samantala, nakapagbigay itong DSWD sa Region 12 sa Sarjena ng 1,000 RTEF boxes, 200 sleeping kits at 50 rolls ng tarpaulin para sa mga pamilya apektado ng Tropical Storm Inday sa malapatan sa Rangani Province. Inihahanda na rin ng field office ang mahigit 29,000 family food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya sa Sultan Kudarata. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnay ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at nagpaalala sa ating mga kababayan na maging alerto at patuloy na makinig sa mga local chief executives para maiwasan ang anumang disgrasya sa panahon ng kalamidad. Kasama mo sa News Excel, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulet, Tatak, RMN.
3: Balikan natin ang ulat. Hinggil sa mahigit sa 18,000 na pamilya sa Barm apektado ng bagyong Inday. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato.
0: RMN Live Report.
8: Sumipa na sa 18,058 na pamilya o katumbas ng 90,140 na individual ang naapektuhan ng Southwest Monsoon at Bagyong Inday sa Bangsamoro Autonomous Region ayon sa pinakahuling status report ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM na inilabas kahapon alas 12 ng tanghali. Sinabi sa DXMY ni Hayafina Giling Makanga, Disaster Response Information Management Section Head ng MSSD BARM na naitalaw mano ang mga apektadong residente sa 82 na mga barangay sa 15 munisipalidad sa 3 lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa report, 3,947 na pamilya o 19,735 na individual ang nananatiling lumikas dahil sa naturang kalamidad. Sa kasalukuyan, may 22 naman na aktibong evacuation center sa BARM na tinutuluyan ng mga evacuees mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Patuloy pa ang assessment, relief operations at iba pang ayuda ng MSSD sa pakikipagtulungan ng Bangsamoro Government, mga local government unit o LGUs at iba pang mga ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng naturang bagyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul di Mapalaw, Tatak RMN!
4: Retrieval operations sa isang natitirang nawawala sa 10 individual na natabunan ng landslide sa Malapatan, ipagpapatuloy ngayong araw. Kasama mo sa balita, Rajman Rose Shoko ng RMN General Santos.
0: RMN Live Report.
9: Ipagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang retrieval operation sa isang natirang missing sa 10 individual na natabunan ng lupa sa nangyaring landslide sa Sitio Fandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province na nangyari. Madaling araw kahapon, July 10, 2026, napag-alaman na kahapon nagsagawa ng incident briefing ang LGU Malapatan para sa patuloy na retrieval operation sa isang one-year-old na batang lalaki na kasama sa mga natabunan ng lupa sa ninang landslide. Ayon kay Chinaline Itorma, kaanak ng mga biktima, hirapan ang ginawang retrieval operation ng mga responders kahapon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, kaya nagdesisyon sila na ngayong araw nila ito ipagpatuloy. Inaasahan naman na ngayong araw maibaba na mula sa Sitio Fandao ang mga labi ng mga biktima sa pamamagitan ng pagkarga nito sa chopper sakaling mahukay na ang bangkay ng bata. Napag-alaman na hindi muna pinapayagan ang mga sasakyan na makapasok sa nasabing sitio dahil na rin sa madulas na daanan at panganib sa landslide. Samantala, nananatili naman sa 5 evacuation center ang 150 na pamilya na una nang inilikas dahil sa pag-apaw ng Malapatan River sa Barangay Poblasyon ng nasabing lunsod. Natira na din ng kaukulang tulong ng LGU Malapatan, Sarangani LGU at ng DSWD ang nasabing pamilya. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
3: Mga kasama, inaasahang lalabas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyong Inday ngayong umaga. Ayon po sa pag-asa, huling namataan sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 170 kilometers per hour habang kumikilos bahilaga ang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers kada oras. Dahil dito mga kasama, nakataas pa rin ang signal number 1 sa northern portion ng Batanes, habang signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Sa forecast pa ng pag-asa, posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Tsukishima Island sa bahagi pa ng southern Japan ang bagyong Inday bago lumabas ang PAR ngayong umaga.
0: RMN Network News.
4: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Sabado dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Walang pasok, all levels, private and public sa mga sumusunod. Sa Metro Manila, sa Caloocan City, Marikina, Manila, Malabon at Valenzuela. Sa Cavite naman, sa Tanza, Naik, Dasmariñas City, Indang, Noveleta, General Trias at Ternate. Buong lalawigan ng Laguna, sa Batangas, partikular sa Rosario at Malayan, at sa Pangasinan naman, sa Dagupan City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa De La Salle University, Manila, at Laguna campuses at St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences sa Pasay City. Samantala, wala rin klase sa Sugod at Toledo sa Cebu dahil naman sa epekto ng volcanic ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon.
3: Umaabot na sa mahigit 600 na mga individual ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa datos ng Philippine Coast Guard, apektado ng masamang panahon ang 62 na mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, Bicol, Palawan, Barm, Central Visayas, Western Visayas at sa Southern Visayas. Hindi rin nakakabiyahe ang nasa 242 na mga rolling cargos, 13 mga barko at 33 na mga motor bangka dahil sa masamang kondisyon ng dagat. Samantala, 168 na mga barko at 154 na motor bangka naman ang pansamantalang pinag-iingat mula sa epekto ng bagyo.
0: RMN Network News.
4: Suspect sa bomb threat joke sa 3 paaralan sa Bacoor, Cavite, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM, Lucena.
10: Sinindila ng Cavite Police Provincial Office ang pagpapakalat ng bomb threat na nagdala ng pangamba, takot, pagkantala ng klase at panganib sa mga estudyante, guro at komunidad sa naging resulta ng mabilis na pagkilos ng Bacoor Component City Police Station at ang Provincial Anti-Cybercrime Response Team ay natuukoy at nahuli ang suspect at nakuha ang importanteng ebidensya. Ang kaso ay kasalukuyang sinasailalim sa tamang legal at child protection procedures alinsunod sa umiira na batas. Gate naman ng autoridad na may kaakibat na parusa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet maging ang bomb threat at bomb jokes. Samantalang nagbigay naman ng advisory ang City of Bacoor para sa publiko na ang 3 paaralan na mention sa bomb threat na kabilang ang Eastern National High School, Georgetown National High School at City of Bacoor National High School. Ang mga nasabing paaralan ay wala namang natagpuang bomba sa loob at ito ay diniklarang ligtas. Kasama mo sa Aramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak Aramen.
0: RMN Network News.
3: Samantala, electric wires sa halos 40 poste ng ilaw dyan po sa Palayan City, Nueva Ecija, ninakaw. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
0: RMN Police Report.
11: Naglabas ng paalala ang pamahalang lungsod ng Palayan dito sa Nueva Ecija matapos mawala ng ilaw at dali ng kuryente ang ilang street lights sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil na rin sa umano'y sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw. Ayon kay City Mayor Viandre Nicole Cuevas, prioridad ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng mga mamamayan kaya agad niyang inatasan ang City Engineering Office na tugunan ng insidente na agad naman na nagsagawa ng pakipag-ugnayan sa mga barangay at sa Palayan City Police Station upang ma-assess ang sitwasyon, matukoy at mapanagot ang mga responsable sa pagnanakaw at para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang streetlights sa mga apektadong lugar. Kabilang nga sa mga nawala ng ilaw ang 15 poste sa 3 seksyon ng Barangay Imelda Valley, 8 poste sa kahabaan ng National Road na sakop ng Barangay Santolan at 14 na poste sa Barangay Marcos Village mula Black Extension hanggang sa Esmeralda seksyon na may pakurbada pa at pahong kalsada na maaaring makapagdulot na aksidente sa mga motorista kung madilim ang tinatahak nilang lansangan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga Palayanos sa maging mapagmatyag at kaagad na isuplong sa mga nakakasakop ng tanggapang pambarangay o sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga streetlights at iba pang pampublikong pasilidad upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
0: RMN Network News.
4: Mga kasama, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hulyo. Sa abiso, tataas ng 34 sentimo per kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 69 pesos na dagdag sa bayarin ng karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Pangunahing dahilan ng dagdag singil ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa pagmahal ng presyo ng fuel. Ang generation charge ay bayad sa kuryenteng binibili ng Meralco na direktang napupunta sa mga power supplier. Nagpataas din sa singil ang epekto ng Malampaya shutdown, tensyon sa Middle East, at pagtaas ng demand sa kuryente sa Luzon.
3: Mga kasama, tatamaan na naman ng dagdag presyo ang mga motoristang magpapakarga ng diesel. Batay kasi sa unang 4 ng trading, tataas ang 2 piso hanggang 4 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible naman magkaroon ng pisong rollback o pisong increase sa kada litro ng gasolina. Ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolo ay bunsod ng muling pagsiklab ng gera sa gitnang silangan. Samantala, epektibo na sa Lunes ang 3 piso kada kilong taas presyo sa LPG.
4: Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2027 National Expenditure Program. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, inaprobahan ito matapos ipresenta ng Budget Department sa Cabinet Meeting sa Malacanang. Ang NEP ang magiging batayan ng General Appropriations Bill kung saan nakasalalay ang pondong ilalaan sa mga programa at operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na taon. Hindi naman idinetalye ni Gomez ang kabuuang halaga ng panukalang budget. Nakatakdang isumite ni Pangulong Marcos sa Kongreso ang 2027 NEP sa August 14, dalawang linggo matapos ang kanyang SONA.
0: RMN Network News.
3: 200 pesos na legislated wage hike, pinasesertipikahang urgent kay Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
0: RMN Live Report.
12: Nananawagan si House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines, Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas para sa 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Apela ni Mendoza kay Pangulong Marcos huwag nang hintayin pa ang magiging desisyon ng Regional Wage Boards bago matapos ang kasalukuyang taon. Tinukoy ni Mendoza ang pagbaba ng pagtaya ng International Monetary Fund at Asian Development Bank sa magiging paglago ng ating ekonomiya ngayong taon. Ayon kay Mendoza, malaki ang maitutulong sa bumabagal na takbo ng ating ekonomiya kung palalakasin ang kakayahang gumastos ng bawat pamilyang Pilipino. Din pa ni Mendoza, sa dalawang taong natitira sa administrasyon ni PBBM ay hindi sapat na ipagdiwang ang klasifikasyon ng Pilipinas bilang upper middle income country kung hindi ito mararamdaman at pakikinabangan ng mga manggagawang Pilipino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: RMN Network News.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, pahayag ni Vice President Sara Duterte hingis sa pamumulitika. Binuweltahan ng palasyo at ng House Prosecution Panel.
4: Pag-aangkin ng China sa Batanes, ibinasura ng AFP at National Security Council.
0: RMN Network News.

0: Dubai, Bundag, Pilipinas. Sa ito po
1: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilit sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News.
5: 7:23 po tayo. Na magandang umaga. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, medyo sensitibo po ang ating susunod na balita mga kasama dahil sa Cagayan de Oro, 2 taong gulang na bata na gumapang sa ilalim ng truck, patay matapos itong magulungan. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Joanna Recote ng RMN Cagayan de Oro.
4: RMN Live Report.
7: Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang 1 taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen. Sa imbisigasyon ay sinagawa ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office na pag-alaman na nakaparada sa gilid ng kalsada ang pick-up habang may kausap sa kanyang telepono ang driver na si Elmer. Ngunit hindi nito namalayan ang paggapang ng 2 taong gulang na bata sa ilalim ng kanyang sasakyan. Pag-abante ng pick-up truck na minamaneho ni Elmer, nagulungan nito ang bata na nagtamo ng injury sa kanyang katawan kung kaya't dali itong dinala sa JR Borja General Hospital ngunit diniklarang dead on arrival. Voluntaryo namang sumuko sa Police Station 4 Carmen ang driver ng pickup na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Recote, Tata Karimet.
4: RMN Network News.
6: Suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serya ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Police Report.
5: Mga kasama, balikan na lang natin ang ulat ni Rajuman Mike Sigaral. Sa iba pa ang balita, bumuelta ang palasyo kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna ang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ni VP Sara ay ang kanyang mga kaaliyado na puro pamumulitika at pagpapakalat ng fake news para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas din sa naging pahayag ni VP Sara, gilid pa ni Castro na panay ang pagtatrabaho ng Pangulo na hindi gaya ng bisay na madalas na nakabakasyon. Tahasang din sinabi ni Castro na walang naitulong si VP Sara sa usapin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa.
6: Humalag din ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa anyay pamumulitika ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi naman tamang sabihin na nakatuon lang ang gobyerno sa politika dahil tumutugon din ito sa mga usaping pang-ekonomiya.
8: Marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin. na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
6: Giit naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa halip na akusahan ng gobyerno ng pamumulitika, mainam na sagutin na lang ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya.
9: Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
6: Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Jeanette Garin, gusto lang ng bise na mahinto ang impeachment trial dahil wala siyang masagot sa alegasyon ng prosekusyon.
10: Hindi po ito pamumulitika. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga alegasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga alegasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name.
6: Sinabikol sa RO Representative Terry Ridon, Manila Representative Joel Chua at Iloilo Representative Jeanette Garin.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Mga kasama, mas marami pang pasabog ang masasaksihan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa sandaling talakayin na rin ang paglilitis ng alegasyon patungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Katunayan, ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, may tuturing ng exciting part ang unang linggo ng paglilitis sa Vice Presidente.
8: Nasa exciting part na tayo eh. Di ba? Hindi pa exciting yung linggong ito? Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito.
5: Una nang sinabi ng House Prosecution Panel na meron silang pasabog sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo.
11: Representing witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. But because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas sa susunod na linggo.
5: Yan mga kasama, si House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga senator judges, pinaalalahanan na masakop sila ng sub judice rule. Kasama mo sa balita, Rajman Conde Batak.
4: RMN Live Report.
12: Ipinaalala ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na mas sakop ng sub judice rule ang mga senator judges. Kaugnay ito sa naging post ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang social media account kung saan sinabi nitong duplicate at hindi maituturing na original ang kopya ng video na ipinalabas sa impeachment trial kung saan nangyari ang di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tunggol, mas sakop ng sub judice rule ang mga senator Senate or judges dahil bilang political process ang impeachment trial, anumang opinyon tungkol sa merito ng kaso ay maaaring magkaroon ng impresyon na hindi patas ang paglilitis. Posible rin anyang mabaliwala ang ginagawang trial kung makikitaan ang mga senator judges ng impropriety o pagiging bias o prejudice. Paliwanag pa ni Tonggol, pinag-iingat ang mga senator judges sa ilalim ng impeachment rules upang hindi mawalan ng respeto at ng kumpiyansa ang publiko sa magiging desisyon ng impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Con Debatak Tatak RMN.
5: Sa iba pang balita, mas hihigpitan ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagbibisita o mga bibisita kay Senador Dante Marculeta na kasalukuyang nasa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia. Ito'y matapos kwestiyonin ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng CIDG sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Paliwanag ni CIDG NCR Police Colonel John Giyagi, personal request ni Marculeta ang pagbisita ni Duterte at Padilla. Gayunpaman sinabi ni Giyagi na marami na rin kahilingan ang kanilang tinanggihan at sa susunod ay pamilya at legal team na lamang ang papayagan na makabisita sa senador.
13: Si IDG ay nire-restrict, kinoconsider yung medical condition ni Senator Marculeta. Yung ni-request lang personally ni Senator Marculeta na bumisita sa dinami-dami, dalawa lang yung pinayagan at sila lang yung pumasok sa loob, walang entourage or anything else. We assured naman na restrictions have been done and we will do more. We will do more.
5: Samantala, sinabi naman ng PNP General Hospital na maaari nang humarap itong si Marculeta sa Sandigan Bayan sa July 15 matapos makumpleto ang gamutan sa kanyang mild pneumonia.
4: RMN Network News.
6: Sa iba pang balita, suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serye ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, si Rajman Mike Sigral ng RMN Bataan.
4: RMN Police Report.
14: Arestado na ng Philippine National Police si William Meria Core, ang suspect na iniuugnay sa serye ng mga kasong robbery at sexual assault sa Pampanga. Natapos ang malawakang manan laban sa kanya at nasa kustudiya na ngayon ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon at iba pang reklamong maaaring isampa laban sa kanya. Kasunod ng pagkakaaresto, personal na iniabot ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez ang 500,000 pesos reward money sa informant na nagbigay ng impormasyon na naging susi ng pagtuntun at pagdakip kay Kore. Isinagawa ang turnover ng pabuyas sa harap ng mga mamahayag bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng informant sa matagumpay na operasyon. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
5: Kasama, ibinasura naman ng Armed Forces of the Philippines at ang National Security Council ang pahayag ng ilang Chinese scholars sa bahagi ng China ang Batanes. Sa isang pahayag, binigyan din ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na settled, indisputable at non-negotiable ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., walang batayan ang nasabing pahayag at hindi maaring baliwalain ang paulit-ulit na papapagkalat na maling naratibo ng China na maaring lumikha ng kalituhan. Una nang iginiiti Defense Secretary Gibo Teodoro na malaking kalokohan ang pag-angkin ng China sa Batanes. Naniniwala din ang kalihim na otorisado ng gobyerno ng China ang pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholars.
15: Well, it's not important for me kung mag-respond sila or hindi. Ang importante, bumabas, galing sa bansa. At ito, nasabi ko nga kanina, kailangan siguro ang pasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi ang tama ng mga gumawa niya. Ngunit, sa kabila ng hindi pa pasiseryoso, kaya mag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosoin natin ito. Natin biruburin ito.
5: ay mga kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
4: RMN Network News.
6: Pangulong Bongbong Marcos iginit na hindi dapat maging sentro ng sigalot ng South China Sea. Alamin natin ang detalye mula kay Rajaman Chanel Salazar.
4: RMN Live Report.
16: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging sentro ng alita ng South China Sea kundi manatiling dagat ng kapayapaan, kooperasyon at kabuhayan kasabay ng pagunita na ikasampung anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa South China Sea arbitral ruling. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang panalo sa ilalim ng international law, kundi tagumpay rin ng mga mangingisdang Pilipino at mga pamayanang umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na ang sigalot ng bansa ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at batay sa international law, hindi sa pananakot o paggamit ng puwersa.
17: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
16: Tiniyak naman ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter at United Nations Convention on the Law of the Sea habang patuloy na pinagtatanggol ang karapatan at interes ng bansa. Nagpasalamat din ito sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa batas.
17: The legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secure through the rule of law. To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order.
16: Pinangunahan ng Pangulo ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagunita sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic community kabilang sina U.S. Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya at Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Sa kaugnay na balita, dapat ng paghandaan ng Pilipinas ang planong pananakop ng China sa Taiwan sa susunod na taon. Ayon po sa security analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng bahagi ng planong ito ng China ang naratibo na ilang Chinese scholars hinggil sa Batanes. Paliwanag pa niya, strategic ang Batanes kaya importante ito sa ambisyon ng China na sukupin ang Taiwan.
18: Importante ho ang Batanes, strategically ho, kasi may balak ho talaga ang mga Chino eh. Balak ho nila sakupin ang Taiwan by 2027. So pag sinakop ho nila ang Taiwan, dapat ho din nila kontrolin ang Batanes ho at probably ho yung buong Luzon Strait. Kaya kumbaga inuumpisahan na ho nila yung naratibo nila para kung kukilos man sila, pag itutuloy man nila yung balak nilang sakupin ng Taiwan by 2027. Talagang mag-ingat na ho tayo kasi ngayon hindi lang sinasakop ng China ang karagatan natin, balak ho din nila sakupin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino po.
5: Naniniwala din si Castro o si De Castro na may kinalaman sa naging pagbisita noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ang sinasabi ng China na bahagi umano ng Taiwan ang Batanes.
18: Nung pumunta ho si President Bongbong Marcos Jr. sa Japan at na-meet niya ho si Prime Minister Sanae Takaishi, nagkaroon rin ho ng pagkakasunduan na magkakaroon ng to tayo ng negotiation para i-delimit ho yung tinatawag ho nating extended continental shelf. Iba pa ho to sa tinatawag natin territorial waters at exclusive economic zone. Kumbaga, it's something to do with resources ho eh. Nagalit ho talaga ang China. Sinasabi ho kasi nila, kanila ng Taiwan. Naapektuhan daw yung interes sila sa isang republic or isla na hindi naman nila kontrolado.
5: Yung mga kasama, si Professor Renato De Castro, isang security expert sa interview ng DZXL RMN Manila.
4: RMN Network News.
6: Sa iba pang balita, COVID-19 cases sa Baguio tumaas pero kontrolado pa rin ayon sa City Health Services Office. Ang kasama natin sa balita si Idol J.Ann Calis ng IFM Baguio.
4: RMN Live Report.
19: Nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng COVID-19 sa Baguio City sa kabila ng bahagi bahagyang pagtaas ng mga kaso ayon sa City Health Services Office o CHSO. Mula Enero 1 hanggang Hulyo 9 ngayong taon, nakapagtala ang lungsod ng 41 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samantala, umabot sa 1,480 ang naitalang kaso ng influenza-like illness ngayong taon. Sa bilang na ito, 312 ang noospital habang wala namang naitalang nasawi. Batay sa laboratory surveillance, ang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ang virus na sanhi ng COVID-19 ang pangunahing umiikot noong Mayo at Hunyo. Dahil dito, nananatiling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga ospital at iba pang pasilidad pang kalusugan lalo na sa mga lugar na may pasyenteng mataas ang panganib. Pinapayuhan din ng CHSO ang publiko na magsuot ng face mask sa matatao at kulang sa bentilasyong lugar, madalas na maghugas ng kamay, tiyakin ang maayos na bentilasyon at agad na magkukonsulta kapag nakakaranas na ng katamtaman hanggang malubhang sintomas. Patuloy namang minomonitor ng CHSO katuwang ang Department of Health at mga ospital sa lungsod ang sitwasyon para magbigay ng mga kaukulang update sa publiko. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
5: Network News. At sumainyo po ang mga nangunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines ato ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo matuman na sa sunod semana sa motorcycle lane diha sa Banila, Talamban, Kunbantal area sa syudad. Samtang kalidad sa hangin sa Sugbo anaana sa good level, lumana si rati ang ashfall gikan sa nibuto nga bulkan Canlaon apan taliwa niini EMB7 ni pasidaan nga posibleng masinati sa Metro Cebu mga silingan probinsya ang acid rain. Sa sports, NBA free agent guard Jordan Clarkson ni uyon nga mobalik sa New York Knicks alang sa usa ka 1-year deal. Mga ato mga headlines.
21: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget. So

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack.

0: Surge 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
2: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
4: Basta Baon Bounty Fresh.
5: Pagkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos ng mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
10: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribes central

0: Advance ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Oras sa DYHP, Adam and Cebu, alas 7.52 na. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao. Maayong buntag pag-usab. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban na Radio Man Marisa Abadies. Hatag sa dugang mga balita, dugang mga news updates. Apan sa dipatamo ato sa ato ang mga detalye sa itong mga balita. Ari una ta sa ato ang Answer to Win promo.

0: Andama na inyo ang mga cellphone ni nagun niyo ang mga tubag. Ato na ihatag ato ang pangutana. Alang sa laing hugna na usab sa ato ang answer to win promo. Sayon ra kay mechanics ha. Like and follow ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ingon man ang official Facebook page ni Attorney Rafael Fernandez Banyok. Dunay blue check mark. O gi-share sa bang ato ang Facebook Live karong mga orasa. Tubag inyohang pa inyohang comment inyohang tubag sa ato ang pangutana karon nga ato ang akong ihatag karon diha sa comment section sa ato ang Facebook Live. Apil ni sa atong headlines kaganiha. Arita sa ato ang sports o na. Ito ang pangutana magikan sa ato ang sports update. Unsang NBA team nga ni uyon si NBA free agent guard Jordan Clarkson nga makabalik alang sa usa ka 1-year deal. Sayo na kayo, apil na sa ato ang headlines kaganiha kung naminaw mo. Makatubag yun mo. Unsa nga NBA team nga ni uyo na si NBA free agent guard Jordan Clarkson nga makabalik sa maong team alang sa usa ka 1-year deal, 1-year contract. Alatubag na diha sa comment section na to sa ato ang Facebook Live o sunod sa mga promo mechanics. Public na inyo ang mga profile mga kasama ha para ato ma-verify kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Arita sa ato ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mamatuman na sunod semana sa motorcycle lane diha sa Banilad, Talamban, kun Bantal area sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Ipatuma na sa kagamhanan sa Bayan Sugbo sunod semana ang motorcycle lane diha sa Banilad, Talamban, kun Bantal area sa syudad. Tumong ini nga ma-improve ang traffic flow sa mga napit. Gawas nga malikayan ang aksidente sa kadalanan nga maglambigit og motorsiklo. Ang motorcycle lane mao ang kinadaplinan o tuong bahin sa daan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga gilinyahan ang daan sa Bantal area alang sa maong katuyuan.
3: We are already putting the lines and it will be finished next week in July 22. We will be testing ang tanang motorcycles na sa right side dili na magsigi sila glabang-labang.
2: Si Mayor Nestor Archival humanon niya mapatuman ang motorcycle lane sa nasgutang napit. Ningon ang mayor nga kini isunod sa biha sa daan sa Bambaling paingon sa Bulacau. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Go

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Tuos pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
4: Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
4: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ang atong balitang sports, wala gihapon ang atong international boxing judge o sports analyst nga si kasamang radio man Edward Ligas. Kita unay mag-sports karon mga kasama. Ni Uyon si free agent guard Jordan Clarkson ngadto sa usa ka tuig nga deal o nagbalor nga 3.9 milyones dolyares nga kontrata aron makabalik sa New York Knicks. Gianunsyo kini sa iyang agent o Clutch Sports CEO nga si Rich Paul. Ang maong deal mao ang veterans minimum alang kang Clarkson, 15 ka tuig sab gitangtang og wala gipa-appeal sa 6 man o wala napili sa 6 man of the year sa NBA. Ang 34 anyos nga si Clarkson hipos og average nga 8.6 points, 1.8 rebounds o 1.3 assists sa 72 ka mga games ni ini uban ang Knicks ni atong milabayng season. Kinumduman nga si Clarkson midala sa Banderas Pilipinas ato sa New York Knicks Championship Parade. Sila man to ni